0: lang ha, sa mga nananaw diri ron, hawid mo sa inyong dughan, o kaha magigala, kuha mo santon gold, santon plus gold, inom mo, o niya, ginhawag laom, sit back, relax, hawid sa bangko, kaya to makita karon si Auntie Claire. Sige, Gab, go ahead.
1: XFM, Katropa.
0: Why tingog?
2: Ang tawag niya, Bongbong Mar.
3: Ni BP, Sara. Hindi ko din gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos.
2: Diba? Ang tawag niya, Bongbong Marcos. Walang galang, diba?
0: Magbote ka!
2: Kapag walang script, walang modo. Walang script, walang galang.
0: Guwapa na niyo eh.
2: Pag walang script, BASTOS. Diba? So pag may script siya, ang bait-bait mo. Pero pag lumalabas ka na at wala ka na script,
0: Murug ikaw, no?
2: Sabi ko sa'yo, dapat mga mainstream media talaga mag-i-interview dito. At lagi man yung tanong nyo lagi, ah. Nawawala siya sa huwisyo, Marit. Nawawala yung pagiging... Well, anyway, siguro, ganyan talaga siya. Hindi siya... Wala sa kanya yung pagiging statesman.
3: Hindi ko din gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano ka walang hiya.
2: Oo. That word from the vice president.
0: Tama na, Gab.
1: XFM Katropa.
0: Kaya murag, tama na. Kaya murag ako na yung nalagot kayo.
4: Ayaw!
0: Murag ako na manoy na high blood, Gab. We all worry about the admin cause the father of Junior is 20 years but the son is 40 years. Kawat pa more. Leonardo Abiera, unsaon pag-iuso sa Sir Arnel na spokesperson sa Malacanang nga mo'y mudag coach kay init. Correct! Exactly! No? Base si Secret DDS na si Auntie Claire, palaguto niya mga DDS para mag people power na o makauli na sa BBM sa Hawaii. Ano niya na pa uli ag Hawaii? No? Kung tinuod na ang anay gikawat mga higala sa Pilipinas, paabuto na to ang time nga pwede na siyang makasuhan. Siyempre, karon lisod eh. Ngayon naman, siya presidente. Lisod, mga higala. Mahirap talaga. Imo nang kasuhan karon. Sila mga higala. Di ba, giyang ko ni Auntie Claire, who controls the narrative of the politics nowadays? Executive. Exactly. Munang lisod kay patuuhon, mga higala. Nga, kana mga kagubot sa Senado, walay labot ang, kuan lang, audience lang, kibali ang executive. No. Ayaw ninyong ipahid sa vice presidente. Kaya ingon po ni mga higala ng mga prosecutor po sa impeachment nga nga kango-kango na po. Ingon sila nga, pakana kuno ni BP Sara, kana mga delay sa Senado, no, para kuno makuan kay para di madayon ang impeachment. Dili na mao. No? Pasangin na naman noon nyo nang naa sa oposisyon nga, ang naigahom ka tumang naa sa admin.
4: Ayaw!
0: Diba? Saon mo na ron? Alas 8.05 na, mga higala, Dagnas Buntag.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So, mabito na nga, makaingon ko bang, o sige yung role ni Auntie Claire? Kaya pag mayingon kang spokesperson, mga higala, pag mayingon kang spokesperson ka, sa atong panabot ha, mga kaigsunan, you have no idea of your own. Wala nagpasabot nga bugo ka. But, you refrain from injecting your own idea, no, to the message of the one who has tasked you nga i-deliver ni Do. Yan era good na siya, Gabba. Kung ang parcel, basura gi-order, basura sa gipadala sa seller, ikaw nga delivery rider, hindi mo na pwede butang agkapi. Basura man. So, ako lang mga higalang itandi ang delivery rider o ang kinibang tigpama ba? No? Pag tigpamaba ka mga higala sa pangulo, ang imong ipasabot diha mga higala, no? Kung unsa ang gustong ipasabot sa pangulo? Dili kay you are injecting your own commentary, no? Your own political gatirada against Duterte. So you are not speaking as presidential spokesperson. Otherwise, kay mo ingon siya nga ang iyang idea, idea sa dang BBM, sa mo magtiayon mo.
4: Pinoa.
0: Pagklaro mo. Now, at least karon mga higala, ako nagduda na ko ano nga. Kinig yung mga taos palibot ni BBM mga higala, mosad ni isa sa mga mangtas. No? So at least karon giklaro na ni Auntie Claire nga dili lang siya spokesperson. Kay para mga higala sa ako ang point of view, kung tigpamaba ko ni Marcos, ang akong buhaton mga higala is to explain to people mauni ang programa ni Marcos. Mutuo mo sa dili, problema na ninyo. No? No? And much better nga mag dili ko mo apil anang politika, no? Kay dili na makatabang sa mga Pilipino. Kung ako, akong ako manalitan. Spokes, ano ang masasabi mo sa sinabi ni BP Sara na walang hiya si Marcos? Ako tumbaga na, mayingon ako nga, kung wala pa'y pronouncement ng president, wala'y reply ang president, doon sa ko'y kasulti. Yan naman, because I cannot speak on my behalf. Di ba ko pwede mga igala mo istorya based on my own opinion and using the podium of the Malacanang and having the flag of the Republic of the Philippines and the banner of the Malacanang mga igala sa background. Di ba ko pwede mo ingon nga, mo-inject sa ako ang kagalingong idea. Ngayon naman, dili na ko ana tigpamaba o tigistorya ni BBM. I am standing for myself. Pero at least karon, naklaro na ko mga higala nga, naklaro na to karon nga si Auntie Claire, kuyaw din sila. Nga naman, ingon siya mga higala, napagsasabihan ko po ang Pangulo. Buutan gina is Marcos, no?
4: Pinawa!
0: Ayaw! Mama ni, mama ni lang ginaportray mga higala, buutan gina is BBM. Pero sa kabuutan ni mo BBM, kunuhay, kung buutan magyug ka, I think dili kabuutan ang magpasagad na naimangawat sa imong administrasyon. Granting without conceding, itugot lang na to mga higala, bisag di tamuo yun. No, granting without conceding, may higala nga, wa kay labot sa magpangawat. Ibutan tala may higala, baka bahalag tangagog iring nga si Martin may higala ipakanaas na. May etso. No. Butan tala may higala nga si Martin may ipakanaas na. But under your bloody nose. Ilalo mga higala sa imong sipon. Sipon. Ilong. Ilalom sa imong ilong nahitabo ang tanan. Meaning, under your control nahitabo tanan. So, tawagon ni mong buutan mga higala ang pagtugot nga musanay lang mga higala ang mga daotan o pasagdan ni mong amo kaw-kaw lang ang mga kawatan. Dili na kabuutan. Katarantaduhan na. So, tugtan lang ni mo. Pananitan, kita na kadiyang kawato na imong manok. Pasagdan lang ni mong hutdo nagpangawat na imong manok diha.
4: Ay!
0: Tiraho ng rikmar. Bisag kita na ka ba? Sige lang, ipakuha lang na. Bisag kay bawag kang manok, gigastuhan sa imong tatay o bahog diha. May lang ka, sige lang, ipakuha lang na. Ang tawag sa imo, why puangon?
4: Pinawa!
0: Oh! Huwag sa Bisaya pa, why uwaw?
4: Pinawa!
0: Tama tong description ni... Tama tong description ni BP Sara. Ah, oh, di dapat si Auntie Claire di masuko ana. Di karon gyud hitabo man gud bai. Si Auntie Claire tan-aw nako, she is more of a political propagandist or commentarista mga higala ni BBM rather than a spokesperson of the Republic of the Philippines or of the Malacañang mga higala. No? Dapat buhata nilag demarcation line ba nga kani dunay bahid politika kani alang sa kaayuhan sa tawo. Ngano man? No, kinahanglan magyapon sila mo trabaho karon. Mo gani nila pa og niya pa nagtatrabaho urkahulik man gani mga igalang presidente. Hindi nga natutulog ang pangulo eh. Kasi urkahulik. Oh. Ah, nagta, di ba, Mr. President?
4: I talk to my worthy.
0: Tuwak-tuwak lang agi. Dapat jud may script ante, murag ikaw bot-bot ni mo ang declare. Merlin Nervosa, Inting Carpio, sa may pagadian. Si ante pwede na siguro na mapersona non grata. Dili pa kay sila ang naso pili. Sila ang gobyerno sa Pilipinas ron, whether we like it or not. Whether we like it or not, magaigalawa tay mahimo. Ha? Nga naman, nakaya man ganila mga egalag padala, nakaya nilag dakop ang kanhing pangulo, gipada nila mga egalas dahing Netherlands. Kita na ba kahadrin tao mga mayok mokra? Pero, mamanat, ato man yung katungod mga egala. Mark Gregory Inerio Era, lami agyod imod-mod ni simod ni Antigler. Sa simod ni ngano dito naman si simod ni Romeo Kukilian ni mo Ebenezer si Chico mayong bundang sir kanang alipuri si BBM nga pulos daot daot og utok ingon sila paimbestigahan kuno ang linog sa Jensen kay ang mga Duterte kuno hinungdan nayabag na. Oh, kisa ba ito magpa-imbestiga? Si, ang sinado man yata, mag-imbestiga man sila sa linog. Hala. Go ahead. Nausa namin tao, no? Lisa Ross, idol, lamia, ana Sulti, Anticlair, BBM, dadon niyag langit, lami na nga. Bungod sa ito. Dalhin sa heaven nga video na ana po, the standby. Oh, heaven is the place on earth. Yeah, baby, that's I'm crying. Oh, heaven is the place on earth. Ah, dahil lang kaya daday na andam na din agam. Pero alas 8:30 naman mag-commercial sa ta. Ginawas ako, isa mughawa di ba? Atay 884 karon. Nya, mo, nahurot naman good akong kape. Mutimbla sa akong kape ha. Bagsanton gold coffee mix ako mga higala. Ya kamusta diha? Unya mo inom sa ako nakalimot kong inom mga higala Santon Plus Gold capsule nako. Kay ako apil na sa akong vitamins. Ina ako ginatake karon nga vitamins mga higala kining ug naa kay ginatake nga vitamins sama nako mga higala, no? Pwede kay nimo nang isabay sa imong Santon vitamin kining Santon vitamin C ug Santon Plus Gold ug kining premium D3 mga kaigsoonan. Pwede na nimong masabay. Karon makaingag mahal raman katrobang Arnel. Pili lang kadiha. Pero ang masuggest nako nimo labi na tong mga depende bang kupos panginahanglan nato kami mga bata-bata pa wa pa may anang mga ako pa ko anang mga bukol-bukol no pa ko anang ako lang kinahanglan mga higala nga paspas ang galing sa akong utok. Okay, I need that. Kinahanglan ako na mga igsoon kay unay usay matulala na lang ta eh. So Arecos Premium D3 plus katong vitamins nga akong gina-take and then kape mga higala Santon Gold Coffee Mix and then Santon Vitamin C mga higala, no? Sige, si Matibag ang paimbestiga ha. Asa sa linog? Ay, nako. Speaking of nalinogan, ha, imuka limot, mga higala, nga nagadawat patadre, antod karon mga higala, og inyuhang mga hinabang, no, inyong donasyon, mga katropa. So as of this time, we have 21,000 in cash, mga higala. Ato na lang i-round off na kay pilaman to 21,896. I-round off ta na lang na. We have 21,000 in cash or cash on hand mga higala. Ipalit na to ni bugas, ipalit na to ni canned goods kung ato nang matigom mga kaigsuunan. Nick Wahaw maing buntag, Ann Mindres maing buntag, Ibinesser si Chico maing buntag. Kadyot lang kay alas 8:15 na balik ta ka trabaho man lamang ini commercial break sa ta.
1: Bullseye. Bullseye.
5: Nay mga bana, nga bisag bag-ora lang ang nagang ilang asawa, mga mang na. Exciting call? Exciting!
1: XFM.
5: Ka-exciting, oy!
6: Punta kayo niya, takaroon din hi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares, nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
7: Gagwapo! Sinaong taong tingkas ang bunga.
6: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
7: Kung mga silingan ko din, nga gamit ng foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
6: Kaya dagan kayo, salamat.
8: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka crop gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
8: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa crop gold.
4: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa crop
8: gold? Gapog turog, gapog pamunga tungod sa crop gold.
9: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
10: Nagahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
11: Bush, amo, magpakilo ko sa Humaybe.
12: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
11: Bato gold taon, maunay resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
12: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina o kahimsog sa mga tipasi.
13: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay o sina pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 nga to sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
14: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
15: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
16: Ako si JR, taga-Vilita, Malaybalay City. Adik gid ko ya sa kape, hasta nga nag-antos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
15: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
17: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
18: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong gatumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
17: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
19: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
20: Dili na lagi.
19: Kalit malang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
20: Sa muka, oy.
19: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
20: I'm tired. Stress.
19: Dong.
20: Unsa man gyud?
19: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
20: Turbo. Man.

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Oy, pareng Lodi. Grabe as damgo na ko, pareng Lodi, oy.
3: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo de pare?
2: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Ah! Hubug yung kayo ko kayo. Napitig hubugag yun.
3: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka. Bisan sa damgo, hubog.
2: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
3: Oh, usya may problema.
2: Pag mata na ko, pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
3: Usya ilas, ha?
2: Pati yung paita, pare. Exciting kayo. Pilti, exciting nga yun.
4: Exciting!
5: Busay! Kauban si Katropang Arnel Cortez. Busay!
6: Alas 8.23, palihog kong bilin atong kanagab. Okay na siya.
7: Busay! Busay!
6: Alas 8.23 na bagay galantag na sa atong pagbanagubanuban o ginibahin natin kaninyo sa Santone Plus Gold, ang iyong food supplement for healthy body and stronger immunity. Di ay lain pa ato sa itong mga katropa diha nga gusto pang mo-donate. No? Naapatabang higalay panahon. No? Mudawat patag donation, cash or in-kind donation, bugas, tubig, mga sinina, nga magamit pa, ukaha medicines mga higala. No? Ipadangat na diri sa ito ang istasyon. No? Diri mga higala sa XFM Tagum Broadcast Center, second floor, Domingo Arcade, Maharlika Highway, no? Sakop sa Barangay Magugpo North, Tagum City, Tapadnis Bulgari Lodge, o ibabaw sa standard insurance mga kaigsuunan. Doon na po tayo mga online mode of donation. Natay GCash din na mga higala, 0991-537-8509. No, o doon na po tayo BPI 6926-287544. 6926-287544. Huwag nga itong good time. Or good time iba. Sabi tawag na. No, 0161-718-2041. Again, 0161-718-2041. Mga kaigsuunan. Okay, so kanang inyong mga gidonate, no? Ato na magahiga lang kalabi na ka ng cash. No? Within this week, ato na ipalit og bugas, mga canned goods, and then atong dadon mga higala dito sa General Santos City para sa itong mga kaigsuunan nga naapektuhan mga higala sa linog. No? Kay daghan magdaghatag na nila mga katropa, pero pila raman yung taon po ng 3 kakilogod. Even the government, may pilay sulod anang kuan, may pilay sulod anang karton mga higala sa DSWD. 3 kakilo. Pila ra ba 3 ka kilo? Kamo ko no. Unya 3 ka kilo mga higala nga kuan bagyo kayo baska. Pastilan. So, dako nagtabang ang inyo mga higalang donasyon. No? Maing buntag di ay ni Jing Ilina. Iyon siya nga maing buntag katropa unta mapili mapili oh, sa cake birthday sa kong manghod. Erlisa Ilina taga Bantayan Kalawit pwede greet na lang. Wala ra may pa-cake diri ma'am, kay magpa-cake sad midri ah. Usaw sa namo baghatod gyud kag tagom paingog Cebu. Basig sa XFM Cebu na siya Ma'am Elena, Ma'am Jing. No, Linda Albatiera, idol na lang nako nakabukas YouTube, di ako nakasama sa mga tawa ninyo na busy ako idol, nakikinig na lang ako sa Bluetooth, ingat ka palagi. Salamat kayo ma'am. In God we trust daw. Now, alas 8.26 na, mga kaigsuunan. Disyerdo Mendez Rose. Shout out Disyerdo Dihas Padabo from Talot, Bariles, Cebu.
4: Good morning.
6: Nick Quahaw, Ebenezer Sichico, Antonio Prinsilio from Trento.
4: Good morning.
6: Maayong buntag. Now, dirita magahigala kay Molagi na, naglibog kong usa magyong trabaho ang Auntie Claire. At least karoon nasabda na nato mga higala kay gikan mismo sa iyaha nga kaya din niya magahigala nga koreksyonan si BBM. Mutuo mo, ana bayo. Tanawon na nato yung naong kung namakak ba?
8: Story ay hipot, ginagmay.
6: Ha? Mutuo mo? Presidente magahigala koreksyonan o iyang spokesperson. Ingana na sila ka-level, ingana na ilang closeness on the personal level. Grabe, no?
7: Bullseye! Bullseye!
6: Kuya, okay na. Sige daw, Auntie Claire, be.
5: XFM Katropa!
9: How far would you go to defend the president?
10: As long as we will be telling the truth. Hindi naman ako pwede magtanggol kung may ililihim tayo na mali. So, as low na alam ko ang ginagawa ng Pangulo ay tama, ipagtatanggol ko.
9: Hypothetical. Alam mo na hindi na tama. Would you still stand by the president?
10: I will tell him. That's not correct. That's wrong. Let's make an action on that.
9: Do you have that kind of a relationship?
10: Nasasabihan ko po ang Pangulo.
6: Oh.
10: Galing.
6: Sige, parayan.
10: Bibigyan ko po siya ng advice.
6: Mm-hmm.
10: Nasasabihan ko po. At
6: political advice. Po.
9: Without him reacting, reacting in a way that, you know, you are his spokesperson and you should just be.
6: Yes.
10: Kasi ang kailangan po ng Pangulo, hindi lang sipset. Kailangan po niya ng mga taong magbibigay sa kanya ng tamang impormasyon. Meron pa po isang example. Meron po isang naturalization na inihain. Lahat ng, halos lahat ng lawmakers ay aprobado. And then, alam ko na mukhang medyo hindi magiging maganda yung sitwasyon. So I told him, sir, kindly review this bill. Ito naturalization, application for the naturalization, pending before the Congress at isasubmit sa inyo. Just try to study that. And he did. He vetoed it. After 3 months or 2 months, that person was accused of kidnapping.
9: Mm.
10: So nakikinig po ang Pangulo.
9: Are you the first person or one of the first persons that he sees in the morning?
10: Hindi po kailangan magkita po kami.
9: Ah, talaga hindi?
10: Yes, hindi po. Minsan po nagtatext po ako sa kanya, ibinibigay ko sa kanya yung information, and minsan tatawag po siya.
6: Galing na galing.
9: Okay.
10: Ganun po.
6: Ay, nako. Alas 8:29, may buntag. Okay na nagap. May buntag diha, Ronald Limsaco. Good morning.
4: Good morning.
6: Katropang Arga, shout out myself while watching from Tagum Regional Hospital. Uy, nausa man ka diha, Ronald Limsaco? Diha pa ka nagtrabaho o naa kay pasyente o ikaw mismo pasyente, no? Attorney Emmanuel Mahipos, partner, good morning.
4: Good morning.
6: Ngingos attorney nga, uyab siguro na kay makahunghong mas kilid. Dede, ha? Tanaga-taga pagtagad karon mga, nindot yung ingon eh. At least karon mga higala, no, nakasabot na ko. Nga no, mga higala nga, dili lang ang iyang trabaho ba, no? Kay ang ako magong punto di vista, pagka spokesperson ka, sama sa giingon ni Boy Abunda, you should be. Di lang ka ka-level. At least magahigala, Auntie Claire is exposing or she brought us to the world. Rather, noong ganito na pala kalalim magkatropa ang kanilang relasyon. Hindi na, on a personal level magahigala, kasi when you can tell somebody that he or she is wrong, Gab, the relationship is of different level. Tingnan mo na. It is either, well, kita magaigala, komentarista man ta, o sa public opinion, pwede ta makaingon, ana. Mali, tama. But di na to ta, pwede, pwede ta, mangingon mga igala si si Mayor Uy. Dili nga niyang buhato na to. Pagian na to og tricycle ng kuan, sagdi na sila. Pagian ang mga dag contract ng flyover. Ay, na public opinion, mga higala, pwede ko mingon, di na maayo o di na mao or mali na mayor. Pero on a personal level, di ko pwede mo ingon na ni mayor nga mayor. Mali nang imong giingon. Nga naman. Di man may close. O, siya kailan ako. Probably. No? Pero kaila ko niya, mga higala, kay mayor man siya. No? Pero in a realm of public opinion, mga higala, I can do that. Nga naman, naman ko sa radyo. No, I can say that. Pwede na ko nang iingon, mga igala. Based, of course, on my personal mga pagtanaw, mga igala, sa butang. Pero kinilahe na eh, mga katropa. Kay, yun yun, matod pa ni Auntie Claire, doon ay usa mga igala ka, doon ay usa mga igala ka, sabi tawag niya, balaunod man eh, or program, mga igala, coming from lawmakers, gikan sa mga magbabalaod, tiyaw mo na, unsa kadako ang papel, then we, actually, mga igala, we will stop criticizing Auntie Claire. Nga naman. Muray siya, Vice President. Mauday nga, ngayon trabaho, sige, tirahon niya, mga igala, si Bibisara. Kaya murag, siya na plano, may mong Vice President eh. Dili ba ni mga higala sa atua ba, kitang mga tao ba? Ngani, kanang congressman, imo nang gibutaran. Okay? Kanang presidente, imo nang gibutaran. Baga katropa. Kani sila tanan? Nahimo ni sila mga higala nga somehow nakabato no gahom tungod kay you allowed them. We allowed them. No? By the virtue of our democracy. Ato silang gitugutan, hala sige, kamoy dumala diha. So, tanan nilang buhaton, mga higala, ideally, theoretically, should reflect on the general will of the people. And, unsay makaayo, mga higala, sa welfare of the people. I mean, general welfare, mga higala, sa mga Pilipino. Like, for example, if naay mga nationalization, dunay mga project, mga katropa, nga i-lay down kining ato mga magbabalaod, no, kinahanglan nga nagsalamin kini sa kung unsay ba kaayo mga higala sa mga Pilipino. Ngano man, that is their job. No, trabaho nila na. Like for example, ang imong congressman o ang congressman sa uban, no, sitting together as one body and talking about something may higala nga makaayos Pilipinas and then ilang gimuag balaod and forwarded it mga higala to the president. Ang president mga higala nga gigamhan usab sa susama nga authority which is coming from you gihapon kay demokrasya man eh, tanawon sa niya ni mga higala as makaayos katawhan and then iyan ning i-approve ipatuman. Pero naa na di ay karoy pwedeng kontrabida. Pakayon gani ko nga, giablihan ni Auntie Claire ang kalibutan mga higala sa atong mga pagduda. Sa ato pa di ay. Posible. No, posible mga igsoon. Nga, katong mga suggestion or katong mga lakang mga higala sa balaod o kini mga higala pag reduce sa tax, posible nga okay kang BBM pero dili okay kang Auntie Claire. Pinawa! Wala lang niya giklaro pero sa interview ni Ingon siya nga doon na siya igipa-plug down. Oh, Gab, makasugo kang presidente, kuyaw ka. Pinawa! Diba? Panalitan ako manager ko, suguon ako sa GM. Malabaw pa kong GM? No? Ako manager ko, suguon ako si boss. Labaw mo ko sa tag-iya?
8: Pinawa!
6: Pinawa! Diba? Ako, spokesperson ko, suguon ako sa BBM. Labaw pa kong BBM?
8: Pinawa!
6: Ayaw! Abin mo, ikaw rin naglaglag sa inyong kaugalingong administrasyon karon Auntie Claire. Tinood, klaro lang istorya mga higala. Kamu daw, sabta daw ninyo. Ako at tinambanan ako mga higalang panabot. Pero muna ako mga higalang na... nakuan ba karon, no? Nga, kuyaw de siya. No, kay gitagaan ta niya example. So, gi-open ta niya sa possibility mga higala nga, dili lang ikaw sa nahitabo. Kung dili mga higala, there are, or there were moments mga higala, No nga, nindot unta ka baga kining balaod nun may galagikan sa atong mga kongresista nga atong gipili. Mulabang mga higala sa ato ang mga senador nga atong gipili. And then, muabot sa lamisa sa presidente nga atong gipili. Pero pugna ni Anticler nga wag yun tayo labot sa pagpili.
11: Ay,

0: And she never gives in. She just changes her mind. Ay, nako talaga naman. Oo, ang Pilipinas na ito. Ah, silan. Ah, parang hindi ko sinabi yan, ha. She's a woman. Oh, kuyaw siya actually, mga higala, no? Siya rin ingon na, ha? Dili na ato, atuara ng reaksyon sa gingon, may higala, na pagsasabihan niya ang Pangulo. She can correct the president. Kuyaw. To the extent, may higala nga, masugo niya ang presidente. E nga, nakabuotan si BBM, masugo niya ang tiki. Kaya wagod. Diba? Yan siya, mga higala nga, may isa nga, ano nga, iyang giingnan nga, Mr. President, study that. Okay, gipay study pa niya, may gala.
1: Pino ah!
0: Gipay study pa niya si BBM, Mr. President, study, you study that. Oo. Oh. Oh. Kuyaw.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sige, balita ata, balita. Nanay, report niya, Katropang Gab. Makalingaw. Ay, lagi ko niyong tawag, attorney lagi. Kay... Ma, di lagi ko attorney. Ang attorney diri karong namin si attorney Emmanuel Mahipos ra. Attorney maing bundag ni mo partner.
3: Good morning.
0: Oh. Eyo kun tawag kong attorney basi kulatahon ko sa akong mga professor sa law school patay ko.
1: Pino.
0: Alas 8:40 na bagay galang dagnas bundag nangita ka ba di mga higala sa kyanan nga gusto nimo mga higala abangan rentahan. Duawa na mga higala ang DMs sa rent a car. Diri mga higala sa Tagom. DMs rent a car Tagom mo ilang Facebook. O niya, ang ilang may galang garahe. Excuse me, boss. Nahimutang mga higala diya sa may tawagan eh. Pioneer Avenue. No, diri mga higala sa may Mangkilam. Diyas Cantos Cristo Rey na nakabutang diya. DM's rent a car. Mga kaigsuunan. No, gikas motor. Paingon dito may higala sa... wala lang yung sila helicopter pa. No? Pero naa sila, mga dagkong sakyanan niya, pwede nimong maabangan. Makalingaw, magyong ka-attorney. Ano, attorney na punta ni. Nindo, traba kag tingog, purya buyag. Wilma Flores, maunay katropa. Sa hirap at ginhawa, sama-sama, kanta-kanta, bisag gaagwanta. Gihutoy dayon. Oh, munay, ginaingon, may galang agwanta partilis. General Convoy Alang Kang Rene Baterbunya, muagis panabo karong buntag. Alas 8 na ba ito, ingon? Wapa. Pasing niagi na din sa Tagom. Niya itong headline panabo pa. Sige daw, ato si Aaron Gobleto. Okay na si Bong. Ato si Aaron Gobleto. Kajot na mga katropa. Standby lang sa muna, ha? Kay kantahan tara mo balik ron. Kay... Ay, nag-yutoy ko sa inyong kalaki. Mutimpla pa man itong kape. Ato sa ni Aaron Gobleto. Ang detalis balita katropa mo sa balita katropa Bong Algabri sa report.
2: Live report.
0: Bong!
4: Gipay balo karon sa lokal nga paggabhanan sa panabo sa Davao del Norte aga federal convoy alang kini kag Remy Clark na Bater Bonya na mugikan kini ka tropa Arnel mugikan diay sa may Ateneo di Davao alas 8 pa

0: Oo.
1: Ah.
0: So,
1: wa pa kagawas og da, wa pa kagawas og Dabaw.
0: Wa pa kagawas og Dabaw karon. So, ang mga kuan pod, mga tapuros panabo na kulat pod yung karsada ka tropan Arnel. Na di na gay, mando makini sa to ga mayor nga magsuot og puti karon da panahon na aron sa pag tinpudya. Ngadto sa kamatayon sa mining Baterbonia ka tropa ga Arnel.
1: Sa to pabong, mag-unsang orasa ka na makaagi diri sa Tagom?
0: Ambot lang sa parang kay ako gani di agay ko diri paingon sa di ako sa may crossing kanukutan sa may kwan Madaom kay base diri ko resmi ka sa place makita nato
1: na ay kwan diha na ay tarpulin diha gimuntar kay gain na pagbabiyahe na ko gikan og Trento paingon diri sa Tagom na ay diri dapit sa Mawab boundary ata o tuburan area na nagmuntar diag tarpulin. How about this kanukutan na ah?
0: Wala kay nakita ang tarpulin ni Katropa Arnel nga nakamuntar rin nga bahin kang Baterbon niya Katropa Arnel.
1: Ah, so wala gihimo ang Tagom karon nga pag kwan?
0: Wala diya rin nakita. Ambot lang ka diya sa sintro nga bahin ni Katropa Arnel. Nga ba ka diya? Kaya wala nakita rin nakita.
1: Sige lang, lakaw-lakaw na nato na karon na mahumantaan ng atong kanta-kanta deribo. Oo, sige.
0: Sige ko na ito sa Katropa Arnel. Yawag karon ang mga panabuan na mag-atang kinisagapin sa National Highway. Aron lagi sa paghahatag o kining tapusan na pasidungog na ito kaga Baterbon niya samtang umuagi ang convoy na ini. Idasi ko sa pantanang publiko na magsuot kinig putik na t-shirt na tibulo kinig sa kalinaw gugma o paghinomdom sa iyahang sinabuhi o contribution sa komunidad sa ating nasun sa Pilipinas. Gani samtang nagkapanayon sa ang kalahukan anda mo sa ang mga otoridad sa pagasiguro karon sa kalinaw sa hapsay sa trapiko o siguro siguridad sa siyudad aron lamang na masiguro sa hapsay ang pag-agi sa kapanahon na slide.
1: Ipadaplin na nila ng ilang mga tricycle nga sabad kayo diha.
0: Aka na diha mo'y kuwan ka tropa rin mo'y problema diha na pita risk panabo kay ang kanagyong nga tricycle mo'y sabad kura. Doon na mga pag-seminar sa mga tricycle driver risk panabo na pinahanglan doon nga hindi na sila parehas na paras-paras na tropa rin pinahanglan na hanay sila diha sa dagi.
1: Pero moro mangyapon mo U-turn mangyapon sa National Highway?
0: Hindi. Adi ka makabangkay magsunod ka tropa rin mo'y mamu-mu ta.
1: Kay di, o ikaw nga mag, muagi ka nang magtinanga ka, makabangga nyo ka tricycle.
0: Ang panggay kay ug makakita ko zero sa atong kalit pag liko.
1: Gani, uraga.
0: Mura tapis dabaw.
1: Sige, sige, sige, sige. Ana. Sa ato pa, musuot silag puti, pagkatang sa dalan, ang mga panabuwans karon na 8:45 naman, so dako posibilidad pagawas na si Dabaw ang konboy.
0: Correct, mura gana ka sa parin. Bisag na nakaroon si Bungo na pinta ka sa parin. Kung alas 8 pinatagikan dito, siguro karoon ka panahon na may mga konboy o niya na may traffic enforcement.
1: Paspas. Paspas man na. Paspas. Namay sweeper.
0: Si Bungo, lasang na ka sa parin. Siguro karoon ka panahon na ka sa parin.
1: Siyap nga lang na to.
0: Pagkakarin na pinta ka sa parin. Kung wabo, agin rin sa tunay mo tangan, aroon na sa mga sumahalag may ka sa parin.
1: Alright.
0: Kung nabagitan sa mga area ni Tumay Kanukutan, Tagom City, Davao del Norte, Katropang Bungo, Makian Gabri, Active News.
1: Live report. Okay, alas 8:45, kining balita hatod ganinyo magahigala sa Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa, magatabang kinikadato aron dit na daling sipunon, kalinturahon, kung kita magahigala, mainitan, mabasa, okay, labi na ni atong trabaho, no, nga kinahanglan magahigala nga, nadyo mga panahon, mabuad-buad ta. Baga kay suunan niya. Labi na gyud kamo, no, nga mga ginikanan nga di gyud pwedeng di mabuhat kay in trabaho, construction, no, ga drive o ka maigala o sa pay mga pakusog ng mga trabaho diya. Kinahanglan ta kusog. Kinahanglan ta mga igala nga ligon ang atong immune system. No? Mapalit ka na maigala sa naguna mga butika sa inyong lugar ang Santone Vitamin C, no, na may galas mercury na sa South Star Drug sa TGP o generika nationwide. Maga kay suunan. Smuggled cigarettes gisulay og palusot sa Mabini naharang mga igalas checkpoint. Atong siron na inangadakpang mga Aris, mga Green Hill, mapadya magaygala ng mga ay president. Piyo man ang mga kuanggol ka ng mga smagol ng mga sigarilyo na ay vice president. Na ay Nelson. O naapay mga sapa na diya, mga Aris, mga Walter. Pwede naghahan naman. Na ay Walter, na apoy Walton. Asa naman na may galamurong mga magkahoy naman siguro ng ato seron kompleto ni Talis Balita Katropa mo sa Balita Katropa ang Larsanyol. Live report.
2: Katropang Arnel, mukabat sa 70,000 pesos ng kantidad sa smuggled cigarettes ang na-intercept sa mga sakop sa Mabini Municipal Police Station. inabanan sa sikan na Davao de Oro Provincial Mobile Force Company. Yun man ang revitalized police sa barangay Cluster 9 sa gimuntar nga checkpoint sa barangay Golden Valley, mabini Davao de Oro sa milabay nga adlaw. Sumala sa report, tulo ka mga individual ang aresto kansa nalambigit sa pagtransport sa naglaing-laing klase sa smuggled sigarilyo, kundi gisulayan pa sa suspitado o glatas sa gimuntar nga checkpoint sa nasangpit kirapit. Ikasodian ang mga suspect sa mabini MPS alang sa tukmang disposisyon o sa gikatatapos sa kanong kaso sa DTI 11 Consumer Protection Division. Sa Pikas Bahin, katropang Arnel, ato ang lokasyon karon diriya sa may lungsod sa Mawab, dool mismo no, sa ilahang munisipyo. Di sa ito ang pagpaluap nining isyo, nga trending nga isyo diriya sa may Mawab, kining New Galera o New Mawab Galera o din sa bungan katropang Arnel. Oh. Ganina, ito ang tulayan o approach no si Vice Mayor Ramil Medina. Din na karon ng orasa mga katropa bago ay sa tapos ang ilahang flag ceremony. Sa wala pa magsugod katropa Arnel ang flag ceremony, may balibad si Vice Mayor Medina no sa pagpa-interview o iyang gikanayon nga unya matod pa human sa sesyon pwede siyang ma-interview apan magsugod matod pa alas 10 karong oras sa buntag ang ilahang sesyon katropang Arnel.
1: Mm. So di gud siya makahatag og window karon alas 8:49 pa man unya alas 10 pa ang sesyon. Balik daw lar kung pwede ay kung dili inalang magset na lang ang schedule unya banang hida lang mo lakaw na lang may Vice Mayor kung dili kay igor amang gud may mangutana ra man gud may about sa update aning inyong sabungan diri nga na may ga-apply nga dili kompleto pero mao may gusto ninyo.
2: Yan katropang Arnel, pero ato apong bantang ganina nga medyo may lakaw na ang iyahang sakinan katropang Arnel.
1: Ano mapaingon?
2: Kanya nakabalibad na po siya, no? Mm. Pero ato ang sa taon diri mismo sa iyahang legislative building kung naaba diri akaroon si Vice Mayor.
1: Mm.
2: Kay ganina ato nabantayan nga nilakaw ang iyahang sakinan pero wala na ito masilip kung sakay ba siya sa iyahang sakinan na katropang Arnel. Although layo-layo pa mampun ang alas 10 sa buntag. Pero gini na mga katropang Arnel, may balibad na siya nga matod pa niya di sa pa-interview o after na daw sa sesyon siya muhatag og interview. Siguro, ato na lang siyang i-text katropang Arnel, no? Makiseta o laing adlaw na usap aron nga kanang bakantigin siya aron sa iskutanan pagtukian ang isyo karon sa sabungan diri sa Mawab Davao.
1: How about ang mga kuan? Kung wala si dili si Vice Mayor karon, how about ang mga konsihal diya? Wala po'y tingog katropang Lar?
2: Sa pagkakaroon ka ito pang Arnel, no? Although nga wala pa ko'y wala ko kailaan yung mga
1: Pangutana sa... Pangutana di akin sa ilahang chairman diya sa sa ba na nga komitiba na, Lar? Murag sa kuan man siguro na amusement or leisure ba na sa siya nga komitiba. Pangutana di akin sa unya. Pangutana ako sa kamada ang ilahang kuan diha. No? Kalabot na sa sabungan karon. Kung kuan kay total karon raman sila na ano? Kay ugma, wala na ba na sila diha?
2: Yeah. So wala na po sila ugma kay sunod Lunes na po yung tropang Arnel.
1: Ah. Sini man na ilang trabaho? Kompleto sweldo, sini man na trabaho? Okay, kaayo.
2: Ayan, so gikan diri sa Mawab katropang Arnel. Ato kanang suwayan no sa pagbalik og sunod silang opisina sa mga konsyel diri sa Mawab.
1: Okay.
2: Alas sa sa Pilipino para sa Pilipinas katropang Lar sa Nyol, XFM News.
1: And salamat katropang Lar. Live report. Balikan tanaw niya baga katropa kay papaman mo pa interview si Vice Mayor. No? Dali lang mga katropa kaso ning ano ba to ako ang giandam diri ah? Oh, di araga ba? Op, ya mari popcorn.
3: Kung mangyari man
1: ay maning pangit man yung audio, no? Ah, dirita sa original. Kang Cesar Berita ta. Ah, diara. Kan, eh, banpantay na.

0: Ay, kayo, babae na, babae na. Sige, ka, paliw ko tong parang langit, gabi. XFM, Katropa. Birahe, birahe. Auntie Claire, kasi gusto ni mo dadog langit, Auntie Claire. XFM,
1: Katropa. You can bring someone to heaven, sa langit. Mm-mm. Sino ang dadalhin mo sa langit?
2: Siyempre, isang tao lang muna, do. Oh. Siguro si ano, si Pangulong Marcos Jr.
0: Hindi mo dadunin mong bana? Kabi, kuya, wago ni mo. Ano si BBM may dadunin mo dito nga? Na magay pamilya. Sagdi na problema na niyang malagay ito sa dili. Yob. Malalim na pa talaga ang ano nyo, relasyon kasi... I mean, ayang ko ano ba? No, personal relationship. I'm not saying, Miguel, what kind of relationship, but ganun ka-deep. Ganun ka-deep talaga, oh. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na. Mundo ko'y... Ba't pupunta pa kayo sa langit? Eh, langit na ninyo itong Pilipinas eh. No, di ba langit na ninyo ni Karon? Ginawa nyo namang langit ito sa inyo. Pero impyerno ito sa amin ngayon. Ang dami. X

0: Sadali mo sa lahat.
1: Balik.
2: Siyempre, isang tao lang muna, Dok. Siguro si ano, si Pangulong Marcos Jr.
1: Si Che.
0: You can bring someone to heaven. Sa langit, sino ang dadalhin mo sa langit?
2: Siyempre, isang tao lang muna, Dok. Siguro si ano, si Pangulong Marcos Jr.
0: You can bring someone to heaven. Sa langit,
3: mundo ko'y parang
0: sino
3: langit
0: ang dadalhin mo sa langit?
2: Siyempre, isang tao lang muna, Dok. Siguro si ano, si Pangulong Marcos Jr.
0: You can bring someone to heaven. Sa langit, sino ang dadalhin mo sa langit?
2: Siyempre, isang tao lang muna, Dok. Siguro si ano, si Pangulong Marcos
3: Jr. I talk to my worthy...
1: Kagilok!
3: I talk to my worthy...
4: Ay!
3: Parang langit na... Mundo ko'y parang langit na... Ang laging magkasama... Mundo ko'y parang langit na...
4: Ay!
3: Mundo ko'y parang langit na...
1: Alas 8:55, mga ikala. Dikin ni mo dadoon ni mong pamilya, Claire? Si BBM, yun ni mong dadoon? Yawa ni mo,
5: eh. XFM, Katro!
1: Tingin agad kay... Kasi madamay pata ng ilang langit-langitan.
6: Sana all.
1: Sana all na ilangit, no? Sana all. Ano ba ginahangla pa mong langit nga inyo naman? Langit naman ng... kuan? Inyo naman ng gihimong langit ng... Pilipinas. Para sa inyong kaugalingon. Pero para sa mga Pilipino, o sa daghang o bagang duot sa mga Pilipino, kining nasura karon. Pirno.
5: Bullseye!
1: Alas 8:56 na mga igala, ang tag na sa tuag pagpanagubanuban. Balikan na ito si Larto Taod, kaya murag na daw si Vice Mayor. Oh, inaot nga ito ma-interview, no? Again, balikan na ito na. Yan na, Taod-Taod lang. Gab. Sige. Hala ko no, kamo ko no yung desisyon diya, eh. Kaya murag na, kuhaan ko, nadarang ko sa ilaha mga igala ang panag, mga lablab nila.
4: Pinawa!
1: At least karon nasabta na nato mga igala nga dili basta basta si Antik Lering ang naon nimo. No, kay una baka istorya gud sa pangulo. I mean everyone nga naasay ang circle baka istorya but kini lahi ni. Kaya niya pugngan mga igala Mr. President ayos ana. No? Tunis ana ayo pa tira pasaga dia. Di ba? Sa ato pa di ay karon bisan kat pang mga dati mga higala suod ni BBM nga gusto mo penetrate, dili na basta-basta. No? Dili na basta-basta mga higala makasuod sa circle nga naman na ay anti-clear ka gwardya. Ang galing mo, anti-clear.
4: Waka, Kuya Pe.
1: No? Galing. Magaling ka, magaling.
5: Bullseye! Oh. Bullseye!
1: Muna, di na tamatinga nga no, mga higala nga banghagon yun niya ang mga Duterte. No? Dili lang siya spokesperson, dili lang siya palace press officer, no, di lang siya bagay gala tig-istorya sa ato ah, kung unsay o tig-pasabot sa Pilipino, kung unsay programa mga igalas malakan niya, kung naaman, gawa sa ayuda. Diba? Pero so far, o pa man ko ilang nadungog, gawa siyang ba, gawas po sa ayuda. Okay, mula ba lang ako madungog, patuloy na nagtatrabaho ang ating Pangulo sa pagbibigay ng ayuda at pagsisiguro na may magandang kinabukasan ang buhay ang bawat Pilipino. Mura ba na itunada sa storya nila? Magbalik-balik. Other than that, Duterte. Kasalanan ng mga Duterte lahat ito. Kasalanan ng mga Duterte. Mura ba na? No? Come on, apa mo ilaing na dungog? Apa mo ilaing na dungog? Okay. Huwag inyo sa siya mga igala ang pangutanoon kung naabay krisis, di ba? Katong krisis mga igala sa ekonomiya. And until now, may gala, by the way, no? Mura na ta, mga igalag, gipakitaan, mga igalag, gilambos nga iring sa atong atubangan. O kining ginatawag na to, mga igalag, nga dead cut strategy. E ba mo, anak, ka ng dead cut strategy, mga igala? No? Kini mga panghitabo karon, mga dagong panghitabo sa Pilipinas, mga katropa, somehow, naka-focus na ta diri, unya, na-shift, nalimot na ta, mahal pa ba yung krudo? Nalimot na mo, taas ba yung inflation ba? Ang 1,000 nimo, wala ba yung buot yun sa merkado ron? No? No? Nalimot na mo nga, nagtiurok ang atong ekonomiya. Nalimot na mo, nga ikaupat na magayagalas kurakot ng mga nasod karon sa Asya. Nalimot na mo nga doon natay 120 million nga nausik para kunos kampanya magayagalas pag-secure og non-permanent seat dito sa United Nations. Magayagala nga giatuan sa presidente, gipatulo ang sip-on na water lang magayagala 120 million. Para na ko ha, lain-lain man taga panlantaw. Ubang mga komentarista, lahi mas ilang panglantaw, mga igala. Pero alang na ko, kini mga panghitabo karon mga igala, pakana ni sa administrasyon. Ilahan ni pakana, mga igsoon. And this is a dead cut strategy. No? Gilambusan tag, patayng iring mga igala dahil sa itong atubangan. Aron niya malimot sa original gag-istoryahan. O arin natin makafocus mga igala sa iring gibidli nga nasa itong atubangan. So, ano mo tanawa karon asa ta nakafocus? Kining kang clear, may pa-interview-interview pa. No, may palangit-langit pa. Claire. Ako ni agi naka-eskwela magyo kog theology, Claire. Mauwa ko maghisgot anang langit, Claire, tinuod lang. Tinuod lang, klaro lang istorya magayagala. I don't know kung lahi nga langit na iyang giton, iyang giingon, lahi sad ning langit ya akong pasabot mga higala. Kay kining langit nga among giwali sa simbahan, mga unsa ba diha nga ministro or pari ba, no, sa diha sa Romano Katolik nga simbahan o sa amo sa Old Catholic mga higala, sa Pilipinista, sa mga Protestante o sa iglesia o unsa ba diha na magitay langit gisangyaw. Ato sa mga Kristiyano, kining langit gisangyaw nato ging harias Ginoo ni. Og way kawatan makasaka dito. Nga di magbasol mga igala sa binuhatan.
5: Bullseye! Bullseye!
1: Basig lahi nga langit na iyang gipasabot. Kaya kining atong langit, mga igala, gingharian man is Ginoo. O niya, kining may galang gingharian is Ginoo nga atong gipasabot. Kining langitan eh, ang bida diri pobre. No? Pobre mga igala diya sa spirito. Of course, mga igala, dili ulipong sa bahandi nining kalibutana. Eh, kisa may naulipong bahandi aning kalibutana, kato mga kawatan. Kato mga kawatan sa gobyerno. Kay, ano man, wa na mga igala pa wa na mga kontento sa sweldo, no? Magihatag mga igala gikan sa buluhisan sa tao, mangawat pa jud.
5: Bullseye. Bullseye.
1: Giswelduhan na gani, no? Gipunduhan na gani mga igala. Gikuhaan na mga igala alokasyon gikan mga igala sa unsa ni? Panudlanan mga igala sa atong panggamhanan, gikan mga igala singot kahago sa mga Pilipino. Makabayad lang buhis. Gisilduan na sila. Di magin matagbaw. Mangawat pa. If money can dictate to them what to do, kinsa ilang Ginoo? Adili ang Ginoo, mga igala. Dili si Kristo ilang Ginoo. O dili ang Amahan, mga igala ilang giilang Ginoo. No? Ang kwarta, mo ilang giilang Ginoo, mga igala.
5: Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez.
1: Ingon si Babes Caps nga, balin kong laing station be, unsa man ang si Claire naman imong gitapad diha. Bangas ka. Langit pa'y gisgutan? Ha? Langit pa'y gisgutan? Ayun na nagab ka. High blood tana. Alas 9:30 na magahigala ang Dagnas Buntag. Commercial usata, sa ato pagbalik, dugang pa magkakatikaran balita. Isyo gisgutanan. Ingo si Benjili Feliciano, mayong buntag sir. Pa-shoutout ko sa akong buutan nga Auntie Edita Siligbon, Estrera Tagamawab. Love you na, great health and long life. Good morning.
7: Good morning.
1: And to Ma'am Philly Feliciano, mayong buntag po diha, ma'am.
7: Good morning.
1: Musta naman ang imuhang pa kuan garon paningkamot sa imuhang labi na sa imuhang ticketing business diha, no? Kumusta, kumusta? Huwag ampings kanunay. Eufrasinia Babael, good morning, Katropang Arnel. God bless you and your radio program. Salamat. Kadali lang, mo ginawas ako kadyot, no? Baka 3 minutes lang. And sa ito, magbalik, dugang pangkatikaran. Kisa mag yun nagkontrolar, mga higala, sa pangitabos Pilipinas karon. Ato nang mahibawan, ato nang masayaran, mga higala. Dinigyan po sa ito, magpanagubanuban sa tulumanong Bullseye.
5: Bullseye. Kauban, sikatropan, Arnel Cortez. Bullseye.
7: Gusto mo rin mong isalista rin mo ng kapel, ha?
8: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
7: Oh! Gusto? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko mo sukol ni mo?
8: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan o musukol. Ha? Exciting?
9: Exciting!
10: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
11: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
12: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
10: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
13: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
14: Oh, sakit kaya kultian, Lula.
13: Nganong man?
14: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
13: Mali na nga kape ang imong giinom.
14: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
13: Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
15: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
17: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
18: Available sa mga butika.
19: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
20: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
21: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun kong problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ubilikon pa jud kini.
20: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
22: Before, madalas akong hagad at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
20: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
23: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagub ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Orsua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!
9: Exciting!
23: Kauban si Katropang Arnel Cortez.
1: Busay. Alas 9:10 na mga higala, ang Dagdas Buntag na nasa Panabo. Matod pa ang convoy ni Rene Batarbonia mga higala. Pero mustay pa ni for few hours mga kaigsuunan diya sabay St. Peter Panabo. And then para alang sa final preparation. And departure from St. Peter Panabo is expected around 1 p.m. And then mo padayon na ni mga higala dito sa may Talakugon, Agusan del Sur, mga kaigsuunan. So, unya pa ni, mga launa pa man mo larga, gikan sa Panabo. So, agi ni diri sa Tagum, nga nagadagan siguro mga 45 minutes, mga kaigsuunan. Naana na diri sa, pinakadugay na na, naana sa Tagum City mga katropa. Unya imo kalimot ha sa ato mga kaigsuunan diha na nagpadayon gyapon kita may galang mudawat sa inyong mga donasyon no gikan mga higala sa inyong kinasingkasing nga hatag no para sa ato mga kaigsuunan nga nalinugan no alang sa mga katropa nato sa Jensan Sarangani area no kato mga katropa nato diha nga adunay ikahatag no pwede mo mga higala nga mupadagat. Of course, personally, pwede mong muari mga higala sa ato ang estasyon. No, diri mga higala sa second floor Domingo Arcade. Diri mga higala sa Maharlika Highway, Sakop sa Barangay Magugpo North, ibabaw mi sa Standard Insurance, tapos Bulgari, no? At bang sa may UCCP Church mga higala diri sa Magugpo. Mga katropa, dool mi aning ginatukod nga SM mga kaigsuunan. No, pwede mo magdadirig bugas, no? Tubig, canned goods, noodles, uban pa mga higala, kanang dali-dali madaot. And then sinina, kanang mga magamit pa of course, no. Ng mga sinina ayaw po intaw ng trapo. And of course mga higala mga medisina. Or pwede mo usab nga mupadangat by cash donation. Any amount, 20, 50, 100, mga higala dako na kay nagtabang. No, salamat di ay nasa to mga katropa nga nagpadala na. No, doon na tayo as of this time doon na tayo 21,000 mga katropa nga cash donations. No, gikan na sa inyo hatanan. No, gikan na sa ato mga tigpaminawan. No, pwede mo send sa GCash, no? 0991-537-8509. Huwag nga itong good time na po diha mga higala sa akin sa screen karon, no? Pwede niyo na ma-scan mga kaigsuunan, screenshot ninyo and then pwede ninyo na maskan mga kahigalaan. Og ang atong number ana is 01 sa good time no 0161-7182-2041 no 0161-7182-2041 o kaha sa atong BPI ang 69-26-28-7544. Mau ka na mga higala unya. Salamat kaayo kang Maring Marian o sa Marian's Bulaluan no ang pinagi sab sa ihang paningkamot dunay gihatag si Sir Renjo Espiritu nga tulo ka sa akong bugas no iapil na to ni para maripak na to and then mga ka Ma'am Lichelle pod no mayong buntag diha and then sa uban pa mga higala nga mga mudonar no. Salamat kayo ninyo. Sige, doon ay mga katropa nato yung gusto pang mo padagat na nagpabilin gyapon ang atong mga account number no, mga details ato nang i-post diha no sa ato ang social media aron nga hindi ha bagay lang makopya any amount basta kinasing-kasing. Dako na kay nang tabang unya. Again, ang buhato ninyo picture mga katropa, I mean screenshot kung naka-send mo screenshot and then kuan tawagan ni i-send no sa Katropang Arnel nga Facebook. Katropang Arnel Cortez dito nga Facebook o kaha sa XFM 107.1 Tagum nga FB mga kaigsunan no. Ana i-send kay para ma-recognize nato no. Ay mo kabalaka kay kanang inyong mga amount nga gihatag aron nga way magmahay no di na nato na siya panganlan. Inyo na lang mga pangan no ang inyo nang lista magaygala. So salamat kayo no sa mga nag hatag. I-contact ka daw si Lar kung sa'y dagan i-chat lang, no? Kung sa'y kung ang magpadayo punta sa ato ang iskutanan. Salamat din kayo, ha? Nila Nick Quahaw, Dras Balio, Plurame Montes Claros, Lorena Corpis, Florespina Cabalfin. Thank you kayo ninyo.
3: Thank you!
1: Van Hendrix Mundihar, Regino Compuesto, diya sa may Daan Bantayan, Cebu.
3: Thank you!
1: Christian J. Elliot, Jennifer Pulikit, diya sa Davao.
3: Thank you!
1: Si Marilo Macabingkil, Ken Lester Lagnason.
3: Thank you!
1: Jimboy Salbalion, diya sa may Nabunturan, Joseph, si Joe Borges, diya sa may Butuan.
3: Thank you!
1: Mimi Liagas, si Shirley Liagas from Taiwan. Salamat kayo, ma'am.
3: Thank you!
1: May Bilyasiran, Biloy Di Somo, June Pubs, Ellen Malasarte Chu, Agapito Medrano, Lily Blanco, Dias Bulacan.
3: Thank you.
1: NFPO Tagum City, Ria Cerito and Family, Bernarda and Al Bernardo, Cirilo Cordero, Esther Singh, Alfredo Hicali, og si Concepcion Rodriguez from Hingoog, Leonardo Abiera sa Maiming Lanilia, Cebu, Juby Datilis Yurong og si Sir Den Luna. Salamat.
3: Good morning
1: ninyong tanan. Salamat sa inyo. Bawin ang mga listahan sa mga donations. Para malista mo dire, pahibaw ako ninyo. I-screenshot tong inyohang kuan donations and then i-message sa ako para masuwat nako ngeri og mapasalamatan nato mga kaigsuunan, ha?
3: Bullseye!
1: Alas 9:16 na, baga higala ang takda sa ato ang pagpanaguban-uban. Kining ato ang nasod karon, mga kaigsuunan, labi na sa nahitabo sa Senado.
3: Bullseye! Oh? Bullseye!
1: Kay, matod palagi, katong June 12, gi-recognize ko no, mga higala, ni PBBM, no, ang liderato ni Senador Sherwin Gatchalian, Senate President pro temp or pro tempore magaygala no isip maoy nanguna karon sa Senado.
3: Bullseye.
1: So wala na tong kagaytano mga kaigsuunan. Now si Senator Joel Villanueva nagpadayag siya karong kaandam nga mutambong siya kuno galing mga higala magpatawag og sesyon o special session si President Bongbong Marcos o Pangulong Bongbong Marcos no diya sa Senado. Pero niingon po ni mga higalang iyang amahan no si kisa kay niyang amahan si dala sa GIL no si Villanueva no Eli ba na siya Eli Villanueva no niingon po niyang amahan karon mga katropa nga unta sundon daw sa iyang anak ang iyang konsensya.
3: Bullseye!
1: Sa may pasabot ani kung andam siya mutambong mga igala sino mas maayo man ang mga manambong sila mga kaigsuunan. Now ang storya nila karon nga si Gatchalian na yun daw mga igala ang presidente sa Senado gumikan kay girecognize na ni mga igala sa kani nakita sila dito sa Jensa no nila kuan Abujidi no uban pang mga alipuris gi-recognize na po doon ni BBM mga higala no and uban nga mga kaalyado mga igsoon mali no para nako mali.
3: There
1: has to be an issue or I mean there has to be a settlement first on the issue mga higala kung constitutional ba nga quorum ang 12 or majority rather ang 12. Because, no, sige sila gamit atong Abilino versus Cuenco. Nga it was decided under the light of the 1935 Constitution. Mga kaigsuunan. And di atong Constitution, mga higala, it was not mentioned, mga katropa, ang word nga all. Pero pag-abot di mo karon mga higala, sa 1987 Constitution, explicit ang ingon sa balaod. To elect, mga higala, no, ang House of Representatives and the Senate, mga igsoon, no, in order to elect their leader, or the ilang, on the case, mga higala, of the Senate, is the Senate President, they need, mga higala, the majority of all its members. Kaya ang qualifier mga diri ang all eh. So ang ato sa gisettle diri, pila na lang dai kabuok atong senador. No? Pila dai kabuok ang senador na to karon 24 o 22. No? Ang ilang ang ginapasabot nga kining 22 na lang ko no kay ang duha beyond the coercive power mga higala of the Senate. Ngano dai si Jingoy dito pwede nimong ipatawag. Si Bato. O pila ay pamaagi aron nga makabutar to? Kamura may nagbawal ana nila. Gani diya sa House of Representatives, mamutar magani na, katuganing pag ilang magigalang expulsion ni Miao Miao, ang uban diya, wala man mo tunga, no? Practice mo na magigala diya sa kamera. Wano tunga, oy, iguran ni Chat Gab. Nga, count me in. Iya pa, kung appeal diya, kay mutar ko, i-expel na nato na si Miao Miao, kay gitawag taog kuan, gitawag taog, kung saan eh, kining mga buaya. So, wala nagpasabot nga giila ni Marcos konstitusyonal na. Ha? Because even the president can be subject mga higala to the ano kini mga higala ang scrutiny of the constitution. Dili tanan mga higala gihimo sa pangulo is nauyon mga higala sa atong konstitusyon. Dili tanan mga higala gidesisyonan mga higala sa atong pangulo is nauyon mga higala sa constitutional. O sa Constitution. Now, ang pangutan na diri, gumikan ba kay niingon na si BBM nga girecognize niya ang liderato ni Gatchalian na wa na magay na nagpabili ng atong constitutional challenge. Gano man lagi, constitutionally infirm ang nasangpit mga higala nga pagpuli, mga kaigsunan. Gano man, klaro, ang klaro o tataw, klaro na tataw pa, ang atong Constitution, the 1987 Constitution, nga aron maka-elect sila, they need majority. And majority means, no, quorum plus one. At least quorum plus one. Now, if the quorum is 12, because the total number of Senate is 24, so it has to be 13. Now, ang 1987 Constitution, mga higala klaro, nang ingon, one-third of all its members. Ang pag-utan na ron, si Bato ba dili na member? Member man siya. Si Estrada ba dili na member? Member pa pod. So, muna makaingon ta mga higala, ang kanaka desisyon, constitutionally, pwedeng i-challenge. Pwedeng i-challenge siya, mga katropa. No? Pwede siyang i-challenge. Kaya naman, ang constitution, klaro man. And even the, at section 2, mga higala, sa role, sa Senado, nag-ingon sad. No? Nga, pone aron nga maka-elect sila mga higala kinahanglan nila ang no kinahanglan nila mga higala ang majority of all its members. O maningong its member na may all na di-qualify gud ba klaro gyud sa balaod ba aron nga wala nay room for misinterpretation or magbuhat-buhat pa kadiha. Kay ang balaod man gud na magitay ginaingon mga higala diha nga do not assume unless otherwise provided, no, di ta mo assume mga higala nga 24 unless moingon ang balaod nga tanan. Pero if the law says all, any all,
4: pinawa.
1: So, yun sila nga awa, nagyan si Win na talaga si Win Gatchalian. Oh, siguro para paras politika kay total giangkon man ni Claire karon mga higala nga it is the executive who controls the narrative. Mga paminaw na to nagab na sino ba to sa imo gab? Tong narrative wala pa no. Naana o katong narrative, no? So, unsa may narrative mga igsoon? Unsa man ipanghitabo karon ba? Kining una, sugdan nato impeachment. Okay? Impeachment. Sunod mga higala, kawat. Sunod, kagubot sa Senado. No? Kini mga higala mga butangan eh. You know, nagatubang ta sa kamatuuran bay. At least there are two things may higala nga akong ma-cite sa ato ang panahon karon o panahon ni Marcos. Una, corruption. No? Pinakadako kung ikumpara nimo mga higala sa uban ng mga administrasyon na ngawa. Greater in number. Nawatan ingon nga si Marcos gakawat ana. No? Watan ingon mga higala nga kawatan gyud siya. Basta ang kabatuoran sa iyang panahon dunay dakong amount sa Pilipino o Pilipinas sa gobyerno sa Pilipinas mga higala nawa. Bilyon-bilyon mga higala ang nawa. 22, 23, 24. Asa man na paingon? Allegedly, nasa flood control. Kinsa may nagingon? Saldi ko mga higala ng istorya. Kinsa man mga higala saldi ko? Appropriations Committee Chair. Pagka-Appropriations Committee Chair ka sa Pilipinas, imposible kaayo nga di ka mga higala gipandungan o kamot sa presidente. Imposible yun na. Yan naman. Sa House of Representatives, o sa Congress mga higala, they have that power of the purse. No? Gahom mga higalas pag-control sa atong mga galastuhan o sa atong kwarta. Now, dili man po sila tanan, nakatuka mga higala ang ilang trabaho na dias panudlanan. Na may uban niya komitiba. Sa ato pa, ikaw nga naaka sa appropriation, ikaw ang gabahin-bahin karon mga kaigsuunan. Kung ako'y presidente, unang-una, maniguro yung ko, kontrolado taka. Ngayon naman, unsaon naman lang di akong budget nga nag-uyon sa akong plano sa Pilipinas kung pag-abot sa imo, imong usabon. Di ba? So tabla paywa ako'y president's budget, Congress budget di ay. You know? GAA or General Appropriations Fund, largely, 90% tingali ana, president's budget na siya. Presidente ang gabuot, gika na sa iyaha. Karon kung naamoy isuksok niya, na-insert niya, munang muagi na ninyo. No, muagi na sa House of Representatives, ang Senado, mga higala, and then later on, musbalik ran as presidente. Kaya iyan ang tanahon, kung gitarong ba ninyo na pag-wi-wi niya, kung gi-insert na ninyo, gitahi ba ninyo balik o inyong gibinuangan, or basig mas dako ng inyong nakawat, gamay na lang nabilin sa presidente. No? Di ba? So, di na natin kalimot, mga higala. Kaya niangkon man sad, no, ang Committee on Appropriations former chair, mga higala, and former congressman, ako Bicol Party List Representative Saldico, hindi na ay kawat na itabo and siya ga-deliver og malita. And karon kini mga tao ga-deliver og malita, mga higala, tawagon na tog kargador. Tawagon ni Tulpo, mga higala, kargador, mga waydungog, mga wakunoy na tampo sa Pilipinas. Diba? Tawagon sa ni Antigler og basura. No? Numero uno na, corruption. Ikaduha, mga higala, nga pangitabo sa atong nasod. Kalisod. Gumikan kay bagsak ang atong ekonomiya, taas ang inflation, gamay ang balor sa kwarta, mahal ang palaliton.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Dili ba na tinood? Tinood na. Karon, kinahanglan ta mo gamit og dead cut strategy diri, lambusan tagpatay ng iring. Aron niya ang tanan atong atensyon mga higala, may divert diha. Sama ba ng litan sa? Impeachment ka BP Sara. Impeachment ka BP Sara mga kaigsunan. For me, is one of the strategy aron niya malihis na mga higala sa tinuod ng isyo. No? Sunod! Kini mga kabuang mga higala, baragbahin-bahin diha sa Senado. Asa man ta nakafocus karon? Ana na ta nakafocus karon? Nalimot na ta sa tinuod ng mga isyo na ikawat. No? Naapoy kalisod sa Pilipinas karon.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Di apa? Pag tioro karon sa rating, no? Kung sa ilang gihimo, o di si Antikler, nagpa-interview. No? Nagpa-interview. Gipahumot ang pangalang BBM. Matod pa mga higala ni Antikler, buutan, kugihan daw gab, di na halos matulog. No? Ibagutan naman siya ni Kuan, ni Buyabunda. What's, say, surprisingly, unsay basulti ni mo, unsay Kuan. Kuan daw, kining buutan, gino, buutan. Moras ka ng guwapo, Buutan. Tash! Buutan. Naikwarta! Buutan. Ikasuroy! Buutan. Masa maura? Buutan. Kurakot! Buutan. No? Kawatan! Buutan. Buutan na tanan ang tubag.
5: Bullseye!
1: Now, aron kini mga igalang mga butang mataligaman, no, matabunan o di madumduman sa tao maigsoon. Kinalan doon ay buhaton ng mga eksena. Aron mga igalang makafocus na nga to sa eksena o malimot as tinood mga igala o lintungan ay ng isyo sa itong nasod. Una, korupsyon. Ikaduha mga igala, kining kapitos karon mga kaigsoonan. Grabe kaluoy na to ron. No? As in, mga igala, ang 1,000 lagi, purbida. So, kinsa man, mga igala, makakontrol ni ini. Kinsa nag-control karon sa naratiba, mga igala, sa itong nasod, atong patubagon si Antikler because she knows. Sige. Tubag, Antikler.
5: XFM, Katropa.
6: Who controls the political narrative at the moment, sa iyong opinion?
9: Of course, the executive.
1: Oh, shit. Ayaw!
6: Who controls the political narrative?
1: Sige, para yun. Patubagan ka tulo.
6: Who controls the political narrative at the moment, sa iyong opinion?
9: Of course, the executive.
1: Mm.
6: Who controls the political narrative at the moment, sa iyong opinion?
9: Of course, the executive.
1: Okay na.
6: Who controls the political narrative?
5: XFM, Katropa.
1: So, who controls the political narrative today? Karon mga panahon na, mga igala, in your opinion, ipangutan na si Antikler. Musalig tani ha, ano man, kabalo siya, suod siya sa presidente. Ano man, kaya ba niya inyong presidente? Ayaw ni. Kani, Mr. President, tun isa ni. Istadihin na, ayaw siya gapataka niya. Diba, kaya ba niya mga igala istoryahan ng Pangulo? Pasabot, mga igala. Kung gika ni mga igala coming from the horse's mouth, ika nga, then this is accurate. No? We will hold into it as true, mga igala, karong panahuna. So, kinsay nag-control, mga igala, sa politikanon, nga lakang karos Pilipinas, sa'yo na tubag, Antikler. Diba, Antikler? Sa'yo tubag, executive, mga katroba. Nga nung ipahid man nila dito sa uban. Nga nung ibutang man nila itong Sarah. Nga nag-control this narrative karong mga panghitabo, mga igala sa atuang nasod. Ang ato raman ay ihikutibo. Kunya patuuhon pa nila mga igala ang tao nga nining tanan nga mga panghitabo karon sa impeachment, sa kining panagbahin-bahin sa Senado, no? O kining pagpalagpot mga igala sa mga tao nga kasaway sa gobyerno. Sama kang miyaw. Nga wala kuno mga igala kalabutan ang kamot mga igala sa pangulo dire. Dili. Bisag kinsa imong paistoryahon mga igala, no? Gawas siguro katong mga political expert and analyst mga igala nga adto yung BBM mo simhot mga kaigsuonan. Gawas siguro adto ang uban mo ang mga tao mingon gyud dili nimo malimod nga dunay impluwensya ang pangulo sa Pilipinas. Sa pangitabo karon diya sa impeachment, diya mga higala sa Senado, kang bato, kang digong. Ano man, kang digong palangdaan, they keep on denying what sila labot sa una, pero nadugay, migawas, bisan sa ba ni Antikler, niingon sila, gisurrender na to. See that? Itong niagi, wa sila mga higala giangkon, pero karon nanggawas na yun. So kung nahimo to nila mga higala kang digong, ngano ni Manila na mahimo kang bato. Niya mo yung sila labot ana, di na tinuod. Gialaw na nila mga kaigsunan. Klaro kaayo ang ilang kamot. Klaro kaayo mga igala ang impluensya sa gahom ni ining presidente sa pangitabo. Ano man, plain and simple, gamhanan ang Pangulo.
5: Bullseye! Bullseye!
1: Alas 9.33 na may galantag na sa tubag panaguman-uman. Nag-dispensa dili usa daw siya mutingog about sa isyo pero human ani karon nga session kung unsay resulta mutingog na daw siya pakuntakon lang ta para ma-schedule. Sige, mayo na. Salamat kayo, Vice Mayor Ramil Medina. No, diya sa Mawab. No, mas mayo na siya, Vice Mayor. Kay, dagang natinga. Dagang natinga, Manggod. Ito na yung isgutan niya, kaya alas 9.34 naman. Tapusod sa dako ni mag-aigala ng mga hisgutan ng nasyonal.
7: Bullseye! Bullseye!
1: So if the executive controls the narrative of the politics, mga higala karon, so whatever happens, hitabo karon atong panahon karon mga higala, ay ko inag, mingon na dahil ang Pangulo, hindi ko alam yan, wala ko ilabot diha. Muna ginaingon, PBBM, pabuang-buang man.
8: Pinawa!
1: Dugang pang isgutanan, mga katropa. Ato maminaon kadali, kini mga higalang nakagawas naman to si Mabanta. Katuganing si Franco Mantugab, no? Franco Mabanta. Founder sa Peanut Gallery Media Network or PGMN. Nga, kagakus-gakus ni BBM o ni Lisa. Karon mga higala, kay kinilagi ko na sila, gi-entrap man ni Matibag. Ingon na ba na si Mabanta, bakakon kuno kayo ka Matibag. Mabakakon ganoon tao may galas kwarta, no? Ingon na si Mabanta nga, bakakon kuno kayo ka Matibag kay Matod Pagab nga. Human na itong nadakpan mga higala si Mabanta. Daghan ko no, mga higala, ang nikontak nitong Matibag o nga ningon nga, gi-iskampo ko no sila ng tawanan. Pero, gihagit ni Mabanta si Matibag nga, ipagawas nang iingon ni mo nga, na ako'y gi-iskam. Amigo man na sila. Huwag pa po'y gipagawas si Matibag, may ilag, binuangan na kita ni mga tawanan. Eh. Sus, pwede pa lang mga higala, ingon lagi nga, maglahi na lang mo diya sa Luzon and bring with you your politics. No? Paglahi na lang mo diya sa Luzon, ugdadaan ninyo, lamya ninyo ng inyong kaugalingong politika kay kami diris Mindanao, among gipangita diri kinabuhi eh. Panginabuhi eh. Diba? Kaluoy na mo diri. Sige, magpaningkamot aning lokal mga kaigsunan kita. Hala, paningkamot. Ang atong local government, mga higala, murimit dito sa babaw.
8: Binuwa!
1: Binuang! Murimit na dito. Sige, tagpananom nga re. Ya murimit ta dito mga higala sa atong national treasury. Kada kong binuang ana. Ha? Mga kahago no sa mga opisyal nato. Ang magpahimulos. Yan ang mga naa sa national.
7: Bullseye. Bullseye.
1: Perting paita bay. No? Ingon si Mabanta, mga katropa, babakakon daw si Matibag. Di pa isa. Ingon po si Mabanta, mga higala nga, Martin, ang dumi-dumi mo. Hugaw pa kas paburot do. Di alam, paminaw na to.
23: XFM Katropa.
11: My goodness, you are a dirty man.
1: Dako-dako daw.

0: naman na sila partilis. Yan ang sibak partilis, no? Sa Jesus is Lord ba na sila? Jesus is Lord. G-I-L. Ede Villanueva. Bro Ede Villanueva. No, amahan ba ng Jewel? Oh, ingon ni Bro Ede Villanueva nga. Mamaor magong ili pod, no? Ili Soriano. Anhing ili Soriano. No? Ingon may gala si Bro Ede nga. Sunday mong konsensya do. Ambot lang, no? Basin og malita na yung masunod ani. Di na konsensya. Sige daw, paminaw na to, mga igala, si Senator Joel Villanueva.
1: XFM Katropa.
2: Ito po ang inyong empleyado sa Senado, kapatid at kamanggagawa sa ubasan ng ating Panginoong Diyos, Senator Joel Villanueva. Sabi po ng Kawikaan, Kabanata 3, Talatang 4 hanggang 6, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ngay alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Nito pong mga nakaraang linggo, naging sentro ng mga balita at bangayan sa social media ang minamahal nating institusyon, ang Senado ng Republika ng Pilipinas. Nag-ugat po ang mga kaguluhan sa magkasunod na pagpapalit ng liderato ng Senado noong May 11 at June 3. Sa kaliwat kanang issue tungkol sa Senado at sa mga problema ng bansa, tinatanong po ng ating mga kababayan, saan ba tayo kakampi? May mga nagpapakalat po ng mga kung ano-anong social media post at haka-haka tungkol po sa atin. At tila po ba pilit tayong inilalagay sa gitna ng mga nag-uumpugang bato? Ano man po ang estado ng politika sa bansa, malinaw na malinaw po sa atin ang ating kausa. Dahil po sa inyong mga panalangin, pag-aayuno, lalo pong tumitibay ang ating paninindigan na lumaban lamang para sa katotohanan, para sa katarungan, at para sa katwiran. Bilang aking pamilya sa JIL at kaisa niyo po sa pananampalataya, nais ko pong magbukas ng aking puso sa inyo. Hindi po madali ang ating pinagdaraanan nitong mga nakaraang buwan. Saksi po kayo sa mga galaw ng kaaway laban sa atin. Tunay po na may mga sandaling kailangan mong pumili kung ano ang tama, kahit hindi po ito ang pinakamadali. Para po sa akin, malinaw na malinaw ang sagot, higit po sa politika at taong bayan. Dumaraan po tayo ngayon ang ating bansa sa sunod-sunod at patong-patong ng mga problema at pagsubok. Hindi pa nga po tayo lubos na nakakabangon mula po sa matinding pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Dulot po ito ng digmaan sa Middle East. Patuloy po na bumabagsak ang halaga ng piso laban sa dolyar na lalo pa pong nagpapahirap sa ating mga kababayang Pilipino. Patuloy po na tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin na direkta pong nagpapasakit sa bulsa ng ating mga kababayan. Mataas pa rin ang antas ng kawalan ng trabaho at marami pa rin pong hirap na hirap makahanap ng matatag na kabuhayan. Nananatili po ang banta ng isang super El Nino na maaari daw pong magpalala ng kalagayan ng ating bansa. At ngayon nga po, isa na namang matinding dagok ang tumama sa ating bayan matapos yanigin ng 7.8 magnitude na lindol ang maraming bahagi ng Mindanao na nagdulot po ng pangamba at panganib sa libu-libong pamilyang Pilipino. Kailangan na po ang agarang tulong ng ating mga kababayan, ating mga kapatid sa Mindanao. Ang nakakalungkot po, hindi po makapagtrabaho ng maayos ang Senado. Hindi lang po dahil sa issue ng liderato, kundi dahil sa mga lockdown at patuloy na banta sa seguridad di umano ng ating institusyon. Naiipit po ang mga kawani ng Senado na nais lamang pong makapagtrabaho. The Senate staff should not be caught in the middle of this political fight. Hindi po po pwedeng puro away na lang. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Una po, maghahain tayo ng resolusyon para matiyak na may sapat na pondo para sa relief, rehabilitation at muling pagbangon ng mga lugar na tinamaan ng lindol sa parte ng Mindanao. Kailangan pong malaman agad ng mga ahensya kung ano nga po ba at gaano kalaking tulong ang kailangan ng bawat komunidad at pamilyang Pilipino. Pangalawa, isusulong po natin ang mga pinakakailangang mga panukalang batas. Lalo na po yung mga panukalang...
0: Pagagot siya giyan, no? Pero tama man na. Tama man na, mga egala. Sama sa kung gidiscuss ka kanina ba? Noong nakafocus na karon sa kagubot, takabantay ba yung grabing lisod ba yung panahon? Ha? Ang value sa piso ni Tiurok nga ni Tiurok nga ni Tiurok. No, naitabo man eh, mga egala. Because of the war, no, sa conflict, mga egala, sa Iran, naapektuhan, mga egala, ang produktos petrolyo, so on and so forth, na domino effect, mga egala, ug walay tarong gihimo ang atong administrasyon. Alam magkisay basulo ni mo ani, mga egala, ang economic ko anato ron. Si Sarah. Mupariya na kang Claire. Ngayon naman, masa may nahuna-hunaan, mga egala? What else? Ayuda raman. Diba? Ang nagagawas kanunay sa baba ni Auntie Claire, unsa? Patuloy na nagbibigay ng ayuda ang ating gobyerno. Ayuda lang. Nabab, mga igalay, lakang gihimo na to karon, at least man lang, no? Magaan-gaanan ang gibati sa mga Pilipino. Taman lang tadi ang mga igalas paghatag o ayuda. I think, mga igala, wala. O na.
1: Pulsaan!
0: Mayo kayo sila muli ko, mga igalag, mga isyo. Alas 9.50 na!
1: Pulsaan!
0: Dahan sa katapusan, mga igala. Ako nang ipaadtuan, no, kini mga igalang problema o kining gireklamo sa atoa sa Mawab. Gumikan kay kanilaging ilang sabungan diha, mga igsoon, no, nga gi-applyan o I think based on the facts, mga igala, nga akong nag-gather. Duha ka applicant, no? Kanang sabungan, mga egalang, na adila ilham payas, nga duma, may gala nilang muratilya kaniadto, nga karon gi-applyan og duha ka mga mag-franchise, nga mo operate, mga egala. Karon di ay usa ka aplikante in the person of Kapitan Romeo Manlapos Bakiril, mga egala. No, nag-apply siya ni Agi sa Purok, Barangay Tanan. Nag-comply Tanan, nag-letter of intent sa Vice Mayor, sa Mayor, sa ilang gobyerno diya, mga higala, lokal ng panggamanan sa Mawab. O willing mo comply sa Tanan, mga higala, o actually, kumpleto siya. Karon diya po'y usa nga, matod pa nila, dool sa luwag, ambot o tinuod ba na, no? Diya'y usa ka certain Madi Sahid, from Mako kuno ni mga igala nga nang-apply, unya ang isa sa makataas og kilay diri gumikan kay usaban mo diha sa council magpagamit na balang mo. Di ba mo barog sinuod gumikan kay ang ato ra man unta mangutana ta ngano nga ang maong applicant ni apply og March 16 pero duna moy approval for resolution nga gihimo, no, sa inyong sangguniang bayan on March 6. Nganong naingon ana man, nauna man ang approval for resolution, nauwahi man ang application. Nakulang siyang requirements, gipa-up to follow na lang, basic requirements to follow. Murag dili siguro maayo nga ang basic requirements, which is first, the intent to apply, mga higala, mag-una yun na dapat, pero nganong nauna man to inyong resolution? Pero karon, mga igala, gipaning kamutan nato, giantuan sa atong mga kaubanan, no? Si Vice Mayor, naana na siya yung mga interview sa nakalabay, pero ang gusto nato karon development. And then idumili usa siya karon, mga igala, nga mo pa-interview after na daw sa ilang session karon kung ma-schedulean ta mga kaigsuunan. Again, wala ko'y interest diri, ha. I have no vested interest diri unsa man ang inyong kuan diha. Pero ang atong kuan diri, suma, mga igala, sa gipadangat, mga igalang reklamo diri sa atoa, is kini nga mga pangutana. Nganong adtuman mo nagnunot anang kulang nga matod pa mo shortcut pag yung proseso nga niya may kompleto unya misunod sa proseso. No? So, naba mo igipaburan diha. Kung pananglita na igipaburan ang local, I mean ang executive, ang mayor, butang ta na igipaburan, kamo basab diha sa local legislative sa inyong council? Sa sangguni ang bayan, sa mawab, sunod rasad mo diha?
3: Pinawa!
0: Ano, no? Pwede ninyo nang tubagon. No, total, dili man di, wak may pamulitika na. Besides, may gala kita ka ni Sigigingon, kanang inyong mga prangkisa, kanang ubang, o kisay makatabang, o kaayuhan, makahatag, o kaayuhan ninyo diya, panginabuhiyan, o ka makadugang ambag sa inyong ekonomiya, ay na ninyo nagpasaki o politika, kay kasagaran mga bulabog, bulyaso, kanang mga amigo, no, gipaburan, gumikan kay kaalyado, na diya ang kasagarang bulyaso, nga, mauna yung makabaot ni mo, kay sige ni mong tabunan, baho na gani, tabunan lang yun, gihapon.
3: Pinawa!
0: So maghulat mi may Vice Mayor Medina sir no kung kanus ani mo schedule kay ikaduha na namo ning balik diha hopefully after this session maplastar na ninyo nang tanan oh unya kamo mga konsyales diha barog sad mo no di kay hilom pamus na nikop diha ron ha nga usay baruganan sa inyong council no kung illegal di ayaw. Kung kadtong na yung nagsunod sa proseso, muto'y dawata ninyo. Total, dili man na inyo, no? Inigbayad ana, inig-income ana. Dili man na mapaingon sa inyo para man na sa mga tao. So, si bisan kinsay mo daog ana nila, basta kompleto lang, dili na ninyo na none of your concern. Ang importante, kadtong nagsunod sa proseso. Pero kung naka'y vested interest niya, adigyo ka mo sugot. Ang imo gid diha nga bahala gua kasunod sa process. Kanina gud imong pili or nganuman naa man kay vested interest or naa man kay bahin. Kumbaga. Oh. So kung bao ka na bagi kalay madungog nga abasin ko no ang iyan eh, ang executive. Kung kamo diha sa kining sangguni ang bayan wala boy labot ana. Abarog mo sinuod tingali.
1: Bullseye.
0: Sige, kato na hulaton Vice Mayor. Kanang development kaya nag-session pa man sila karon. 5 minutos na lang ibilin na mag-alas 10 sa buntag. Wa na tayo oras mga igala. Kini ato bag pa na gumanuban. Hatod ka ninyo may igala sa Santon Plus Gold. Food supplement for healthy body and stronger immunity. O atong mga may buntag sa atong 476 ka mga naglantaw karon amang yung mga farmers diha. Mga katropa ha. Ay mo kalimot mga igala para makalbaton ka o tinggas bugat. O okay kayo nga ani mga higala sa inyong pananom. Pagba gamitin na ng inyong mga tanom diya mga egala, humay mais, uban pang mga pananom diya og Latimgas G Foliar Fertilizer. Sabi na no, tested na mga egala, proven na sa ato mga kaisunang mga mag-uumabusa, ay mo kalimot, mapalit na sa mga nagunang mga agribet supply sa inyong lugar, mga kaisunan. Timanin pa nga na, Latimgas G Foliar Fertilizer, mga igsoon.
1: Og!
0: Ay lang, ano nakatawa man eh. Sorry sa natuplo. Sa ato mga kaigsunan diha, nga nangita sa mga nindot nga uniform o magpatahi mga higalag mga sportswear, mga office uniform, duawan ninyo ang opisina mga higala sa Sunrise MPC Garments nga nahimutang diha sa my teacher's village, puro katuparan, barangay South o Magugpo South, nining dakbayan sa tago mga kaigsunan. No, pangitaan lang Facebook pod, no? Sunrise MPC Garments. Na diya. No, ang gatahi sa mo ang uniform, no? Kinisila magahigala. Okay kayo. Di kalidad yun kayo magahigala ang ilang produkto, mga kaigsunan. Alas 9:57, sangan may gala sa itong puwersa sa gawas gabahin. Sa Katrobang Bong, Algabre Katrobang Larsanyol. Huwag itong piloto diya karon si Master. Salamat ni mo diya, Master. Og tong sparring partner sa bigas dawa katropang Gab Alas. Inyong kalagad sa kanginan katropang Arnel Cortez. Happy Monday kaninyong tanan. Way magluya-luya. Oh, mga katropa. Dagan salamat maing buntag. Dalay ko ng Dios. God bless us all. Mga katropa.
1: Busay. Kauban si katropang Arnel Cortez.

0: in yung dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. Come on. 107.1 XFM Dagom.
1: Exciting!
2: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit tayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
0: The Secret of Health.
5: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santone Plus Gold. Nga naman, tungod kay ang Santone Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santone Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santone Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santone Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santone Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santone Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
0: The Secret of Health.
5: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas, kung hilig yuta minom og kape, ato gyung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santone Plus Coffee Mix. Palita og Santone Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
0: The Secret of Health.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santone Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santone Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santone Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
6: Ako si Aileen. O sa Kasals Clerk. Tibok Adlaw nga tindog. Sakit ka kong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang kaepektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
7: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og legalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and caps, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
8: Bush Amo, magpakiloko sa Hubaybe.
9: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
8: Bato gudawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
0: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
11: Mga katropa, exciting dito!

Salamat kayo sa kanya, Perry Michael, sa imong kanta today. Marabag na. Saan ka po na kabuhi na ko, Perry Michael? Oy. Bailan mga maring, welcome, welcome, welcome sa Tibo Mindanao. Mga namati karon sa toang panagawan. Welcome ka mong hurot mga maring, ha? Dito sa toang tulumanon, kung ako, ikaw. Excited!

0: Alright, mga maling, welcome back.
1: Yes, welcome, no? Welcome ta sa ato ang mga palatuntunan. Aha. Ang atong palatuntunan nga di basta-basta, ha?
0: Yes, mga maring, atong oras, alas 11:13 na sa buntag. Kami gihapon ninyo mga bakarong buntaga. Kami kini ninyo mga anchor woman.
1: Yes, last man.
0: Ako si Maring Inday Erica, Diligwapa, Dilimistay, sa panin makopiansaan, tungod kay Mangunay o Silingan.
1: Ano? Okay, syempre, kaba ninyo, wala lang ayun, master, hindi tanin ni, para gihapon sa una, o karoon.
0: Ay, pasensyahe ka ayaw mga maring, kaya medyo naipit mi sa oras, kaya ipit galing itlog.
1: Ipit galing itlog sa flip nga, arang kamaya, niya, kaya medyo kayo, niya, ngayon mag-eat me games, kaya
0: yes.
1: Mura na ka ng miracle fruit.
0: Na, kanang, kaya ka matingala ka na, unsa ka brown, basta mong ipiton, kaya maputi lagi siya, dahil.
1: Ah, malus pa, ikaw na ipiton, di ba ka maluspan?
0: Ay nako mga maring, sundi me sa to ang Facebook Live sa XFM 107.1 Tagom kay live ta karon sa Facebook mga maring. Kanya pilihan lang sa mga bayot kay live buta karon makita ni Ria sa XFM Mati City Facebook page.
1: Aba, o asa pag yun ta makita bi?
0: Ria sa XFM General Santos City.
1: Seri! Aha, di na ta mag-joke ya. Kaya kala kayo lang mga kwan. Ay, ang mga yan po ato ato mga kaigsunan sa General Santos o sa Sarangani na makabalik sila sa normal.
0: Okay, syempre mga maring taon-taon itong aghaton na po nato niya ang mga viewers at mga listeners nga sa ilang mga gusto mo donar doon mga malumong kasing-kasing malumo nga mga kanagad yung mga tungol
1: aha. Guban pa.
0: Malumo nga mga internal organ.
1: Aba.
0: Mamahimo ka mo diya nga mag
1: donar. Ayaw po nang i-donar.
0: Mag-donate.
1: Mag-donate.
0: Lailas lang is feeling kay donay R.
1: Donay, module.
0: Ako niya, taod-taod mga higal. Atong isabog diya kaninyo sa kahanginan. Kompita na ito na hipos nga ganaganing kantidad. O kung unsa pa nga mga matang ay mga bugas
1: gas mga gatas lamas
0: bantang doon ay mga as
1: yes
0: pwede mo diyan mo hatang
1: til as
0: mga kuan mga abot uy
1: oy salamat na doon si Marian si sa Marian Ethery thank you kana
0: salamat kay Maring Marian ha kay grabe jud kaayo si Maring Magliba ispoko mo na Maring tulok ka dump truck nga tulok ka dump truck ayang gihaton at nagpasaan to ganina Maring
1: nagagrabe oy kaingon lagi ko ang grabihan naman gini ato ang mga stepping ano oy di naman basta-basta gyud oy
0: sige si Boss Balong pod nga nagpahipi ras Dublin maayong buntag oh thank you sa Boss Balong
1: yes Boss Balong thank you kay Boss Balong ha
0: mga taga Marian sa Bulaloan labi na gid makita diyan sa may pag-ibig purok pag-ibig sa Pioneer Street sakop sa may barangay man kilam Tagom City.
1: Aba, bisag mga walay pag-ibig. Bisag mga walay pag-ibig, ha?
0: Basta makakaon ka sa Marian's Bulaloan, may gugma na ka.
1: Aba. Ay, shout out sa mga nagtanaw sa itong live karon.
0: Hello!
1: Halos! Mga Ariaters!
0: Naman ko din sa kong shoulder bag, nakabutang niya kung isa ka cellphone bayot.
1: Bibi, tanamay pa kagay na kay mga... Ikaw, wala kasi nagkakuya pa kay dahil nagduha kay mong cellphone.
0: Ayun, sabak kay... Minar ba si Edgar?
1: Hala,
0: eh. Madiskitaan na po, tabi yung sige, nanapod ko yun, kaduha na po kong laing team.
1: Mga, uy, kay Linlin eh! I-shoutout si Linlin yun, uy!
0: Hi, special greetings to Linlin. Kamusta ito mga pamitay, Linlin? Kumusta itong mga tapay?
1: Yes! Kaya ba kayo ni si Linlin? Grabe na dyan kayo. Di na basta-basta. Sige na, oo.
0: Aba di ay?
1: Oo, di na na siya kayo.
0: Mura na siya call center sa?
1: Oo, kuha na siya ka nang, nakaka siya ka mga, mura na siya ka nang assistant sa kanagaling principal o din sa advisor, nakakikipag-chikan.
0: Mura siya ka nang, kanagaling baligya o ka ng mga condo unit.
1: Oo, ano, oo.
0: Payawan naman dyan kayo ng mga stepping ni si Maring Linlin. Hi, Lin!
1: Asya, bago din on run.
0: Lin,
1: laki mo din siya?
0: Laki din.
1: Laki din siya sa una.
0: Ako siguro ni itlog sa member na sa mga ducks sa una si Lin.
1: Mga ducks, sa mga ducks.
0: Mga maring, i-text me sa 0966306959 o kaya kalimot bayot ha. Live sa tamabati karon ni Ria sa XFM Bukidnon.
1: Aba, okay, syempre. Ano ang i-greet ito ka especially, ah. Dapat especially yun,
0: no? Insana.
1: Si Irday Marie. Oh, o ang si Kwan Cinderella.
0: Ito, taga-DA.
1: Taga-DA. Kasi sabi taga-DA.
0: Sili. Si speaking of Cinderella, ito po hindi maya ang niyahang bana nga dako kay Gargada.
1: Aba, wapong tao san.
0: Si Jonah.
1: Si Jonah Lo.
0: Jonah Lo Corsiles Pagitay, Pagutayaw.
1: Oo, oh, kana.
0: And sa Pikas Bahay, mga maring live, kabutubutob na karoon diya sa lugar na ni Rie.
1: Rio, si Rie, o si Ray? Sabi mo.
0: Ni Rie, sa...
1: Sa, kung diya sa may XFM San Francisco, Agusan del Sur. Aba, si Rie Surabasquez?
0: O si Ray
1: Ray Alinton? Aba?
0: Ay, wala na. Ito po, ito ba ang grabe kay mga swing arm? Hamis kay swing arm?
1: Uh-huh.
0: Ang telescopic, kanang mo bounce good, may mo play.
1: Aba.
0: Wala na si Conilo.
1: Uy, aba? Laban eh. Si Conilo
0: eh?
1: Aba. Kaya kuya mo na og mga kuya mo nag-telescopic si Conilo eh.
0: Mao ba di ay?
1: Mamita nang ganahan ka na siya nga magdadaro. Ka pang kwago ka pang kanang pang trail jo gayo na siya og kanang telescopic.
0: Wala sa farm pero ginadaro siya.
1: Ah, okay, farm to the to the market road.
0: Farm to market road.
1: Farm to the Hay, kamo ha?
0: Dito mag-ana kay namin mga bata na minaw doon. Minaw doon si Michael Ricabo.
1: Si Michael Ricabo, ang akikan sa?
0: Sa XFM Bukid Noon.
1: Bukid Noon.
0: O siyempre mga maring na minaw pag karoon diri sa to asap sa panag-uban doon si si Vicente Pichon the Fourth.
1: Aba, oo. Si brother na tulad si si Vicente Pichon.
0: O si Ken Acevedo. O wala lain na pinakagwapa din sa Madang Public Market. Gikagubtan sa mga lalaki. Wala lain
1: si Inday si Tato. Ang half human, half Chucky Dal.
0: Ayun ba? Sige. Kaya sa inumin sa bye-bye sa Barangay Luban ba kay inagtagay na ko siya kay mahadlok ko mo kung ano sige hala ayaw kong paakwan.
1: Ikato ka niya pag-ulit niya mga alas 3 puto siya uli. Alas 3, alas 2, kadlaon uli. Hadlok ang mga jatot, oy.
0: Oh, pwede ay.
1: Pag sakit ang puto ka alas siya, akay mo ang mga jatot. Kaya nagkira yung panahon doon kaya bisag ang mga tsakidal, lagmotor na. Hadlok.
0: Wala kaasta ang mga jatot.
1: Yes.
0: Kuyawa naman kayo na si Inday Tato diya sa may XFM Mati.
1: Aba, oo. Kuman, pwede ko lang siya. Daway lami.
0: Ato pa nung liliyon eh, Anto Anbi. Liliyon ta ning live diri. Akong dunabay mga kuan diri ang mga maring. Kaya, but anyway, minyo gamay man ato ang oras mga ingala. Dito maglangay mo, taon ta sa mong pagbalik.
1: Oh no.
0: Mo tila na, mo gawa sa tila. Mo kuan ta mo.
1: Mo ansa.
0: Maritis and friends.
1: Ala, sige.
0: Pinay man niya kong signal. Sa silingan, siguro ko nagkakunik.
1: Uy, sa silingan juga, yun.
0: Ay, dili ko sa Hot in Phoenix ka kunik.
1: Amin ako sa Bulgari ka.
0: Ayan, sabah, kaya basi gilang balihon ang password. Ayan, pag-ana bayot, kaya basi gilang ilisan ang password.
1: Dito, by room, mayan na dyan, by room.
0: Anyway, sa to ang mga viewers, sa mga late viewers. Unya, taot-taot mga maring ano ng tilaan ninyo, mga mensahe kay apang sarili pa, mga igala, mudawat sa taong...
1: Oo, sunata, no? Kaya namay nihatag og duha ka pesa. Pisa, sa buhul, alam na.
0: Yes,
1: ah, kala mo request ka.
0: Ato ning ipahinungod ni kang nyara mamili ta kanta diri ang ipahinungod nato aning Kuniloy kay kini si Kuniloy Biano grabe jud kay siya. So na sa tawag ni pahinungod ka.
1: Be.
0: Para sa mga taga XFM San Franz. Wa nalabhan imong wig master abag yagit na sabga. Abag
1: sa akin sa.
0: Si kuan si Coniloy.
1: Coniloy aba sige mamaya ka sa akin Coniloy ha.
0: Ay mo gawa kay wa mo pahawaan. Mabalik mi kondi mi maka-

0: nothing to lose, you're not the win. So, when yun siya halo, dili ka mo daog kay when man.
1: Yeah. So, but, so, but pasapatin niya yung nothing to lose, ganang wanagig one, wanagig...
0: Wanagig ka! Wanagig ka sukul!
1: Ay, naku, maging-maring... Anyway, atong oras, mga igala, alas 11:25 na. Welcome sa tuang special segment, kini ang
0: Demertes and Friends! Bi.
1: Siyempre, mga igala, kini ang segment, hato di ka dato sa Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga gitungab-tungab ni Master. Ay, like,
0: yes.
1: Ang pabilo niya.
0: Na, Adri. Ang kape. Grabe kayo. Ay, gani atong segment, ha?
1: Yes.
0: Hatod ka sa mayong kapapatod sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Para nga mas malami ang imang pamati, mas malanti pa imang pangunahuna, mga marin, di ka makalimot sa mga nanglabay sa imang kinabuhi. Inom na adlo-adlo og Santon Plus Coffee Mix.
0: Yes.
1: Apil ang mga pait nga kasi natin, di unay sa malimtan, no?
0: Oo, oy, shout out tayo no, sa kuwang, ikaw-agaw na ko si Nathaniel, Dexter Nathaniel diha, salang Agustin.
1: Hi, yes.
0: Ay, good morning, di mo diha, agaw.
1: Apa sa di pata mo, Maritis, mga marin, ito na lang timbawaso ni, kaya doon na may mga kapatila diri, ah. Kaya na kan Josipen Pero Vicente de la Rama. Hi po, good morning mga maring Erika. Aba.
0: Aba. Bibi.
1: On board na ko karon mga maring. Ingan pa si Josephine.
0: Si kisa.
1: Si Josephine.
0: Josephine. Aba. Si Josephine.
1: Napadili ah maring. Si Alvin Guok. Tagay kong number CP maring. Kay tawag ko kay na miss tamo aba.
0: Aba. Bibi.
1: Og si Maring Coniloy.
0: Aba, oy Coniloy ha.
1: Niido na siya.
0: Ay, oy si Kwalsad si Ma'am Clip.
1: Hi
0: Ma'am. Kumusta?
1: Siya ni si kining grabe ka legend. Oy. Wala man natiguang si Master Aba.
0: Aba.
1: Kabar mo kay matiguang.
0: Aba. Bakit?
1: Hindi man na matiguang git si Master kay ang kabar may matiguang niyang kabayo ba na siya? Kabayo all
0: okay, okay. Siyempre manungay ba yung tanong? Sige.
1: Hala, mga mari, unsa tayo mo ang ikaw na kay Cheka ganina.
0: Ah, kanali lang, kay kuwasa mo akong power bank, ha?
1: Sige daw.
0: Kanali lang,
1: kuwasa mo ang power bank, kay malovat ang imo ang cellphone. Sa tagapaabotan sa, di ba sa basta nga Cheka ni Master Inetanini, mga mari, nga doon naging mga screenshot, doon na yung mga link, o doon na pag yung mga voice clip. Mga mari, ay kalimot din na ha, akong doon na kay patong-patong ang mga balatian din na, mga mari, ha? Ang patong-patong balatian mabungkag na siya masa inuman ang Santon Plus Gold. May pamaling balatian ng patong-patong pa. Uy, ma. Kita ani mo, nagkita.
0: Wala tayo patong-patong ani.
1: Wala tayo patong-patong kaya ito ang partner, di naman makahimo.
0: Oo.
1: Makahimo lagi, pero papakasaba ra.
0: May mali si Ma'am Kip-Kip, kaya sige ra ka, dakan po kayo siya, aga na nga, ang iyahang trabaho po doon, busy po kayo siya, aga patong-patong sad.
1: Baba di ay. Sana all naman kaya na siya, uy. Kita ani, kung nasa katang patungan ani.
0: Oo, kasi naman patungan ani, uy.
1: May pa ni si, may pa ka na, si ambot lang ka ni si, Coniloy na karusak ka niya last na patungan.
0: Hindi na siya, wala na siya na patungan, nalaruhan.
1: Ay!
0: Nalaruhan.
1: Pas kuyaw, pas ginangatan.
0: Yes!
1: Hoy, kada ba yung words nga daro, no? Diha ko na nagikan sa kuan.
0: Kangring nagikan.
1: Kangring na.
0: Kangring magdadaro.
1: Kada na yung word nga daro, gikan nila sa word nga kuan, kanang charger. Onya kay namay ko nito namay nagkuan ba niya ingon man si nga ayo isulti on si tinuod ni tabuhan niya para maulot ta kay mga tao niya papa mama
0: na siya na siya
1: ma niya namay mga bisita ang mama niya ingon to bata nga nakasakpa man niya ang papa nga ang katabang gikuan sa CR di instead nga ang word nga jerjer
0: gigamitan ni instead ha
1: ingon na sige si ang bata nga ma si Yaya, gidaro ni Papa!
0: Mana di ha? Sana all gidaro!
1: Hus, kabaw kabayt, instead nga masuko ang asawa, ingon na ang asawa, unsa? Yes, ma. Ina si Papa ni mo nito paghuman ako na sa...
0: Ala, oy. Ka-enjoy ko, Ana.
1: Enjoy, oy. Sige, unsa tayo mong
0: gabi. Sige, oy, kabalukan. Ako'y check, ka.
1: Unsa na?
0: Na ako'y kwento.
1: Oy, na ako'y kwento. Unsa na? Once upon a time na.
0: Masama na kanina, ba? Kanina, kanina, kanina kwento. Ah, kwentuhan ta ka, ha? Kanang, grabe yung kaayo ba?
1: As in, grabe?
0: Na ako'y kaila.
1: Kinsa na.
0: What? Naglagod siya, naglagod kay yambana niya. Uy, as kaya, in? Kaya yambana kayo, gisapot yambana, no? Kaya yung sakinan ba kayo, mamuandar.
1: Pwede, ala, naguba siguro ang yung tingle bearing.
0: Nagubag yun. Nakaroon. Ang iyang asawa, wala lang yun. Wala yung tagayog pangkuan. Ano ba? Pangpalit yung mga pyesa, mga materialis. Ano, kaya asawa niya kay Kwan, muna yung asawa dahi. Kaya nang, grabe kay ka friendly.
1: Oh, pwede ay?
0: Oh, grabe ka friendly. Ano ba niya? Si, ito yung bana niya. Kaya kung yan, sa gayo.
1: Pero sa yung buhok sa asawa, paras may kataas, ana.
0: Tas-tas niya gamay, ana. Niya. Kuan kana nga basta kana nga pagumano kay ang yambana di duno kay stress na kay yambana kay nakakuan man gugaan na good katuya kita nato to nagining adlaw ba
1: ay
0: oh kato ba
1: mabalin siya
0: oh na siya grabe lagi kayo no ano man ang mga anak man ang mga
1: lagi mga anak
0: asawa no
1: lagi mga anak ang asawa day
0: kana kana ilang bana nila pasagdala nila no nya sila dito guys sige ra gyap gyap silang kwarta. Unya, pagkuman, ang yang, wala siya kapalit yung galang nga, papuha kapalit yung alternator siya sa kanan. Kaya nalira na lupat ang yang, kuan ang yang battery.
1: Yan ito, nagili sa battery sa kuan.
0: Sa asa.
1: Battery sa ispat. Kaya, ang tumalili ganito sa wakasiga, gaya.
0: Ispa. Grabe po ng battery sa ispa. Katong everyday?
1: Yeah.
0: Yes. Oh. Uy, nakaroon ang kabalong pa? Ang baan na niya rin. Kaya balong kagi sabot-sabot yung tama, no? Kaya baan na kayo. Nahayip lang. Yung asawa niya. Kaya wag yun tayo. Pakibay, pagpakaban na. Nagsigir ako. Istorya. Oo, kana. Nagsigir ako. Istorya siya ang mga kinain dito sa Luyo.
1: O, nasa yung mga kinain di ay?
0: Nasa yung mga kinain dito. Yung mga kinain sa kayo. Bungis-ngisun sa kayo. Ang ikwaan akong dukot, oy.
1: Muna tayo magkikaon ron.
0: Dami mo kayang dukot. Kaya na kaning dukot nga nilipagod.
1: So sa lakton nga pagka-istorya, nalipat gud sila.
0: Nalipat yun. Paala ko yung isa kabuk bula-bula. Ikwala ko ugan ng lumpiang Shanghai.
1: Muna kay tangaon niya mga canine.
0: Oo. Muna
1: ka. Basig mga kuan to, mga kichu-chweld yun to.
0: Mga kichu-chweld yun. Grabe rin yung kayo niya. Karoon yung mana rin. Di katulog maghayang yung mana sa kalagot.
1: Mabadi ay?
0: Maglagot siya niya.
1: Pero kung magkulob, okay ra.
0: Oo, magkulob. Okay ra, magkulob niya. Ang asawa no kay dilibrig sa baw.
1: Mabadi ay?
0: Oo. Gina sa katawa.
1: Kasi yung ginagan niya, pinalit na ito.
0: Alibrig to. Gina sa siyang amigo ba nga. Pahigo pa siguro nagsabaw niya. Ningisi lang
1: siya. Ay nako, sabot pa sabot ka ng kuan kaysa ka ng pipig kay siya.
0: Pero kabalo ka, ninot mo buga ayaw ito nga kuan. Okay, chokes raman ako daw inana. Oy, magbuot man.
1: Nakalabi lagi yung mga katuigan kay kuan lagi. Nako yung kaila di ang kuan.
0: Nasa?
1: Ka ng librihon yung soft drinks.
0: Aba, nadi ay?
1: Saging po nga tundan. Nang baog kay nga tundan.
0: Kalo nga kuan kayo ka nang... Kanang lain kay pagkabaw kanang sangkog yung kutu-kutu.
1: Muro ka kuan ato ni kuan. Kasi ito yung mong sa kuan si Mary Jane.
0: Kisa?
1: Si kasi ito katong. Katong kuan.
0: Ang katong sender na to?
1: Dili ba katong nasa link?
0: Kisa ay si kuan.
1: Katong ni tato gani.
0: Katong ni tato ay kaila si Linlin ato.
1: Kinsa na?
0: Si kuan si Candy Biloso.
1: Ah, si Candy. Oh.
0: Kaila si kuan na kaila si Linlin na. Kaila ko to si Linlin. Tanawa ra ko Linlin.
1: Grabe ka. Ayun, mag-umurag yung stand-pill ko.
0: Ayun, ma.
1: Ang dito ang suit ano oi kay naman ay mga naminaw ron si.
0: Oi bita oi din dangon na diri istorya ha oi basta kayo marato oi da wala mi.
1: Kumusta man to yang kuan magi lami?
0: Oo.
1: Pero lami pa kay nok tilami kay ganya day ganya kay nakahapit man ko dito no. Nakakaon ko sa kanang kuan ina.
0: Sabi ay katong lami to oi katong katong sabaw pa lang lami kayo nya.
1: Ang katong yang maskara nga kanang ganing dunay sagol nga kanang mga internal organ.
0: Aba. Murag di ani ilalito, murag inana po dilalito ba.
1: Yes, nya ko giinan nga dapat sagulan niyo ni katong King of All Nerve.
0: King of All Nerve.
1: Ampot lang ganan ba kasi.
0: Ano bila kadako kay ugat.
1: Ganan kasi
0: dili. Awot kailangan man ng bayota ni katong King of All Nerve. Kabalok kay kaila kanalin. Kanang King of All Nerve. Kanang kinadag kang ugat ba. Alam mo na siya lahi mga nidrada na niya, mga chemical mga rin niya, mga kuwan niya, mga herbal.
1: Yes.
0: Manaya ha.
1: Pwede mga maring, tagis sa mga pagkamuta ito ang Marites and Friends o pasensya ka ayaw mga maring, medyo ipit itong oras. Uy, marag, ugman ito maka-live drama.
0: Okay, ang isa po ka ba yun? Kaya nagpa-papsmer na po.
1: Tatapunog na diri ang mga suwat.
0: Suwat o, dakang kaayos diri o. Talawa, ipakita ito, ipakita. Okay, asa mga kamera niya, asa
1: mga. Kaya na kayo mga suwat na ipadala mga maring, so... isa gini siya ka...
0: Yellow pad na?
1: Isa ka yellow pad mga
0: nari. Ka na nga kukumban? Isa ka kukumban? Yes. O ka in charge of my jet?
1: O ka po, doon na tayo live drama apan sa di pa mga mga ring. Sa to ang pagbalik at to ang tagaag pagtagad kaining di na to sila bitinon. Bisan wala tayo drama pero atong lauman nga o niya at ato sa pagbalik doon na gita yung mga pagatila sesyon.
0: Correct.
1: Ay maghawa di kayo mapapawa ang hulat at babayaran ka. Ini ang XFL.
0: Exciting!
2: Ayaw naman.

0: mga katupa. Exciting!
1: Hi!
2: Alright! Balik na mga katupa! Alaoy, grabe yun kayo, oy! Yes. Ibalik na kita kay Manila na kita ron.
3: Yes, mga maring. Welcome sa tuwang kaduang nga pagbalik diri gapon sa XFM Network Philippines. Welcome kamong tanan sa tuwang Telagwiri.
2: Yes! Aha!
3: Ano na, i-plaster na diya mga maring ang mga mensahe sa tuwang Facebook page sa XFM 107.1 Tagom. Kaya ito na ang pagkatilaan taod-taod, mga higalapan sa dipa. Kaya ito ang tila greetings. Hatunin ko na ito mga higala sa Turbo.
2: Yes, male enhancer. Sa mga walay kasukos, sila mga uyab, sila mga missis, sila mga living partner, o kuban pa ang mga partner in progress nyo di ha? Kay inyong center stand o side stand, mulukot na siya. So, okay, nahangalan ko na niya, Maring Erica, imnanin mo na, o Turbo.
3: Ay na po, mulukot. Uy, mura na long sleeve. Mura na jogging pants mga
2: yes,
3: maring.
2: Yes.
3: Anyway, pag mulukot na, wala na lang sa pulos mga maring, at least man lang makaihi pa. Pero kung dili ay kabaw ba kaya marino, kabaw ba ka? Maraming kuan ka na yung kargada, dili na gibulat lang sa gibuhat na maring, aron lang ka na makaihi ka, aron nga di ka makatitir.
2: Mao ba?
3: Nakip sa mga tumong anang nung gibuhat na siya nga matang, aron daw nga makahatag kagalipay sa uban.
2: Aba, mao na siya?
3: Ayaw ba? Nawa mga maris. Mga sinina alang ngadto sa to ang mga nabiktima sa linog diriya sa Jensen.
2: Kana.
3: Sa diba mga maring ato ang mga pagpanawagan na bayot eh panawagan na to ni ato ang mga kaigsoon nga namati karon.
2: Yes, be. Panawagan to sa to mga kasilinganan, mga mga katropa na to nga naminaw ron no, sa mga gusto mo donate sa cash baron o di ba mga mga sanina, tubig, mga noodles, mga yes. Canned goods, no? Dangat lang natin sa ito ang, dangat lang natin sa itong si Biana, no? Kay open ta sa mga inana.
3: Yes. Namin ay mutan diri ang mga maring sa Domingo Building, sa second floor sa Domingo Building. O kaya doon lang may makita diri sa gi-construct nga SM Mall. Bali, kung gawin ka sa Davao, naka sa flyover, namin sa right side mga maring sa Tiilan, diri sa tawag aning flyover. O niya makita ni mo rin ito, ang dako kayong signage sa XFM Tagum City.
2: Yes.
3: So nga mga hatod mga maring ha, welcome, welcome, gihapon ta, mudawat sa mga nagkadaiyang mga tabang. Salamat kayo, sir.
2: Salamat kayo, sir. Thank you.
3: Salamat kayo, sir, sa mga nagtabang pa. Ang ato ang GCash number, ang ato ang BPI number.
2: Yes.
3: Ang naman ato ang Good Time number.
2: Good Time? Ayokay na si na.
3: Good Time. Ang ato ang...
2: Tangan mo nag-i, oy. Ano, dapat mo lang, wala ko talaga butang i-i. Di ba na nasa laan na mo?
3: Anong butang ka man nag-i?
2: Paano wala sa sachet? Di ba ang sa sachet mo, no?
3: Ang ano lang pamayti?
2: Oh, gabi. Tingala ka rin ko. Sachet.
3: Sachet.
2: Master,
3: i-announce ato ang GCAS number go.
2: Be, okay. Samtang nag-hirhiyon mo sa inyo mga ilong na, kaya nibangay na lang inyo mga risiko, no? Ato ang GCAS number, 0915-378-509. Again, 0915-378-509. Ama nga itong BPI, 6926-287-544. Oga itong Good Time, 0161718220401. Alright, para ito ang mga number ha. So, ay na mong duha-duha diya. I-send na lang yung inabang diya.
3: Ako update mga maringa sa toa na hipos nga kantidad.

0: gawas sa mga ipabarangat diri ang mga sinina, mga uban pa mga matang sa mga kuan, mga hinabang na natay kas nga na ipon o na hipos na itong mukabat na sa kapin 26 mil.
1: Yes, 20 mil.
0: Sa to. 20 mil pa, 26 mil na SM ganina. Wala pa din ma-update daw.
1: Wala pa din na-update na iso. Gikuha pa ito ni SM.
0: Gitotal pa niya, gamitan pa niya mga calculator.
1: Bebe, asa ka ito na fit, be? Ito ang cash na ito, no? Ito ang cash donation na ito. Mga pila na lang, Gab.
0: Siyempre, mga maring atong balikon, ang ato ang katropa ni Hans sa Nalinugan. Available gapon kayo ato ang buhatan sa pagdawat sa inyong mga tabang sama sa tubig, mga canned goods, bugas, clothes, o uban pa mga matang sa tambal ko medisina. Alang ato sa mga napiktuhan sa linog, diri sa General Santos City o kasikbit ng mga dapit, mga maring. Grabe naman kaayo ni ato ang istasyon. Uy, mutaba mga giday tao eh.
1: Oh, alang-alang, no? Kaya siyempre kita mga katropa, pero ato na mga ato ang ipagtagaan.
0: Gani sa nakalabay nga tuig di obay obay
1: napot ang Cebu
0: sa Cebu
1: napot ang Cebu no
0: onya diri apod sa Manay sa Manay Davao
1: Davao Oriental
0: obay obay sa mga kaispirasyon nato nang taga-agtabang dito okay nanatay na hipos nga
1: As of now, no, naanataya. Kaya kaya as of now, yeah. Naanataya. 26,800 pesos, aba? Grabe, oy, mga libuhon sad.
0: Galing, ato na kalabay nga adlaw, doon ay naghato diri ang usa kasipi nga
1: saging.
0: Saging, dagko kayo dawin mga maring.
1: Grabe kayo, oy.
0: Oo, so ato nang gi-preserva aron nga ato yan, ihato doon sa jensan. Ano naman, wala nga langay, oy. Kayo,
1: mabayon na. Mabayon na, mabayon pa saging. Ayaw mo, mahata mo saging nga ka nang dapat mga lakatan.
0: Oh, lakatan. Isa kung sa saging.
1: Isa kung sa lakatan ba? Mga
0: tundan,
1: dinangay. Garaba.
0: Basta kung sa kay dili lang karang saging sa kuan, agutay.
1: Ano yung saging ginadala ni kuan, ni Chita? Ha? Ayaw na to, kailain kayo to.
0: Kaya di mo to mahurot.
1: Di mo to mahurot. Ano sa itong saging ni Tarzan?
0: Amot lang kaganahan ba kasi Linlin anang saging ni Tarzan?
1: Amot na Linlin. Amot na Linlin. Ganahan ba ni Linlin anong amot lang kasi iyahapon
0: na.
1: Iyahapon na. Iyahapon na. Iyahapon na. Niyahan naman yung
0: mata. Anak sa...
1: Niyahan lang. Okay lang.
0: Okay
1: lang. Anak siya. Huwag mo na siya libog. Libog naman na daan.
0: Ano na? Basta kayo panitan na. Ato na tilaan mga maling si Ronald Lim Sako, yung pasya nga.
1: Bebe.
0: Isa diyan si Tia Daria. Si Tia, asa si Tia Daria ron?
1: Si Tia Daria ron, ang papapsmer. Okay, grabe naman yung kayo to siya kakuan. Madili na kayo makuha na yung lakal. Bigat lang ako itong bayota to. Si Josephine, ay patila si Josephine. Eh. Si kuan Josephine Dila Rama. Mm-hmm. Patila sa daw siya si Alvin Guog, no? Tagay ko number, CP, maring kaya tawag ko. Kaya namista mo, aba.
0: Nalubat ito ang cellphone, hindi makontak mga maring kaya nalubat di ay. Bandura kay Murag Day Gabitay, kay lubat
1: but di ay. Ang si Lady Morina, si Connie Loy, no? Aba, wala na bali. Aba, sige. Sige ka, Connie Loy, ha?
0: Di man giyod bayot si Maring Erika. Idol tanini mayo pa mubuhat mo og gapno diha sa programa parehas atong dati nimo gitrabahoan sa radio station.
1: Aba, salamat kayo mga kaispirasyon.
0: Salamat kayo mga kaispirasyon.
1: Ay, nangyambi tao ng mga people of the Philippines. Eh mo pangyambi diya. Oy, grabe naman mo. Oy.
0: Kasi may nangyari.
1: Kasi may nangyari.
0: Ako taman siguro na yung akong amigo ngayon. Sura Andres sa Mira Puentes. Kining ka-comment o di man giyod na bayot si Maring Erika. Aba.
1: Aba. Giyos na yung pagkabalo.
0: Nakasuway na siguro.
1: Nakasuway.
0: Kasuway na rin sa kuha ni si... Ininchik mo niya ang pangan. Uy!
1: Mag yun. O, kanikinchikin niya. Kanik hapon-hapon. Idol tayo rin eh. Uli-uli. Kagdabaw si... Aba! Nakoy salag, Dre. Nakoy salag.
0: Ayaw pagtutaan. Kaya pa siya tangan.
1: Tangan pala ko ni mo.
0: Sa kilid sa SM.
1: Di ba? Doon rin sa kilid. Bulgari rin sa kilid. Ani. Ayaw.
0: Dali na kaayo. Kang Louie Riponte. Shout out, Master.
1: Aba, salamat kaya ni Louie Riponte.
0: napadiri ang si kisa pa ning uban diri aning mga kabawan ni si kadiri lang kaya to sa ngi atong ni reference ang ato ang cellphone aron nga mog wala na katulad talaga mga mensahe mga marin
1: aba oo wala magkita oras so, 50 naman oy kadali ba sa oras oy
0: mo gani no nga kanang kuan gud kanang nakaisuway ko anang bilhin jud kining oras ba yun
1: mura ba og kanang paspas kay panahon mura ba gani na oy ba mo karon kay bulag na
0: oh gani mga unsay mura tanaw ni mura ba pa pagsud ba man naka check out na day ka dali ra kay 3 hours na
1: 3 hours oy
0: dali na magayon 3 hours kini pa ito ang programa nga 2 hours lang
1: gani
0: kanang mas ubos pa sa short short sa short
1: ubos pa sa short okay 3 hours man ito nga kato kay kung ano ba ito kaning 2 hours naman ta.
0: Yes. Huwag mga nga maring at tangi minin niyo sa ito ang programa ha kay kung dili mga matis mga lunis.
1: Tama kung dili mga matis mga lunis. Yes. Ayaw mo kumpiyansa niya ha.
0: Ayaw mo
1: at tangi biya may ugma ha pero ayaw may puspusi.
0: Ilahat ang puspusan dool naman ito sa bukas. Naman tayo insurance.
1: Si ma'am, si pa ka to?
0: Hi, ma'am Philly Feliciano.
1: Ma'am Philly Feliciano. Hi, ma'am.
0: Thank you very much.
1: Wala na sa ibig bawa, ma'am. Pumun. Ay, kung nabatang atutag, ma'am. Wala na to siya nakontak, no? At nilakita, andi to?
0: Wala na makiti, ma'am.
1: Pusa na pa na itong lumi.
0: Hindi ka itong panyagahi.
1: Ay, nako. Sige.
0: Anyway, mga maring, ato sa ding, kung ano yung mga higala, ha? Sa makausap, ha? Sa mga dunay mga malumong kasing-kasing, ayaw hula, tawag aning modunar, modunita. Kay, ang agi pag-ampo sa mga maring unta oy kay di gidalim ning malinugan di ay bayot ba
1: oy dilalim oy okay na to linog nga inig kuan inig pasiga sa suga mawa dayon
0: ay ay bang kay to siya
1: kana
0: kay kadto na kalabay nga kuan ano na kalabay nga linog sa kani anto sa Buhol ay grabe pud kaayo to ba nya man na sundan sa Cebu unya kita diri glinog sige man tarinog sa tagom pero puya puya ko ilig on gini ato ang mga kuan naka turbo siguro ang mga building
1: din no sige kay kahi kayo
0: oh namo
1: kayo
0: namo ko diri ang pinakaunang XFM nya na diri ang mga endorsers sa naguna sa turbo
1: oh nya mga hilas to
0: ay hilas sa mga kuan
1: hilig sa kay hilig sa kay pero hero
0: kanang gakumpayat kumpayat na
1: hilig sa kayo, pero hirin mo, naalaman sila diri.
0: Oo, sa ano? XFM Tago.
1: Yes.
0: Hanto na kong buhon, mga maring, kita mag-aoban. Salamat kayo sa pangalan sa Tibok Pwersa sa XFM. Labi man akong Tia Daria, ang pinakakaraan nga burigat sa gamaw.
1: Diyan sa, saan yun? Sa may Perido?
0: Sa Perido. Yeah, balin-balin mo sa kuminga sa Perido, sa harassment na po siya.
1: Nalindiniday, tali ako. Sa Perido, lahat po ng Perido.
0: Nya kuminga na dyan kayo sa gasmin sa Perido. Nya medyo high grade sa diet, ah. Diet, diba? Diet.
1: High grade na dito. Nakantukan. Naka naman po mga minerong baba.
0: O, muna ay, muna na ay kanang, kanaganing, muna siya ay timailahan nga high grade ang sa kalugar. Nagaburigan.
1: Nagagtakirom. Ay, naku.
0: Ah, sige. Ano si Marie Erika de Ligapa de Lemestes, apang di ba kopyan sa tungod gamang muna yung silingan?
1: Yes, Master Rita Nidi, good morning, og mayong buntag katotanan, mawagyapon sa una, og karon.
0: Nagkikisalamat, og.
1: Thank you for

0: sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
1: Headlines. Ang mga headlines, satid sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Dalawang senador katropa posibleng sumama pa sa majority block ayon kay Senator Erwin Tulfo.
2: Kampo ni Senador Bato de la Rosa isinuko na ang 20 baril sa PNP.
1: DILG, inumpisa na ang fact-finding investigation. Kaugnay po sa Ateneo Team Building Incident.
2: Pamahalaan, target mabigyan ng bagong bag ang 2 milyong primary grade learners ngayong school year.
1: Department of Energy, nagbabala sa posibleng kakulangan sa supply ng kuryente sa Luzon dahil sa malampaya maintenance.
2: 57% ng mga Pinoy pabor na magtrabaho o manirahan sa ibang bansa ayon sa Okta Research Survey.
1: Balitang regional, mga katropa, pamilya po ng pinaslang na OFW sa Lebanon na dismaya matapos malamang maling bangkay ang naiuwi.
2: Sa balitang international, US-Iran peace deal nakatakdang lagdaan sa June 19.
1: Showbiz, Vice Ganda, maring itinanggi ang alegasyong nag-hoard ng 50 tickets para sa BTS concert.
2: Sa balitang sports, Gilas Pilipinas Boys, Wagi kontra Thailand sa FIBA U18 Asia Cup SIBA Qualifier.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
1: Pananghalian na po ng Lunes, katropa. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo na sumasa inyo sa pamagitan ng 104.7 XFM Palawan, 91.3 sa XFM San Francisco, Agusan del Sur, at sa 107.1 XFM Tagum.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye na ng balitaan, ibinunyag ni Senator Erwin Tulfo, may 2 pa na senador posibleng sumama sa Senate Majority Block. Habang patuloy ang pag-uusap para may pagpatuloy din ang sesyon sa Senado. Ayon kay Erwin Tulfo, isang lalaki at isang babae mula sa Cayetano Block ang kanilang kinakausap, bagamat wala pa umanong permadong kasunduang nagaganap. Dagdag niya, nagsasagawa din sila ng mga pulong at private talks para mahikayat ang iba pang senador na dumalo sa mga sesyon. Nagpasalamat din si Senator Erwin kay Senator Joel Villanueva matapos itong magpahayag na handa siyang dumalo sakali magpatawag ng special session si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Iginit ni Tulfo na ang layunin nila ay hindi lamang paramihin ang kanilang bilang, kundi para ma-check na makapagtrabaho ang Senado at may pasa ang mga nakabimbing panukala. Inamin din niya na may ilang senador na nag-aalangan dahil daw sa takot sa mga basher, vlogger at trolls sa social media. Samantala, wala pa rin opisyal na petsa kung kailan naman ipatutupad ang posibleng special session ng Kongreso.
0: XFM News Nationwide.
2: Senador Ping Lacson, kumpiyansang hindi kayang pahinain ang 18 na ex-marines ng AFP at PNP kasunod ng mga aligasyon sa flood control scandal. Narito ang report. Kumpiyansa si Senador Ping Lacson na hindi kayang pahinain ang 18 dating Marines o tinaguriang Maleta Boys, ang profesionalismo at katatagan ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Ayon kay Lacson, malinaw umanong inilalayo ng AFP at iba pang uniformed services ang kanilang sarili sa 18 dating sundalo na nasangkot sa kontrobersya kaugnay ng maletang puno umano ng pera na iniuugnay sa flood control scandal. Sinabi Sinabi ng senador na karamihan sa mga ito ay matagal nang wala sa serbisyo at hindi na umano kumakatawan sa kasalukuyang hanay ng AFP at PNP. Naniniwala rin si Lacson na malabong magtagumpay ang anumang pagtatangkang gamitin ng grupo bilang mitsa ng mga malawakang kaguluhan o destabilisasyon sa bansa. Samantala, sinabi niyang mas pinaigtingnan ng Senado ang mga hakbang sa seguridad habang patuloy na binavalidate ng mga intelligence unit ang mga impormasyong may kaugnayan sa umano'y banta. Kinwestiyon din ni Lacson kung bakit nagtungo sa Senado ang 18 dating sundalo noong Hunyo 8, gayong hindi naman umano sila nakatakdang dumalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Dagdag pa na senador, hindi malayong isipin na may mas malalim na layunin sa likod ng kanilang pagpunta sa Senado, kabilang ang posibilidad na magamit ang lugar bilang sentro ng pagkilos o pangangalap ng suporta. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Iginit naman katropa ni Manila 3rd District Representative Joel Chua bilang isang House Prosecution Panel na tanging mga senador na aktual na present sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang dapat lamang bumoto sa magiging desisyon ng impeachment court. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Congressman Chua na mahalaga na personal na makadalo ang mga senator judges para masuri nila ang testimonya ng mga testigo at ang maiaing ebidensya sa kaso ng Vice Presidente. Dagdag pa niya, may hambing daw po ang impeachment trial sa isang pagdinig sa korte kung saan mahalaga ang obserbasyon ng mga hukom sa kredibilidad na mahumaharap na testigo. Kumpiyansa naman si Chua na sapat na ang kahit isang article of impeachment para ma-convict si BP Sara sa kanyang kaso.
0: XFM News Nationwide.
2: Wala pang planong alisin ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang heightened alert status sa labas ng Senado dahil sa mga protesta at umano'y security concerns sa institusyon. Ayon kay NCRPO Director Major General Anthony Abirin, mananatili ang alert status habang mataas pa ang emosyon ng publiko. Anya, nasa mahigit 300 na polis ang nakadeploy sa labas ng Senado ngayong araw at posibleng ito madagdagan kapag may malalaking protestang magaganap. Sa kabila nito, pinapayagan pa rin ang mga otoridad ang mapayapang pagkilos protesta kahit walang rally permit. Patuloy rin ang mahigpit na seguridad at security check sa mga papasok sa Senado, kabilang ang inspeksyon sa mga sasakyan at paghingi ng valid ID sa mga bisita. Samantala, patuloy pa rin iniimbestigahan ng NBI ang umano'y mga banta sa seguridad ng Senado matapos ma-hack ang official website nito noong nakaraang Linggo.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, isinuko ng kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Philippine National Police ang 20 baril na nakarehistro sa kanyang pangalan. Ayon sa PNP, ang mga baril ay nakarehistro sa address ni De La Rosa sa barangay Maa, Davao City. Tinanggap naman ng PNP ang mga baril at nilagay ito sa kanilang kustodiya, habang nakatanggap naman ng acknowledgement receipt ang legal representative ng senador. Matatanda ang binawi ng PNP noong May 27 ang firearms license ni De La Rosa dahil sa kinakarap niyang kaso sa International Criminal Court. Sa ilalim po ng utos ng Firearms and Explosives Office, kailangang may suko ang lahat ng 117 na baril na naka-rehistro sa pangalan ng senador.
0: XFM News Nationwide.
2: Kinumpirma ni DILG Secretary John Vicrimulya na naglabas na sila ng subpoena laban sa top management ng Ateneo basketball team na pinangungunahan ni Coach Tab Baldwin ngayong araw. Ayon kay Rimulya, nagsasagawa na sila ngayon ng fact-finding exercise matapos ang kanilang ikinasang fault-finding exercise noong nakaraang Linggo. Layunin na umano ng investigasyon na matukoy kung sino ang nag-aproba at nag-utos ng team-building activity kung saan nasawi sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Samantala, iniulat ni Attorney Israelito Torion, legal counsel ng pamilya Baterbonia, na hindi siya pinayagang makapasok sa venue ng burol nito kahapon. Ayon kay Torion, hindi niya alam ang dahilan ng pagharang sa kanya, gayong makikipag-usap lamang sana siya sa pamilya tungkol sa preparasyon ng pag-uwi ng mga labi ni Rene mula sa Davao City patungong Agusan del Sur ngayong araw.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, ang pamahalaan, target po na mabigyan ng bagong bag and o bagong bag ang nasa 2 milyon na primary grade learners. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
3: Live report. Target ng pamahalaan na mabigyan ng bagong bag ang 2 milyong mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 3 ngayong school year 2026-2027. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, bahagi ito ng Assistance to Primary Grade Learners Program na tinawag na bagong bag para sa mag-aaral. Sinabi ni Recto na alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matulungan ang mga estudyante at mabawasan ang back-to-school expenses ng mga magulang. Laman ng mga bag ang notebooks, lapis, crayons, rulers, erasers, sharpeners at iba pang learning materials. Urang isinagawa ang ceremonial launch sa Taytay Elementary Public School noong June 9. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Iniulat ng National Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na umakit na sa 65 ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Base sa pagtaya ng NDRRMC ngayong araw, nasa 1,447 na katao naman ang nasugatan, habang 36 pa ang nawawala matapos ang malakas na pagyanig noong June 8. Una nang naitala ng Office of the Civil Defense na nasa 2,000 pamilya o halos 10,000 katao ang pansamantalang munang nanunuluyan, kung saan nasa 1,000 pamilya naman sa Barangay Lagao sa General Santos City ang nawalan ng mga bahay. Nasa 67.6 million pesos naman ang halaga ng tulong na naipamahagi sa mga apektadong pamilya.
0: XFM News Nationwide.
1: Samantala, ang DSWD, mga katropa, inihanda naman yung pamahagi po ng cash assistance. Ito'y sa mga pamilyang apektado ng lindol. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Ipinaabot ni DSWD Secretary Rex Capchalian na matapos ang distribusyon ng family food packs at iba pang relief goods, sisimulan na rin ng ahensya ang pagpapatupad ng emergency cash transfer para sa mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Layunin ng programa na matugunan ang mas malalaking pangangailangan ng mga pamilya, gaya ng pagkukumpuli ng mga nasirang tahanan at pagbili ng mga pangunahing gamit na hindi saklaw ng relief packs. Kapag natanggap na ng DSWD ang validated na listahan mula sa mga lokal ng pamahalaan, agad na ipamamahagi ang cash assistance. Ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking kaagapay ng pamahalaan sa pagbangon ng mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Nagbigay ng pahayag ang PhilHealth matapos mag-viral sa social media ang kwento ng asawa ng isang miyembro na umano'y hindi nakatanggap ng benepisyo para sa bayarin sa ospital matapos itong pumanaw. Ayon sa Facebook post, umabot sa 200,000 pesos ang kabuuang hospital bill ng pasyente. Gayunman, sinabi umanong hindi ito kwalipikado sa ilang benepisyo dahil wala pang 24 oras itong naka-confine bago mamatay. Isinumite o ikinumento rin ng naulilang asawa na mahigit 25 taon nang regular na naguhulog ng contribution sa PhilHealth ang kanyang asawa. Sa pahayag ng ahensya, tiniyak nitong kanilang rerepasuhin at tutugunan ang insidente. Nakikipag-ugnayan na rin ang PhilHealth sa pamilya ng namayapang miyembro at sa ospital na sangkot sa kaso.
0: XFM News Nationwide.
1: Nagbabala ang Department of Energy ng posibleng kakulungan sa supply ng kuryente sa Luzon. Habang sasailalim sa isang buwang maintenance ang Malampaya Deep Water Gas to Power Project mula po ngayong araw na ito hanggang July 15. Dahil sa pansamantalang paghinto ng supply ng natural gas mula sa Malampaya, mapipilitan ng ilang power plant na gumamit ng alternatibong fuel source. Ayon sa DOE, kasama sa maintenance, ama inspeksyon at pagkukumpuni ng mga pasilidad sa offshore Palawan at gayon din sa Batangas para matiyak ang maayos na operasyon ng proyekto. Sasabay din sa maintenance ang pagkakabit ng mga bagong natuklasang gas wells upang mapahaba pang operasyon ng Malampaya. Ang Malampaya Project, mga katropa, nagsusupply ng hanggang 20% ng pangailangan ng kuryente sa Luzon.
0: XFM News Nationwide.
2: Lumabas sa survey ng Okta Research na 57% ng mga adult Filipino ang handang magtrabaho o manirahan sa ibang bansa kung magkakaroon ng pagkakataon. Ayon sa pag-aaral, pangunahing dahilan ng mga Pilipino ang mas magandang trabaho, mas mataas na sahod at mas maayos na uri ng pamumuhay. Pinakamataas ang nagpahayag ng pagnanais mag-abroad sa Balance Luzon na may 59%, sinundan ng Mindanao na may 56%. Sa kabila nito, 39% naman ang nagsabing hindi sila handa na mag-migrate, habang 4% ang undecided. Ginawa ang survey noong March 9 hanggang 25 ngayong taon sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 respondents sa buong bansa.
0: XFM News Nationwide.
1: Bumati ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay United States President Donald Trump sa karawan nito. Sa mensahe ng Pangulo, hiniling niya para kay Trump ang mabuting kalusugan, kaligayahan at patuloy na tagumpay sa susunod na taon. Ayon kay Marcos, patuloy na hinuhubog ng pamumuno ni Trump ang direksyon ng Estados Unidos sa mahalagang yugto ng kasaysayan nito. Sinabi rin ng Pangulo na naimpluwensyahan ng liderato ni Trump ang mausapin sa international community. Umaasa rin si Marcos na patuloy pang lalakas ang pagkakaibigan ng Pilipinas at Estados Unidos sa mga susunod na taon.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live din po tayo na papahinggan sa 88.3 XFM Cebu, 99.5 XFM Zamboanga, at sa 104.9 XFM Santiago Isabela.
0: Balitang regional.
1: Unahin po natin yung pamilya ng pinaslang na OFW sa Lebanon na dismaya matapos maling bangkay ang naiuwi. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano na XFM Antique.
5: Hinagpis at kaguluhan ng isip ang nararanasan ng pamilya na nasawing overseas Filipino worker na si Ronaldin Hervoso matapos magkapalit ang bangkay nito at ng isa pang OFW na inuwi sa Pilipinas mula sa bansang Lebanon. Sa halip na mabawasan ang bigat ng kalooban ng pamilya Elo Hervoso sa pagdating ng labi ng kanilang mahal sa buhay sa kanilang tahanan sa Barangay Esperanza, Simpalo, Mantique, laking gulat at pagtataka na natuklasan ni Fausto Hervoso noong nakaraang Miyerkules, Hunyo 12, na hindi niya asawang nasa loob ng kabaong kundi ang bangkay ng isa pang OFW na si Hanelith Zamora na taga Dipolog City, Mindanao. Ayon sa ulat, si Ronaldin Hervoso, 49 anyos, isa sa dalawang Pinay OFW na malupit na binaril at pinatay ng anak na kanilang amo sa Lebanon noong nakaraang Abril 15. Dahil sa pangyayari, agad na nakipag-ugnayan ang pamilya Elo Hervoso sa pamilya ni Zamora sa Dipolog City upang ipabatid na nasa Antique ang bangkay ng kanilang kamag-anak. Nakumpirma naman ng pamilya Zamoras na ang bangkay na napunta sa kanila ay ang labi ni Ronaldin matapos nila itong ipasuri at ipaver sa mga embalsamadora. Sa kasalukuyan, humihingi ng mabilis na aksyon ng pamilya sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Fessa Mariano, XFM News.
2: Isa patay, dalawa sugatan matapos tamaan sa kidlat sa Hamindan, Capiz. Katropa natin sa balita, Christine Dayan Ropa ng XFM Capiz.
6: Isa ang patay at dalawa naman ang sugatan matapos tamaan ng malakas na kidlat sa Barangay San Vicente, Hamindan, Capiz. Pinilala ang nasawi na si alias Ryan, 18 anyos. Habang ang mga sugatan naman ang kinilala na sina alias Jeffrey, 56 anyos at alias Jory, 24 anyos. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Hamindan Municipal Police Station, habang nakahiga si Jeffrey sa kubo ay bigla na lang bumuhos ang malakas na ulan. Dahil dito, sumilang pumilong sina alias Ryan at alias Joe sa kubo na kung saan natutulog si Jeffrey nang bigla silang tamaan na malakas na kidlat. Matapos ang insidente, natagpuan na lang si Ryan na nakahandusay sa lupa at nasusunog na ang kanyang suot na damit. Naisugod pa sa malapit na ospital ang mga biktima, ngunit si Ryan ang hindi na naisalba pa at pumanaw na. Samantala, kasalukuyan namang ginagamot pa sa naturang ospital ang mga nakaligtas na sina Jory at Jeffrey. Mula dito sa 106.5 XFM Roa City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Christine Dayan Ropa, XFM News.
1: Isang taong gulang na bata patay sa sunog sa Quezon, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
7: Patay ang isang taong gulang na batang lalaki matapos itong madamay sa nangyaring tunog sa Sitio Puting Bato sa Barangay Panitian sa munisipyo ng Quezon, Palawan noong isang araw. Sa nakalang impormasyon ng XFM Palawan, pasado alas 3 ng hapon, umalis ang ina ng bata para umigib ng tubig. Subalit pag-uwi nito, nilalamon na ng apoy ang kanilang bahay. Sinubukan ng ina ng bata na si Daisy Langgalot na sagipin ang kanyang anak. Subalit huli na dahil malaki na ang apoy, kaya kahit siya, nasukatan na rin sa nangyaring sunog. Hindi pa malinaw kung ano ang dahilan ng sunog, pero hinala ng kaanak, posibleng galing sa kusina ang apoy. Dahil pagkatapos ng insidente, may nakitang sunog at walang bawas na sinaing. Samantala, agad na rin inilibing ang bata kahapon habang ang ina ay ligtas na at nagpapagaling sa lapnos at mga sugat sa katawan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, eto si Katropang Gerald Gales, XFM News.
8: Umano'y bigla ang U-turn ng motorsiklo na uwi sa double fatality o fatality sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
9: Dalawa ang patay sa isang umano'y bigla ang U-turn ng isang motorsiklo dahilan ng mabangga ng isang pickup truck sa kahabaan ng Cebu South Coastal Road sa Cebu City noong weekend. Kinilala ng Traffic Enforcement Unit ng Cebu City Police Office ang rider ng motorsiklo na si Bernel Navares at ang kanyang angkas na si Crystal Claire Mundares, isang empleyado ng isang shopping mall sa lungsod. Batay sa paunang imbestigasyon, binabagtas ng motorsiklo ang northbound lane ng Cebu South Coastal Road na makarating ito sa isang intersection sa South Road Properties. Sa kabila ng pagkakaroon umano ng signal o pamapatuloy sa direksyong Hilaga, bigla umano nag U-turn ang rider. Kasabay dito, bumabiyahin naman sa kabilang direksyon ang isang Ford Raptor na minamaneho na 23 anyos na si John Tabacon. Ayon sa salaysay ni Tabacon sa mga investigador, nakita niyang biglang lumiko ang motorsiklo patungo sa kanyang lane. Sinubukan umano niyang umiwas sa pamamagitan ng paglipat sa outer right lane at magpreno, ngunit hindi na naiwasan ang banggaan. Dahil sa lakas ng impaka, tumilapon ang rider at ang kanyang angkas sa kalsada at kaladkad ng tinatayang 25 metro mula sa punto ng salpukan. Idiniklara ng mga rumisponding otoridad na dead on the spot si Navares, samantalang isinugod naman sa ospital si Mundares matapos magtamo na matinding pinsala, ngunit kilaunan ay binawian din ang buhay. Nanatili sa kusodiya ng pulisya ang driver ng pickup truck habang nagpapatuloy ang investigasyon upang matukoy ang buong pangyayari at pananagutan sa insidente. Ayon sa pulisya, inihahanda na ang pagsasampa ng kasong reckless imprudence resulting in double homicide. Depende sa resulta na patuloy na investigasyon. Mga katropa, ugaling ng pag-inom ng Salthone na Vitamin C, ang alkaline-based Vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Panghuli po mga katropa, Iloilo Provincial Capital at City Hall nakatanggap ng bomb threat. Katropa natin sa balita, Era Espinosa, XFM Iloilo.
10: Nakatanggap ng bomb threat ang Iloilo Provincial Capital at Iloilo City Hall kahapon, Hunyo 14. Agad namang rumisponde ang Explosive Ordinance Disposal upang i-check ang kabuuang building at compound at napagalamang negatibo sa bomba ang mga ito. Ayon kay Police Captain Melchor Tolentino, ang hepe ng Iloilo City Police Station 1, na Facebook ang paraan ng pagpadala ng bomb threat. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng mga kapulisan sa likod ng nasabing pagbabanta. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
0: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
1: Tropang Brian, maranas ng pabugso-bugsong pagulan tayo. Ilang bahagi rin, particular sa Visayas at Mindanao. Dahil sa Easterlies, particular sa buong Eastern Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Del Sur, Davao Oriental.
8: Katropang Buddy, dahil dito nagbabala ang Weather Bureau na posibleng magdulot ng bigla ang pagbaha o pagguho ng lupa ang mga mararanasang malalakas na thunderstorms sa mga nabanggit na lugar.
1: At mga katropa, localized thunderstorm naman po yung iiral ngayon sa Luzon at sa iba pang bahagi ng bansa, particular na pagpahapon at paggabi.
8: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:27 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:26 ng gabi.
0: Balitang International.
1: Atid po sa atin to, katropa, ang Balitang International, ang Santon Gold. Subukan natin ang Santon Gold. Inanunsyo na ni U.S. President Donald Trump ang pagkakompleto ng sinasabing peace framework sa pagitan po ng United States at Iran para matapos ng digmaan. Ayon sa mga ulat, kabilang sa kasunduan ng pagpapatigil ng military operations, pagbubukas muli ng Strait of Hormuz at pagwawakas sa U.S. blockade sa mga daungan ng Iran. Inaasahan ding bubuo ng formal na kasunduan sa Switzerland sa Biyernes. Dahil dito agad na bumaba ang presyo ng langis sa world market. Matapos po ilang buwang pagtaas din dahil sa gulo sa gitnang silangan. Samantala, natiling issue ang sitwasyon sa Lebanon matapos magkaroon ng bagong atake naman ng Israel sa Beirut na binatikos ng Iran at ni Trump. Sa ngayon, wala pang pahayag ng Israel kaugnay po sa napipintong U.S.-Iran peace deal.
0: Showbiz News.
6: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Mariing pinabulaanan ng TV host comedian na si Vice Ganda ang lumalabas na haka-haka sa social media na sangkot siya sa umano'y pagpapareserve ng mahigit 50 tickets para sa inaabangang two-day concert ng South Korean supergroup na BTS sa bansa. Maraming tagahanga o army fans ang nabigong makakuha ng tiket dahilan upang maglabas ng sama ng loob ang mga netizens online. Kasunod dito, kumalat ang mga post na may ilang individual umanong nakabili ng 40 hanggang 50 tickets sa kabila ng mahigpit na panuntunan ng Live Nation na hanggang 2 ticket lamang ang pinapayagan bawat account para sa bawat show. Mabilis na itinuro ng ilang netizens si Vice Ganda na siyang nasa likod umano ng pag-hoard ng tiket na nag-ani ng matinding batikos laban sa It's Showtime host. Sa isang hiwalay na post, ipiniliwanag ni Vice na imposibleng mangyari ang akusasyon dahil hindi pa nga niya tiyak ang kanyang sariling schedule sa araw ng mga konserta at binalaan ng publiko na huwag maniwala sa mga nagpapakalat ng fake news. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropa Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila, exciting.
0: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
1: Ang Balitang Sports, ihatid po sa atin ang Premium D3, katropa. Lakas sa bawat kapsula. Nagwagi ang Gilas Pilipinas Boys contra host country na Thailand sa score 85-70 sa FIBA U or Under 18 Asia Cup Siaba Qualifiers. Nakabawi po ang Pilipinas sa naging lamang ng Thailand sa fourth quarter kung saan pinunahan ni Joaquin Tobera ang Gilas Boys na nitalang 21 points habang may tig 13 puntos naman sina Patrick Pasinos at Ethan Aguas. Dahil sa panalo, tinapos po ng Pilipinas ang tournament ng walang talo. Kabila ng pagkatalo, pasok din ang Thailand sa FIBA Under 18 Asia Cup sa Agosto. Kasama naman ang Pilipinas bilang kinatawan ng rehiyon.
0: XFM News Nationwide.
1: Alas 12:29 na ang tama oras buat sa XFM News Nationwide. Sumayin nyo na po XFM News Nationwide ngayong Monday, June 15, 2026, mga katropa.
8: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
8: Ako si Brian Tipaz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino, maraming salamat. Mabuhay, exciting Pilipinas.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nation.

0: Cold.
1: Ako si Weng, matagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Santon Plus Cold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
0: Santon Plus Cold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Cold. Sa mga butika.
2: The Secret of Health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
3: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
4: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
2: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang malusog na tanghali mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa The Secret of Health, ang programang bibigay po sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekretong solusyon sa kalusugan. Siyempre, hati pa rin po sa ito ng Yes to Health at ng ating pong produktong Suntone Plus Gold. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remily Toy, kasama niyo po yung lingkod, Doc Michelle Hines, isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner. At live po muli tayo magkakasama-sama dito sa ating pong programa. At syempre, kasama rin po natin dito sa ating talakayan ang isa sa ating pong mga expert on air at ating pong mga bantay kalusugan, isa rin pong DOH PTAC certified naturopathic practitioner at ang ating pong alternative medicine doctor, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na tanghali po.
1: Malusog na tanghali, partner, at sa lahat na ating mga taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat na ating mga katropang nakikinig, welcome po sa The Secret of Health. Sana po marami tayong mapag-usapang kapakipakinabang sa hapon pong ito.
0: Ayan, samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating puntalakayan. Siyempre Doc, live po tayo sa ating pong mga radio stations at live din po tayo ngayong araw sa ating pong Facebook page. Ayan, sa mga kababayan po natin na gusto makapanood ng live sa ating pong mga radio programs ay i-search nyo po at i-like and i-follow ang ating pong official FB page. Yes to Health Inc. At meron pa tayong mga ibang Facebook page, Doc, ano? Yes to Health Clinic and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines.
1: Yes, at ang ating mga Yes to Health Wellness Clinic sa buong Pilipinas ay talaga namang nandyan para magserbisyo sa inyo mga katropa.
0: Ayan ha. So mga kababayan po natin na gustong matunghayan ang ating pong mga programa ay search nyo ang ating pong mga Facebook page, official FB page natin. Kung kayo po ay merong mga katanungan din na nais nyo pong idulog dito sa ating pong programa, kung kayo po ay nanunood na ngayon sa ating pong FB page, ay pwede kayong mag-post dyan ng inyong pong mga inquiries. Pwede kayong mag-post din dyan, Doc, ano, ng mga good experiences po ninyo patungkol sa pag-subok ng ating pong mga produkto.
1: At i-share nyo na rin yung ating live streaming. Huwag kalimutang lagyan ng hashtag The Secret of Health dahil starting tomorrow, mayroon kaming masayang announcement sa inyo. Ugaliing mag-share ng ating post dahil ito po ay makakatulong sa iba, no, sa mga information na napapanahon na kailangan nilang malaman, lalo na, alam mo, ngayon, talagang sakit, bigla na lang dumarating, partner.
0: Tama, Doc. Oo. Ayan, ya. Kaya sa mga kababayan natin, i-share nyo at i-comment ang inyo pong mga karanasan dyan, mga katanungan nyo na rin, kung meron kayong mga inquiries, i-post nyo po dyan mga kaibigan, okay? Sa mga kababayan natin na gusto kong sumubok ng ating pong mga produkto, pwede mabili ang ating pong mga products sa ating pong mga leading drug stores nationwide, gaya po ng Mercury Drug, The Generics Pharmacy, Watson's, St. Joseph Drug Store, gayon na rin sa South Star Drug at Generica Drug, ano? At sa lahat ng branches ng All DRX at All Green Pharmacy ay pwede nyo ma-avail ang ating mga produkto. Gayon na rin sa mga local pharmacies sa inyong lugar ay pagtanong-tanong nyo ang produkto ng Yes to Health, ha? At hanapin lagi ang tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin para makaiwas sa mga counterfeit at mga peke ng mga produkto, ha? Pwede rin umorder sa ating pong official Shopee page, Yes to Health 2011.
1: At syempre, pwede rin pong makabili ng ating pong mga produkto sa lahat po ng Yes to Health Wellness Clinics. Meron tayong special price o discount sa ating mga senior citizen. Basta ipakita nyo lang yung proof na kayo ay senior citizen, kahit anong proof, ano, mga IDs nyo. And ganun din sa mga kukonsulta, yung mga matagal nang nagtitiis ng kanilang karamdaman, gusto nilang malaman ano ba yung pwede nating gawin sa wellness. Tapos doon na kayo bibili ng produkto ng Yes to Health, meron po kayong special discount, mga kaibigan, ha? At sa Yes to Health, pwede kayong kumonsulta sa ating mga consultant. Meron po tayong mga modalities katulad po ng cleansing and detoxification. Meron tayong nutritional therapy, herbal therapy, and so many more. Yung mga paborito ko dyan, tulad ng BioZapper therapy. Alam mo, BioZapper? Isang device na pag ginahawakan mo, talagang tutulungan ng good circulation sa ating katawan, and design din yan for zapping yung mga microorganism na pwede maging dahilan ng karamdaman. Ano? Acupuncture, meron din tayong mugok, buyang therapy, isang Korean therapy, at yung Natutrad, hilotugpungan, na ito po ay available sa ilang mga branches po ng Yes to Health.
0: Yun ah. Sa mga kababayan natin, mga katropa natin dyan, na gustong sumubok ng mga services na in-offer ng Yes to Health, eh puntahan nyo po, bisitahan ang ating pong mga branches sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound. Tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Diego's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ano nga pong pangalan, ma'am?
2: Lisa Marquez
1: Santon. Ano po ang pakiramdam niyo noong hindi pa po kayo umiinom ng Santon Plus Gold? I-compare niyo po nung nakainom na kayo ngayon.
2: Ay, malayo po ang dahil nakikita ko sila kay ang lakas-lakas niya. Tapos sabi ko, pero mamas na ko siya. Kung isa, makikinom ako nung sa kanya, hindi ko sinasabi. Sabi niya, niya ako, sa kita doon. Yan, hindi po, nag-check up na ako sa iyo. Tapos mula yung doktora, click, talaga. Sabi ko po kayo nung nakainom ako ng ilang weeks na ako ay magaling na ako.
1: Tama.
2: Ano na yun po ganito?
1: Ay, okay po.
2: Natalo. Ako na gusto ko mali, o matala din para bumili.
1: Salamat po.
0: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
3: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po nito ay hatid sa atin ng Santon Plus Gold, ang powerful supplement na katuwang po natin sa pagpapalusog at pagpapalakas ng ating pong pangangatawan. Pag-usapan po natin dito sa ating pundalakayan ang isa sa mga pundasyon ng pagkakaroon ng malusog na pangangatawan. Kung paano po natin ma-achieve itong optimum health mga katropa. Doc, isa sa mga pundasyon o isa sa mga modalities, itong cleansing and detoxification na itinuturing sa Foundation of Health and Wellness aside po sa nutrition, mga kaibigan. Ano? Dahil na rin sa ang katawan natin, pwedeng magkasakit. Kung hindi maayos po ang proseso ng pagpapalabas sa atin ng mga dumi sa atin pong pangangatawan. Dok, paano po ba nangyayari itong cleansing and detoxification o paano yung mga pamamaraan para ma-achieve natin itong detoxification process ng katawan natin?
4: So magandang question yan kasi actually yung detox sa akin bilang naturopath isa yan sa pangunahing priority. Lalo na kung ang tao napakarami ng sakit. May high blood na, may diabetes pa, may mga arthritis pa, rheuma. So itong science ng detoxification, hindi ito naka-focus doon sa flushing ng katawan natin using extreme diets, yung mga nakikita natin ng mga protocol.
3: Tama, Doc.
4: Actually, hindi yun talaga yung focus ng cleansing and detoxification o hindi mismo yun. Ano? Instead, yung detoxification ng katawan natin, ito yung natural ability na ating katawan na i-neutralize. Meron tayong ability to neutralize toxins in the body. I-transform into something at completely eliminate yung mga harmful substances sa ating katawan. Meron tayong mga specialized organ na merong trabahong ganyan at meron tayong tinatawag na biochemical pathways para masiguro na mailalabas sa ating katawan yung mga toxins na yan. So, kung ang katawan natin ay may sophisticated natural detoxification system katulad ng ating liver, di ba? Ang liver can help process toxins in the body. Yung ating mga kidneys, yung ating digestive system, even yung ating baga, pathway din ng ano yan, ng toxin palabas ng katawan, and also our skin o yung balat natin. So, over time, nagkakaroon sila ng changes. Minsan, humihina yung kanilang ability na magawa yung trabaho nila sa detoxification dahilan sa panghihina. And the reason why they are weak is because of nutritional deficiency. So, makikita mo yung connection nila, di ba? Ang bawat tao ay exposed sa mga toxins. Hindi natin maialis yan, mga katropan.
3: Kahit nasa loob o labas ka ng bahay,
4: yes,
3: exposed ka.
4: Una, yung mga food additives, mga preservatives na nakalagay sa ating pagkain. Kaya di ba iba gusto nila, organic, natural. Ano? Yung mga environmental pollutants, kahit saan ka pumunta, mukhang ang daming pollutant sa paligid natin. Yung mga airborne chemicals nasa paligid natin, sa hinihinga natin. Even yung medications, hindi naman lahat dyan free from toxin.
3: Tama, Doc.
4: And yung ating metabolic waste, internal metabolic waste. Sa loob ng katawan natin, meron tayong pinoproduce na lason na ito ay kailangan ilabas ng katawan from time to time. O magkakaroon tayo ng problema. So yung cleansing is a scientific sense na makikita natin na sinusuportahan natin kung gagawa ka na isang program. Dapat sinusuport mo yung detoxification pathways na yon and organs at hindi mo kailangan palitan. Kumbaga, kailangan mo lang silang isupport, mga katropa.
3: Ano ba daw ang impact sa katawan natin or sa overall health natin kapag itong mga toxins na ito ay hindi natin

0: natin na ipapalabas sa ating sistema ng normal? Ano, at ano yung bad side nito sa ating pong kalusugan?
1: Oh, speaking of toxins, ang toxins, ibig sabihin yan, ito yung mga substances na pwede mag-interfere o maka-apekto sa normal cellular and organ function. Mm-hmm. Anything in the body that can interfere, eh, kinoconsider na toxin yan. Mm-hmm. Okay? Dalawang kategorya. Number one, yung tinatawag na endogenous toxins. Pag tinawag na endogenous, pinoproduce yan mismo sa loob ng ating katawan at kailangan ilabas regularly. Oh. Una, yung ammonia, di ba? Pag nagpapa-blood test tayo, tinitingnan yan yung level. Ano? Mm-hmm. Yung urea, yung uric acid, yan, kasama sa mga endogenous toxins yan, carbon dioxide at mga free radicals. Pangalawa naman, yung exogenous. Mm-hmm. Yan. Pag pinag-usapan yung exogenous, ang dami yan.
0: Oh.
1: Galing yan sa labas ng ating katawan. Example niyan, yung mga pesticides na minsan nakakahalo sa ating mga kinakaing pagkain, yung mga gulay at prutas, di ba? Yung mga heavy metal toxins, yung mga alcoholic beverages, yung smoking, saka mga industrial chemicals. So, marami yan yung nilalagay natin sa skin natin mula sa cosmetics na hindi organic, yung ginagamit natin even sa pagpapabango ng ating bahay, sa paglilinis. Mm-hmm. Yan ay may mga industrial chemicals na pwedeng magiging cause ng toxicity or yan yung tinatawag na exogenous toxin sa ating katawan. Alam mo, ang katawan natin, hindi ka naman mamamatay kaagad kasi meron tayong ability to handle that.
0: To cope up.
1: But the problem is, may limitation din ang katawan.
0: Mm-hmm.
1: So, ibig sabihin, pag narating na ng katawan, yung kanyang tolerable level, magpaparamdam na yan. At sabihin sa'yo, kung pwede lang magsalita, hoy, punong-puno na ako ng lason.
0: Warning na yan eh. Oh.
1: Ayan. At itong katawan natin, kaya nakakaroon ng problema doon sa natural detox process ng katawan, ang dami pwedeng nakaka-apekto. Una yung hindi magandang diet. Alam mo, yung diet mo, puro starch.
0: Mm-hmm.
1: Diet mo kulang sa fiber.
0: Dako.
1: So, yung isang organ of elimination mo, magkakaproblema yung ating colon.
0: Colon. Oh.
1: Chronic dehydration. Pag hindi ka umiinom ng tubig, eh, libre lang tubig, eh, ba't di tayo umiinom? So, magkakaproblema yung kidneys mo.
0: Mm-hmm.
1: Yung sedentary lifestyle, kung saan kain ka lang ng kain, tapos after kumain, hindi ka na nag-exercise, nakaupo ka lang, nakatutulog ka lang kagad. And yung iba naman, sobra yung consumption ng mga alcoholic beverages, yung mga bisyo na pamatay sa ating katawan. Yun yung nagiging problema kung bakit nare-reach ang katawan yung limitations niya. So, kung titingnan natin yung scientific research about impact ng toxin accumulation, marami yan. Kapag maraming toxin sa katawan natin na hindi na ilalabas ng tama, because the body is constantly producing toxins, eh, para tayong makina eh. Di ba? Nadi-disrupt yung enzyme activity. Eh, very important ang enzyme sa katawan sa ating repair mechanism. And also, nadadamage yung cell membranes natin and yung ating DNA nakukurap. So, nandiyan na yung pagkakaroon ng opportunity for cancer na tumubo because nakurap na yung DNA natin and nag-i-increase yung oxidative stress. Alam mo naman, ang ibig sabihin ng oxidative stress inside our body, di ba? Ito yung dahilan, ba tayo mabilis tumatanda, ang dami nating mga nagiging discomfort and natitrigger nito yung chronic inflammation.
0: Mm-hmm.
1: Napakarami mga inflammation sa katawan na pwedeng dahilan ng pagtaas ng level of toxins. And also, sa mga pag-aaral, nakita nila na yung chronic low-level toxin exposure, nagko-contribute yan sa fatigue and reduced energy metabolism, insulin resistance, and hormonal imbalance. Yan. Kaya kung kayo ay medyo tumataba na, hindi nyo mapigilan, iba na yung nagiging takbo ng katawan, hindi mo pa maintindihan, ginawa mo naman lahat, makasakaling maraming toxin sa katawan na hindi natin nailalabas. Yung mga pains na hindi natin maintindihan, lagi na lang may pain. At saka feeling mo, ang bilis mong tumanda. Di ba? Yung 40 ka pa lang, para ka ng, ang feeling mo, para ka ng 50 o para ka ng senior citizen dahil mas mabilis pang lumakad sa inyo yung, ano, yung lola mo, lolo mo. May mga ganun partner eh. Kaya ang panganib po is not always yung acute poisoning.
0: Mm-hmm.
1: Kasi sa acute poisoning, ramdam mo agad eh. Na-hospital ka pa.
0: Mm-hmm.
1: Pero yung tinatawag na long-term accumulations of toxin, hindi ito nakakamatay agad. Pero pinababagsak niya dahan-dahan yung katawan natin until we develop something na mahirap nang i-recover.
0: Mm-hmm.
1: Yun ang problema sa level of toxin na tumataas sa ating katawan.
0: Kaya pala, Doc, madalas na napapakinggan natin, ha? mula sa mga wellness advocates, mga physicians natin, no?
1: Mm-hmm.
0: Yung kahalagahan ng cleansing na dapat maglinis tayo, hindi lang labas ang pangangatawan lagi nalilinis.
1: Correcto.
0: Pati yung panloob kinakailangan mabigyan din ng pansin, ano? Pag ba, Doc, mapigilan natin itong toxicity overload sa atin pong pangangatawan, ano ba yung positive impact nito sa atin pong sistema?
1: Marami ng pag-aaral na ginawa dyan, ano? From independent sources, from groups, mga wellness advocates. Kapag regular yung ating abilidad ng katawan, na-accelerate natin yung ability niya to remove toxins as much as yung toxins na puproduce sa katawan natin, una, nag-i-improve yung ating mitochondrial function. So, the mitochondria is the powerhouse of the cell. So, pag na-improve yung mitochondrial function, kasi wala nang mga laso na nakakaabala sa kanya, mag-accelerate yung energy level natin. So, madaling malaman yan sa mga nagdi-detox. Meron nga tayong mga dinidetox na hindi kumakain ng solid, minsan juices lang, pero mas lumalakas ang pakiramdam nila.
0: Oo.
1: Mga third day, parang lakas ng katawan ko, iba na yung pakiramdam ko. Because hindi lang naman yung minsan regular na pagkain ng ating paboritong pagkain ang pwede mag-generate ng energy. Minsan, kinakailangan mong i-declog yung isang part ng katawan, especially yung cells, yung mitochondria natin na siyang pinaka-generator of power natin sa katawan. Pag nag-detox ka, na-accelerate yung energy production natin. Nare-reduce din yung systemic inflammation. Kaya mapapansin mo, dati nagre-relay ka sa mga painkiller. Pero nung nag-detox ka, parang hindi ko na kailangan uminom ng painkiller. Parang ganun. Tapos nai-enhance yung immune system response mo, kaya hindi ka na madaling kakapitan ng mga infection. At nag-i-improve din yung gut microbiome, yung ating mga good bacteria, colony of probiotics in our colon. And mas nagiging maganda yung hormone regulation natin. Kasi isang hormone sa pinakang laging nako-compromise pag toxic yung katawan natin. Eh, alam mo naman, ang hormonal imbalance, ang daming pwedeng dalhin niya sa atin. O, diba? Kaya yun ang nagiging epekto kapag tayo ay accelerated yung process ng detox ng katawan natin. Na pwede mangyari yan sa pamamagitan ng ilang mga programs, ano, na tulungan natin ang katawan natin na bumalik, kung go back dun sa track na mas healthy yung kanyang ability to detoxify the body.
0: Ayan, ah, mga katropa, mga kaibigan, mamaya ipagpapatuloy po natin ito ang atin pong tinatalakay dito sa atin pong programa, ha? Sa mga nais pong magtanong patungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa atin pong talakayan, huwag pong magkatubili na mag-text sa atin pong numero. Atin pong text line 0969 609 6545. Tutok lang, mga katropa, magbabalik po ang programang
2: The Secret of Health.
3: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones, tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix.
4: Sir, kumusta po? Sabi niyo po kanina, yan po yung kape na binibili niyo. Bakit po yan ang kape na ito niyong bibilhin?
5: Ah, ito po ang binibili ko na kape, kay mura na kape, tapos herbal. Subok ko na po ito, ginagamit na kape na ito. Matagal na po nagamit. Kaysa magamit ka ng kape na may magic sugar, ito na lang gamitin niyo na herbal. Simula nang nagamit akong kape nito, meron akong naramdaman sa katawan ko na parang nagbawas lang ng uric acid sa yung sugar. Parang nagganggan yung katawan ko dito sa herbal na ito.
4: Sir, ano pong pala natin?
5: Eric po.
4: Sir, maraming salamat sa pag-inom ng Santone Plus Coffee Mix.
3: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
0: Doc, balik po tayo sa atin pong tinatalakay. Sa atin pong programa, patungkol pa rin sa detoxification. Ano po ba, Doc, ang nangyari sa katawan natin kapag tayo aktibo sa detox process ng ating pangangatawan, at ano ang mga specific role ng mga organs ang involved sa detox process na ito?
1: Ayan, so dagdagan ko lang yung kanina, no? Kapag ang ating katawan ay mayroong sapat na abilidad na mag-cleansing, mas nagpo-focus yung katawan natin, una-una, nare-redirect yung ating energy. Hindi sa paglilinis, kundi nare-redirect siya sa repair, regeneration, at depensa mula sa ating malakas na immune system. So, malaki yung bagay na yun. Kapag ang katawan natin nagpo-focus sa lagi na lang paglilinis ng katawan, yung energy natin doon ang focus. Ngayon, pag may sakit ka, hindi ka masyadong nagre-recover ng mabilis kasi busy yung katawan mo sa ibang bagay. Ngayon, ang detoxification ng katawan natin, may mga phases yan. Pero pasisimplihin lang natin. Una, yung katay natin. Ang liver is, they call this the master organ of detox. Dahil ang liver natin, dalawang phases ng detox ang ginagawa niya. Yung phase 1, gumagamit siya ng enzymes. Yung phase 2, yung mga toxins na nakukuha niya, ikinoconvert niya into something na pwedeng hindi harmful sa katawan. For example, kung uminom ka ng alcohol or anything that damages our body na may possibility ng toxicity, yung liver mo, kukunin ka agad yun. And it will do something to minimize the impact of that toxin. I-co-convert niya ito into harmless substance if possible. Ang pinaka-worst na nangyayari sa liver natin sa ginagawa niyang ganun, pwede siyang ma-damage during that process. Kaya yung atay natin, ang pinakang matinding organ of detoxification. Oo. Kasi just imagine, functions niya, more than 500 simultaneously ginagawa niyang function, simultaneously. Even yung hormones, balancing, at marami pang iba, ginagawa ng ating liver. Kumbaga yung liver natin, pag healthy siya, malaking bagay yon sa ating overall detox process ng katawan natin. Pangalawa yung kidney. Alam mo naman natin na yung kidney natin, nasa 180 liters of blood a day ang dumadaan sa kanya based on study. At tinatanggal niya yung mga waste product ng protina katulad ng urea, uric acid, including yung excess electrolytes sa ating katawan. Kailangan ilabas ng kidney yun. Yung mga water-soluble toxins, nilalabas ng kidney yun. At ang problema lang, kapag hindi ka masyado umiinom ng tubig, poor hydration,
0: walang katulong na magpapalabas.
1: Mahihirapan ng kidney natin, mga katropa. So, baseline work ng kidney na yun, yung pagtatanggal ng mga toxins na yan. Pangatlo, yung colon. Ang colon ang tinatawag na largest dump site of the body. Malaking bituka o large intestine. Kasi doon dinadala yung mga undigested food particles, yung mga waste product mula sa mga bacteria, yung toxin na bound bile natin, doon lahat dinadala. So ang malaking tulong naman sa colon para mas ma-accelerate niya yung paglalabas ng dumi, fiber naman. Kaya kung lagi natin kinakain kulang sa fiber, mahihirapan yung colon natin. Eh, nandun sa colon yung end byproduct na na kailangan ilalabas mo na yon. Eh, pag hindi mo na ilabas ng regular, halimbawa, isang araw, isang beses lang, or every other day ka dumudumi, samantalang yung iba kumakain 6 times a day, ano mangyayari sa'yo? Nandun, nakaipon sa colon. And what will happen if yung toxin ay nandun sa colon for so many hours na hindi mo na ilalabas? It can be redirected again to our blood circulation. Tapos, tatrabahonin na naman ng liver natin yan at saka ng kidney natin. So, it giving extra burden to our organs of elimination. Kaya malaking bagay. Kaya nga sabi nila, constipation is the mother of all diseases. May point sila. Kasi pag hindi normal yung colon detox natin, hindi tayo naglalabas ng normal na dumi, extra burden yun sa ating overall elimination organs. And ikaapat, baga. Very important. Every day dapat yung exercise nandiyan yan, yung deep breathing exercise nandiyan yan. Because yung carbon dioxide at saka yung mga volatile organic compounds, nilalabas sa ating lungs yan. Kaya the more na ikaw ay hihinga ng malalim in a day, the best yung detox ng lungs natin. Ang problema ng baga, kapag punong-puno ng plema, nagkakaroon ng fibrosis na hindi na ma-expand lang yung lungs natin. Tapos yung carbon dioxide nandun lang sa lungs, hindi mailabas na maayos. May mga ganun sakit, lalo sa emphysema.
0: Tama daw ko.
1: Yun ang problema pag yung lungs natin ay nawala na ng ability to detoxify our blood. Kasi direct ang kiniklense eh, dugo eh. Di ba? And ika-alima, yung pawis mula sa ating skin. So yung skin natin, yung pagpapawis, dalawang bagay yan. Pamatay sa mga mikrobyo as a first line of defense. And siya ay detox pathway din ng mga toxins na nakakapinsala sa ato. Alam mo ba na yung nilalabas ng kidney natin at nilalabas ng skin, almost identical yung kanyang toxins na nilalabas. Di ba? Hindi naman ihi yung nilalabas, pero kung titignan mo yung composition, is halos nagiging similar yung kanilang toxin na nilalabas. Kaya kapag palamahin na yung kidney mo, dapat pinagpapawisan ka para maka-assist. Kaya nga ang tawag sa skin natin third kidney.
0: Tama. Oh.
1: Di ba? Yung ating skin. So ganun yung mga kaibigan. Kaya kinakailangan talaga sikapin natin na lahat ng organ of detoxification or detox pathway ng katawan, open yan. Hindi yan dapat nag-slow down, hindi dapat nagsasara yan, hindi dapat nag-shutdown yan. Kasi what will happen to our body if mag-shutdown, for example, yung liver mo?
0: Mm-hmm.
1: Di ba? O kaya kidney mo na lang, tataas lahat ng mga ano mo. Creatinine mo, tataas yan at pwedeng ikalaso ng katawan natin.
0: Mm-hmm. Ang problema, Doc, kapag merong isa o dalawa, o sabihin natin karamihan sa mga eliminative organs natin na yun, and nagkaroon ng problema o nagkaroon ng poor elimination ng mga toxins, ano yung mga problema na naiuugnay o yung mga karamdaman na associated dahilan doon sa mga poor elimination na iyon?
1: Unang-una sa lahat na nakikita natin yung metabolic disorders.
0: Mm-hmm.
1: Ang metabolic disorder, marami kasi yan. Involved dyan yung pwede ka magkaroon ng fatty liver, pwede tumaas yung sugar mo, pwede tumaas yung mga yung risk mo sa pagdevelop ng gout, pwede ka magkaroon ng uncontrolled weight gain, di ba? So, pwede yun. Pangalawa yung digestive disorders.
0: Mm-hmm.
1: So, yung iba nagkakaroon ng chronic constipation, diverticulitis, at meron silang dysbiosis.
0: Mm-hmm.
1: At hindi balance yung bacteria ng colon. Yung good bacteria, ikukunti kumpara mo dun sa mga bad bacteria. No?
0: Mm-hmm.
1: And inflammatory condition. Yung mga nagkakaroon ng mga arthritis, yung even autoimmune diseases and cancer. Part yan ng mga inflammatory condition.
0: Yung mga laging nagkaka-allergic reactions.
1: Yeah, yung makakailan ng konti ng isang bagay nangangati na.
0: Mm-hmm.
1: Tinatamaan na ng mga pangangati, irritation ng skin.
0: Mm-hmm.
1: At ang isa sa pinaka-worst, yung epekto nito sa daloy ng dugo and sa ating heart. Kasi ang hindi magandang detox pathway ng katawan, pwedeng tataas yung blood pressure mo. Kasi yung fats na dapat na i-eliminate na, hindi mailabas ng katawan.
0: Nandun pa rin.
1: Oo, tsaka nagkakaroon ng pagtaas ng oxidative stress level ng katawan. Kaya ang mga taong toxic, literal, di ba? Parang ang tanda nilang tingnan, parang lagi silang may sakit, parang lagi silang high blood.
0: High blood lagi.
1: Lagi mainit silang bugnutin. Lagi malungkot. Hindi nila maintindihan, bakit ako malungkot? Okay naman ako. Wala naman ako problema, pero feeling ko parang ako pag umulan lang na konti, parang ako naiiyak. Parang ako may mga ganun, di ba? So there's something wrong with our body's detox process. Kaya kinakailangan talaga po, kung gusto natin maging healthy aside from nutritional support sa katawan, kinakailangan ding normal yung pathway of toxins palabas ng ating katawan.
0: Ayan ha, mga katrawa, mga kaibigan. Ganyan po kahalaga ang proseso ng pagpapalabas ng mga toxins na ito. Hindi basta-basta, no? May nabasa nga ako, Doc, na article na kung gusto mo daw mapalakas yung inyo pong heart area, isa sa i-secure mo yung normal na elimination ng bowel mo, ng dumi sa pangangatawan mo, ano? Kaya kung titingnan mo, parang malayo naman, no? Yung puso. Oh. Malayo yung puso sa ano, sa bituka, no? Pero ganun yung relation nila, mga katropa, mga kaibigan.
1: Kahit na sa tingin natin parang simple lang, may kwentong kutsero nga diyan na gusto kong i-share lang, ano? Kasi ito lang, very simple lang. Nagyayabangan daw yung ano, mga organs ng katawan natin. Kwentong kutsero lang ito, pero may lesson. Sabi nung ano, utak, ako ang pinaka-superior. Medyo malakas yung ano, malakas yung kidlat eh. Ako ang pinaka-superior sa lahat kasi kung wala ako, hindi kayo makakagalaw lahat. Sabi ng puso, hindi naman ako papayag. Akong puso, kung hindi ako bobomba, patay ka, utak. Sabi naman nung ibang organ, kami, okay din kami kung ako.
0: Pag hindi gagalaw.
1: Yung stomach, kung hindi ako magpapansyon, magugutom kayo lahat. Tapos napatingin sila doon sa pinakamababang bahagi ng katawan, yung tumbong. Ang anus, pinagtawa na nila sa lahat ng parte ng katawan. Ikaw ang walang kwenta.
0: Pinakamadumi.
1: Dumadaan sa'yo, dumi. Nagtampo ngayon si ano? Si
0: tumbong.
1: Si anus. Hindi siya nagtrabaho. Alam mo, one day, two days, three days, nakikiusap na si brain kasi hilo na siya. Si heart, nagpapalpitate na, nangangatal na yung kalamnan. Pwede ba, tumbong, magtrabaho ka na? Ikaw na ang pinakang magaling sa lahat sa katawan na ito. So ano nangyari? Nagtrabaho si tumbong. At okay na ulit. So nakita niyo po yung point. Kahit pa healthy ibang part ng katawan natin at isa sa organ of elimination ang magka-problema, like hindi na nakakadumi ng normal, malaking bagay ho yan sa ating pong kalusugan, mga katropa.
0: Iyan ha. Isa kasi iba, minamaliit lang yung ganitong functions ng katawan natin. At okay lang para sa iba, ano? Ang ganong problema. Pero napakalaki po ng impact niya, ha? Sa atin pong kalusugan, mga kababayan. Okay? At sa atin pong magbabalik, mga kaibigan, pag-uusapan naman natin ang iba pa mga benepisyo, no, ng nutrition. Kasama na dyan, ha? Ng ating pong mga suplemento, mga dekalidad na suplemento ng Yes Child, kung paano naman ito makakatulong sa detox process ng ating pangangatawan at kung paano ito natutulungan na ma-eliminate yung mga toxins na yan na nandyan na mamalagi sa katawan po natin. Kaya tutok lang, mga kaibigan, kung meron kayong mga katanungan, huwag pong mahiya na magtanong. Text lang yan sa ating po numero. Ati po, text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga viewer po natin sa ating pong Facebook Live. Oh. And malusog na pa araw at panonood sa inyo pong lahat. Kung meron kayong mga katanungan din, pwede kayong mag-post dyan sa ating pong FB live streaming. At mamaya po, ibabasahin natin yan, mga kababayan. So, ito lang po, mga kaibigan, magkabalik ang programang
2: The Secret of Health.
3: Yan ang gusto ko sa kape with mangosteen, moringa, and soya. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na may plus. Santon Plus Coffee Mix. Now available sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drug stores nationwide. At mabibili na rin sa kanilang store sa Yes to Health, Unit 7, Droughtland Building, 851 EDSA, Corner Mother Ignacio Street, Quezon City. O tumawag sa 0969-6711-262. Mas mabuti ang iwas kaysa gamutan sa araw-araw na pag-inom ng Santone Vitamin C. Napapalakas ang resistensya at napaprotektahan ang katawan laban sa iba't ibang sakit. Isang simpleng hakbang para sa mas healthy na buhay. Santone Vitamin C. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng Visionex Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. Visionex Plus Soft Gel. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Ako po si Louie La Rosa, screen name Kalui. Ito po sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. 20 years na tayo sa broadcast at simula reporter hanggang maging broadcaster, anchorman, lahat-lahat na. Multitasking yung trabaho natin. Masyadong ma-stress, mapagod. Kung mahina-hina ang katawan mo, hindi ka po pwede sa ganitong trabaho. Minsan, pumunta ako dun sa bahay ng nanay ko. Yung nanay ko, 76 years old na, pero kaya niya pang magwalis ng bahay, paikot, mga dahon na naglaglagan, magdilig-dilig ng halaman. Tinanong ko siya, sabi ko, ma, malakas ka pa. Tapos, alika sa mama ka, anak. Pumunta kami ng kusina, meron siyang lalagyan ng mga gamot. Nakahiwalay talaga. Sabi ko, ano yan? Nakita ko yung Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Ito, araw-araw ito, Louie. So simula nung marinig ko sa nanay ko yun, sinubukan ko dahil talagang hirap akong gumising sa umaga, stress na sa hapon. So sinubukan natin. Gumanda yung pakiramdam, no? Parang pagising mo sa umaga, parang bagong silang na sanggol ka eh. Tapos yung lakas mo, kulang yung buong araw na makonsume mo yung energy mo. Ganon siya nung masubukan natin. Madali siyang inumin, swak sa ating mga busy lifestyle. Sa ganitong trabaho, kailangan natin yung aktibo tayo sa pang-araw-araw. Nakita ko, tinignan ko, sabi ko, iba yung nararamdaman ko. Meron siya palang antioxidant, mangustin, dagdag suporta dun sa resistensya natin at pang-araw-araw na sigla. Subukan nyo para mapatunayan ninyo. Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Talagang inaalagaan ito. Ako, yung lakas ko sa araw-araw.
2: Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Shanton Plus Gold Herbal Capsule.
3: The secret of health.

0: Balik po tayo mga katrawa, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas lagi sa pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold at iba pang produkto ng Yes to Health ay pwede mong mabili ha sa ating po mga authorized dealers nationwide, gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, Generica Drug at sa lahat ng branches ng All Day RX at All Green Pharmacy. Yan na rin sa mga local pharmacies sa inyong lugar ay pagtanong-tanong ang ating pong mga produkto at pwede rin maka-order yan sa ating pong online shopping store sa Shopee. Search lang Yes to Health at 2011. Doc, patingin ko lang lahat ng mga viewers natin sa ating pong FB Live. Malusog na pakikinig kay Sir Romeo Aguda at ganoon rin sa Aguda Family. At dyan po sa Barangay La Mesa, Calamba City, Laguna. Ay malusog na pakikinig sa inyo pong lahat.
1: Ha? Ganoon din si Tita Diwata. Nanonood ngayon. Si Akiko Solon. Si Marlio Samoya at si George Jiboy Acosta. At si Aisa Bautista. Happy viewing ko sa inyong lahat.
0: Sarap daw ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Ay naman.
0: Sabi ni Mama Aisa Bautista.
1: Tama. Oh. Talagang masarap po yan. At sabi nga ni Ray Sibayan gaganda ka na. Babata ka pa.
0: Yun, no?
1: Paborito niya yun, eh.
0: May enjoy mo pa yung pagkakape mo.
1: Tama.
0: Sa mga kababayan natin na gustong sumubok ng ating Santon Gold Coffee Mix, napakasarap nito at naiiba doon sa mga regular coffees na nakasanayan nyo. Lalo ni iba, Doc, na nag-atubili kasi meron silang issue sa kanila pong digestive system.
1: Yes.
0: Yung kadalasan na nangangasim pagka nagkakape, ibahin nyo yung Santon Gold Coffee Mix natin, mga kaibigan. Ha?
1: Oo. Saka yung iba, pag sinabing kape, talagang ninenervous na agad. Naririnig
0: pa lang. Bahan na kaagad.
1: Meron silang hindi magandang experiences pag sila nagkakape. Iba nangangasim, iba nagpapalpitate. Pero ibahin niyo po ang mga kape ng Yes to Health. Dami nating coffee. Tama, meron tayong Santon Plus Coffee Mix, yung original. Meron tayong Premium D3 Coffee Mix na merong D3. At yung pinakabago natin, Santon Gold Coffee Mix. Hindi lang limang herb ang kasama dyan. Meron pang glutathione at meron pang yung tinatawag natin na sikreto ng mabagal na pagtanda. Ano yun? Yun yung collagen.
0: Yeah.
1: Nandun yan sa isang kapsula o sa isang sachet na kapag iniinom natin araw-araw, hindi lang tayo nare-relax, hindi lang tayo nasasayahan kasi masarap nga naman humigop ng kape. Lumulusog pa tayo.
0: Yeah.
1: Especially kung ang edad natin nasa 40 plus na pataas. Kailangan na natin
0: nasa golden years na.
1: Kaya nga Santon Gold para sa mga golden years.
0: Yan, sa mga kabayan na gusto makasubok ng ating pong Santon Gold Coffee Mix at iba pang mga napakasarap na kape ng Yes to Health. Puntahan nyo po ang mga authorized dealers natin. Ganoon rin, natin pong lahat ng mga Yes to Health Wellness Center ay available dyan lahat ng mga coffees natin at iba pang produkto ng Yes to Health.
1: Comment naman kayo sa ating mga Facebook viewer na inyong mga karanasan sa paggamit ng produkto po ng Yes to Health. At kung meron kayong katanungan, i-comment nyo na rin yan. Bukod doon sa ating mga live viewers, sa ating contact number, comment po kayo ng inyong mga question about sa inyong kalusugan.
0: At natabayan ninyo, mula bukas, Doc, merong hatid na regalo sa inyo ang Yes to Health sa mga viewers natin sa ating pong FB live streaming.
1: Aha.
0: Abangan nyo bukas, ha? Meron tayong pumimigay na Santon Gold Coffee Mix gift packs.
1: Wait muna, bago natin sila bigyan ng regalo, kailangan muna sila. I-share yung ating live stream.
0: Makipag-participate po.
1: Oo, kasi yun yung mechanics natin. Kailangan i-share nyo yung inyong good experiences sa paggamit ng produkto ng Yes to Health. Then i-share po ninyo yung ating stream. Lagyan ng hashtag The Secret of Health.
0: Yan.
1: At isa sa aming mga kasama ay pipiliin ang pinakang award-winning comment.
0: Yun.
1: Para marigaluhan po kayo. Bukas na lang kung ano ireregalo natin. Starting tomorrow, ha? Gawin po natin yan, mga katropa.
0: Yun, okay. Sa mga katanungan, ha? Mag-text lamang sa atin pong hotline 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ko masayalan po mga katanungan, ilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan po kayo nakikinig sa mga oras na ito para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo mga kaibigan. Doc, meron po nagtanong dito.
1: Mm-hmm.
0: Ilang beses daw ba iinom ng Vision X Plus? Mula ka po kay Feli Palikpik ng Taguig.
1: Ayan, ang Vision X Plus, para sa kaalaman ng hindi pa nakakatry nito, ito po ay supplement na naka-soft gel.
0: Mm-hmm.
1: At hindi lang isang sustansya ang meron nito para sa mata. Meron itong apat. Unang-una sa lahat, yung lutein, meron siyang zeaxanthin, meron siyang beta-carotene and vitamin E. So kung gusto po ninyong uminom ng Vision X, yung one capsule daily, eh maganda na yung maintenance. Ibig sabihin, i-maintain nyo. Pero kung meron na kayong problema sa inyong mata, for example, meron na kayong paglabo ng mata, katarata, any issue sa mata natin, dagdagan nyo, pwedeng 2 capsules a day. Isa sa umaga, isa sa hapon. Yung iba nagtitake niyan talaga, maganda na yung result sa kanila kung nagti 3 times a day sila. Pero sabi ko nga, ang once a day, especially kung preventive, pwede na po yun. Better than never, kung baga sabi nila.
0: Mabuti ng isa. Kesa wala. Na pang-sustento ng nutrition para sa mata natin. Alam naman natin, Doc, karamihan ng mga ginagawa natin at mga bagay na kung saan na-expose tayo, meron talaga silang hindi magandang naiudulot sa atin pong mata, mga kaibigan. Ano? The gadget itself na lagi nating hawak, hindi mabitawan.
1: Ano kung sino bang tao hindi nag-gadget ngayon?
0: Oo. Eh, nandyan na yan. Ano?
1: Alam ano mo pa nag-Facebook ka, nakapikit ka.
0: Given na yan. Kumbaga, ano yan, kadikit na ng buhay natin. Ano? Na alam naman natin, sa long exposure, ilang oras ba tayo nakatutok sa mga cellphone natin?
1: Alam mo, ano, kumbaga sa ranking, mukhang number one tayo eh.
0: Grabe.
1: Sabi parang average ng isang Pilipino sa social media, sa gadget, mga 4 na oras.
0: Grabe.
1: Sa isang araw. Baka ngayon, nadagdaga na. Kasi, kumbaga, naalala mo yung outage ng Facebook?
0: Tama daw ko.
1: Ang daming umiyak nun. Talagang parang yung pagsosocial media, parang equivalent na yata ng paghinga o pagkain.
0: Yun na nga.
1: Pag biglang nawala, ano? Kasi hindi na siya, sa bagay, hindi na siya luxury ngayon. Necessity na talaga siya and part of our life na.
0: Oo.
1: Kaya nga lang, may consequences kasi yung technology. Kapag lagi kang nakafocus yan, yung mata natin, eh talagang magkakaproblema. Kaya tama yung texter natin. Gusto niya kuminom, kaya lang ang tanong niya is, ilang beses?
0: So,
1: yun yung sagot natin, pwedeng isang beses as maintenance for the eye. Especially kung umiinom naman kayo na Santon Plus Gold at other supplement. Ano? Pero kung talagang medyo sa tingin nyo, kailangan nyo ng additional, okay na yan twice a day. Para po mas marami kayong pakinabang doon sa sustansyang meron sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
0: Ang tanong din, Doc, ilang taon ang pwede nang uminom ng Vision X natin?
1: Basta kumakain na yan ng
0: mga solid.
1: Ng mga solid foods. Pwede nang, kasi supplement naman yan eh. Sustansya po yan. At ang sustansya pwede po yan sa lahat. Wag lang sa baby. Kasi baby, iba yan. Pediatric yan eh. Pero yung mga halimbawa, 7 taon na kayo. Di ba? Pwede na kayo mag-take niya. 7 years old, pwede na.
0: Ayan ha. Vision X Plus, mga katrawa, mga kaibigan, maibili na rin yan sa mga pharmacies, mga butika dyan sa inyo pong mga lugar. Okay? Ito, Doc, I'm Jeneline Semera from Marilao, Bulacan. Tanong ko lang po, Doc, kung anong pwedeng vitamins para sa mata at sa mataas ang blood sugar at saan po pwede makabili nito?
1: Ayan, sa mata, Vision X Plus, magandang i-take yan. Yung pinag-usapan natin kanina lang. Sa mga may diabetes naman, sa Yes to Health, pinakang recommended natin talaga yung Santon Plus Gold. Kasi sa Santon Plus Gold, meron na tayong garlic doon, which is good also for sugar and cholesterol. Meron pa siyang moringa. Meron pa siyang ampalaya. Diba? So, nandun yung mga kailangan mo para ma-stabilize natin yung ating circulation, including yung ating metabolism. Kaya nga, ang Santon Plus Gold, we consider it as a general supplement na walang pinipiling sakit. Basta kailangan ng sustansya at ang isang kondisyon is related sa nutritional deficiency, magandang gamitin po yan. Take nyo po siya one capsule 2 to 3 times a day. Pinaka-the best talaga 3 times a day. Ano? So, pwede siyang daily. Wala siyang known contraindication. Walang toxicity level na kahit araw-arawin mo siya. Kasi lahat ng nakalagay doon na herb ay nandun pumapatak sa kategory ng edible and also medicinal. So, yun yung pinag-usapan natin ng mga nakaraan.
0: dual yung properties
1: yes.
0: niya. So, pwede mo siyang i-take every day as a normal food but in a much more potent form.
1: Yes.
0: So, yun ang kagandahan sa ating pong mga products, mga kaibigan. Ha? Sa mga nahihirapan pong makontrol ng blood sugar, pwede nyo isabay sa diet po ninyo yung ating mga produkto. Ganun rin, Dok, yung Santone Gold Herbal Tea natin. Meron tayong tea, meron tayong capsule. Yung coffee natin, Dok, na Santone Gold Coffee Mix, yan, pwedeng-pwede yan. Friendly yan sa lahat ng mga kababayan natin na diabetes.
1: Tama
0: na may
1: po.
0: Diabetes, ha?
1: Yeah, sabi nga ni Isa Bautista, salamat kay Anton Video at kay Boss Rems sa kape.
0: Yan.
1: I love Santone Gold Coffee Mix.
0: You know.
1: Oh, we love also.
0: Sarap yung sarap ng Santone Gold Coffee Mix, mga kaibigan.
1: Try po ninyo yan.
0: Daming nawiwili dito na, na mga tao sa kape na to. Kasi, kumbaga, nasusurpass nila yung ano, Dok, nasusurpass niya yung expectation ng mga tao. Ano? Kumbaga, kuha niya yung lasa ng masa without the discomfort ng usually coffee na kinakapi po natin, mga kaibigan. Ano?
1: Ayan.
0: Ayun, magandahan.
1: Princess, happy watching. And ganun din kay Luling Ning Abines. Ayan. Happy viewing po sa inyo lahat sa ating mga Facebook Live followers.
0: Eh, Dok, from Cebu siguro to. Kasi Cebuano yung ano yung text niya, ano? Dok, without your prescription, eh, bibili daw siya ng Santone Plus Herbal Capsule at VisionX. Pwede ba daw siya maka 20% discount? Isa siyang senior citizen na.
1: Okay. So, ganito. Kung pupunta kayo doon sa branch natin dyan sa Cebu, alam mo ba yung location? Meron tayong Yes to Health wellness and pharmacy dyan sa Cebu, ang alam ko eh. So, pwede po kayong pumunta doon at itanong po sa kanila. Alam ko may discount naman. Pero I'm not sure kung full 20%. Pero may discount to. Sigurado po yan. No, na doon sa mga pumupunta mismo sa aming mga branches. Yan. At saka hindi naman kailangan ng prescription ng supplement. O, kaya dito, lagi natin in-explain ano yung benefit, ano yung pwedeng gawin nito sa ating kalusugan. Kasi nga, kung mapaibig kayo at sa tingin ninyo makakatulong sa inyo, pwede kayong bumili direkta sa mga partners natin at i-take po everyday without any risk or harm na pwedeng magawa sa inyo. Kasi nga, ang Santone Plus Gold, we started 2011 until now. Napakaraming gumagamit po niyan at nakita natin yung benepisyo sa ating mga kababayang Pilipino. Ano? Kaya we keep on developing pa more products na magiging kapakipakinabang sa ating mga katropa at kababayang Pilipino.
0: Iyon, no? Sa mga kaibigan natin dyan sa Cebu, ha? Ang location ng ating Yes to Health Clinic dyan sa Jaco Salim Street. Pwede yung i-Waze, pwede yung Google Map yung ating pong Yes to Health Clinic.
1: Oh, ngayon, hindi na mahirap hanapin yung lugar eh.
0: Yes to Health Wellness and Pharmacy, I think, no? Pwede yung i-Google Map yan.
1: Oh, si Aisa, sabi pa niya, dati takot ako magkape dahil hindi ako natutulog sa mga iniinom kong kape. Ngayon, nag-try ako ng Santone Gold Coffee. Anong kadugtong? Wait lang ah. Kahit gabi na, nakapagkape, di na ako takot magkape dahil alam kong makakatulog ako sa kape na to. Salamat, Santone Gold Coffee. Maraming ganyan ah. Si Racy Bayan nga, sabi niya sa akin, yung katandem natin sa isang programa. No? Sabi niya, alam mo Dok, pag hindi ako makatulog, umiinom ako ng kape. Baliktad yung resulta.
0: Inaantok.
1: Kakaiba. Kaya yung mga ano. Actually, ang tawag doon, adaptogen. Okay? May mga tao na pag nagkape sila ng kape natin, nai-energize sila. Kasi kailangan na nila ng energy. Yun namang gusto makatulog pag nagkape ng kape natin, ha, nakakatulog sila. Kasi kailangan nila ng tulog. Ang tawag doon sa property ng mga herb is adaptogen. Kumbaga kung ano yung situation na kailangan ng katawan natin, hindi kinokontra, kundi sinasabayan tayo, sinasamahan tayo. Yan.
0: Yung mga products natin and also yung coffee natin, hindi siya stimulant, hindi rin siya ano, yung anong tawag din sa properties na nagpapaantok, Dok?
1: Sedative,
0: yan. Kumbaga hindi niya naaapektuhan yung pagtulog natin o yung pagising po natin.
1: Tama.
0: Mga kasama, no? Yung properties niya, yung nabanggit din, Dok, adaptogen, ano? Nakaka-adapt siya sa kinakailangan ng ating pong pangangatawan. So, yun yung good effect. Napakagandang epekto ng Santone Gold Coffee Mix, ha? Kaya sa mga gustong sumubok niyan, ako, pumunta na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya. Diyan sa inyo pong lugar, mga kaibigan. Okay? Eto Doc, another inquiry. Tanong ko lang po, senior na po ako at merong iniinom na gamot sa puso, high blood at cholesterol. Di ba nakakasama kung iinom pa ako ng Santong Plus Gold Herbal Capsule at coffee? Salamat po.
1: Sa tingin ko hindi naman. Kasi actually, yung mga may sakit na sakit sa puso, high blood, mas kinakailangan nga natin na sustansya eh. Yung pag ininom natin, kinain natin, yung nutrients, makakatulong sa pagpapaganda ng daloy ng dugo. Yan. Hindi man siya direktang gamot doon sa tinatawag nating hypertension na siyang pangunahing trigger naman ng pagdevelop ng ano ng heart disease. Pero alam nyo, yung sustansyang meron doon, doon pa lang sa mangustin, eh, talagang sulit na tayo. May garlic pa yan. Na ang garlic is meron siyang natural blood thinning properties na ano na taglay niya. So pag kinakain natin o iniinom natin yung mga capsule like Santon Plus Gold, yung coffee pa natin, hindi naman stimulant 'yon. So hindi siya masama sa may mga problema sa puso. Wala ako nakikitang problema para matakot tayo mag-take even we have heart problem ano. Kasi yung sangkap naman ng Santon Plus Gold, purely nutritional. At ang nutrition eh, ang katawan natin ang siyang nag-utilize niya. Diba? Pumasok yung phytochemical sa katawan natin. Hindi mo kailangan utusan yung ano, yung katawan. Alam niya kung anong gagawin niya. Saan ko ba kailangan ng vitamin C? Okay, kukunin niya yun. Saan ko ba kailangan ng anti-inflammatory na anthocyanin? O, kukunin niya yun. Then the body will utilize it. Ganun ho ang natural, mga katropa. Hindi mo po problemahin. Ang kailangan mo lang na intindihin, eh, paano siya papasok sa katawan? In so many forms. Pwedeng sa pagkain, pwedeng yung regular diet natin, pwedeng supplement base, pwedeng mga juice or something na iniinom. So it depends kung paano siya papasok, pero ang mahalaga noon, yung kaya niyang gawin sa sistema natin.
0: Oo.
1: Kaya maraming user tayo ng product, ano? Lagi nating kinokorek sila na hindi yan gamot. Pero ang laging comment at lagi nilang sinasabi, eh Doc, gumaling ako eh. Nawala yung rhyoma ko, nawala yung arthritis ko. Eh, gamot yun. Eh, anyway, kung yun yung pagkakain, sabi nga naman ni Hippocrates eh, let your food be your medicine and your medicine be your food. So, ibig sabihin, doon tayo, kaya nga lang, technically, hindi mo pwedeng siyang i-compare sa mga pharmaceutical drugs na may targeted purpose, kumbaga.
0: So, yun, sa mga kababayan natin na merong mga maintenance medications, meron kayong current condition na nararanasan sa ngayon, eh wala po mga contraindication yung pag-inom ng mga suplemento ng Yes to Health. Ano? So, you can enjoy any products of Yes to Health para sa inyong pong kalusugan. And pwede nyong i-differentiate, Doc, ano? Yung pakiramdam nyo before na puro maintenance medication lang yung iniinom nyo compared sa mag-start kayo ng supplement from Yes to Health and together with your maintenance medications.
1: Ang tawag doon is complementary approach. Kung saan nutrition complements your medication. Kung baga nagtutulungan sila, hindi sila nag-aaway. Yung iba kasi, naku, baka mag-aawayan yung herbal saka ano. Hindi ganun yun. Kaya tayo, yung ating programa ay lagi nating pinapaalala yung tamang information. Minsan kasi naniniwala tayo sa mga sabi-sabi. Yung nagsasabi, hindi rin naman sila eksperto sa bagay na yun. Ano? Kaya sa Yes to Help po, asahan nyo yung ating mga binibigay dito ng mga information. All are verified. Hindi fake news yan. At pwede nyo matrayan sa inyong personal na buhay na ito ba'y talagang totoong nakakatulong sa kalusugan natin.
0: Doc, maraming salamat sa mga infos na naibahagi nyo po sa ating po mga katropa, mga kaibigan na tagapakinig natin. Ha? At we hope na maraming natutunan lahat ng mga listener po natin as well as yung mga viewers natin sa ating pong FB live streaming. We hope na marami kayong naitala dyan, ha, at na-take note sa ating pong mga pinag-usapan dito sa ating pong programa. Ha? Take note, health is wealth. Ha? Kaya always stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
1: Maraming salamat, katropa. Ha? At see you again tomorrow. Same time, same station, same FB Live. Ayan. So thank you, Doc Algie po ito mula sa Yes to Health. And sana po, ngayon medyo maulan, makidlat kanina, buti tapos na. No? Eh, sana ho'y okay ho kayo, saan man ho kayo naroroon. Until tomorrow ay magkakasama-sama ho tayo. God bless po. and pagpalain tayo ng Panginoon ng malusog na katawan.
0: Thank you, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga katropa natin, mga kababayan po natin. Ha? Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng ating po programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Sa ngalo po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
1: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakamit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM 99.5 now in Mega Manila. Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic.
3: Mga katropa, exciting dito. XFM, katropa mo!

0: kanan.
1: Ayaw good. Kaya ako nang sugdan taod-taod ang X-rated drama. O nga nung manggiwod kita mga katropa. Nga nung kita manggiwod kita mga tao, apil manggid sa itong pagpanginabuhi kining ginatawag na itong love life. Nga nung kinahanglan na ito maka-experience o ginatawag na itong pagka-broken hearted. Unsa mang gina connection DJ RC o nga nung kinahanglang masakitan ang tao. Tungod siguro kay aduna tay kasing-kasing. Mao na ang atong hisgutan sa atong X-rated drama. Sa mga nakaagina nga na broken, giunsa ninyo pag atubang ang kasakit. Ang uban gitalikdan ra. Ako DJ, nakalimot ko sa kasakit tong nipatong ko sa uban. Uy! Kuyawan. Hadlo ka ay. Oh, ano, makamove on ka basta nipatong na ka sa uban. DJ, kung mayingon ka, og. Unsaon pag move on DJ, malamang. Di na mag-heal-heal. It's either papatungan sa uban o ikaw ang mupatong. Nahalo ko sa inyong mga sentiments, oy. Parang hindi na kayo yan, ha? Parang, ano, di na to biroan. Parang tinod-anay na ni inyo, ha? Na-feel na ako nga we're not joking here anymore. Ay na, sige lang, mapasaylo rapod ta mo. Ana, good na usahay. Di sa ta mo makuan, di sa ta mo ma-blame. Ana man lamang. Diba? Unsa mo na to pag-blame, ana, kung diha palang daan. Diha palang daan, ipakita lang inyong mga kahinaan. Ayaw sa unta mo ka nang pakita sa inyong kuan. Ayaw sa dahil mo pakita sa inyo ang ginatawag natong weaknesses. Kaya may mga taong mga lalaki o babae, ba na din niya nga magpangita lagi sa inyo mga kahuyangan. Luoy kayo mo dahil pag masakpan yung mga kahuyangan. Kaya gamito na nila against from you. Anak man na siya dapat. Anong love story naman to? Dapat kani ang ipatugtugan. Ah, anak, anak, anak. Alauna mga 35 na katropa. Una to sugda na nga tuang. Nga tong X-rated drama. Ano sa isa kakanta nga para sa mga broken-hearted. Para sa inyo to. Sabi naman sa broken-hearted na para special mention kayo, ha? Oh, special mention ng mga nasakitain o anda masakitain para sa inlang mga hinigugmay. Normal na daw masakitan kay part doon na sa paghigugma DJ. Kung dili ka makaagi og sakit, wala pa ka na higugma. Oh. Ayan! Ganun ba? Pwes, eto. Eto sa'yo. Kung ganun lang naman, edi eto sa'yo. Okay? Sa mga... Sabi na... Para sa mga nasakitan. At ang ending, labis ng saktan. Janeline Yabo.

0: tropa.
1: X-rated na.
2: Kaya mo cooperate ni ako ang kwan.
0: Ayaw!
2: Akong, ako ang, sabi ni, volume up, volume down.
0: Ayaw!
2: Grabe naman yung mga kwan. Pangakahagit sa kinabuhi din eh. Kusgin ninyo mga radyo, mga katropa. Kaya ito nang sugda na nga ito ang X-rated drama.

0: mauni ang butul sa imong kinatawo. Mas sobra ka to kero. Putlon ko ni anumat tagbayang tanan.
1: Ayaw! Ayaw!
0: Ayaw!

0: Adam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada inig atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

0: adlaw sa mga suking tigpaminaw ni ining programang X-Rated. Ang atong suwatampo, ang atong hatagag kinabuhi ni ining atong kining hapuna. Usa ka babae nga taga-bye-bye Leyte. Ato siyang itago sa pangalang Jel. 20 anyos. Kiniyang sugilanon, kaya ipaambit mahitungod sa iyang problema sa kinabuhi. Masa na po ka ni problema, ha?
1: Ayaw!
0: Ako sa lantawon. Kini si Jel. Ang kaagi niya ni nagihisgutan. Okay, ang yung kaagi nagihisgutan ni ininga to ang suwang suwat sugilanon. Gusto mo nagipag-type, eh?
1: Ayaw!
0: Oh, naisuwat, naisuwat. Kining sulat sugilanon yung ipadaan ni Jel ni ining atong programa. Di lang kining hisgutan ang kinabuhi apan. Kining ginatawag na tong gugma katropa. Sakit man pamalandungon sa kadagang problema, krisis sa kinabuhi. Apan anaa si Jel dinhi. Nga grabing kasubo tungod sa kugma. Pero kung aron o aron ginatumasabta ni ini nga to ang suwat magtatampo kini iyang sugilanon, ato ning paminaw ng iyang mubo nga drama nga giuluhan. Broken-hearted to Jel.

0: Angela, ano sa may hitabo ni mo? Naunsa man ka?
1: Day, naunsa man ka? Edna, Edward, gibinuangan lang day ko ni Romy.
0: Ha?
2: Ha?
1: Gibinuangan lang ko niya.
0: Kaya naman day?
1: Nasakpan ako siya nga doon na si Kuyog. Unsa? Doon na sila inuyab. Doon na. Ganun ngayaman ko gingon ani. Ganun.

0: O niya, asa may mong plano karon? Imong buwag as roomie?
1: Di ko makahimo sa pagpagkigbuwag niya, Edward.
0: Bisan pa ba siya ang gibuhat din mo?
1: Oo. Tungod kay mahal ko siya, mahal ko kay si Romy Edward.
0: Sige Jill, kung ano saman ang imong desisyon, andami sa pagsuporta nimo. Kami sa idna, ni Aramis Simuloyo.

0: ako ang imong pasultihan dai gel no. Wagan ko na lang gyud si Romy sa hingpit oy.
1: Edna,
0: ay da. Dunay daghang mga nagkarsunis diha no.
1: Edna,
0: ikaw lang ang sakitan. Bisag nakahibaw ka na nga nagbinuang nimo ang lalaki. Pero naa ka lang gihapon. Ako pa oy. Kinsa ka good town? Buwag na ta oy.
1: Mahal gyud ako siya, Edna. Mga akong ipaglaban ang akong gugma para niya.
0: Jel,

0: Bakit eh?
1: Sorry, nagkot. Di na mausap, promise. Di na lagi tumay tabo. Sorry, gi kayo. Natintal gi ko.
0: Promise ba yun, gina?
1: Ula gi, dili na may tabo nga. Pasakitan ti ka. Di na gina tabo. Pasakitan ti ka pag-usap, Jin. Dili na.
0: Romy.

0: gusto kong birhin nga dadoon sa altar sa Kapinyoon. Tumi.
1: Ay, tuwa na. Kung mahal ko ni mo, ipamatulog na ni mo na ako.
0: Tumi! Tumi, ayaw!

0: bogey ko na kuha.
1: Salamat ha. Imo ni na pamatud-an nga. Love gyud kay ko nimo.

0: napugos gyud ko guha niya. Napugos gyud ko niya. Nga makuha nga akong pagkababahay. GRC. Bisa kung saon ako pagpugohon pero mo insisted siya nako. Di na ko ihatag ang iyang ipangayo. Wala ko na daw, wala ko kuno na higugma og tinuoray na dunia. Ang gihatag na lang nako DGRC. Kay mahadlo ko nga mawala sa dinhi nako. Apan, usa ka adlaw. Mao kini ang nahita po.
1: Jen, nagpadaman sa kasi imong gibati atong tawhan na good. Wapagani buwan, human siya pag-promise, nga di na siya muusap. Unsa na ito po? Di nasakpa na sab nimo, nga siya nagbinuang. Narungsin pa sa MTX. Doon na di siya iring-iring.
2: Ito, kadong ingon na di man.
1: Ambot lang nimo. Ikaw lagay, makatubag ka na imong pangutana. Naunsa, kabaya. Una karon, nakasala man sab siya ni mo. Ayaw ko, Igna, nga sige lang gihapon ka.
2: Edna.
1: Klaro na, anak. Nga, doon na pagig ka ebidensya nga nagbinuang siya ni mo. Hoy, buwagi na na, oy. Og pangita, og lain.
2: Edna. Edward, naibaw ko nga, usa ka nga pagka-amigo. Og, di ba imo ko tabangan sa akong mga problema?
3: Oh.
2: May pangayoon ko namong pabor.
3: Oh, ano sa mana?
2: Magdrama-drama ta. Ato pasayaon si Romy.
3: Usa? Pero Jill.
2: But please, Edward, tabangi ko. Gusto ko nga makuha ang atensyon ni Romy. Mom, please. Tapangi ko.
3: Ita.
2: Please.
3: Isang raw eh.
2: Bisa lang duha ka semana. Sige na. Atong ipakita niya o kanang ipatuon ato niya pangauyab ta. Sige na.
1: Donay effects.
2: Edna,
1: donay effects sa inyong pagpakaroon ingnon nga uyab kunuhay mo.
2: Wa nagi siguro kog masirumi para nako. Kay wa mo siya masuko nga nahibaw siya nga uyab kunuhay mi si Edward.
1: See?
2: O gusto man gani niya nga magbuwag na lang mi.
1: Oh, buwag oy. Naunsa kabaya? Maay pa no? Kamo na lang si Edward. Dayunon na lang na inyong drama-drama.
2: Dili, Day. Akong ipaglaban ang akong gugma para ni Romy. Ipaglaban ako.
1: Jill!

0: utla ng imong kabuang jail, ha? Di na maayo.
1: Gibinuan na naman ka ng laki, ha? Kailan mo gamit pa man kauglain aron lang pasuyaon siya, ha? Maayo ka, ha, na?
2: Wako'y nakita niya pa, Gima. Pa?
0: Dako kayo ng binuang. Putla yun na, ha, jail. Ayaw na ipadayon.
2: Ma!

0: Kitaro gyud naghimugbo ang sa atong kaugalingon. Labi na ikaw.
1: Romy.
0: Ngano pantuson pa man nato ang atong kaugalingon, ha? Ato lang tapuson sa hingpit ang tanan.
1: Buwa lagi kay gugban ako.
0: Ay, ambot ba? Ambot o saon tika sa pagpasabot?
1: Ganang gingon ano yung mangkuni mo?
0: Jill, abini mo. Doon na ba yung agadiris akong kasing-kasing? Pero ambot ba? Basta!
1: Romy, unsa may nangangay na kong buhaton aron ako lang ang nasa mong kasing-kasing. Unsa may lang akong buhaton?

0: Adelaide ako.
1: Edward!
0: Putlo na natong atong pagpakanon ingnon. Di na ni maayo. O sa ba? Huwag mag-hapipikto. Huwag man ni makatandog ni Romy. Bisag nakibaw siya kunuhay, nga uyab ta. Pero huwag naman niya.
1: Edward!
0: Mahunungon ta ni. Nakasabot ka? Di na ko.
1: Edward! Edward!

0: himpit na gyud ming nagbuwag ni Romy.
1: Hay, salamat in town. Sa katapusan, nakaamgo ka na gyud. Nga di gyud ay maayo ang pagsige nimo og tener antong tawhana.
0: Husto ka day. Husto ka mo si Edward. Ako ra ang makaluluoy. Ako ra ang magantos.
1: Husto gyud kasi mo decision day.
0: Karon, magsugod ko sa uno. Anaro na ko ang akong kaugalingon huwa si Romy sa akong kinabuhi.
1: Na, maayo kay na imong buhaton.
0: Pero tay, si Edward ba? Nakabantay na lagi ko. Murag din na lagi na magpaduol na ko. Unya, kung magkasugat me, murag din na kay sumutakad. Ngano man siya?
1: Uy, ambot lang. Istoryahin na ninyo.
0: Ha? Huh?

0: paminawa ragot ko, Edward. Nga naman ka? O sa may sana ko nga naging unani man ka? Nga nung mura magbulikay ka na ako? O sa man? Naglagot ka na ako kay gigamit ka? Ha? Parang kahil lang good ko. May ko pa yata. Unya imo kong ingna niyon. Laila sa di mo eh.
1: Huwag kay saha dyan. Huwag. Ni anak ko ang diferensya.
0: Ha? Nga no?
1: Nahigugma ko sa usa ka babae nga akong amiga.
0: Edward.
1: Sa ako ba kung higugmaon ka dyan?
0: Edward.
1: Mauna. Nahigugma ko ni mong tinuuray.
0: Edward.

kini ang problema. TGRC kay si Edward. Si Edward nga taga Ormoc nga nanarabaho dinhi sa among dapit. Pero sayod ko nga siya usa ka minyo ngadto sa ila. Pero wala nay klaro kay ang asawa. Wala sila'y anak. Sige lang sila ugaaway maong ni ananarabaho dinhi. Naa nagpuyo sa iyang tiya. O nga ako mga pangutana. Ang kunon ko doon na pa'y nabilin si Rome dinhi sa akong kasing-kasing. Angay mga putlon o wala o nalanggid na ko ang akong pagbati ngadto kang Romy. Bahay naman, bahin po't kay Edward. Doon ako'y pagbati niya. Nahulog na ko ngadto niya DJ. Unsa may angay na kong buhaton na ipadayon ko ba ni? Kay matod pa niya, in love na siya din hinako. Pwede raman siguro kay tungod, wa naman sila'y klaro sa iyang asawa. Angay ba nga mangita na lang yun ko og lain? Aron, patas ang tanan. Palihog tambagi ko, DJ RC.

0: was Anne Murray, Broken Hearted Me. 2:06 in the afternoon. Sa ato ang letter sender, puros broken hearted gid akong giandam nga kanta para nimo. Gituyo na mo siya kay para relatable sa tanan. Para tayo lahat happy. Happy tayo lahat. Ayan. Hindi naman, dili di happy. Uy, kay sad man siya. So, dili happy. Ayan. Okay na na. Uy. Anyway, sa itong letter sender nga si Jel. I know, dili sa yun. Dili sa yun. Ang higog maon ka. Dawatan na lang gid Jel. Nga sa kinabuhi, adun na tayo gibating kalibog, hilabi na sa hisgutan ng gugma. Tanang mag-ibutang, uy, kwarta, gugma, panginabuhi. Naagi tayo mga inani nga mga ginatawag tong battle. Murag, depende na lang unsang imong suklan nga bati. Depende kung unsang gubat imong suklan. Kaysa pagkakaroon, kanang gibati ni mo karoon, murag, naglibog pa ka, pero mas maayo nga dili ka mosulod og gugma day. Okay ka nang. Abot lang ha, ato lay-lay mangitag diskarte na. Lay-lay mangitag ganap sa kinabuhi. Pero namang gitay mga suking tigpaminaw nga andam mohatag sa ilang mga opinion, suhestyon og mga violent reaction. Grabe sad makadag aguon. Open na nga tong linya. May pagpaminaw sa ato mga katropa all the way from Davao. Sa XFM Davao, XFM Tagum, Jensen, Mati, Pagadian, Kanlaon, Gihulngan, Bukidnon, Zamboanga, og San Francisco, Agusan del Sur. Hello po sa inyo ha, may pagpaminaw. Open na nga itong linya sa 0995-994-6868. 0995-994-6868. 09, ang isa ka number po na po na natin isa ka number. 0928-55-08727 Katropa. Pwede na manawag, open na nga itong linya. Pila na may dagan sa istorya, kaya di man ni makanta. O nang, pwede na mo manawag. Kaya ganyan ako magbalik nga pwede mo manawag. Ay kung dili mo manawag, aw. Naanay ni tawag. Hello. May pagpaminaw. Kinsa ni
1: na... Yes po.
0: Ayan. Opo. Yes po.
1: Yes po. Magandang. Hapon po, DJ Reyna Cheneta.
0: Akala ko sasabihin mo, magandang. Magandang Chinita. Hindi pala.
1: Magandang Chinita.
0: Ayan. Sige. Marvin, all the way from Davao.
1: RC.
0: Nasubukan mo na bang bumiyak ng buko?
1: Nasuwayan na yung mamubuak ng buko.
0: Ano ang naramdaman mo nung nabiak mo na ang buko, Marvin?
1: Ang buko na nagbiyak po na napasara.
0: Ano-ano na po? Putol-putol ang linya ni Marvin!
1: Ang buko kasi napaka... Puti.
0: Ano nangyari? Ano nangyari sa buko, Marvin?
1: Nabiyak.
0: Biyak na buko! Ayan, expert si Marvin when it comes to biyak-biyak ng buko. Anyway.
1: Yes.
0: Alam mo, Marvin,
1: Yes, teacher. Please.
0: Ang masasabi mo, anong masasabi mo sa ating letter sender na si Jel?
1: Ang masasabi ko kay Jel. Ang master, ang hatang ako advice kay Jel. No? Sabi, Jel, ayun na pag, siyempre, ano siya ito, nagka-martyr ng siya ito. Mm-hmm. Kuan hantu pala siya. Yes. Pero karon kay dito ba siya nakamupon siya. Sige na mo diyan sa damay. No? Pero karon kay ang iya na pong barkada na ibog na pong siya. Ah, alam at limot na siya gamay pero ang iya barkada na ito'y na ibog niya.
0: Saan naman gini sila?
1: Ang mas kuan gini mo diyan. Kasi mo diyan Cinder. Mm-hmm. Mapuyo na lang. Wala mo niya po. Tugtun niyo muna si Kuya ang tumuhang friend. Wala may klaro ng tayo nito. Wala ang klaro ng pagbulag ang asa niya.
0: Totoo yan.
1: Kaipon.
0: Totoo yan.
1: Mga yun. Kay, siyempre, yung muna siyong tumuti. Sa panahon, ikaw nga nga po yung magsakit. Masakit, masakit yan.
0: Totoo ang chismis.
1: Mas nindot mo ganda niya. Magpuyo na lang sa sa mga batangan araw dili na ka magtatag yun ha
0: correct
1: isa pa ayaw pang ita nalat ipaabot at pinsa may muabot siya pero namin abot pero kuan mang yapon critical man kay kung may klaro dito ang kuan nila sa magbulag si pagbubalik niya dito no, yes. Kita na na
0: yes
1: muna nga magpuyo lang sa palibay sa amin sa panahon ay sa pagbalik kaya kung magbalik ka magbalik mo ng balik ilan na na magpuyo lang siya palinawon sa siya magpasaya o trabaho ba ka
0: yes
1: may pagka na yung trabaho magpapapas ka kaya sa mga nang love life
0: yes
1: maabot na mga
0: totoo yan
1: totoo yan
0: Malagi na yung mga tagod. Mas nindot pa nga. Tinot, dili kay, dili ba good kinahanglan nga ka ng kuan, ng diretso-diretso ba? Nalay, oo. Let your emotion pa nga muhupa sa gamay, ana. Pero atakay ba, no? At, wala man ta sa unsa nga posisyon ana akaroon si Mads sa Jel. Pero kung mga isang tambag sa mga medyo guwang-guwang na niya, mo kini ako mahatag. Oh, syempre, ako ang kuno man ginako maguwang-guwang kung Jel, kaya bahinti pa man kapin si Jel. Bahinti pa man si Jel. Diba? Ikaw, pila naman edad din mo, Marvin?
1: 30 plus. 38 na
0: po. Diba? Guwang, mas guwang pagay ka na ako.
1: Mas idaran pa ko yung mga life nang matigulang po ko yun.
0: Dahil kayo pa may naon, no? Murag, kuwara po kayo ka ng... Murag ka ng... Sobra rapod.
1: Tama, wala idaran.
0: Sige. Jel!
1: Nala lang yun.
0: Ano na, kadungog ka niya, Jel?
1: Ano ba sa amin sa mga kasing-kasing bagong pabuk?
0: Yes.
1: Load po. Pagong relate po.
0: Salamat, Marvin. Sa kanunay nga andam nimo paghatag o bulawanong mga tambag dinhi sa atong letter sender.
1: Pwede mo ano the jersey?
0: Sama.
1: Pwede mo sani shout out.
0: Go.
1: Pa-shout out lang dahil sa kanunay ang friend na kami sa Davao. Og sa Thailand ako sa kong mga kay Kimberly
0: shout out daw Kimberly
1: kay Teresa
0: panghayhay na daw si mong panty ngon ni Kuan Marvin
1: na labas siguro sa panty rin
0: pila ko wala siya gilabahan ron kayo mong guru ka panty ni Kimberly feeling na Kimberly, salamat sa pagpaminaw, Kimberly. Sa kanina.
1: Kay Jumar.
0: Jumar.
1: Ang katong taga Sanol, Jersey, kay...
0: Si
1: James. Kay James.
0: Ayan.
1: Oo, katulad ni Jersey niya. Ay, pwede mo request ng song?
0: Depende yun na, karon kung makaya na to sa itong oras o panahon.
1: Katong kuan, dito sa exciting at itong...
0: O saan, saan, saan?
1: Katong... Kalimot ng... Masa ay, nakalimot ang
2: skateboard. Ayan!
0: Ugma na lang, Guru Marvin.
2: Ayan!
0: Ah, sige, ah, sorry. Sorry na mo. Ay, na ito na, hindi na po. Hindi na uulit. Anyway, thank you, Marvin. Katropa mo.
1: Exciting.
3: Exciting.
0: Guys, tama na ko aning nasaban na ko aning lisuli among up and down diri. Anyway, again, balik ko na ko. Open na nga itong linya, mga katropa. Pwede manawag 0995-994-6868 0928-5508-727 katropa. Here's another song by Nonoy Peña, Pusong Sinungaling. Para ni sa'yo, Angel. Para ni sa'yo ang nasakitan. Pakusgi mong radyo di, Angel. Namnamin mo yung sakit. Hanggang di na mo, di mo na mararamdaman yung sakit.
4: Sa aking pag-i...
0: Estos 18, patropa.

0: in the afternoon. Pusong sinungaling by Nonoy Pena, mga katropa. Ay, naku. Asya nag-emote lagi ka, idol. Dili ko ako nag-emote katugon kay ko. Ay, ako'y tulog. Oo. Honest ba ako? Ay, tugon kay ako mga mata kay 24 hours akong gising. Ganon. Malamang. Pag, malamang na. Baday wala tunog na nagtatulog. Ay, lainain man taog way pag move on para na redirection na ang panagbuwag aside sa maka-learn ka basta makalibog ang kasakit. Okay? Parang totoo na tong kay Jill Adonia, pa hindi na to joke-joke ha. Oo. Correct. Tumpak. Diba? Magsimula ka ng panibagong kabanata, hindi pa hulahi. Huli ang lahat. May pagkakataon pa ka nga. O sa mani, may pa, ikaw nga pa, paka para bumawi. Ayan. Ayan! Daw din sa lukuot. Hello, Angel. Oh, my Angel. Totoo ba yan, Ayan Roque? Kinain mo. Good PND, GRC, watching pa sa lahat. Pag-greet ko sa Dawis, Bohol. Kang Rino Bulyanday, Rodrigo Antepuesto, Enopia. Hello po, may pagpaminaw mga katropa. Ayan po sa inyo. Happy listening all the way from Bohol. Ayan, sa mga katropa na to di sa Bohol, may pagpaminaw, maadyong hapon sa inyo. Hatin na. Bye. Maunang dili mag-uol if buwagan. Kanaray tao nga mag-uwat o gitagana para nimo. Laban lang gijel. Laban gel. May hapon, DJ Reyna pa shout out and listening from Or Iglas, Calubian, Leyte. Shout out, XFM Tacloban. Exciting. Chang Shifu, good afternoon, DJ. Solid, Bamina diri sa Makchan Island, the legendary of Balandra Daguay. Angie Remo, DJ Chinita, may hapon. Randy Santisa, sa nangisugot naman tag Makchan, no? At ang hindi kami karong umaabot June 19, diya sa may Hopes Dome, Lapu-Lapu, nga umaabot nga charter day. Kundi inadani ay pahigayon nga Bisaya Fest and Celebrity Basketball. Wala, naadya sila Diego Loizaga. Sila Kuan. Andrew Mulak og si Aldrew Abrenica. Uban-uban ni Minya Dakay mo. Anak sa Didya Puhon. Uban ang amo ang main mga artist o may mga talent na mo from Liho Films. Tita Diwata o Kaplodi. Makita nyo diha si Tita Diwata o Kaplodi sa mga taga-Lapu-Lapu. Ako sa pripahipira ako skilling. Bantay-bantay nyo ilang page kaya sila ito ipahibaw sa inyo. Good news daw to. Oh, ayan. Alas 2:25 na sa kahaponon ka, tropa. Ako sa hatagan ng oras sa panahon na ito, bibira ka mga pahinomdom. Mubalik ta para sa inyo mga advices, mga katropa, sa programang X-Rated.
1: XFM. Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to kung gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yun kog dako sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan niya kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Sandown Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, pasilbing nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Sandown Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Tuloy igad ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santong Plus Coffee Mix.
3: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix. Santong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na yun ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglaban ang ulo. And then, di-awag na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C. Kaya ako ka siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa taon.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Maglaruhay daw ta ninyo, dili na to gusto. O walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. O labaw nga dili na to gusto, ang lupog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro, sa legs ni Mrs. na sinaw. Mau ayaw pag-antos, sa lupog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, o zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. O, dili na lupog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
3: Premium D3, ang bago.
7: Di ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Di ako ginasipon o nasubawan.
3: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Turbo, food supplement for men.
9: Ako si John Mari, sa ka-construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kahapoy, always hagiap po na itay para sa labing-labing kay misis. Ang sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilit kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, is kayo nung yung kamong mga construction workers diya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dito kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca o sa ka-herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: XFM.
0: Alas 2:29 na sa kapunan katropa. Atong oras, atun sa inyo ng Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C katropa. Catalyst of all vitamins sa produkto sa Yes to Health ng Santone Vitamin C. Pwedeng imnon. Labi na sa mga katropa na ito din hang medyo kinanglan na proteksyon na din lang panglawas. Labi na karong panahon na nga, grabe ang init o panahon. Ang init sa panahon, mukat na pong ulan na kung nilibas ko ang inyong immune system, dali kitang mataptan og sakit katropa. Muna nga, always choose the right one, the right partner, Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C katropa. Kining atong produktong Santone Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide, mga katropa. Labi na sa ato ang physical store nga open from Monday to Sunday, except Saturday. Nagkapahiga yun tag free consultation and general check-up every Sunday, mga katropa, from 9 to 5 p.m. Here's another song for our broken-hearted girly.

yan, mas bagay sa imo nga kanta doy. A Broken Hearted Girl by Beyoncé. Sobrang sakit naman nun. Actually, wala naman ka na broken die. Ay, dili man literal nga broken ka karon ka. You're trying to heal your broken heart by replacing someone. Oh, ano man ginaka niyo sa mga tao? Hawad kayo nga ka nang maulian nilang kasakit kung naipuli. Kaya ang dili pwede mahutdag uya ba? Dapat taga mabuwagan kay naikapuli. Nagsukot na nang ang gala ay dinigid mapulaan yun. Okay, again, dili man nato na kinabuhi. Dili ito mang hilabot. O, may makita yung pakaon. Kung man tagabayad sa ilang kanang kuan, ilang mga basic necessities. Pita mo, biginagid na. Isa ganda sa kung natunaan ka nung tuiga ay... Ako, isa yung magun makapanghilabot pang gita sa mga kinabuhi sa uban. Hindi gina kayo namang nature mag sa tao ngayon pagkasinasina. O sa'yo, maangko na lang gikuha na usahay. Hindi yung punta pwede nga dilita, maangko na na, kadi magkosanto. Mata false prophet. Pero ang importante na naka yung self-awareness. Nga makabaw ka nga, uy, nasayop ka! Mga na kong ginabot sa mga kagaling mo, nga maghinokto ko mayon ko ay, oh, nasayop dahil ko din. Ay na. Pero wala ba huwag garbo na ito usahay? Nag-iusahay nga ka nang digin at ugustod ang kunos itong kagaling nga sayop ta. Alos na, agyan na naku tanan. Tanang pagbati. So di ba na-exempted kung bata tiguang? Or paras ni kuay ni Jel. Jel ba to? Kanay mong gibati idong karon dai nga naglibog ka anak kisa mang gyud imo bantaga aga o kalimutan na ba natin yung si kuan si Andrew ba yun? Or magpatuloy na lang tayo doon sa isa kung pamilya nimo kaya na nimo dai naaram ko lang nimo gyud at the end of the day hindi magigo kabuot anay mo pero kung mangay kag tambag din ako ako yung ingon sa imo kung dili pa andam imo kasing-kasing nga musod sa bagong relasyon, ayaw lang sa. Kaya naman tayo panultiyon good nga, hurt people hurt. O sa mga nasabi sa iya, DJ, ay, kamo na rin bahala, i-search na rin, na rin, Google, ay. O pa man kayo gyan install. Hurt people hurt. Oo, sa pagka, dali pa nga pagka-explain, ang mga taong nga sakitan o gipasakitan, nakasagaran sila ang perming manakit po sa uban. Dili na tinuyuan, di pangguban tinuyuan, o. Oh. Pero kasagaran maguna na it's out of the kuwan nila sa ilang mga trauma. So ayaw sa akin. May manang next imusod sa imong relasyon, himsog nga healthy. Ang imuhang boundary sa imuhang karelasyon. Healthy inyong relationship. Una kung mangutana ka, ayaw na lang. Kahumanan na kagtubag. Sayo na kayo no. Anyway, open ba itong linya? Pwede kaya pong kumudawat o isa ka caller karong orasa. 0995-994-6868 sa Tagum XFM Davao Katropa Digital Davao, no, XFM Jensen XFM Bukidnon XFM Mati XFM Zamboanga o San Francisco Davao Davao Agusan and of course ang atong isa kakuan dito sa may gihulungan og XFM Kanlaon. Mga station niya 101.7 ang atong gihulungan kay bago ilang frequency. Ana man lang man siya, ana lang man na very ano lang man na siya very sabotable lang man na siya. Anyway, ako na basahon sa kuban ato mga pagtubag din sa ato ang comment section. Basta niya mali yung mangluod mo na ko. Day gel, ayaw na lang ang problema. Oy, muabot ra na. Sunda na lang si DGRC kaya hara. Laban, bisagway kontra. Oh, sunda na lang lagi daw ko. Ingon bitaw ko. Shout out ay ko sa akong gwapong asawa nga si Mayuson nga nagpaminaw ni Bibi Day Jamie nga nakaroon diha sa Purok Oray Mahayahan. Oh, hubay. Hubay, asa man yung hubay yung buhol, hubay liluan, asa na may kuando haman. Tama ba ko? Tama ni sila din na minaw karon. It depends. Kinsay tama ani ron, basta importante dahil maurang gid akong matcheck sa imo. Sa karon, ayaw lang sa pugsa imong kaugalingon nga. Tudluan imong kaugalingon, may gugma dito sa imo hanga. Kana bang mga tawag ani mga
nawa ako sa Pasing. Ipagkita na ko pangalan ni Kuan, oy. Ipagkita na ko pangalan ni Edward ba? Si Edward, andam nga higugmaon ka apan. Kung ikaw dili pa andam, ayo pug sa imong kaugalingon. Let the love find. Dili find siguro ilinito. Find you. At the right time, Jel. Ano ba? 20 pa man ka, Jel. Mura man kag disperada sa gugba. Ayaw pagdali. Da, suko si Charlie. Oo, masuko man. Kumanda yun. Maninood ayun. Nga pwede naman na istoryahan. Ito si Romy, dahing.

Kanta nga, ganahan ka ayo ko. Abot og nakadungog mo aning kanta, ha? Moni ang kanta. Kanta para sa mga nabuang sagkugma.

nga daydrio ng gugma ka sa tuod, moabot na bisan asa, bisan pa dili pangitabo sa ampo nga tagaan ka og laki nga buutan. Ayaw po na ng lalaki nga minyo. Niya ang nanambag labaw pong tambaganan, corrected by... Ano na ba na? Ay!

bitawsan. Nako gibasa dinhi ba. Ana siya kana ang gugma DJ RC para na sa mga taong way trabaho. Uy, kagrabe gundi mo. Tungod kay kung naa pa mo gigkabisihan dili ka nang inyong tagaagpagtagad. Daghan pang pwede buhaton sa kinabuhi DJ RC. Dili lang lalaki, dili lang babae. Tama. Kay kung ang imong panahon gigugol lang nimo sa pagpangita o gugma, malungkot ang childhood mo. Uy, mamirso na. Uy, di ba ito para sa childhood, ha? Anyway, sa imuha, Jill, hatagig panahon ng ikaw, mahibutang sa maayong sitwasyon, labi na sa isgutan ng kasing-kasing ni. Dili mo kinahanglan nga, isuga lang yun mong peace of mind tungod kay gusto ka higugmaon sa usa ka lalaki. Di lang gi makuha sa lalaki apan makuha po na sa imong kaugalingon kanang ginatawag na tong self-love. Tungod kay ang gugma tinuod makabuang. Ang gugma perti gyud makabuang. Mo bitaw na. Alas 2:46 na sa kahaponon ka tropa. Before nakuputlo ni ang kong programa. Last na lang ginakong ingon sa imong haday. At agig panahon ni mong kaugalingon kung mangutana ka ba hiniini ni lakuan, lakuan. Ayaw sila tagaig pagtagad sa karon. Mas tagaan ni mong pagtagad ni mong kaugalingon kaya mas importante ni mong kaugalingon. There's nothing wrong to be selfish. When you have a healthy boundaries and healthy self-respect. Kabaw ka ito nila. O na imong kinahantunaan. Lisod, usahay, mainang kang may batasan. Apay na, mainang kagarbo.

0: usa, pero kung dili naman taga ag boundaries imong kaugalingon og self-respect, luig ka dai kay way mo sagop gyud wa promise. When it comes to emotional support, it's about us. Ato aman ang responsibilidad sa tong kaugalingon. Kapanan sa imong pag-ampo, kay dili kina to na pwede iasa sa laing tao, kay imuha man ang emosyon, di ba na ila, ha? Di ba na to na pwede ipakargo sa uban? Tungunog alang, yourself is your responsibility, dai Jill. Ayaw ibasa ani mga laki. Kaya wapati kay bao kung mature na ba na sila o wala pa po na sila'y buot, unsa ba na din, ha? O nalutas na ba na? Pero kawa naman ko igong oras sa programang Extra Rated. Dini na lang takutob. Masunod ang programang Asintado Kauban si Katropang Eric Sheras Manain. Huwag mapuna po adlang Martes sa programang Extra Rated Kauban si Doc JJ sa Pika's Lawag. Sa ito mga kaubanan diri sa istasyon sa 88.3 XFM Cebu. Ato ang station manager John Lehman Chavez by King. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang Extra Rated. Di lang gihapon sa 88.3 XFM Cebu, katrop mo, exciting!
1: Exciting!

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: Edwin Marcinas, taga Proxay, San Miguel, Tagum City. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus lagi na akong gigamit. Ni alibyo gamay ang akong kidney. Nalugos ko kahi. Murag na ibato akong kidney. Unya ang akong blood pressure. Nakontrol po diyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold. Kay piktibo kayo.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Rigor, 57 anyos, taga Martina, sa ka-driver. Kaliato, lagi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa akong newspaper, di kayo na ko maklaro ang litra. Magluha-luha ko na akong mata, halos sidikit na lang ko na ko ang newspaper sa akong mata para maklaro lang yun ako. Dili lalim, oy. Labi na, mong drive kong sakinan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsa. Makataro na kong basa ang newspaper, o karon, pasapod kayo kung mo-reply. O chat sa akong mga po, ganahan na po kung mag-drive, kaya klaro naman gina akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Mahilig ko sa sports, maong termi kong nagapag-audition sa akong lawas. At least akong gina-consider ang pag-take og premium D3 kada adlaw aron sa ganilong layo sa sakit. Nindot siya kay mga paligon sa kabugan. Ganahan ko sa premium D3. Legit ang effective. Ako si Jason, Pagamati.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ang hotel.
7: Dili nalagi.
6: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
7: Sa muka, oy.
6: Yung ba? Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
7: I'm tired. Stress.
6: Dong.
7: Unsa man gyud?
6: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
7: Turbo?
6: Ma,

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santan Plus Herbal Soap.
3: Yan namigin.
1: Santan Plus Herbal Soap.
4: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney ug pagtaas sa dugo, ug labi na gyud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas, ug labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold Herbal Capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
6: The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya, ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold. Tungod kay kini, adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilibani gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon Plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C.
6: The Secret of Health Santon Plus Coffee Mix.
7: Ang coffee dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom mag Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak ang Santon Plus Gold tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang non-acidic vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom o Santone Plus Gold o Santone Vitamin C.
4: The Secret of Health.
5: Sa mga hilig mag-inom o kape, pilia mga higala ang pag-inom o healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni o pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya o makatabang ni para sa mga klase-klase nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Ug dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga moinom og kape, nga hilig ka moinom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay ug soybeans nga ma-maintain ug malikayan ang klase-klase nga mga sakit.
6: The Secret of Health.
9: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Santo Plus Coffee Mix, mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagmamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Bush, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
11: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
10: Bato gold tawon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
11: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og himsog sa mga tipasi.
12: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
6: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Chris Suray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Time check brought to you by XFM Time. It's 3 o'clock. Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
13: Mga katropa, excited!

0: 101.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid na din ito makatulog dahil yung baon niya. Mayroon ako ang tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inong ko Santon Plus.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa premium D3 coffee mix.
6: Ako dai si Nilson Timpo,
7: taga Samal Island.
6: Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District.
7: Ako na assign sa field.
6: Ang akong trabaho hago kayo,
7: pero nakabati ko sa radyo nga naay
6: kopi daw nga
7: premium
6: D3 coffee mix.
7: Ya camera kong trabaho,
6: kapoy yo kay pag-uli.
7: Pag-testing nako,
6: tulog ka adlaw na kong gamit.
7: Ang akong kakapoy sa akong trabaho nawala.
6: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas
7: nawala sa
6: usa epektibo dining
7: coffee day
6: dining premium
7: D3 coffee mix.
6: Kamo mga kauban akong trabahante sa water district.
7: Nasa field na sign
6: nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli,
7: distingin yung inom ning
6: premium D3 coffee mix.
5: Premium D3 coffee mix.
8: Premium D3 coffee mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
9: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bag-ong produkto?
10: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubusap kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Oh, mo ba nak? Hala, paim nang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Oh, wa day sa mood si mama pa? Paim no nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
9: Ah, sige nak, pagpalit og gaghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab na quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mabalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Suntown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Suntown Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Suntown Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Punta kayo na niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
5: Gwapo. Oh. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
4: Ya, unsa may mo ikasturiya sa uban nga wapagkagamit?
5: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
4: Kaya na kanya, salamat.
6: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
7: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
4: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
7: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
8: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
1: 107.1 XFM Dagom. Exciting!
9: Exciting!
10: Exciting!
1: This portion is brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Vision

0: Exciting!
1: Protection pa sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malugay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
2: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
3: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, tistingibla.
2: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip po sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lang si Firmi ang akong mga tiil o dili basta-basta bubigay pag naana sa race. Maayos sa ba ang premium D3 kay namatikda na ako nga di na ko ginasipon o wala na ko ginasubawan.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
6: Dili na lagi.
5: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, oy.
5: Dumbat. Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dung.
6: Unsa man gyud?
5: Nakoy turbo dietary supplement for men. Di aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
6: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Paige.
3: Leni po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad na ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
2: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
2: Sa mga butika.

0: Tikan Nationwide.
1: Punta kenta ani ata karon din hi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon ani at nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
2: Gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
1: Ya, unsa may imong kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
2: Kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Mo gamit ka mo Crop Gold.
1: Kaya dagan nga salamat.
3: Ang testimonya sa Crop Gold Gold sama is.
1: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa may imong may istorya ana bahin nga sa imong harvest.
4: Bahin sa imong harvest? Dako ko kong harvest tungod sa Crop Gold.
1: Kaya upan pa ni mga na experience sa paggamit sa Crop
4: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
5: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
6: This is 107.1 XFM Tagum.
7: Exciting!

0: Exciting!
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Mapibili sa mga butika.
7: Clariskin Beauty Zone.

0: Hair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Magsanthol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Magsanthol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Magsanthol Plus
2: Herbal Oil.
3: Ato ko, iskun pa.
4: Ang iyong bawon ng kwarta, yata ka na ka ni mamay mo?
3: Opo, papa. Putang ng mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka.
3: Saton, pati na siya. Halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yan o. Kanya, tignala sa kanong tubig daan. Him na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
7: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative.
8: Sunrise Multipurpose Cooperative.
7: Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
9: Bush Amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
10: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
9: Batogod taon, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
11: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ni ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
12: Punta kayo na ani at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Ani at nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo yung kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
13: Gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
12: Ya, yeah. Unsa may mo kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
13: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
12: Kaya nagan nga salamat.
14: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
12: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
15: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
12: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
15: Gold? Gapong turog, gapong pamunga tungkol sa Crop Gold.
16: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
17: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking energy. Iyak pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
18: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. 107.1 XFM Tagum.
19: Exciting! Exciting!
18: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Kusakarlau, niatu si Kapitan Ludi sama Nila. Apaan, sepak tabuknya sekar sada. Nalik saya sejip. Oh, kenapa liang yang pa? Kidalah saya hospital. Unya, di pengutana saya seduktur. Oh, dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga nga kung lagay man ang imong ipangutana, Dok?
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santong Paskol, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, miubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santong Paskol.
3: Santong Paskol, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
6: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Moto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anios at Tagad Jansan.
6: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
6: The Secret of Health,
3: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nagpundang inom o kape kay tumod sa aking insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom mo kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din hi kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
9: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bagong nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
9: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DM's Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Boss, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
10: O sige no, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Batogol taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
11: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
3: Ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios ng tao masayod o maandam sa maungadlaw.
12: but siya nga ang tao mabaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuli. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hingdunggi. O unsaon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna ining tulumanon ang tiyo. Sa isgutan ang mga tanda nga naisulat sa Biblia o ang nakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon ang tiyo. Ang tingo nga muhatag og pasidaan, muhatag og katinawan, mudana sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingo sa Romanos. Ug karon, aniya ang inyong alagad.

Mayong gabi sa tanan, mga higala, igsoon sa kahanginan o sa tibuok nga nasod dinhi sa Mindanao, no, sa tanan nga mga nagapatalinghog dinhi sa XFM 107.1. Mayong gabi usab sa mga staff dinhi sa XFM sa Tagum City sa programa sa Ang Tingog sa Reformasyon. O ako naga pangayo o katahuran sa tanan, ilabi na sa tuang mga naghatag o kinabuhi niining programa o sa nagkalain-lain ng mga istasyon o sa mga kaigsuunan usab nga nagasubaybay o nagapatalinghog niining programa dinhi sa Tagum City o sa XFM Davao. Mayong gabi diha kaninyo o sa XFM Mati. Mayong gabi sa tanan. XFM Jinsan, mayong gabi usab kaninyo diha tanan sa tuang istasyon. O sa XFM Bukidnon, sa XFM Sambuanga, sa XFM San France, o sa XFM Bayogan. Mayong gabi kaninyong tanan din ha, mga igsoon higala. O ako naga pasalamat usab sa ato ang CEO Doc Remilito Hoy. Mayong gabi diha kanimo Doc. O sa ato ang Vice President Ma'am Olivine Hoy, mayong gabi. O sa ato ang General Manager si Sir Edwin Garing, mayong gabi diha kanimo sir. O sa ato ang Station Manager Arnel Cortes, mayong gabi usab kanimo din ha sir. O sa ato ang Master Control Sir Kenneth, mayong gabi kanimo din ha. Kenneth J. Batukan Tagupa. O sa tanan ng mga station, mayong gabi kaninyong tanan diha, mga higala, mga igsoon. O alang sa pagtimbaya usab sa mga kaigsoonan, mga kahigalaan nga nagasubaybay dinhi nga programa, mayong gabi kaninyong tanan diha sa mga kaigsuunan sa nabunturan, mayong gabi kaninyo din ha. Mga mahal na ko sa kinabuhi, mga kabataan, mayong gabi kaninyo din ha. O mga kaigsuunan, manginaot ko nga anaaka mo sa maayong panglawas o sa maayong panghuna-huna. Niining kagabi yun, ako nag-auhag kaninyo nga kamo maga patalinghog usab dinhi sa ato ang programa Ang Tingog sa Reformasyon. Sa atong mga kaigsuonan usab sa Compostela, Brother Danny Saranya, uban sa imuhang pamilya, mayong gabi kaninyo din ha. O sa ato ang mga kaigsuonan sa Mawab, mayong gabi kaninyo din ha, Brother Bubong Osaris. Ingaman usab si Brother Daniel, mayong gabi kanimo din ha, uban sa imuhang pamilya. O sa mga kabataan, sa atong mga kaigsuonan usab sa Mati, mayong gabi kanimo din ha, Sister Jima Autida, uban sa imuhang pamilya. Brother Ilin Udalo, mayong gabi kanimo din ha. O sa Kurkurnon usab sa dinha sa kuan mga kaigsuonan nga naminaw, si Brother Plinius, mayong gabi kanimo din ha, uban sa imong mga kabataan. O si Brother Fred Tapad usab, no, dinha sa Mati ang gawisan, mayong gabi kanimo din ha. Manginaot ko nga anaa ka sa maayong panglawas o mapadayonon ka nga magasubaybay sa atoang programa sa Tingog sa Reformasyon. O sa atoang mga kaigsuonan sa Maragusan, mayong gabi kanimo diha, Brother Edwin Inuhalis, uban sa imuhang pamilya, Sister Ali,
o si Sister Marlene, o Sister Bilin, maingabi kaninyong tanan din ha. Manginaot ko nga naa mo sa maayong panglawas o pagsikay-sikay nining kagabion alang sa panihapon. Sa Bisayan Village usab kang Pastor Marlon, mayong gabi diha kanimo uban sa iyahang partner Sister Grace o si Sister Wilma. Mayong gabi kanimo din ha Sister Wilma. O manginaot ko nga naka sa maayong panglawas o ikaw usab magasubaybay sa toang programa nining kagabion, no? O sa ato ang mga kaigsuunan, Doc Manny Dumagit, din hiya, diha sa maugi hapon, na dapit din sa Tagum City, o sa kang Doc Jopri Lagit, may gabi kanimo din ha, kang Doc Vincent Usab Dumagit, bansa iyahang pamilya, Sister Mona, o sa mga kaigsuunan pa nga daghan, no, dinis tagom dilito mo maisa-isa. O manginaot ko nga kamo ana sa maayong panglawas. Ato usab nga mga kaigsuunan dito sa Digos sa ato ang pangulo si Alan nga Alingalan sa ato asiran sa ka sa gitawag og Bukidnon. Nagkuhan sila dito sa simbahan. Mayong gabi kanimo din ha. Ingon man usab si ato ang pangulo sa Digos, si Brother Imboy Abo-Abo. Mayong gabi kanimo din ha Brother Imboy. O sa mga pastor nga naapod usab dito, nga uban kanila, si Brother Junard Ikunar. Mayong gabi kanimo din ha Pastor Junard. So mga kaigsuunan nga naa sa Bukidnon, no? Sa Kapatagan, may gabi ka ninyo din ha mga kaigsuunan, no? Dili na ko maisa-isa ang inyohang mga pangalan, no? O manginaot ko nga anaa ka mo sa maayong pagsikay-sikay ni kagabion, o adunay maayong panghuna-huna o maayong panglawas ang Ginoo mag-uban o mag-panalangin kanatong tanan.

exciting dito. XFM, katropa mo.

0: Makatupa, exciting!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Par, pakuratira ko ng imong ugangan nga. Sila na mo bayan sa tubig, kuryente o konsumo kay wala na kay trabaho?
0: Exciting!
3: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: usa ka gabi, naglabing-labing ang mag-asawa na ang iyang bana, Inchi ug Dinhi.
1: Ikaw, ako kagusigaw, ha? Ako hanlo.
2: Daling.
1: Ayaw sa daling ko.
2: Sige. Ani, o. Bago ka na ko pahikapon. Bago ka na ko pagabsun. Ano nga, tumagasan niya akong pangutana.
1: O siya man, imo pangutana.
2: Kuanti, what is the capital of the Philippines, babe? Tumaga ko nun na, bing.
1: Bisin ako, Inche. Ako alam, Pilipinas, wala capital, pulo, utang.
2: Da, mayra na lagi na ako, eh. Exciting?

0: pagsalig niya.
1: Ambo to rene mo, gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
0: Ma, pasag din nalang good kugod. Kalipay man ako ni.
1: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamatik sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Pag inom mo Premium D3, ragira nakapalagsik na ko balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
10: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagawa naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
9: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
10: Inunit na mahal. Late na ako makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
9: Like yun. Basta naka-turbo.
6: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Celson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunabot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Par, alay pa kun par. Pakuratira ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.

0: Uy, kinsa man ang sigig panawag na ko? Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
1: Asa day ka?
0: Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Mga motor. Kiparter.
0: Ni kinsa?
1: Alangan kinsa pa. Si Lula.

0: Exciting!
1: Mga sekreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Subtle
2: ako di ay si Robert nga mumulupyo sa Talisay, Cebu. Na initubo nga akong bukol o ubag sa akong likod. Daghan ang doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
1: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas mga higala ang pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold herbal capsule kay balubata nga aduna kini phytonutrients nga terpenoids. Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sigyog pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og may panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic o anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom o Santon Plus Gold para makabaton o maayong panglawas o para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus o mga bakterya o mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta o Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
1: The Secret of Health.
3: Nangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas og labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga mao'y hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung mag-menopause na. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold, herbal capsule, og vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, ang Santon Vitamin C, og ubani ang pag-inom og healthy coffee, nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA, og epektibo, pangitaa ang tatak yeast to health.
1: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Ako si Karen, 23 anyos. Digin na ko masabdan ang kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up na ko, naday ning turok nga unod nga nagtibuhol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulok ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat, Gyud.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
5: Healthy nga kape pa ang imong gipangita. Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
6: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
0: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Zone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa, Zone Plus Coffee Mix. Ang Zone Plus Coffee Mix ay mapibili na sa inyong mga suking butika.
8: Nag-aanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
9: Kap!
2: Ay!
9: Pero saan ay mong birthday, Kap?
2: Eh, November to.
9: Usang tuig ka, Kap?
2: Kada tuig. Alangan na mag-sometimes.
9: Galaw-gaw! Bungo sa ito'y...
2: Exciting?
10: Exciting!

0: Ano sa naging kamatian si Mukuna ni Mumbana?
1: Ay, nahilo sa balanghoy.
0: Ah! Ang ikaduhan ni Mumbana o sige kamatian?
1: Oo, gyapon. Mm? Nahilo gyapon sa balanghoy.
0: Ah! Katong ikatulo ni Mumbana, o sa naging kamatian na to?
1: Maumaopod. Nahilo po siya sa balanghoy.
0: Muba! Naman kay ikaupat nga bana? O sa mga pagiging kamatian na to niya?
1: Ay, usaba ha. Akong gipuspusa ng iyang ulo.
0: Di ay?
1: Gahay, mga kay ulo. Ano mo kawag balanghoy?

0: Down Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Sun Tone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Sun Tone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: dapat. Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako as siyang gisulayan. Nami daw kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsya nga. Luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako. Mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayo siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: At ako, iskunta.
9: Ay, imong bawon nga kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
8: Opo, papa. Putang nga mesa.
9: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
8: Saton, pati na siya. Halo, himot ko.
9: Lang sa ha. Kaya ko, okay? Kaya ro. Kunya, nagdala sa kalubong tubig daan. Tim na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
8: B! Ah, man ako hinom.
9: Next time, ayaw yun kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, obo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Par-par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Na kay anak sa gawas?
8: Exciting!
3: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: sa naging kamatian si mong una ni mong bana?
1: Ay, nahilo sa balanghoy.
0: Ah! Ang ikaduhan ni mong bana, usig kamatian.
1: Oo, oh, gihapon. Mm-hmm. Nahilo gihapon sa balanghoy.
0: Ah! Katong ikatulo ni mong bana, usig magiging kamatian na to.
1: Mahumaopod. Nahilo po siya sa balanghoy.
0: Muba! Naman kay ikaupat nga bana, usa man pwede kamatyan ato niya.
1: Ay, usaba ha. Akong gipuspusan ang iyang ulo.
0: Di ay?
1: Gahay mong kay ulo. Man mo kawag balanghoy.
2: Tingi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas. Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bio active compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bio active compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney ug pagtaas sa dugo o labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas o labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
2: The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas o kusog ang atong resistensya o malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, hilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilabi gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C.
2: The Secret of Health Santon plus Coffee Mix.
4: Ako dyan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom ang Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar. 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules sa sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santon Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. The Secret of Health.
3: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klaseng balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinakapirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Ug dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga moinom og kape, nya hilig ka moinom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay ug soybeans nga ma-maintain ug malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
2: The Secret of Health.
6: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit.
7: Santon Plus Coffee
6: Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santo Glass Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Glass Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Kapitan, kapitan, utana ko ba?
9: Uy, unsa man ka na, Archie?
8: Unsa'y pinaka-bigaon na subject sa school?
9: Kuan na siya, Apo. Ha, Archie? Kuan na siya? Mat?
8: Ha? Ano mat man?
9: Alangan, kay daghan man kayong X.
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Makatrupa, exciting!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Uy, par! Aminaw ra, good par! Pakuratira ko lang imong uyab nga. Wa pa na ikay tuli!
0: Exciting!

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka. Kay naana ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi. Kauban si Cinderella.
2: Hi, baby. Putahe sa gabi na.

0: lagi ngon na dili ta mag-assume. Kanagong pero di magin maiwasan bitabi nga mag-effort gid pud gani tanu kay syempre we were like expecting na unta ing ana ang relasyon mag-work out kit siya kay nag-effort ta pero ang atong effort man kay effortless. Yun sa hello B, maayong gabi po sa tuang tanan. Galuya ko sa kita kong mga TL. Welcome po sa taong programang Putahe sa Gabi. Yes po, ako po ang iyong makaubang karong gabi una nga nagsugod na punog kapagaw. Pasensya igid gamay inyong Disney Princess. Pero bitaw oy. Welcome po sa taong programa nga inyong madungog sa Tibuok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Ala, sorry po. Oo, ang inyuhang Disney Princess Bisaya version Cinderella. Madungog usab niya sa official radio station sa Radyo Amigo. Ug masilip ang ato ang kaanyag. Masilip po din nga ito ang kaanyag sa itong mga official Facebook pages. Palihog ko biha. Pa-follow, pa-like, o pa-share sa ito ang 101.7 XFM Bukidnon. Live, usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Ingon man sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Live usab kita sa XFM Pagadian City, XFM Cotabato City, XFM Ipil Zamboanga, Cebu Gay, and ingon man sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Oy, kumusta man ang inyong mga adlaw din ha akaron? Kumusta man ang inyong pagpanikay-sikay din ha? Unsa may gikabisihan ninyo? Ngano na nga pa? Ngano na pagaw man kaday? Nigid na kog lapel bay. No? 2 weeks pa lang ni pero wala na wala na ang tingog sa Disney Princess. Laban lang din ha Adzai, pinili mo yan. Oh, basta ingaan na lang din ha. Kung unsa man ninyo magkabisihan din ha akaron, hopefully nga mahuman na mo makapahuway mo sayo-sayo. Kikabalo kong sayo na pod kayo mo ugma. Og sa mga nanihapon pa lang din ha akaron, o panihapon jud mo og tarong ha, magkaon og daghan ha. Kay wala ra bay nagaamping nimo. Ang paningkamot din ha, ah, kay dako naman ka. Ayaw na kay ipababy imong kaugalingon nga mag-expect pa ka nga, mag-chat-chat pa siya nga, mangutan na pag nanihapon na ka, huna-huna, ah, may ragid to siya sa permiro. Ha? Oh. And syempre, karong gabi una, ang ato ang programa, hatid po kayo nato sa mga produkto sa Yes to Health. Ayaw kalimot kapag ka po pampaligon sa immune system. Importante gyud ang Santon Plus Gold o Santon Vitamin C nga atong inumon 3 times a day aron mas ligon gyud ang atong immune system. Syempre malabanan nato ang mga sakit-sakit nga dala sa pangit kaay nga panahon. O kana kani nga tong mga produkto sa Yes to Health ha, mapalit kini siya sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide. Available usab sa South Star Drug, available pod sa The Generics Pharmacy, and of course sa Generica Nationwide. Pwede na usab mapalit sa mga duol na XFM stations o kung diri ka sa Bukidnon, mapalit diri sa XFM Bukidnon sa second floor sa Tala-Tala Building. Diri naman ka na siya sa My Car Bahal Street o sa daang PhilHealth Office. Mag-chismis tabi? May na lang na ate yung mga chismis karong gabi una kay Murag. The whole day po ta nagseryoso sa itong kinabuhi, no? Para po sa itong Sir BB question for tonight! Sakit lagi ay. Ato ang Sir BB question for tonight, hatod ka na ito sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag ka po di kalidad na gasolina ang atong gipangita, kanang gasolina nga dili ka ilaron o pang international ang brand, wow! Pili agyod ang magpagasolina sa El Ilion Shell Mobility Station. Diri sa Bukidnon, adon na kita'y branches sa Maramag, Valencia, and duha kabuk diri sa May Malaybalay. Ang isa'y sa atbang sa May Polymedic, ang isa'y sa atbang sa Malaybalay City Hall, or ang gitawag nato nga Shell Kasisang. Unsa daw feeling anang mag-assume ka, pero dili ikaw. Wow! Pariharagin na to siya sa kanta kaganina nga, ako, siya imong gusto. Ay, ay, ay, ay. Isa to, ang sa'yo itong kanta ha, ako sa paha, pero ganahan kay kumagwan ani, i-recall na to gamay bi. Ako imong kauban, pero siya imong gipangita. Ako! Diba? Sakit kayo huna-hunaon, bitobing nga kanang abinin mong ikaw na ba? Kaya syempre, ikaw gudang iyahang nakauban for the rest of her life, for the rest of his life. Unya, pag ando di ay to kay, sa'yo nagtagal, sa iba kinasal. Wala ako higi padungog-dungogan ha, basig mag-ingon na po mo din ha, ang padungog-dungog, wala ko. Naragod na sa inyo ha, huwag nakadungog mo din ha, naragod na sa inyo, masakitan mo, wala na ko'y labot, ana ha. Ay, ang inyong mga reaksyon karong gabi una, pwede ragin ninyong i-react sa itong official Facebook pages na naka-live garoon. And pwede po sa ato ang official hotline number 0975-474-9153. Sample! Ito, joke raha. O, basta ka na ha. O, diharan mo pag-react, diharan mo pagpagawa sa inyong mga hinanakit kay basin. Isa pod mo sa akong ginapadungog-dungogan karon nga naka-experience anang nag-assume pero hindi na pala ikaw. Medyo masakit yun ha. Sakit gid ka ina siya, baby. O, yung mga gabi po sa mga naakaroon sa Facebook Live kay Ma'am Josefina Tinambunan, sa tanang mga taga-Bugkaon, nag-watch ito ang live. Always gid gina siya nga nag-silip sa ito ang Facebook Live. Ako ang manghod si L. Jane Adaya. Thank you! May gabi diha ang manghod. O, yung mga gabi ipod sa ako ang mami nga naadin haakaroon sa may Hong Kong. May gabi, Mami Jacqueline Labis at tanang mga OFW na namino karon. Thank you so much. Thank you! For being our avid. Paminti nga pagpamino sa to ang programa o sa walang sawa, ginag pagsuporta sa to ang mga programa. Dari sa XFM, gikan buntag hangtod kagabi on. Hello kang Ma'am Rachel Pantonial. Hello po sa Pantonial family di Malay Balay City. Thank you! Monski, anin yun, kuwer po may gabi din haagi. Mingaw ko ni Noy is isabilito. Ano bito, Nong? Nong? Bito ay, uy, kumusta naman si Sir Isabilito Murag last ad to na update na ako, murag nagka-love life to, nagka-problema to siyang love life eh. Uy, kumusta naman ka Sir Isabilito, gi-pangumusta ka din rin, Monski, oh. I hope na you're doing well. Hello, katropang Cindy, makamingaw, mamina. Uy, may gabi! Katropang Jezreel Itang, kumusta naman ka diha, Sir Jez? Oh, it's been a long time. Si Sir Jezreel ang naging tulay ni Junalu. Isa sa mga tulay ni Junalu sa puso ni Kuan. May gabi rin ha, Sir Jez, and I hope you're doing well. We missed you so much. Napabagi hapon si Sir Jez sa Tagum, no? Nagbalita gihapon siya. Wala na ko i-update sa inyo ha, di, Sir Jez, because so very busy na gigkayo ang imuhang disciplines direct. May gabi rin ha, salamat kay Sir Jez sa imong pagsilip sa Facebook Live. Ay, asa naman si Double B? Marga, kaning sabtanan nyo na ito ang Disney Prince, ha? Kaya busy-busy po na siya yung life. Dili na siya, wala na siya kakabisi sa love life, kaya wala pa na siya love life ron. Buak! Wala pa na siya love life ron. Ha? Ay, thank you so much sa text line na ito, no? Palakpakan si Bibi Jow, very update. Kaingon dyan ko, Bibi Jow. Di na ko ganahan mo sakay ni mong magdali-dali ka. No? Abi na ko mamatay na kurong adlaw. Gabi, pag-ingon bito ni katropang Jonathan Lee Soriano nga, huy, nag-off air. Huy, dali-dali siya dog. Ayaw sa bunta. Okay, kanang gusto pag inabuhi biya ang Disney Princess. Ay, bitaw, Bioy, o sa inyo ha, mga gipang buhatan din ha, akaroon, no? Hopefully nga okay lang gid mo din ha. Hopefully nga wa mo gi pang sapot. Labanan nilang gid ang ato ang mga sapot-sapot din ha. Kay wala gid tay rason magsapot-sapot kay poor ta poor. Poor ha. Bitaw bi, ilabi na sa mga mag-asawa din ha karon, basi nag-away-away na mo din ha. Basi na ano may mga gipang kabiklan din ha. O paningkamot gid nga mo okay nang inyong relasyon ugma sa buntag, dapat magmata nga okay na mo. Dili pwede nga matulog mo nga naglain pa inyong mga buot. kay na giingon ba na dapat dili daw paabdan og sunset ang inyohang panaglalis. Isa sa mga sikreto po sa relasyon aron himsog, aron nga forever or long lasting gid gihapon mag-abot gid mo sa panahon na gusto gid ninyong maabot. Kinahanglan ang pagsinabtanay sa usag-usa, pagminahalay, pagiging honest, loyal, and at the same time, pag-abot po sa satisfaction sa imong partner, ayaw kalimot, present na po ang atong Turbo Men Enhancer. Ang atong Turbo Men Enhancer, designed na siya for both men and women, pampadungang kini sa kusog, pampadugang sa kananggana sa mga kababaihan, ilabi na sa mga kababaihan nga, perminti na lang mubalibad, kay gikapoy, nakobi, deserve yun ni mga paliton, ang atong tag 85 pesos per capsule lang po, na Turbo Men Enhancer, available na po sa mga duol na XFM stations nationwide.
1: Turbo user, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, may palit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumarna ako sa Turbo, grabe. Naka-series pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga botika sa inyong dapi. Turbo Dietary Supplement for Men.
3: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Diyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ako sa balay, maghatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa lat ninyo pag turbo na mo para gahi pirmi ba. Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
1: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. Try na ko, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kanin produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat alas dalan, mga abog, pasok sa kumata, na magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, manapahanap. Higir man ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batian jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kay akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, pagpila inyong gasolina.
9: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

0: Balik kita sa itong programa karong gabi una ang putahe sa gabi i hatul usab ka nato sa Mommy's Child Maternity Clinic. Nakubi, kung ikaw nagplano nga manganak or buntis ka karon, wala pa ka nagpa-prenatal check-up, bisita ha po ang pinakaduol ng Mommy's Child Maternity Clinic na himutang sa May Moreno Street o Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, Bukidnon. Kilid lamang po sa Das Marketing o Arby's Bake Shop. Nakubi, zero billing po. Ibig sabihin wala kay bayaran kung ikaw magpa-prenatal check-up, manganak. Oh, libre pa gid ang newborn screening sa imuhang baby, libre pa gid ang pedya sa imuhang baby ay ha kamuli, libre ang imuhang tambal, libre ang imuhang feel health assessment, unya naa pa gid kay pa cashback. Asa man ka ana nga nanganak na ka, giulian pa kas imuhang kwarta. Mo nang bi ko nga ikaw diha isa ka buntis ug wala kay budget, bisita ha po ang pinakaduol ng Mommy's Child Maternity Clinic. Pwede usab ninyo silang makita sa ilang official Facebook page, Mommy's Child Maternity Clinic or Malaybalay Paanakan. Oy, wala ko nag-inasaron, V, ha? V. Nanakoy ka uban for the very second time around. Himala! Ladies and gentlemen, presenting to you our baby boy. Baka! Let it be. Let it be. Yeah. Let it be. Double B. Nangisa mo ang kuha mo. Double B.
1: Baka, Kuya P.
0: Hello, Double B. Ala, sandali lang. Oh, sige, one more time.
2: Okay, may gabi, may gabi, may gabi. Mga soaking big funny now.
0: Isa mo na ito ang tayuan ka ron, Double B. May gabi, Idiha, Double B. I'm really glad that you made it tonight.
2: Kaya, yes.
0: I know na most of your... yes, welcome, yes po.
2: May nanuktok na. May kumatok.
0: May kumatok. Buksan mo daw ang pinto, Double B.
2: Sige nga.
0: Kinsa na. ikaw ni? Nagunsa ka din eh.
2: Oh, yeah. Oy. Ako ni.
0: Sige daw. Ato ni siyang murag tarong-tarong na ito, Double B, ha? Kanang, murag, dramaho na ito ni siya.
2: Sige,
0: improm to nga drama.
2: Okay,
0: sige.
2: Sige. Largets.
0: Larga, Bibi Jow. Naay na nuktok sa putahan. Abrihan ko baka ni. Abrihan.
2: Yeah.
0: Nagunsa ka din eh.
2: Ako diri kay nangita ko kang Disney princess.
0: Ha? Nga naman?
2: Mapalit kong sabon nga Sangton Plus.
0: Oy! Yan na!
2: Sangton with glutathione?
0: Oy, kay mamisita, di ay to. Oh, ay, sa mga mamisita, ay din ha, make sure nga walay baho ang inyong mga kilikili kay turn off with kayo, Double B.
2: Yeah. Diba? Kanang baho nga, kanang singuton pag yun.
0: Pagsulod sa balay, nanuktok man nun ta, pagsulod, di ka sulod kay na turn off kay bahog ilok. Oh. Ayaw, gin mo pagsugot, anang ingana, baby. Kinahanglan dyan na inyohang solusyon na ng mga baho sa inyong kalawasan.
2: Yes.
0: Gamit mo ito ang sabon na Santon Plus Herbo Soap na kinis siya yung mangosteen that has an antibacterial effect. Mutabang kinis siya nga mawala ang mga baho-baho sa kalawasan. Mupress ko pag imuhang paminaw.
2: Mupalit ko, Ana, bebe. Kaya basig magwapo pa day ko.
0: Gwapo naman ka.
2: Ah! Basta mo pa.
0: Kuan lang, pasamutan pa gid na ito.
2: Yeah.
0: Diba?
2: Ba?
0: Oy, atong nga ito. Bago na nga ito ang survey question karong gabi una, Double B. Unsa daw ang feeling, anang nag-assume ka pero dili ikaw.
2: Ooh.
0: Pwede ba daw i-drama ang turbo?
2: Ha? Huh?
0: Pwede ba daw i-drama ang turbo? Ala.
2: pwede ba siguro?
0: Sige. Ang sa itong drama ano sa turbo, ha? Sige, Bibi Jow. Larga. Uy.

0: nagbitbit ka garbo?
1: Oh, kung ihatag sa imo mong bana.
0: Okay, klaro ba? Abi ba naman na ako ukuan mo na to? Okay, bitaw ha, ihatag mo ni siya ang nindot ng mga kanang yung pasalubong ninyo sa inyong mga bana. O, ang atong Turbo Man Enhancer. Double B, pwede na ganda ikaw ayo.
1: Ansa man?
0: Pwede na ganda kita mag-shift into drama, gede ay.
1: Ah, okay tayo.
0: Okay.
1: Why not?
0: Pwede na bang gede ay, uy. Oh, mangita ka. Labi nagdungagan na tong cast, naa si manager, naa si Bibi Jap.
1: Ah, uy.
0: Gubot ang kalibutan.
1: Oh? Pasailuagin may tanan gid mo bilar og
0: ay nako. Dunay probability nga mag-assume ang isa ka tawo labi na kabalo siya nga siya to og number one, guilty. Second, do na may cold relationship and you think that person can talk to you in person. Mogid na. Maing gabi, mga katropa, higala, amigo, amiga, diri lang taha. Oy, maing gabi sa mga taga-radyo, amigo. I think si Kuya Lem yata karon.
1: Maing gabi.
0: Maing gabi din ha, Kuya Lem. Thank you so much. O, nagkagwapa naman among Disney princess na in love na guro ni.
1: Dugay ra.
0: Dugay ra, magod ko in love.
1: Dugay ra, in love.
0: Murang ibaligyaay na gani ko. May gabi din ha. Oy, may gabi po kay Ma'am Ann Abapo, mga OFW ay, nato sa Singapore. Hello, Pinas. Good evening. Especially sa to ang Disney Princess sa Bukidnon.
1: Wow.
0: Sakit ba yan yung mag-assume taon niya? Mahibalaan na lang nato. Lahi man di ay out.
1: Tinood.
0: Nakasuway na day ka, Ma'am Ann, nga mag-assume. Ikaw ba, Double B, nakasuway ka na ba nga mag-assume?
1: Many times,
0: like example.
1: Many times, kanang mag-assume ka nga. Nakabalo na siya sa feelings ni mo, pero wala di ay.
0: Gina-ignore niya.
1: Oh.
0: Nakasuway na kaanang ka na nag-assume ka nga, gusto ka niya, pero ang ending...
1: Basta di ay. Actually, kita mga lalaki, kami mga lalaki, baby.
0: Mm.
1: Kanang naman gina yung mga, gitawag na to nga instinct ba? Pero usahay, mas sobraan lang po. Muna nga mag-assume, sobra ka-assume. Kanya, magsilos, isag walay sila.
0: Huh?
1: So, kanang normal na po sa mga lalaki, uban ngayon na ana. Pero mula gina.
0: Nagkasilos po di ay mo?
1: Ha?
0: Kaya sa pagkabalo na ako, ang mga lalaki, dili mo, dili visible sa inyo hanggang selos-selos mo. Pero, unsay mga ilhanan? Sige, ato nang i-serve question siguro, Ugma. Pero, siguro a little bit of a hint. Unsay mga ilhanan nga gaselos si Double B?
1: Mostly, masuko, masila sa kuha, hindi man kung magsilos.
0: Pero ang tinuod?
1: Na yung mga kabog. Kabog ba sa imuhang dughan ba nga kanang kuan? Pero dapat magod pag magsilos. Ingon sila nga, di ka gumahan, kaya di ka kasilos. Kanang dipindi magod na unsaon ni mo pag handle sa silos.
0: So tama gindi ay kay kami mga babae manggod. Isa sa mga hinungdan nga nang makig-away mi sa mga lalaki, ilabi na sa mga uyab na mo, mga dami. Dami. Isa sa mga hinungdan ha, mo ingon jud mi nga, dili man gid siguro kuni mo love, kay nganong dili man gagaselos. Nganong dili man mo ginapakita nga gaselos ka. Pero ang tinuod ay gaselos di ay mo.
1: Gaselos dili lang na mo ipakita nga kana bitong kaya bitong masakal na bitaw na sa amo ang mga babae, ang mga di na mo, labi na sa ako, di ko gusto nga kanang makita na ko ba nga tungkol sa ako kasilusan, marag masakal na siya. So, ambot lang po na mo, mapukoy uyab.
0: Ay, sa mga namino din ha, Karon B, kuwaan na ninyo ni akong amigo in town,
1: maluwi mo. Pag-deliver na sa Ninja Van.
0: Luwi na kayo, pa-deliver na lang gina mo ni free. Free delivery. Kaya murag magpasko na po, murag wala na po ni siya inspirasyon.
1: Oh, yes.
0: Lain ba na siya pasta ka ng magpasko o mag-New Year, wala inspirasyon, kaya di dyan ni mo, anong istasyon?
1: Maninood.
0: Magkabuang na ginmig paabot, anak sa iya.
1: Maninood.
0: Ay nako, Double B atong silipon. Oy, Double B, ingon si Ma'am Ann Abapo.
1: Yes, hi Ma'am Ann.
0: Ana si manager ba nga? Wala day kagaselos ato niya, Double B, bisan lahi na ang gikuyugan.
1: Buwan, kanang nakabalo na magod ko nga lahi na yung giubanan.
0: Lahi ang giubanan o lahi ang giprofile pic?
1: Dili, siya ang giprofile pic.

0: Lahing na yun. Dili na gito silos. Kay kuha na bang gito? Kanang sakit na yun ba? Kanang kuha na yun? Kanang time na yun nga. Murag mag, magkuha na ta. Mag... mag-undang na taani kay nanamay kuan.
1: So naka-relate na kasagat. Aray! Aray! Nako! Oh.
0: Ano kay? Sus. Pero oksilos. Kuan magod to kay gisultian man ko nga nagkita sila sa bus.
1: Ohoy.
0: Ex niya sa high school. Oh, nakita sila sa bus.
1: Mhm.
0: Oh, unsa may rason nga isulti man nimo na sako nga ex man nimo na?
1: Gusto niya magselos ka.
0: Oh, nga wala naman sako. So, mo to yang gipadayon.
1: Manhid kasi kayo. Oh, wala na layon ang mga tubag. Manhid kasi kayo, boys, hindi kayo nagsiselos sa amin.
0: Dili na sa dili pod ninyo kamo pod mga babae.
1: Ay, oh, guy.
0: Ha, ayo po mo pag palabi o kuan kay nangyong mga lalaki nga lahi og response, nag-uban nga, nag-uban lalaki, mag-inom dayon, maghubog, magkuan. La, pero sakit, sakit man siya, pero i-carry ragin na to. Kay unsa unta man, di man kita ang gipili, para murag katong kanta ka kanina.
1: Oh.
0: Ikaw ang naa, pero siya ibang ipangita.
1: Ah, grabe na dumot, oh. Unsa daw feelings, nag-i-profile pic sa lain ng imuhang uyab. Ay! Alagi, diligid ako nitira sa imo si Manager Jude.
0: Ha, unsay nakita. Unsay?
1: Unsa daw ang feeling ay nang gi-profile pic sa lain ng imuhang uyab.
0: Manager. Kita ra ba jud ko nga naagtang ra ba gito imong kuan ba? Manager, naagtang ra ba gito imong kuan pila? Sakit manager oy kana mamugnaw ka, mura ka gitakigan, mura ka gilubog sa ice.
1: Unya double B, sakit. Ah.
0: Sa man, ini ako na yung nag-topic. Ano yun?
1: Murag ikaw gaya mong ibaligya. Ana si manager niya, kung ako yung magselos double B, simintuhon na ako sulod sa drum silang duha. Lahi ni?
0: Dayon, ipakaliring dito sa bye-bye yun.
1: Kabalo ba ka lahi ni among manager, labi nagmasuko ni? Ayaw gin iban ayaw gin na ibandana ang imuhang picture.
0: Kabalo, kabalo, yung kuhanan niya. Kay...
1: I-post gin ka na.
0: Kulba kayo target point dito sa kwan.
1: Di ni mahadlok? Mahadlok wa. Ako makulba-kulbaan ko ni sa iha, pero siya, wala paki, oy.
0: Anak yun, ang magtanaw na lang mo'y mabalaka.
1: Oo. Mas stress lagi mo mag-una-una. Hi, kang G, di ka mo ng Carmen Buhol. Gwapa kayo ka, baby. Ah! Nanapod mo na yung
0: gwapa,
1: mga...
0: Gwapa, mag-inipirmi.
1: Gwapa, pirmi, oy. Ikaw daw maulan-ulanan.
0: Yeah. Sana, oh.
1: Sana all kaya. Gwapa bitaw ka, bibi. Mura man kag napugos in tawon, oy. Kana, bibi, akong istorya, anak. Sakit, bibi, labi na og bulagan. Oh, mura gid na akong maingon. Si Arman, day ng Buhol. Hi, naglibog talaga ako sa imuhang message 9972. Plano na kitang i-block talaga. Napay sa'yo kayo mag-text, ha? Si Bongbong ng Buhol. Ay, Bong!
0: Manong ayo gabi.
1: Gubot na ang Pilipinas, Bong. Napagyapong ka rin, ha? Kumusta naman ka din, ha? Oh, Bong, may pa si Bongbong na minos sa XFM.
0: Yes. Ay, so, kumpiyansa niya kay...
1: Na, delikado. Oh, delikado yun. Oy, biyo niya taon-taon, ha? At ang ininyong ato ang putahe confession. O sa napod gabibi na to. Ang nisalig sa to ang programa sa XFM Network Philippines. Nagpagawa sa iyang mga hinanakit.
0: Yes.
1: Yes, ang atong putahe confession. O sabhatod ka na to sa...
0: LL Yon, Shell Mobility Station. Mm-hmm. Okay, ayaw kalimot, mga... Katrupa na to nga mga drivers diha, mga multi-cab drivers, tanan nga mga muga, gumagamit sa to ang produkto sa Ililion Shell Mobility Station o sa Shell mismo, no?
1: Mm-hmm.
0: Ang discount nga 5 pesos per liter every 1,500 din mga tubil sa to ang V-Power.
1: Uh-huh.
0: Maximum cap of 60 liters. Og sa to ang fuel save gasoline every 2,000 na mo 3 pesos nga discount. Maximum nga po na siya og 60 liters. Tama na siya ugma alas 12 sa gabi or 11:59 po, no? Dayon sa katong mga nakakuha sa fuel subsidy sa gobyerno, naami dito, pwede mo serve ninyo, bisita lang mo dito, no, sa tuang buhatan. Mm-hmm. Patubil na, ayaw na pagduha-duha, kay quality na, barato pa, plus maka-earn pag yung kaog points sa tuang Shell Asia.
1: Yan. Kaya nga ito ang mga points din, ha? Abi, magamit din na niya siya in the near future, like magpagasolina, mag-shopping, yes, sa Shell Select. So, daghang ka siya benefits, good be kung sa El Ilion Shell Mobility Station ka magpagasolina.
0: Dahil ako na ipahibalo, Bibing, ito ang Shell Select is now on 24 hours.
1: Woo! Open!
0: Human sa itong programa diri, pwede mga pinito. O tanan nga mga suki na ito, nga mga nagbiyahe, paingon Davao, paingon CDO, pwede mo mag-drop by.
1: Kaya saan na take effect?
0: Na yung CR, last kuan, murag ikatulo na kaadlaw karon.
1: Wow!
0: Una sa ito ang Ililion Shell Select, Valencia, Bukidnon, sa Mayhagol. Na sila sa 12 midnight sila magsara.
1: Yun, at least naan na gyud no, nga nag 24 hours na gyud
0: yes.
1: Ang atong Shell Select. B at ang ininyo taod-taod lang atong putahi confession, mubalik po ang ato ang programa. Paguman po sa pipila ka mga pahinumdum kauban po si
0: Double B.
1: And of course ang inyohang Disney Princess Cinderella, dirigi hapon sa XFM Network Philippines.

0: Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay kong pasalamat sa Santon Plus Gold. Tumanggod, sir. Dinigdom akong dinulan niya. Dugo. Dugo na ko. Nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o blow kasi nakita ko nga. Adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba kong menstruation?
0: Santon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Dugay na day ko nagproblemaan sa ako ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. So wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usaka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
10: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
11: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, unsay na adid to?
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuot? Wala gyot?
11: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
10: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
12: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
13: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
12: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, pirmi.
13: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
12: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
14: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
15: Alas G's sa gabi.
16: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
17: Mga katropa, exciting dito!

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
0: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa rin.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinawa!
0: O kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwedeng imasin?
6: Pwede.
5: Uy, huwag mo lang didiinan.
0: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Welcome sa itong programang Putahe Confession. Kini ang inyong safe wall or inyong shout-out wall kung nasa pwede ninyong ipagawas ang inyong mga hinanakit. Kauban gihapon ako sa Pikas Lawak, ang amo ang pinakagwapong Double B.
1: Yes!
0: Kauban ako si Double B nga maghatag sa inyo karon og mga kasaba. Kanagong nagpatambag ani unta ka sa Putahe Confession pero nakatilaw kag kasaba. Kasaba ki. No? Sige lang, dawat-dawat lang kita, Ana.
1: Dili na kasaba, ha?
0: Dili, oy.
1: Dili na kasaba.
0: Kuan na siya kanang, it's a form of love.
1: Yes.
0: Through actions and words of inspirations.
1: Yes.
0: With expression.
1: Yes.
0: Da.
1: Para mag-mat gon ba?
0: Kurik. May gabi sa ko. Ay, friend, may gabi din hasi mo si Nicolo Aniten Salvador.
1: May gabi.
0: Naka-fink-fink na taroon. Ano bitaw niyo? Ay, kanamuga pa lang dito sa... Gapo gid among suga, guys.
1: So?
0: Ang among suga gid makapagwapa gid siya og samot. Mo na nga. Ganahan kami magtambay, dearie. Ay, nako. Bitaw, B, ang ato ang Putahe Confession. Oh, rated SPG na siya, B. So, mahangyo mi sa mga ginikanan nga naminaw karon. Basing inyong mga anak, wala pa nang natulog, nag-assignments pa, pero namina sa to ang programa. Basing mga naami, mga ma-mention ni Double B nga mga words na dili pwede sa ila. Kamu na lang,
1: yes.
0: Kamu na lang explain. Kay layo kay me.
1: Correct.
0: LDR me.
1: Yeah.
0: Sige. Double B na nata maglangay pa, no? Kay ang ato ang letter sender karong gabi una. Excited na kaayo. Grabe nagpanikad na gidintawon ni siya. Isa na siya sa mga biktima anang mag-assume. Unsay buhaton nimo, Double B, kung ang imuhang ex naminyo na, tapos ang pangalan nimo gipangalan niya sa iyahang anak.
1: Nakoy na ila na.
0: Ala.
1: Hangtod karon.
0: Uy.
1: Away, pirmi sa sawa.
0: No? Diba, mag-create siya chaos, diba?
1: Yes.
0: Nakay na remember? Nakay na remember? Unsa man?
1: Bus?
0: Dako kay katawa si Bus Jao.
1: Pads.
0: Huwag mong burahin yung pangalan. Dahil po niya yung istorya kay Gininong Doong X.
1: Daghan man mga instances kay kunana.
0: True. Pero kanang magong imuhang kuan pod kanang naiuban magud nga siguro in good terms ta sila. So
1: kanang
0: yes. Dili man. Pero ang pinakadakong insulto diha Double B ang ipangalan, ang ipangalan sa iyang anak ang imong pangalan, which is ex ka naman.
1: Oo, kana questionable na gina siya.
0: No. Murag it's either naka-move on na, nanimalos ba?
1: Siguro. Ba, yung nana.
0: Tingnan natin. Di namin maglangay pa, B, tungod kay nagpanikad na po ang ato ang letter sender for tonight. Let us all welcome our, mura mag-MC? Atong i-welcome ang ato ang Putahe Confession.
2: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
3: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahe.
4: Kay kini nyawa, hasklang jiwa agyo.
2: Violence.
5: Saksi mo ah! Papriso ka! Aga!
2: Sexual. Horror. Droga.
6: Ayaw di ma.
2: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Huwag sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawagan lang ko sa ngalang Rayray. 7 katuig, Cinderella. 7 katuig, miss, akong uyab. Apan nahimo pa niyang mag-cheat sa usa ka babae nga iyahalang na ilhan sa sulod sa usa ka buwan. Ang pinakasakit pagyud, Cinderella. Kasal na sila karon o gaduna na sila'y anak. Magduha ka tuig pa lang gid mi nga nagbulag, Cinderella. Pero ang tud karon wala pa gihapon ko naka-move on. Gina-stalk gihapon na ako ang iyahang Facebook, Cinderella. Pero bag-uhay lang na ako'y nakita nga gi-post sa akong ex na nga nag-assume jud ko na basing hangtod karon wala pa pud siya naka-move on sa ako. Naa sa family picture sa iyahang asawa, kauban ng iyahang anak, Cinderella. Pero ang akong gikalagutan, Cinderella, ang akong gikainggitan o ang akong gikatingalahan, ang pangalan sa iyang anak, Rayray. Mao ka na siyang ako ang nickname, Cinderella. Pero wala na kayo na siya ginagamit na ako. Sukad nga nagbuwag ming duha. Sa akong huna-huna, Cinderella, siguro wala kabalong yung asawa kung asa gikan ang pangalan nga gipangalan sa iyang anak. Na siguro, Cinderella, na maskin pamilyado na siya, siguro kakahuna-hunaan gihapon ko niya. Gaka-remember gihapon ko niya. And love gihapon ko niya. And maskin papano, Cinderella, sa pagpangalan niya sa kong anak, sa iyang anak rather sa kong pangalan, basin diha na remember niya ang among mga kaagi. Muna, Cinderella, wala ko nakahulat. Nag-message ko sa iha sa Facebook. Murag trip lang na ako nga siguro asaron lang na ako siya. Sungugon. Pero dala pa dungog-dungog ito siya, Cinderella. Ang akong message sa iya, ha? Uy, ikaw ba? Ayaw ipahilata nga wapa ka naka-move on sa ako. Kabalo bang imong asawa, ana? Cinderella, medyo gikulbaan ko sa pag-send na ko anak nga message sa iya, ha? Ikabalo ko, joke lang to. Pero adunay sulod. Adunay sulod nga pag-ampo, nga pag-hope unta. Nga unta, aduna pa siya'y feelings ngadto sa kuha. Kay masking kabalo kong mali, bawiun na ko siya sa iyang asawa. Ug ni-reply siya, Cinderella. Ug niingon. Kanang nickname, kanang pangalan ni mo nga gigamit na mo, pangalan na karon sa among iro. Nasakitan ko, Cinderella. Nasakitan ko kasi tinuod lang. Kabalo di ay ang iyang asawa. Kaya ang asawa mismo ang nag-reply sa kuha. Giinglan ko niya nga dili ko nako mag-assume. Pero ang akong gitubag sa iya, Cinderella, wala ba siya gakasakiti? Bagong miyembro sa iyang pamilya pero gipangalan sa kuha. Nikatawa lang siya sa iyang reply. Ni-reply ang ako ang ex ug niingon, respeto na lang daw unta pod sa iyang pamilya. Peaceful na daw ang ilang panag-uban ug dili na siya gusto nga samukon pa nako. Wala na daw mi ug dapat dawat na daw nako. Ug kung unsa man ang mga pangalan nga ma-involve sa iyang pamilya, dili siya about sa ako. Cinderella, sa tinuod lang wala pa ko naka-move on.
Pero kahit papaano okay na gidunta ko. Pero Cinderella, sa akong gibuhat nga gi-message na ako siya kay nag-assume ko nga basin ako pa. Kabasin love pa ko niya. Mas nasakitan ko. Nasakitan ko sa papang-insulto sa asawa nga doon sa huwa. Nasakitan ko pag wala ko kabalo kung unsa akong pagbation karon. Kanang trip nga, mugawas ko sa balay nga feeling na ako wala ko'y ulo. Feeling na ako ginatabangan ko sa social media nga asyumera kaayo ko. Cinderella and Double B, mangayo ko sa inyong tambag garong gabi una. Unsay angay na akong buhaton, aron kahit papano, makamove on na gid ko sa hingpit. Para sa Putahe Confession, Rai Rai.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na kanyon dako kay katabang sa kuha.
0: Zamon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, mga napahanap. Sigir man ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Nakuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, tagpila inyong gasolina.
9: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Balik kita sa taong magbalik na daw mo, Double B.
1: Yeah. Oy. Balik na, May.
0: Balik kita sa itong programa. Karong gabi, una ang putahe confessional. Siyempre, kaganina,
1: yes.
0: May. Inyuhang na dumugo ang istorya ni Rai Rai. Hatod ka na to sa Turbo Man Enhancer. And siyempre, sa to ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Sa mga mahilig magpulaw, naku, be perfect. Kaya ning kapi nga para sa inyo, ha. Kay aside sa kapi na, tambal pa gid sa inyong mga balatian, ilabi na sa mga pangtrabaho kagabion. O, need gid ba yung nga nagsigita o ka ng siga ang mata, ha?
1: Yes.
0: Niligid pwede Double B nga.
1: Magduka-duka.
0: O, oh, tukutukuran na lang o toothpick. Medyo na pwede.
1: Ayaw.
0: Okay. Basig unya pagmata ni mo, kinawat na pala.
1: No. Ayaw.
0: Santon Gold Coffee Mix, naapagin na siya glutathione and collagen, makapahayag sa pamanit.
1: Yes. Ayaw tukot-tukot rin toothpick, eh. Basin niya pagkaugma, tuwa na siya sa lain.
0: Ay, yun lang.
1: Ha?
0: Yun talaga ang lisod talaga pag ganyan.
1: Mm.
0: Yung inalagaan mo, gipulaw-pulawan ni mo, pero maaturas sa lain.
1: Mura kang nagpatubo og durian, tapos lain rin ni Harvest.
0: Oo, oh, anagin na siya. Na-remember noon ako ang durianan nga, di ko kakaon. Dagang kay durian dito sa Muang area. Ang problema, mm-hmm, di ko kakaon kay mureklamo ang mga kasambahay.
1: Nga naman.
0: Dapat sa gawas daw kumukaon or dili po ko katulog sa sulod kay di sila ganaan sa baho.
1: Ah.
0: Ay, nako. Maayong gabi kang Tristan Wyatt Gulay. Thank you so much.
1: Maayong gabi.
0: Oh, maayong gabi, di ha?
1: Maayong gabi sa tanan po din, no? Nga kauban ako sa Ililion Shell Mobility Station. Labi na kang Regine Patino sa Maramag. O sa Tibuok, kauban na mo dito, no?
0: May gabi din ha sa inyo, ha, si Sir Nix. May gabi, Sir Nix.
1: Yes! Yes.
0: Si Ma'am Novel. May gabi.
1: And also, kang Sir GM Banayado sa RA o kang Ma'am Jimmy Goles. And of course, amo ang territory manager.
0: Mm-hmm.
1: O sa amo ang district manager nga nasa Davao naka-base, no? So, kabalo na mo. Dila na ko i-divulge yung mga pangalan direct.
0: True. May gabi idea sa inyo. May gabi ipod kang Paolo Avelito.
2: Thank you!
0: Oh, Cindy Idol, jud kina ko imong pinahapay.
1: Ano, gabi iragin na ba?
0: Gabi iragin, di ba?
1: Oh, gabi iragin na.
0: Ang sabani, hello Disney Princess, good evening. Ang akong ikatambag anak niya, kang Rayray kay... pasagdaan na lang na niya ng people na mang-lockdown ni mo. O pwede ra, palayo na lang siya sa mga tao nga lang involved sa yung story. O move on na lang, tapos mag-pray good siya. Gikan kang Mommy Divine. Oy!
2: Thank you!
0: Ang gabi, Amy. Salamat sa iyong pagpaminaw sa toang programa. Karong gabi una. Tinuha
1: yes.
0: Ito, no? Double B, kung ikaw ang paistoryahon, o sa manang imuhang matambag kang Rayray nga, nag-assume good siya nga wala pa ka-move on ang iyang ex.
1: Kanang... siguro magod ani tabo magod ani baby, no? Always siya ga follow sa unsa man ga tan-aw siya pirmi sa iyang ex ba.
0: Gapang stalk pag ani siya sa Facebook.
1: No? To completely kanang malimtan nimo siya, no? Cut off na tanan nga mga posible nimong kanang makapabalik sa imuhang hunahuna nga mag-assume ka. I-cut off tanan Facebook account, tanan mga social media account. Para lang gyud nga ma-divert imuhang hunahuna dito sa uban, dili permente sa iya. Kay para complete ang healing nimo.
0: Kay ang ending mangud ana, nag-assume siya nga abi niya og siya pa. Pero ang ending ana, masakitan nga gihapon siya kay
1: yes.
0: Unang-una kasalo naman ang laki.
1: Yes.
0: Money list for Double B, eh.
1: Oh, gawas na lang kung wala pa na minyo.
0: Oh.
1: Kuan, pwede pa ka mag-expect.
0: Pwede pa.
1: Pero expect the unexpected.
0: Sa imo ang side, Double B, single pa man ka niya, single pa man to siya.
1: Ha? Ang saman?
0: Single pa man ka niya, single pa to siya. Napa ba kayo pag-asa, Double B?
1: Ba, kana, ako single pa man ko, single po siya.
0: Mm-hmm.
1: So, di po na to na makuha, no? In the future, basi niya mingon ko din nga daily, pero in the future, mukaon po. Mura ba o ka nang masumbalik sa to ba? Di po tak, balo.
0: Ganyan.
1: So, plano po sa... kuha na to, kapalaran.
0: Correct.
1: Diba?
0: So,
1: ano lang, happy man ko. Hopefully, happy po sila. Diba?
0: Pero gimingaw na ba akong mukha o nung baka on ta
1: ba?
0: Lechon.
1: Lechon baka?
0: Lechon baka.
1: Lechon baka?
0: Basing
1: ay kabalakan ana may mga litsang bakas.
0: Gwapo tong Anli.
1: Ah, okay.
0: Ayun ang kinilo. Sama na. So, sama na.
1: Ano kabalaka na kay maabot ginang panahon na. Basta Ginoo na ang magplano.
0: Ngano pero nga double bino nga ikaw wala nagdali pero kami nga mga friends nimo gadali para nimo.

0: Nagod ang laki. So
1: Oo.
0: wala ta kabalo kung kinsan nagunit sa messenger,
1: di
0: ba? So in order for you to protect your peace, dapat ikaw na lang pud mismo ang nag-amping gyud ana.
1: Yes. Kay
0: ikaw na mo hinoy nangita og samo. Diba? Mo nang karon, you really have to brace with it kay na naman na imo na man ang gisudlan, na nagid na mo, pero mawala ra gyud na siya.
1: Yeah,
0: oh, pero mayro ulaw gyud na, double B.
1: Ulaw.
0: No? Pero wa tay mahimo kay na message naman nimo siya. Na,
1: ulaw pero
0: nanaw-naong na pudbaya siya.
1: Oh, ula pero ang kaulang mangod is kanang partner sa imuhang pag-grow.
0: Mm. Dili jud ka mag-grow kung dili ka maulaw.
1: Yes.
0: Dili jud ka mag-grow kung dili ka magkamali.
1: Dili ka magkamali, dili ka mag-grow.
0: Lesson learned gud na.
1: Mali man to nga naka-trespassing ka pero at the same time, at least kabalo na ka unsay effect ato.
0: Mm.
1: Di na ni mo tuturon sa sunod.
0: Pero Double B, how would you explain if kaniha mo situation lang niya siya?
1: Okay.
0: How would you explain if nakita ni mo ang imuhang ex nga pang stock sa imuha, mo yun sa pagkabalo sa imong my day, sige siya gawas dito.
1: Mm.
0: Oh, sige siya gawas dito, ga-appear niyang pangalan. How would you react on that? O sa man ang imuhang una nga musulod sa imong ginahuna, nganong gina-stock pa ka sa imong ex?
1: Actually, makakita man jud ko nga na yung mga kuan ingon ana pero dili na ko ginamind oy dili na ko ginamind
0: pero di ba dili kaya pun mawala sa to ang pangunahuna nga at some point makaingon gita nga anong ginastop ko na niya basta na pa siya feeling sa ako
1: oo ana usahay lahi ang makabantay
0: lahi
1: ang makabantay oy unsa man si kuan nga sige man kuan na
0: true
1: na unsa man si kuan nga kuan no Kwan lang. Kanyang, okay, pasagdahin lang na siya din. Ganahan lang na siya din, ha?
0: Correct.
1: But in reality, kanang, para sa ako, ah, ambot lang, good. Unsa ko nga pagkatao, nganong di manjo ko, kanang di manjo ko, mabalakag, isto ko.
0: True. Man. That's what we call maturity.
1: Di man makuha na kong savings.
0: Ay, it's a charger.
1: Ang isto ko sa mga.
0: Correct.
1: Kaya waman po kong savings.
0: Kana lang.
1: Di man ko ma'am sinas sa kontra mo, pag-istock pa niya.
0: Oo, oh, pag-istock mo din ha. Libre man na.
1: Libre
0: man
1: na.
0: Pero, yun lang. Oh, kanang, kung kapang stock siya, kung nasa mo kuna-huna nga, basing love pa ko niya or unsa ba, just be matured enough. Ay, napag-react.
1: Yes.
0: Sagdiin na siya.
1: Basta ako, istock ko ninyo, istock ko ninyo. Okay, kung tinood, kung maana rin ko, kung kita magiging galing, mabot yun ang panahon nga magtakdo kita.
0: Kurik. Mag-abot gina yung mga langit.
1: Mag-abot gina.
0: Pagtagpuon gina mo sa Ginoo kung kamuging duha.
1: Yes. Pero kana si Ray, gikasal na, buto sa buto, nahikta na, murag, time pa sa...
0: Di na pwede itugway sa uban.
1: Oo, oh, kinahanglan na gina mo distansya na gid siya.
0: Yes. Ako pa ni Moray, pasagdiin na lang na imong ex kay nahilo na naman na sila. Tinuod dili na li mag-move on pero unsaon pa man na nimo kay dili jud kamo ang gitugot, dawatan na lang jud ang kamatuoran. Na dili na jud magkamug. Ayaw na ibig deal lang imong ngalan. Ako manggani akong ngalan gipangalan sa ilang kanding. pangita na lang og trabaho nga malingaw ka, maka-move on ra jud ka, then makakita ra jud ka og laki nga para sa si imuha.
1: Yes.
0: Ay nako Ray, dali ra jud kay to, it's simple and basic ra kay ang problema ni mo Ray. Oh, kay sa problema namong Double B, wa mi mga kwarta diri. Oh, basta kay Ray, di na nato siya tas-on kay murag wa namang gitay igong oras.
1: Kami diri. Kami diri Ray, wa mi nadlok matapos ang kalibutan. Nahadlok mi matapos ang buwan.
0: No? Tapos ang buwan na wala na kaming sweldo. Ay nako. Ray, I think tomorrow, bawi mi sa imo tomorrow, no? Daghano na to ang mga pasilip para sa imuha, mga words of inspiration. But for now,
1: yes,
0: we really have to say goodbye for the meantime kaya wala na give me oras. Double B for your final words tonight.
1: You know, so, sa wala kita igong oras, no? So, paniguruhon na to. Ugma, no? Ako mismo, paniguruhon na to. Mayintag din na to. Malate. No?
0: Ooh.
1: Ay, sa ngala na lamang sa Tibok Persa sa XFM Bukidnon 101.7. Kini na lamang si Double B. Kanunay, mag-ampo ka na tong tanan nga ang pagkatulog ninyo, ma-refresh mo pagka-ugma. O sugod na punta ugma sa itong pagpangalagad sa itong mga katrupa.
0: Yes. Magsakit na pala kong heels, ugma. Yes, B, salamat kayo sa kuang sparring partner karong gabi una, no, si Double B. And of course, yes, sa

0: Pangalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines. Ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Yeah, yeah, yeah. Cinderella po para sa Putahe sa Gabi.
1: Init ba ka ayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usa ta diri. Ayaw kalimot. Kita kits ta po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimo tinuod bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag inusara, dalha imong partner o pangita o bag-o. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi.

0: Mamino ka sa XFM.
1: Sauna! Sugarol kayo ko! Sokan kila minagos X, di na ko sugarol! Alangan nga! Ruta man akong kwarta! Kada ko bungot ito'y exciting!
2: Exciting!

0: kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health, Supple Plus Gold.
1: Balik kita mga katropa, nini atong programa The Secret of Health. Sa gapon inyo magkauban, your health consultant, CJ Nedruda. Og inyo nadungog no, Sir Richard Rivero from Davao City. Sa dihang nag-storya mini-ini, ato siyang gipangutana no, sa resulta sa ato ang pagpanamban. Nakita dyan na ito mga katropa kung siya sa kamalipayon. Gani no, sa mga nagatanaw sa ato ang Facebook Live mga katropa, nakita ninyo ang panagway ni Sir Rivero. Kay katuatang ato ang testimonya nga diin na gipadungog sa inyo ha. Makita ninyo to live usab no sa ato agayong XFM Facebook page. Pwede niyo na i-search ha sa inyo agayong Facebook apps karon mga katropa. I-search lamang ang XFM 107.1 na tagong. Sa mga nagatanaw, happy watching. Nakita ninyo ang live testimony labi na sa nawong pa lang ni Sir Richard Rivero kung dyan siya ka malipayon no? Samtang nagsaysay gayod sa iyahang pagpasalamat sa diyang naangko niya ang kayuhan sa ato agayong Yes to Health Wellness Center. Isipon nimo doon na siya ibukol sa iyahang Ilocan, maglisod pa dito siya og tulog mga katropa. Apan iyahang gibati ang alibyo for within only no 4 to 5 days. Upat kaadlaw pa lamang napansin na niya murag ni kuyos ang iyahang bukol. Iyang gihuman ang 15 kaadlaw na tong pagpanambal. Inyong dungog no naayo na jud daw siya na wala natanggal gaytong gitawag na to gabukol sa iyahang Ilocan. Mao nang dako kay pasalamat ni Sir Richard. And syempre, agyawag usaban tanan. Labi na kung kamo adunay problema sa panglawas. Any kinds of inflammation, mga bukol-bukol, try to visit Yes to Health Wellness Center. Aduna kita iya libreng check-up, libreng konsultasyon para sa tanan mga katropa ha. Asa man kamo nga lugar dinhi gayud sa Davao, Del Sur, Davao del Norte, Oriente.

0: Natal, no, di oro mga katropa, adun na kita'y mga branches na pwede gayod ninyong bisitahon. Kung kamo gayod dool sa Mati, adun na kita'y branch din na mga katropa na ata sa A-Square Building, Barangay Central. Ubos gayod sa bagong building ng Pag-ibig Fund. Pwede mo ato din ha, open na Sunday to Friday, alas 9 buntag hangtod alas 5 gayod sa hapon. Unya, kung kamo usab mga taga-Tagom or Dol Ramos Tagom, adun na po tayo clinic, yes to halt branch mga katropa, ana sa M Central Building. No, tapat gayod sa Mr. DIY Public Market. Amo na ang ato ang address din na ha. Pwede ka mo din ha mo bisita. Alang gayod sa atong libreng check-up o libreng konsultasyon. Matag Merkules, Huwebes, Bernes o Adlang Domingo, mao ka na ang ato ang schedule. Apan kung buot ka mo nga diin mo avail sa ato agayong mga produkto and a very affordable price, abrido matag Domingo hangtod Bernes, alas 7 buntag hangtod alas 8 gayod sa gabi eh. Mao na atong schedule din higayon sa Dakbayan sa Tagom. Sa mga taga Davao, naapod tayo clinic branch din ha sa Yes to Health mga katropa, naagayod sa Matina, Davao City, no, sa Cellpole Building, tapad ta sa Tagom Cooperative at bang sa Durian World. Mao na ang ato ang clinic address. Abrido sa gapon, Sunday to Friday, alas 9 sa buntag, hangtod alas 5 sa hapon. Ang atong schedule for check-up and consultation, dinagayod sa Davao, matag adlang Lunes o adlang Martes gayod mga katropa. Kita-kita ta para gayod atong matudukan o malikayan gayod ang mga balatian ining atong panahon na mga katropa. Oras, alauna na mga katropa. Padayon kita nini atong programa. And sa mga nagapaminaw, pwede pa kamo muhabol o mupadala sa inyo mga mensahe. If you have a concern, just text your messages sa ato agayong text line number 0909-1762844. Usbon ko ato ang text line number 0909-1762844. And then ato ng hatagan no pagtagad ato ng tubago no inyong mga gipadalang pangutana. Unya gayod human sa ato ang health information. O gaso mga nagatanaw usab sa ato ang live, ha, pwede usab kamo mag-comment din ha no. Kung adun na kamo ibuot ipangutana. Ato ang basahon mga katropa. I-comment lamang sa ato agayong Facebook live. Atong ipadayon ang atong pagtuon, no? Gahapon mga katropa, atong natunan mahitungor gayon, nining gitawag na itong hypertension or high blood. Atong nailhan gahapon kung unsa jud kining kondisyon nga gitawag na itong high blood. No, gani atong naisairan nga di ay kining high blood, dili gid ay dapat nato ni siya matawag nga sakit, kundi usa lamang kining kondisyon o resulta tungod kay adunay gitawag na itong problema sa blood circulation. No, kay kanato isip nga mga natsura pa eh kung atong tawgon nga sakit ang high blood, maunang di gid ta makaangkon og kaayuhan. Taman ra gid ta sa pag-inom og mga unsa pa nang inum nato para ma-maintainar lamang nga dili mo saka maayo ang pressure og dili mo hamtong gayud sa gitawag na tog pag-atake, no? Pero kung ato gayong mailhan kung unsa jud kining gitawag na tog high blood, sama sa atong natunan gahapon, pwede di ay matudukan o makaangkon gayud o kayuhan mobalik sa nindot nga sirkulasyon ang dugo mga katropa. No, atong naisairan tungod kay kini usa ka circulatory issue, no, atong gi ato usab gitun-an kung unsay mga hinungdan niini. Number one is lifestyle and diet. And then ikaduha, possible if you have already medical conditions, underlying health conditions, sama na laman sa diabetes, sa thyroid problem, kidney problem, pwede sa gihapon ikaw magka-high blood mga katropa. But most common form of high blood atong natunan gahapon, it is a primary or essential hypertension caused by lifestyle and diet factor mga katropa. Which is sadly, maugin na mga panghitabo karon, ha? Kung sa'yo pwede makaon, hala, kunya hilabi nagduwagan pagbisyo, inom dinhi, inom dito, sigarilyo pa jud, o mao na musugot ang sa dili, magka high blood jud ang usa ka tawo mga katropa, no? Apan luyo niya ng tanan, kung atong may sayran, mabalik tas pinakahinungdan ni ini, pwede jud matuldukan kining gitawag natog high blood. Dili na to mindset, nga muasa na lamang ta kung sa'y pwede na to imnon hangtod buhi ta. Mga ginahiya realidad nga panghitabo mga katropa, no? But then again, ato ta solusyon. No, atong hatagan og solusyon kining gitawag datog high blood. No, tungod kay gahapon na ilhan man nato and I hope nga diin nasabtan sa tanan hilabi na sa may mga may high blood nga kung unsa jud ang high blood nga kondisyon mga katropa adto ta karon sa solusyon. Unsa may angay natong buhaton sa ato agayong mga high blood? Duna bay kaayuhan dok kining gitawag nato nga high blood? So ato ang tun-an karon mga katropahan. Way laing tubag ang ato ang mga health experts tungod kay ilang gituran pagayo kung sa jud kining high blood. Therefore, aduna po'y gitawag niini solusyon, no? Nga ilaha gayong gitun-an mga katropa. And they found out tungod kay usa og pinaka common nga hinungdan gayud sa high blood is lifestyle and the diet factor. Mao na ang pinaka-advice gayud sa ato mga health experts para gayud maayo og mawagtang kining gitawag natog high blood. Kinahanglan ang tawo nga din adunay high blood aduna siya'y gitawag natog diet modifications. Unsay pasabot sa diet modifications? Kung dati hilig kag parat, bawasin na na ang imuhang mga hilig sa mga parat mga katropa. Taasi ang potassium intake and then syempre aduna usab advice especially kining gitawag nato nga pagtuon, no, mahitungod gayud sa gitawag nato nga pagkahimsog sa kasing-kasing. Kining gitawag nato nga DASH diet ang mga katropa. Usa kini ka dietary approaches, no, to stop hypertension. Usa kini ka himsog nga pamaagi para gayud sa kasing-kasing mga katropa nga din gidisinyo para gayud buubos ang pressure sa dugo. Unsa man nga mga diet? Gi-emphasize sa pagtuon nga kini di ay nga diet naglangkob kini sa mga pagkaon nga diin sagana sa gulay, sagana sa prutas o lean na proteins. Unsa maning lean proteins? Dagang klase sa protina mga katropa nga pwede na itong makuha. Pinaagi gayud sa mga klase-klase usab nga mga pagkaon. Apan kung muiskot ganita ga lean proteins, it is not tawag ani, dili na makuha nato sa mga pagkaon nga diin sagana gayud ang taba. Sama na lamang sa red meat, no? Nga din sagana o taas siya og protina mga katropa, apan ang problema, taas po siya gitawag na itong fats, no? Nya ang protein niya, hataas po siya gitawag na itong ham iron. Although protina siya, pero aduna po siya ika daot gayod sa atuang lawas. Mauna ang pinaka-advice, pag misigot ang lean proteins, a great source of lean proteins, kada gayong gitawag na itong mga gulay. Mga beans and nuts. No? And then syempre kining gitawag nato ga pinaka-common karon ga grabe kataas og protein kining tofu or tokwa. Ay nindot kay na mga katropa, no? Very good source of lean protein. No? And then syempre low fat dairy and then saturated fat and the sweets. Mao na pinaka-nindot mga katropa. Kung mao na atong mahimong diet especially kung ikaw adunay high blood, dako kayo na og tabang. Ikaduha, exercise and lifestyle. No, kung dati dili kay kahilig magpasingot o di kay kahilig maglihok-lihok, sugdi na karon, no? Okay, dako kayo tabang og ikinahanglan nga madiin mahimong nindot ang circulation sa dugo and syempre pinagi og dako kayo tabang kining paglihok-lihok nato. Bisag 30 minutos ragod kada adlaw paning kamote makalakaw-lakaw man lang ka. No, unsa ba himuon nimo dinha nga din makalihok-lihok? Paning kamote mahimo nimo na kada adlaw. No, tungod kay dako kay tabang ang pag-ehersisyo para gayud mo kusog ang pagdagan sa dugo gayud ang mga katropa. Aduna man goy vasodilation nga mahitabo during exercise or physical activity. Vasodilation mao nimo pa-expand mo padako sa ato agayong blood vessels. Kung atong balikon, usas pinakahinungdan nga nung adunay high blood, tungod kay ang ato ang blood vessels, ang atong mga ugat nga din, diha gaagi ang dugo, na himong piyungkot, na himong ipit, no? Sa pabaylaing terms sa narrow and Stephens, no? Na himong guot na kayo, o di na kayo makaagi ang dugo, o maunang nitaas ang pressures dugo, mga katropa. Apan, during physical activity, ehersisyo mga katropa, aduna di ay vasodilation ang mahitabo. Kining vasodilation mao ni amo pa expand, amo pa luag gayud sa agianan sa atong dugo mga katropa. Mao nang dako kay tabang no, kining pag-ehersisyo sa gitawag gayud nato nga adunay may high blood no mga katropa. Ikatulo. Herbal remedies. Uy, nindot ka ayon ni no. Aduna day mga herbal remedies sa doka para gayud sa gitawag nato nga high blood. Yes po mga katropa no, actually daghan kayo og mga herbal nga pwede natong gamiton para gayud sa gitawag nato nga high blood no. Apan karon maghatag ra man tag usa no sa pinakailado nga din sa bisang dugay ng panahon no, sinaunang panahon mga katropa kini gayud ga herbal ginagamit na gayud no sa mga karaang tao mga katropa. Kining gitawag nato nga ahos. Ay, naku po ha, ang ahos mga katropa, gitunan na sa atong mga eksperto. Dako dai kay siyang tabang para gayod muubos ang pressure no, sa tao gayod nga din adunay high blood mga katropa. Nga naman dok, unsa man dai naa sa ahos? Nga ang ahos, pangpalami raman na niluto. No, panglamas raman na, ubanan dai Bombay. Duna di ay gitawag natong health benefits ang ahos. Yes po mga katropa no. Gani adunay usa ka researchers no, usa ka health experts mga katropa. Gitawag na siya garlic a king. Tibay kayo no, power kay itong nga tawag nini health experts mga katropa. Tungod kay iyang pagtuon, naka-focus ra jud sa ahos. Iyang gitud-an pag-ayo kung unsa jud mga health benefits niini, mga compound niini. Og iyang naisahiran nga daghan di ay kaayog matabangan ang ahos. So, mao nang gibansagan siya og garlic a king. No, asa ka na hari sa ahos. No, pero iyang naisahiran mga katropa, iyang mga research iha pong gi-share hangtod sa atong kapanahunan og mauna ilado na kayo ang ahos mga katropa nga din dako day kay tabang kini dili lamang sa high blood kundi halos tanan gayud din nga balatian mga katropa. Okay nga naman ang ahos aduna day siya gitawag gayud nato nga klase-klase nga mga sulfur compound og inana nga diin nahimo gayo nga powerful no, kini gayong gitawag nato nga ahos mga katropa. Unsay naa sa ahos day doc? Ang ahos mga katropa hatagan tamo usa sa ang sulfur compound nga naa niini kining gitawag nato nga allicin. Ang allicin mga katropa usa ni sa number one powerful compound nga naa gayud sa garlic or ahos. No, unsay purpose sa allicin? Nindot kayo mga katropa especially if you have a high blood. Gani ang ahos gibansagan ni siya og a balanced herb. No, taga balancing nga herbal. Ababa kung adun na kay high sugar. No, iya hang ginabalanse, ginabalik niya sa normal. Adun na kay high blood. Iya hang ginabalanse, ginapaubos gayud niya ang imuhang gitawag nato nga blood pressure. O, dili lamang kana ang ahos, aduna pay gitawag nato nga polysulfides. No, usa ka another sulfur compound nga naa gayud sa gitawag nato nga ahos nga sa dihang kining polysulfides musulod sa atong lawas ma-convert ni into hydrogen sulfides and these hydrogen sulfides mao ni amo tabang para gayud mo expand and mo dilate ang atoa gayong blood vessels para gayud ma-regulate and ma-normalize ang blood pressure sa usa ka tao. Diba? Isipon ni muna, pinaagir di ay sa ahos mga katropa. Pwede di ay no, manormalize ang blood pressure sa usa ka tao. O, duwagan pa dyan nato, napay 1,2-vinylditin. Another form of sulfur compound nga makuha gayod sa gitawag natog ahos. Unsa man ang 1,2-vinylditin, dako kay siyang tabang mahitungod gayod sa mga any kinds of inflammation. No, tungod kay kini usa ka anti-inflammatory nga diin motabang para gayud mukuyos ang mga naghubag, mga bukol-bukol sa lawas mga katropa. And take note ha, pag misgot ganito tag high blood, it is one of the example of inflammation. No, kung makita pala nato ang sulod, sulod sa lawas, sa mga taong adunay high blood, makita ni muna ang ilahang mga ugat sulod. Nako, grabe ng pangpanghubag tawon, no? Mga ugat sulod ng hubag na tungod sa grabe kabarado sa agianan sa dugo mga katropa. O inana kanindot ang paggamit sa ahos tungod kay aduna siya 1-2 vinildetin, usa ka powerful anti-inflammatory properties para gayod tanggalon ang mga nanghubag, mga bukol-bukol gayod even sa sulod sa lawas mga katropa. O mauna kung ikaw aduna gayod gitawag natog arthritis, adunay gout, adunay mayuma, adunay mga pikos sa atong mga kababaihan o mga prostate enlargement, no, sa atong mga kalalakihan, dako kayog tabang kining gitawag nato nga ahos kay iyahan nang pakuyuson, no, kada gayong mga nanghubag or mga bukol gayod sa ato ang kalawasan. Ang problema lang sa garlic or sa ahos, ilabi na gamito ni mo ni siya raw, but pasabot hilaw, o lisod po mo gamit ka anag dito po ni mo giluto sa imuhang humba, dito po ni mo giluto sa imuhang adobo. Dok, gamit mo kog ahos to, ah, daghan kayo, nasa ko ang adobo, nasa ko ang humba. Ah, nawala man dito ang health benefits, no, mga katulapan. Mao nang gin-advise, raw or hilaw. Ah, pero ang problema la po, kung ato ning gamito na nga hilaw, matingala na lang ka nga, human ni mo kaon ani atong ahos, ah, di naman mutapad ang imong asawa. Ah, paglisod na pakikistorya ang imuhang amigo o amiga. Ah, kaya nga naman, manimaho naman kagbaba. Ah, manimaho man po ang imong lawas. Ah, tungod kay inana ka, grabe ka, powerful, kining gitawag na tog ahos. And that is sulfur compound, no? Kanang baho sa ahos, muna ang iyahang defense mechanism. Makita ninyo ang ahos, di kitao na uluron. Tungod na sa iyahang allicin compound, kana sa ahos mga katropa. Mauna pag ang tao mo inom or mukaon og ahos nga hilaw, manimaho po gid ang iyahang lawas. Bahalag dili mo dikit, kung kaya man lang nga. Sa imuhang konsensya nga di mo dikit ay imuhang asawa, di mo dikit ang imuhang amigo o amiga, wala, pagkaog hilaw din ha, no? importante, di mo dikit ang balatian mga katropa. Inana ka gitawag nga isog, no, kining gitawag nato nga ahos mga katropa. Pero na ay good news. Okay, lisod po, halimbawa labi na og kung gatrabaho ka og office, no, or asa bang ka gatrabaho nga professional jud kinahanglan, no, labi na air condition ang kwarto unya kay gikang kanikaon og ahos, manimaho gyud mga katropa, no. mao nang adunay good news, ha. Adunay good news mga katropa, manimaho man dayta aning hilaw nga ahos. Unsao na to paggamit ani Doc? Para makuha nato ang full potential. Ilabi na kung ikaw adunay gayoy gitawag nato nga high blood. Good news mga katropa, tungod kay ang ahos, usa gayud kini ka compound or usa kini kasangkap, no, sa ato agayong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang ahos usa na sa ato agayong sangkap sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, kauban gayud sa mangosteen, ampalaya, malunggay, spirulina. Mao nang grabe ka powerful, grabe gayud ka effective kini ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Since 2011, daghan na gayud ang natabangan nga adunay high blood. Inana ka powerful, no, inana ka nindot kini ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mo nang daghan ang nag-maintainar nini ato ang Santon Plus Gold, no, tungod kay nasayod sila, dako jud kay tabang mahitungod gayud sa blood circulation. Mo nang para sa may mga high blood, kung hadlok mo mugamit og hilaw nga ahos kay basig manimahaw ang inyong lawas, ilabi na kung aduna pud kay gastrointestinal problem, medyo elevated ang imong acid. Kadalasan pag mukaon gayud og raw garlic, medyo mo hapdos ang ilang dughan, no? Mo hapdos ang ilang kuto-kuto. Manginit ang ilang dughan. That is normal because kay grabe ka powerful, no, ang sulfur compound nga naa sa ahos. Mao nang ang atong gihimo, purely extract atong gikuha sa garlic. No? And then atong gibutang kayo sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Pag muinom ka, way bahos lawas, pero ang pagka-powerful sa ahos, naagihapon sa ato ang kapsula sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Maunang sa may mga high blood, suwayin, no? Paggamit ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, one of the best food supplement para gayod matuldukan gining gitawag na tog hypertension. Duwagan pa dyan na ito o juicing therapy. Natay combination of juices mga katropa for hypertension. Nganong gikinahanglan ang juicing therapy para sa may mga high blood? Tungod kay atong balikon, hypertension or high blood is not really a disease but it is a condition caused by circulatory issue. Tungod kay ang high blood, usa ka kondisyon nga pagka problema sa agianan sa ato ang dugo, mao nang mas gikinahanglan ang juicing therapy. Unsa man ning juicing therapy? Sa kini ka combination sa mga gulay, mga prutas nga atong ihalo-halo og himuon nato ni siyang juice through blender or juicer ba. Nya ang iyang pure juice mo imno nato directly maabsorb og magamit gayud sa ato ang lawas, especially paingon sa ato ang dugo. Mao nang mahinluan og dako kay tabang hilabi nagbarado ang imuhang dugo mga katropa. Mao nang for how many years, no? Sa ato ang Yes to Health Clinic, sa ato ang panirbisyo mga katropa, di ginato ni malimtan kini ato ang juicing therapy. Unsay the best nga combination kung ikaw adunay high blood, unsay nindot nga kombinasyon sa mga juices? Number one, kining gitawag nato na pipino juice, no? Bisag usa lang ka pipino mga katropa. And then duwagi day usa ka sayote. Ayan, and then usa ka ampalaya. Bisag ka ng tulura. No, i-combine din muna mga katropa. Kung doon na kay blender, mas maayo ang pipino, hugasi. O niya, panitin na lang, mas maayo. Kahit di na raba kayo safe, no? Kining ato ang mga gulay ron. Labi lang, paggunit pala ni mas pipino, medyo pag tanaw ni mo sa iyong kamot, gaputi-puti man. Ya, usahay, gadanlog-danlog. Pamaagi na lang po da para ma-preserve. Pero mas maayo, para mas matanggal ang chemical nga naa sa mga gulay nga atong gipalit, tanggalan na lang panit. Kunya, panigurado pa jud, ihumol na itong asin para mas matanggal jud ang chemical mga katropa. Ha? Balikta ang pipino, panitan, hugasan, then slice, ibutang sa blender. Ay nagbutang yung tubig kay kaya nang i-blend kay humok man. Pag na-blend na ang pipino, isunod na po ang sayote, panitan, hugasan, then slice and blend. And then ang ampalaya, ayaw na paniti, hugasin na lang, kuaagayod ang liso, i-blend kaoban sa pipino o sayote. Kanang tulo, i-blend together. Kunya, pag na-blend na, kuwag hinlo nga tela, ibutang dito, puga. Ang pure nga duga, mga katropa, maoy imna, usa ka baso, alas 9 buntag, usa ka baso, alas 3 gayod sa hapon. Himuan na, sulod sa 15 kaadlaw, ubani pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kung ikaw adunay high blood, add to clinic na, balita ay ko kung kamusta ang imo ang high blood. Ba nawala ba? Or naunsa ba? Balita ay ta mga katropa na. Tungod kay kini nga mga kombinasyon, one of the best therapy para gayud sa may mga adunay gipantawag na to nga high blood. Ha? And then of course, kung gusto gid mo pinaspasay nga medikasyon, gusto mo og mga kombinasyon nga mga food supplement and herbal medicine, available usab. Aduna tay mga program ni ana nga ana sa Yes to Health Clinic. Within 15 days to 1 month pinakadugay natay mga pamaagi para gayud sa gitawag natog hypertension, especially kung dugay na kayo ang inyong high blood. Nga gusto mong matabangan o makaangkon og kayuhan, atui ang Yes to Health Clinic. Aduna tay mga pamaagi gayod para ni ana mga katropa. Bago ta mo human gayod nining atong programa nga The Secret of Health. Ato sa katagan og pagtagad kini mga pipila ka mga nagpadala sila mga mensahe, no? From 816. Dok, unsay maayo sa gahubag nga tiil? Hoy, tuano, wadag palibak ang hubag at tuano yung gitakil ganina sa may mga inflammation. One of the best ahos, no? Siyempre, tungod kaya doon na siya 1-2-vinyl-ditin. Usa ka powerful anti-inflammatory properties na anaagayod sa ahos, mga katropa. And then, kung dili kaya ang hilaw nga ahos, edi ato ka Santon Plus Gold Herbal Capsule. No, naasya'y ahos, napadyo'y mangustin, napadyo'y malunggay, O, napadyod spirulina, grabe ka nindot na para gayod sa may mga nang hubag asa man nga partis lawa. Silabi na kung sa tiil, no? Unya, mas maayo pag-amping ha, ilabi na sa ato ang texter. Kaya kung ang hubag gani naas tiil banda mga katropa, ilabi na kung naas gayod sa wala. Basic indication na sa imuang heart condition. Mas maayo magpa-check up gihapon, ha? Kung adunay panghubag din ha sa imuang tiil, hilabi nagsawala, usbon ko, magpa-check up dayo, no? Para gayod sa atong texter. Para panigurado, unsay mabalaan na to kung sa'y pinakahinungdan nga nung nang hubag na ang imuang tiil. Hilabi na suwala. Hilabi na kung inubanan o paglisod o ginhawa, ay naku po, basic dili na simple nga hubag, basic reaction na na, nga din aduna na kay problemas kasing-kasing. Ikaduha, basic aduna kay problemas kidney. Ikatulo, basic aduna kay problema gayud sa gitawag na itong sugar imbalance. So, mas maayog gihapon, magpa-check up dito ha. Unsay angay himuon, hilabi na kung layo, layo ang imuang lugar sa mga patambalan, pangita o luya. Mas maayong katong luyang dilaw or turmeric sa English or dulaw sa Bisaya. Bangura ma, banguro ni muna. O niya, pag humagbanggol, kuwag hinlo nga tela, ibutang nito, o niya, puga. Ang pure nga duga sa luyang dilaw, ibutang sa butanganan, o niya, haluig usa kapudyot nga paminta powder. Ihalo pag-ayo, o niya, imna kada alauna imidya sa hapon. O, pwede ni mo eat twice a day. O, para panigurado, dali mo kuyos ang hubag. Alas 9 buntag o alas 3 gayon sa hapon. Unya, inumida yon o Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kung doon ay mga pharmacy diha dool sa inyong lugar, so ay pangita ang Santon Plus Gold, ha? Unya, kung adunay panahon, bisita sa atong Yes to Health Clinic para atong hatagan o pagtagad ka na imuhang problema. Last nga atong hatagan o pagtagad from 682. Ang mangga dok, pwede ra ba na sa diabetes? Mangga, unsa man ning klase nga mangga, hilaw or hinog, no? Pero siguro hinog ang iyang pasabot. Ang diabetes, mga katropa, no? Wala na ito na gina-encourage, especially pag taas dyan siya ang level of sugar. Wala na ito gina-encourage, bisan pa man prutas na, natural sugar. Pero kung na-adjud sa gitawag na ito kataasan ang sugar level, even na mango, kauban sa watermelon, sa pabang mga tamis kayo nga mga prutas, orange, gina-discourage na to na ang paggamit o ang pagkaon gayon ni ini, no? Habang or samtang wala pa na neutralize, na normalize ang sugar level, bisan ang pagkaon sa mga simple nga mga tamis nga mga prutas, dili gid siya advisable, no? Kay mudungag bansag pagtaas sa asukal sa lawas. Unang-una, ato asang tuldukan, ibalik na to sa normal ang blood sugar, and then mas maayo, piliyo na dahil na to ang natural sugar nga naagayod sa prutas, no? So para sa texter, okay ba ang mangga para gayod sa diabetes? Para ka nako, di sa maayo ang mangga nga hinog para gayod sa may mga diabetes. Ang safe kaunod nga mga prutas para gayod sa may diabetes, kining gitawag na to avocado. Grabe ka nindot ka na, no? Kining gitawag na to avocado, mga katropa. Bisan pag may diabetes ka, why problema, no? And then syempre, para sa atong texter, atong usab inbitahon, visit our Yes to Health Clinic para gayod atwa ng matagan pagtagad ang imuhang diabetes. Asa man kakaroon nga lugar, kung dool ka sa Tagum, Davao or Mati, bisitahan ang atong klinika para ato na matagan o pagtagad ka na imuhang diabetes, okay? Dagan salamat, mga katropa. Dagan salamat sa mga newban. Ilabi na sa mga nagpadala sa ilang mga mensahe. Wa naman tayo igong oras sa ato agay programang The Secret of Health. Ugma na usab, mo sa gyapon stasyon, mo sa gyapon sa programang The Secret of Health. Kauban sa gyapon ang inyong health consultant, CJ Nedruda. Wa naman tayo igong oras sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Ako kanunay magaingon ugma gapahinumdom. Ang pingi ang imong lawas. Ug ang imong lawas sa mag-aamping kanimo. Maing adlaw sa tanan, and God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Chili, chili, cha-cha.
1: 107.1 XFM Tagum. Exciting.
2: Exciting. Exciting.

0: Oras magkatrapas, 4:47 na sa kabuntagon, mga katrapas! Exciting Pilipinas!
1: Nga sa kinagkaroon sa gawas, atron ato kining guwaon ang reaksyon sa katawan.
2: Nagkadugo ang gagway sa usaka 26 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Tada! Good morning!
4: Exciting Pilipinas! Ang programa nga mabukaw pa ninyo, pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke, ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw, ug nauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas!
5: Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning!
4: Exciting Pilipinas!
5: Good morning!
0: Arangkada may si Yoyoy Bilyami, mga tropa si Maxi, mga kaigsunan. Sipatan na si Yoyoy, mga tropa, pero arangkada gyapi. Chele, chele, cha-cha. Ay, nago. Bita, oy, hala, kumusta mga katropa? Buntag na sab karon nga Martes, mga kaigsunan. Oy, pizza, pizza, pizza, this is size na boy! Nakuha na, nilapas ng sweldo. Wa na, wa pagani mabot sa sweldo, wa na gisulod ang bulsa. Na. Pagkasundo na tropa pero nakabayad na sa mga utang uban. Wala ko makumpleto. Wala giingon mga tropa, napagya po nagpabiling utang pero hapit na mga tropa maibot. Pero sige lang. At least mga katropa nakaginhawa. Kita hala man uban-uban na sabta mga katropa dito pa pagkuban dito tulad man ng inyong programa mga katropa. Ibot na ba? La kapiles. Mura mag la mga tropa ka ng la og baso ba sa tuba. Ala mag kapi-kapita mga tropa gamit ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa with glutathione and collagen. Pagpanindutan mga tropa pasino mo rin eh. Pasino sa atong kula sisi. Mga kula sisi unyo diha mga tropa inyo ka paminitin ron sa kwan. Santon plus Gold Coffee Mix mga kaigsunan. Si Yorgo Santon Coffee Mix plus Santon Gold Coffee Mix. Nako po, managingon mo sisi yung kayo mga tropa. Managingon nga mo sino kayo yung mga kuhan niya mga tropa inyuhang mga kula sisi din habay. Bitaw hala, bago na ba mga katropa gumikang kay buntag na mga kaigsunan. Gumikang kay buntag na hala. Buntag mayroon nga kuhan ha. Buntag mga katropa nga kuhan. Buntag nga Miyerkules, Martes na mga tropa. Hindi Miyerkules, Lunes pa mga hapon. Buntag karo mga tropa sa kuhan. Sa Martes o siyempre pizza this is size na yun. Ala, bangon na po din ha mga tropa. Magkape mo, gamit ang kape mga kaigsunan na makatabang sa atong panglawas. Ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen o siyempre itong Santon Plus Coffee Mix o itong Premium D3 Coffee Mix. Ang anti-cancer nga kape mga tropa. Alright, oy, 130 na ka mga tawag itong subscribers. Thank you so much. Kagahapon 130 nadugangan og 7. At least mga katropa hapit mo abot sa 15 kay 15 akong giingon. Ugma ang lapas na ni mga tropa sa 150. Expected mga katropa nako ha. Balo ko gamo support gyud mo mga kaigsoonan sa atong YouTube sa XFM Tagum City. YouTube na to XFM Tagum City, mao na mga tropa lagi YouTube. Ambot ta kuha ba to rining tapad diri pita mga tropa sa kuan kining nay kuan din taw nay motor parts vulcanizing shop diri sa unahan gamay mga tropa sa mua. Ngayo mo to kagapon. Ambot ta kuha ba to niya mga tropa ang XFM Tagum City YouTube. Wa daw sila ay Radio FM din ha. Sag paminaw. Minaw lang mo di haskwa. Kaya ito daw dito si manager. Dito daw si manager magpakuanan siya. Ligid siya ang sakyanan. Nakaila daw sila ni manager katropang Arnel Cortez. Yan. Ito, good morning. Bitaw ninyong tanan di ha mga katropa. Bangon na ba? Gumikan kay buntag na mga katropa. O niya, siyempre kung buntag na, arangkada na ta mga katropa sa ato magibuhaton. Karong adlawa mga kaigsunan. Aron kita nga mahimo mga katropa badasigon. Mahimo magbubloko na itong antibok adlaw. Ato sa mga katropa ang pangayoon ng panalangin o bendisyon sa atong labaw magagahom ni kabuntagon. Atong pasalamatan mga katropa atong labaw magagahom pinagi sa ato mga pag-ampo mga katropa.
4: Exciting Pilipinas!

0: nakagikanta Lord God alas 3:46 na. Apan abot nga punta din mga katropa sa atong programa mga kaigsunan nga safety mga katropa. Gumikan sa usahay no, di malikayan ang diha sa dalan. Adunay mga tag-ask e masakyan nga magsunod. Maglisod yun ta mga tropa sa pagkabig. Nung dan Lord nga. Wadapan, salamat Lord God kay imog yapon kaming binisyon. Nagpralinginan. Safety yapon kaming naabot din sa among trabahoan Lord God. Lord, din yung kabuntagon among i-salig, ipial na nga na kanimo. Ang among gibuhaton karong adlawa. Ngaon ta Lord God, kining tanan. Mahimong ma-accomplish na mo. Nga walay makakulian Lord God. Bendisyon ni kami Lord sa among mga trabaho na kami makahatag inspirasyon nga to sa uban, makahatag mga maayong balita Lord God, ang mga balitang kamatuuran na walay tinulid ng mga balita Lord. Naot man ta Lord God nga ang tanan na magasubaybay nining among programa sa XFM labi na sa YouTube XFM Tagum City o sa among Facebook page XFM 107.1 Tagum City XFM 99.1 Mati City. Naot man ta Lord God nga silang tanan Lord God nga naa karon nagatan-aw sa layong lugar sa nagkadiang nasod sa Pilipinas o nagkadiang kalibutan nga naa sila sa gawas nanimpalad Lord God bendisyon sila kanunay Lord God. Silang tanan wa kami lang mahimo Lord God ang mga balatian di ay nga naatag sa tagsa kanamo. Alima kini Lord God asahin kami na ikaw ang tinuod nga doktor na usalang nimo kahuyop usalang nimo kahikap sa mga balatian kining tanan mawagtang. Kining tanan among gisalig gilauman, inagi si mong bugtong anak, among Ginoong Jesucristo, Diyos Nosa, hangtod sa kangturan, amen ug amen. Sa ngalan sa bahan sa anak sa Diyos, Espiritu Santo, amen. Exciting Pilipinas!
1: XFM, Weather of Pilipinas!
0: Alright, mga tropa, balik tayo mga tropa sa itong pagpanagawin. Thank you. Alas 4:55, rin goodbye, rin gapon sa itong tulumanon, mga katropa, sa itong pagbalik, karong tataon, mga katropa. Inyong mga dungog, ang mga balitag, mga informasyon, gikan sa nagkadaiya, mga katropa, ang lugar din sa Davao Region, o yung mga katropa din sa Islas Mindanao, sa mga XFM Mindanao Reports, mga katropa. Kaya itong pagpanagawin, hatos sa kanagawin natin, gato sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, makinig nindot nga gamiton, alas itong mag-exon ng mga uma. Busa kung ako pa ninyo din na mga katropa. Mag Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer pag express ang tanang klase mga tanong kung di na naas ibuha mga tropa mga umahan. Mapalit kini sa nagkaday mga agri-store sa inyo ha mga dapit mga katropa. Alas 4:56 na bye!
1: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsa un ba alang malikayan ang mga sakit? Santhon Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Santon Plus Gold.
5: Kasi Melissa nga taga Bugos Cebu na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung

0: Dili nato matambalan ang sakit nga diabetes. Hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing ug maguba ang kidney ug kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
2: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaron labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Mutuon ako nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya, nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
1: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
0: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma ug tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E ug sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw ug gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The secret of health. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The secret of health.
0: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The secret of health.
0: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, Madi! Kung ang laki gani ka, bayadaan bago tula. Exciting?
3: Mga katrupa, exciting!
4: Exciting Pilipinas!
5: Alright, balik tayo mga katrupa sa ato magkakabahan. Alas 5:03 na, bye! Ayaw kalimutin mga katrupa, tuga Santon Products mga katrupa, ang ato mga produkto sa Yes to Health Incorporated mga katrupa. Mapalit kini sa nagkadaiya mga katrupa ang mga kuan ha. Mga butikag parmasya ang Sanson Plus Gold o ga Sanson Coffee Mix. Available ka na mga katrupa sa Mercury Drug, South Star Drug, The Generic Pharmacy o TGP o Generica Nationwide mga katrupa. O siyempre mga katrupa din sa mga sibihanan, saka lang mo din hi, mga katrupa sa atong istasyon sa second floor, Domingo Arcade. Siyempre mga katrupa, nahimutan kini din sa may Mag-Ugpo North, Maharlika Highway, Mag-Ugpo North, Tagum City, Davao del Norte mga katrupa.
4: Exciting! Pilipinas.
5: Good morning kang Beetle Jean Uring. Nato pala, good morning katropa gabong og sa tanang naminaw karon nga great lang nako ang ako gabana si Ronnie Uring. Tagaasa gani mo ma'am Beetle Jean? Bethlehem. Bethlehem. Hindi na Beetle Jean. Beetle Jean nga kuan sa una dito no sa to dito sa Valencia. Abin listeners po to. Tabengke. Ano sa mga? Hi po, katropa. Shout out po sa Tanang Davao del Norte. Labi na sa ako ang mga anak. Diha sa Gabuyan. Na ako karon sa Saudi. God bless po. Yun, taga Gabuyan. Mayong buntag sa taga Gabuyan. Mga Pardillo family nila ni Nung Sining. May buntag Nung Sining siya mga kabataan karon. Nila ni Inday, nila ni Dieter. Alam, may buntag kaninyong hurot din ha. Tanan-tanan yun, nagpaminaw rin sa Gabuyan. O dito sa may Katipunan na Kapalong. Ang buntag din sa Katipunan Kapalong. Sa Katipunan o Katipunan. Kapalong mga katropa, Drikang Kuan. Kang Marlon. Marlon Umaki. Diri mga katropa, magluto ay ni Kuan. Bisa kung salang, ni ka ng daghanig mga nahibalan sa kinabuhi mga katropa. Magluto pan, piker na siya. Sayo pa, luto nagpanisal. Gasurusuroy mga katropa. Unya usay, kana iamultika mo iyan suruyan. Nasa mga delivery sa cake, multi-cab na gamit. Sa una, katuyang sidecar. Murang ibaligay mo sa sidecar ni Molong. Huwag anong baligay. Pagamit sa kumalong. Kaya ako'y magnegosyo ato lang. Bitaw. Huwag din sa mga katropa kang Ronnie Marikit. Good morning, Ronnie Marikit. Asa mga napita, sir? Ala, good morning. Hiya kanimo, sir. Huwag din sa may Mamakaw Kapalong. Purok 6 Mamakaw. May buntag yung tanong kang Edwin Casilla Recto. Huwag din sa mga tropa nila ni Kwan. Nila ni Arnold Camilin. Al Gabri, og ring nila ni Joselito og kang Adil Argonsa. Good morning kanin tanan mga Recto family, Umalgi family, kang Inday Lapis Umalgi diha kang Joel. Good morning og ring kang Igso nga tuan. Igso nga kalimot ni ko. Naas kung dila, tanawar ko kung dila, tanawa be on sakit-sakit ni siya. Igso baboy. Igso Elsa Armedilla. Good morning kanin tanan diha. Good morning kanang tanan og kumusta bo karong gabuntaga og kadiha kay kuan kang Nungboy Minchati diri karon sa may Gisok. Good morning kanang tanan diha Boy Minchati og si Ninong Kagawad Saldi Linga og Igso Kagawad Bankel mga katropa. Good morning kanang tanan diri og kang Kapitan Sami Kanunyo. Good morning, good morning, good morning, good morning.
4: Exciting Pilipinas.
5: Kumusta po diha mga katropa karon si kuan si Dondon mga katropa. Don, good morning diha Don, former barangay Kagawad diha. Og diri sab ni Leo Sumatra, good morning kaninyong hurot din na. Og kay Tatay Lucio Tagra, good morning Tatay. Ninong na ko ni. Wa na mi kita ani. Tatay kong tawag ani. Ninong pwede po. Kita good morning mo diha. Murag dugay na kayo pila na edad kay mama or nga gidalan tatay sa unas tatay. Taud-taud na pud na wala mga tropa magka 5 years na ata. 5 years na. Yon. Alright, dito maglangan mga tropa. Dito ta mga katropa sa mga balita. Unahon na to si katropa Laro kay humanas yung kape. Matupa, andam na ko. Ay, andam na daw siya mga tropa. Paglabay mga tropa kuno sa funeral kun paglabay nilabay ba ni agi pag-agi mga tropa sa funeral convoy ni Rene Bobet Baterbonya sa Tagum City. Gidugo kini mga tropa sa libuan ka mga tawo. Saksihan gyud ana to kagahapon adlaw mga tropa gikapas panabo ko mga kaigsunan. Angtod nga ni Naulana na lang ko ni una kong lakaw, mga tropa. Usap pa sila ni Bia dito, mga tropa, sa St. Peter Chapel, mga pinsunan. Ya karon kompleto ni Italia to Siron matnukan gikan ni katropang Lars Sanyol, katropang Lars sa Italia.
6: Live report. Gidugok sa libuan ka mga tao gikan sa naglainlaing bahin sa Davao del Norte og Tagomeños. Ang paglabay sa funeral convoy ni Palarong Pambansa 2025, MBP, Rene Bobet Baterbunya sa Tagom City. Pasado alas 2 sa takla sa hapon, Hunyo 15, 2026. Kadaghanan sa nakigsimpatiya, mga fans sa nasangpit nga basketbolista, ang uban usab, nagpakita silang pasubo. Gumikan sa kasakit ng kasinatian sa pamilyang Baterbunya tungod sa kalit ng kamatayon sa Batanong atleta. Pipila ka mga grupo sa mga Batanong, nagikan pa sa silingang lungsod sa Davao del Norte. Ang personal nga naghulat sa paglabay sa convoy, bit-bit ang mga tarpulin. Napakita sa ilang pagmahal o pag-idolo kang Rene. Wala sab nila napugan ang paghilak ato sa paglabay sa sakinang gisakyan sa pating lawas ni Baterbunya. Samtang ato na sab mga ginikanan ang naging simpatiya sa kamatayon ni Rene. Matod nila, dili man sila fan sa basketbolista, apan isip ginikanan, nabati nila ang kasakit sa ginikanan o kabanay sa atleta. Giyatangan usab ang maong convoy sa kadalanan sa probinsya sa Davao de Oro. Kahinunuman nga niyapit sa St. Peter Chapel sa barangay GP Laurel, Panabo City, Davao del Norte, ang funeral convoy ni Rene. Pasado alauna ang takla sa hapon, nadukat ginipaingon sa iyang yutang na tawhan sa Talakugon, Agusan del Sur. Kahinom naman nga nahimong kontrobersyal ang kamatayon ni Rene. Human kinimatod pa namatay taliwala sa training sa kadagatan sa Aurora Province ni Adong Hunyo 8. Walang ipiling oras sa pagkape. Basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kiniang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alan sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lara Sanyol, XFM News.
5: Teka sa mas katropang Lars Sanyol sa detalye sa mga balita, mga katropa. Bitaw, di yun mas kuha na ito, mga katropa. Di na ito maisip, mga katropa, nga ang tao, mga kaigsunan, kumawa na sa kalibutan, mga igsunan, yun ha ng pinaka-importante na isya. Diba? Gikan pang mga katropa sa Panabo, mga kaigsunan, hangtod, mga katropa, paingon sa San Frans, alas 11 kagabi inabot sa San Frans. Grabe gyapon pagkadaghan sa mga tao. Nagdasok, mga katropa, ang katauhan kagabi, mga kaigsunan, sa San Frans. Sa Agusan del Sur, sa iyahang probinsyang natauhan, mga kaigsunan. Sigun ana, mga katropa, ka-importante ay mga katropa si Baterbunya. Nahinomdom ta mga katropa si Baterbunya, apil ka sa Davao Eagles, mga katropa, sa mga palarong pangbansa. Diba? Na sila ang nag-campion, mga katropa, Dres Norte, nga ito, mga katropa, sa palarong pangbansa, rin mga katropa sa kuan. Katong athletic rin mga katropa na hitabo, province-wide. Nahitabo ito, mga katropa. Unya, katong palarong pangbansa, mga kaigsunan, rin mga katropa siya nahimong MVP, mga kaigsunan, 2025. Diba? So, grabe, mga katropa. Bata pa, 18 anyos. Taas po nga tao, mga katropa, 6-footer po. Grabe, kataas kung mautapad namin katropang Lars Sanyol o katropang Gabs. Murag, pwede may in-dribble niya mga kaigsunan sa amo, mga katropang mga panglawas. Dito, saan ta mga tropa nga nahimong controversial yung kamatayon mga kaigsunan. I hope mga tropa nga nahimo niyang mahimo kini mga tropang mainbestigahan ug maangkon ug unsa man aduna may nasad-an mga tropa sayop mga tropa mali ang paghimo mga tropang training o gitawag tong activity man daw to mga katropa unya adunay mga di maayo mga tropa hitabo ug adunay mga di maayong nahimo. Manubag ang dapat manubag mga katropa aron maangkon ta ang hustisya sa Batan-ong mga tropang dakog pangandoy sa kinabuhi. Kaigsunan para sa iyang pamilya mga katropa para usab sa atugan nasod Pilipinas. John Jampon, good morning. Matupan niya maayo ga may pang minatay nidagsa pa si BBM og muadto sa Mindanao. Wala gyud astang mingawa bitaw no kanang lain pa Mindanao mga katropa nga mukayway-kaway ang taong kamus BBM pero murag wa gyud mo pansin. Ang nipansin niya mga katropa nga mukayway-kaway pud katupo mga official mga katropa nga naa dito mga kaigsuonan. Lain gyud pa Mindanao mga katropa. Ang pangutana og si BBM pananglit sir dugokon pud kaha nambot lang ka wa puta kabalo lisod po no kay kagahapon mga katropa sa mga komento gahapon sa mga live FB page na kagahapon adlaw mga katropa sa XFM dahan komento nga dili maayo mga kaigsoonan paminawon no basahon mga katropa mga komento sa mga tao mga katropa bisag inyo tong balikan mga katropa ang live kagahapon dahan komento dito mga katropa si BBM mga katropa ang murag ilang gikuan maintag si BBM ang naadiha. Siya unta mga katropa, hindi ka yung batanon nga may kon. May labot, pero may unta. Unsa may labot ni BBM nga sa iyang kamatayon po mga katropa. Napoy ambot, og i-air pa po ito mga katropa, hindi ko ani father ko nuhay ni siya. Ambot, pare ba gini? Father Flaviano, I'm sorry father ha. Ako, dako ng respeto sa mga pare. Kaya ako mga tropa alagad po kong simbahan. Dako ang respeto mga tropa, pero mga pare gani mga tropa mo apil-apil lang sa politika, mga kaingsuunan ni Juan Claro, mangumisyon na po mga katropa, diha mga tropa, iyan as demonyo. Pasaylo ako, Padir, ha? Padir Palbiano, pasaylo ako. Naot pa unta nga ikaw, pasayloon sa Ginoo. Sa imong gihimo, gumikan ka ikaw, usaban ka pare, apan mo, marabag wala ka sa balancing nga huna-huna sa politics, apil-apil ka sa politika. Unya, murag nawahimo kang one-sided. Naapil ra ba ka sa kamada nga nagdawat og malita?
7: Pito!
5: Atong eleksyon, grabing simpatiya, sir. Pagbalik sa tagum, wala na yun! Mingaw na ni atong nang adto sa City Hall tagum. Bitaw, katong panahon sa eleksyon, grabe. Gadasok ang katawhan panahon sa eleksyon, mga tropa. Nga naa, mga tropa sa BBM. Pero siya, mga tropa, ang tawag na to, mga tropa, 2022 ba? Na eleksyon. Grabe to, mga katropa. 2022 ba to? Oh, tama. Oh. Grabe. Tungod to, mga katropa, kay siya ang nahimo, mga tropang running mate o unity team to siya ni sa mga Duterte. Pero guwa to, mga Duterte, ambot lang ka. Makatapok, makaging ato, kadaghang tao, mga katropa, ang mga loyalist, mga katropa ni PBS, so loyalist ng mga Marcos din napita o ni Padayon Sagdagan, unya kaatbang niya si Sara Duterte at the time, tanaw ito, makapatapok, magtao, mga katropa, pila kabok. Alas 5.14 na bayan rigapon sa atong pagbaraguban samtang sa laingbahin sa atong mga balita. Dakong lakang padulong ato sa ilaga damgo sa edukasyon ang nahimo karon sa mga aplikante sa City Scholarship Program 2026. Human sila nga mipailaom sa interview niyato ga Hunyo o karon no karong adlawa. Hunyo 16 mga tropa sa Panabo City Gymnasium. Kabahin matud pa kini sa proseso ang interview alang kini sa mga nag-apply sa scholar sa lungsod ng sa lungsod o ga continuing studies sa Ladderized Education Grant aron labag ga masuta ang ilahang nga kwalifikasyon isip pag mahimog ibinipisaryo sa baong nga programa. Sumala usab sa mga aplikante, dako usab ang ilahang pasalamat nga nakaabot sila sa nahisgot nga yugto sa pagpili bisan aduna ba tupay nakuha. Mas lig-on pa usab gyapon ang ilahang paglaom nga mahimo matupag usas sa mga mapiling iskolar nga makadawat kini og suporta gikan sa lokal nga panggamhanan. Gipasabot usab sa mga estudyante nga ang scholarship dili lamang nga tabang nga pinansyal kun dili usa-usab kini kadakong oportunidad aron lamang nga mapadayon ang ilang matupang pag-eskwela og makabot ang ilang mga pangandoy sa kinabuhi. Bigya pinaagi usab sa City Scholarship Program padayon nga nagapakita ang Panabo City Government og pagpalig-on sa edukasyon, pinaagi usab sa paghatag og kahigayunan sa mga kabatan-onan nga makapadayon kini sa ilahang nga pagtuon bisan pa sa mga hagit nga ilahang ginaatubang.
4: Exciting Pilipinas.
5: Alas 5.15 na bayan, rigapon sa ato ang pagpanaguban, rigatong ang programang inyong tumlanon samtang sa Pikas Bahin.
4: Exciting Pilipinas!
5: Nadakpan sa kapulisan ang usa ka 51 anyos nga retirado nga sundalo human kinigi akusahan sa pagpangulata sa ihang anak nga babay o pagpanag-iya usab og armas nga walay hustong dokumento sa kapalong Davao del Norte. Subala usab sa kapalong Municipal Police Station alas 4:30 ang takna sa hapon ni atong Hunyo 14 miadto sa istasyon si sa kapulisan si Kyle Salbami Ferrer. Aron lamang i-report ang insidente sa ilaga panimalay sa Puroxais Barangay Simong Kapalong sa imbestigasyon na siren nga ang suspek nga nailang usa ka alias Roy o giingon kining hubog nakiglalis kini siyang anak nga si Fabi Salvani Ferrer 21 anyos o gikulata kini pinaagi usab sa pagasumbag sa naong o sa likod nga bahin o human kini magkatropa matod pa nga milaban nga to siyang inahan. Human sa insidente, mikagew aga suspek apan gilayon sa siyang nadakpan sa gipahigayon nga hot force operation sa kapulisan sa ilang umahan gani sa pagkakaron. Pagkadakop sa nisgutan nga dating sundalo nakonfiskar usab nga to siyang posisyon ang .38 caliber revolver nga walay serial number ug upat usab pa nga buhing bala. Ang suspek anaa karon sa kustodiya sa Kapalong Municipal Police Station alang sa pagpasaka sa angayong mga kaso samtang nakuhang armas usab mga ebidensya ipaubos kini sa ballistic examination sa Davao del Norte Forensic Unit sa Tagum City, Davao del Norte.
4: Exciting Pilipinas.
5: Alas 5:17 na bayan rigapon sa atong pagpanaguban samtang sa Pikas Bahin sa atong mga balitag Davao Region. Nagmuntar kagahapon adlaw sa lungsod sa Carmen ang Social Security System kun SSS pinagi sab kini sa ilang E o SSS EWL sa program isip kabahin kini sa paglaom sa serbisyo ngadto usab sa mga miyembro na ini. Gipahigayon ang maong kalihukan sa pagigatabayayong sa Municipal Treasurer's Office aron nga makahatag kini one day assistance sa publiko. Pinagi sab niini masayon na nga makaabil usab ang mga miyembro sa nakalain-lain usab nga mga serbisyo sa SSS sama na lamang sa loan inquiries, online account registration o pag-update kini sa ilahaga personal nga impormasyon. Kanigyawag usab ang mga interesadong mga magpa-assist kini nga magdala lamang og valid ID alang kini sa mga paspas usab nga transaksyon. Ang serbisyo sa SSS EWL magapadayon hangtod kini sa alas 3 sa hapon mga katropa. Oy, wala kay kahapon. Unya so aduna pa kini siya mga katropa ay matawag na tug mga umaabot pud nga mga serbisyo mga katropa. Kini mga munisipalidad mga kaigsoonan nga wa pay tawag na itong mga branch office sa SSS. So mauni sila, aduna sila mga SSS EWLs, mga katropa. Kaya kining SSS dako, kining katabang. Labi na sa mga, di lang kawaton has, gobyerno. So ay kawatan, magun mga katropa ang magdumala sa gobyerno. Ang mga pundo, mga katropa, mga wagtang, mga katropa, unya, mga maglonta, mga igsunan, kitara, mga yapon, mga katropa, ang atong ilon, atua mana. Unya, tubuan, mga katropa, ang tubo, at turgyapon, mga katropa, muraga, makalilibog ng mga katropa yung unani. Tabang sa gobyerno, mga tropa, kuhaon ng yapon. Ay, nako. Alas 5:19 na ba, nagyapon sa itong pagparaguban na laing kuminto rin, tungod rato ka Sara nakig kabig sa katawhan. O, yan. Ato din gabahin ka ganiha, mga tropa, kang PBBM panahon sa campaign period kani ato, mga tropa, gidugok sa katawhan, mga kaigsun. Samtang alas 5:19, lain pang bahin sa itong mga balita. Nagpahigayon og courtesy call si Deputy Chief of Staff Attorney Jonah Margaret Presto isip representante kini sa Davao City o ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ngadto kag Panabo City Mayor Jose I. Relampagos sa City Mayor's Office sa Panabo City Hall kagahapon adlaw atol kini sa pag-abot usab sa patayng lawas ni Butterbonia mga tropa dinhis Panabo City. Dani atol sa baog nga panagtagbo gisgutan sa duha ka mga lokal nga mga panggamanan aga padayon matud pa nga pagtinabangay kabahin sa kini sa paggamit sa Panabo City sanitary landfill isip kabahin sa mga programa sa pagdumala sa solid waste management sa Davao City. Gipasiugda usab sa baog nga meeting aga kahinungdanon sa maayong koordinasyon aron nga masiguro usab nga ang tanang lakang o ga proyekto ga ipatuman may magasubay kini sa naglungtad usab nga balaod, regulasyon o mga pulisiya alang kini sa pagpanalipod sa kinaiyahan. Sumala pa usab sa mga opisyal ang baong nga panag-uban nagapakita kini sa padayon nga paningkamot sa duha usab ka syudad aron nga mapalig-on ang kooperasyon alang kini sa epektibo o responsable nga pagdumala sa basura o pag-atiman sa katilingban. Alas 5:21 na samtang sa Pikas Bahin sa Santo Tomas Davao del Norte gipahibalo sab ni Mayor Roland S. De Jessica aga plano karon sa pagtukod sa usa ka bag-ong government center sa may barangay Bubongon isip kabahin kini sa padayon nga pagpalambo sa serbisyo publiko sa lungsod. Atol sa regular Monday convocation uga flag raising ceremony kagahapon adlaw isaysay sa mayor nga aga proyekto pagatukuron kini sa lima usab ka mga ektarya nga yuta nga gidunar kini sa iyang pamilya ngadto usab sa munisipyo. Ang maong government center maglangkob kini sa tulo usab ka andana nga main building nga adunay elevator og pagpuy-an kini sa legislative hall, mayor's office ug uban pang mayor ubang mayor nga opisina. Adunay mga kuan dito mga tropa, mga opisina sa mga lokal o sa nasyonal, ipamutang siguro. Opisina sa lokal, sa panggabahanan. Kung magtukod sa mga tropa, ang kalain-laing opisina, sulod mismo sa compound, aro lamang matag departamento, adunay kaugalingong pasilidad, samtang nagpa-building o nagpabilin mga tropa ang kabahin sa usaka organisado nga government complex. Lakip usab mga tropa sa plano ang pagtukod o parking area alang kini sa mga empleyado, bisita o kliyente. Aron nga mas mapadali aga serbisyo, maghatag mga tropa ang munisipyo og libre nga electric vehicles nga mosundo og mahatod kini sa mga kliyente gikan sa parking area padulong sa ilahang tuyo sulod mismo sa compound. Sumala sab ni Mayor De Jessica gilauman nga mapunduhan ang proyekto pinagi sab kini sa suporta sa Congressional Office ni Congressman GM Lagdamio. Gikabuti ang usab nga sa mayor nga ang bagong government center kabahin kini sa preparasyon sa Santo Tomas alang sa gitinguhang nga cityhood nga nagpunting sa mas lig-on usab nga infrastruktura, epesyenteng serbisyo publiko o padayon nga kalambuan sa lungsod sa Santo Tomas. Alas 6:23 na bahay, samtang sa laing bahin pa sa atong mga balita sa Davao Region. Gipahigayon sab kagahapon adlawa ang 45th regular session sa 10th Sanggunia nga panlungsod sa Tagum City, Davao del Norte. Diin gihisgutan sa mga konsehal og mga lokal nga opisyal ang nagkadaiyang mga resolusyon, ordinansa og mga isyu may kalabutan kini sa pagpalambo sa serbisyo publiko og kaayuhan sa katawhan. Ang maong nga session kabahin sab sa regular nga legislative calendar sa konseho aron lamang nga masiguro ang padayon nga pagdumala usab og pagpatuman sa mga programa sa syudad. Sa maong nga tigom, gitutukan sa mga miyembro sa konseho ang mga proposal o mga lakang usab nga makatabang kini sa pagpalig-on sa lokal nga panggamhanan, infrastruktura, social services o uban pang mga prioridad nga programa alang kini sa mga taguminyo. Ang regular nga sesyon nagasilbi kini nga plataporma aron lamang nga mopresentar o nga mapagmahisgutan ang mga kabalaka o nga paning panginahanglan sa komunidad pinaagi usab sa mga resolusyon o ordinansa ang gisang at usab sa konseho. Ang tinsangguni ang panlungsod sa Tagum nagapadayon kini sa pagdumala sa ilahang regular nga mga sesyon isip kabahin sa ilang mandato sa paghimo usab og mga pulisiya o nga balaod nga magpalambo kini sa kalidad sa kinabuhi sa mga residente sa syudad. Sumala pa sab sa mga record bag-o lang usab matupang gipahigayon sa konseho ang ika 44th nga regular nga session nato nga una usab gabahin sa Hunyo gani nagapakita sa padayon og aktibong legislative operation sa nisgutang syudad.
4: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
5: Alas 5:25 sa katapusang bahin sa balita sa Davao Region. Painito ng emosyonal usab nga gisugat sa katawhan sa Davao de Oro ang funeral convoy ni Rene Clert Baterbunya kagahapon sa hapon, Hunyo 15-2026, samtaga milabay kini sa nagkalainlain usab nga lungsod sa probinsya padulong ngadto sa iyang natawhang lugar sa Talakugon, Agusan del Sur. Gikan usab sa Daplin sa National Highway sa baga lungsod sa Mawab, Nabunturan, Montevista o Gamuncayo, daghang residente, kabatanunan o mga leader sa komunidad ang mitambong aron lamang sa paghatag o ilag katapusan ng pagpasidungog ng tukang Baterbunya. Naglinya ang mga tao sa kilid ng bahin sa kalsada samta nagapaabot kini sa nagapaabot sa convoy uban pa ang mga pag-ampo nagapakita kini sa ilahang suporta ngadto sa pamilya sa namatay. Matud pa sa mga nakasaksi, puno sa pagbati sa kasubo uga pasalamat ang maong panamilit ilabi na sa mga kabataan nga nakaila uga na impluwensyahan sa mga kalihukan o serbisyo ni Baterbunya. Ang ilang presensya nagapamatuod kini sa dako usab niya nga panahimo nga epekto sa komunidad o sa kinabuhi sa daghang mga lublupyo sa rehiyon 11 mga katropa.
4: Exciting Pilipinas!
5: Katugabahin mga katropa sa atong mga balita sa Davao Region, hatod ka nato sa Sanson Herbal Tea. Nangita ka ba mga katropa o healthy nga tea? Mag Sanson Gold Herbal Tea, himo kinigikan sa kamunggay, turmeric o cinnamon bark na ang daghan kaayong health benefit. Ipatamis pa kinisya pinagi sa stevia, mga pwede kang inamon sa mga adunay diabetes. Sanson Gold Herbal Tea, ang seeing healthy Sanson Gold Herbal Tea, mga katropa. Oras alas 5:26 na.
7: Time check brought to you by Sanson Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Sanson Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Sanson Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
8: Punta kayo na niya. Takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
9: Gagwapo. Sinaong daon mountain ka sa bunga.
10: Ya, unsa ba yung kastorya sa uban nga wa pagkagamit?
9: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit og pulyar. Wa gamit ka mo crop gold.
10: Kaya daghan nga salamat.
11: Ang testimonya sa crop gold sa mais.
10: Karon nga nakagamit ka crop gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
12: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa crop gold.
10: Kaya uban pa ni mga na experience sa paggamit sa crop
12: gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa crop gold.
13: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
14: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
15: Ako kay ko pasalamat sa Zaton Plus Gold day. Tumangod sir. Dili gudom akong dinulan nga dugo. Dugo na ko, nabalaka ko sir. Kay batin, mahulog na noon og cancer. Pagkadungog na ko, Zaton Plus Gold. Akong pagsulay sir, nakahuro o block at nakita ko nga. Adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na sa akong menstruation.
14: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
7: Zaton Plus Coffee Mix.
16: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
7: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
14: Vision X Plus. User, atong paminawon.
17: Ako di ay si Jimmy Torres. 24 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
14: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
18: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
19: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
20: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
20: Mas lalakas ka pa.
14: Zaton Plus Herbal Soap.
21: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
14: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
20: Yes, to help.
7: Sister Pain.
22: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
23: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Zaton Gold Coffee Mix, na kung nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
6: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa muna imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
0: Bato gold taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
1: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
2: Gusto mo limong isalista niyo ng eskapilya?
3: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
2: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
3: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Ha? Exciting?
24: Exciting!
5: Alright, mga tropa, balik na mga tropa. Exciting!
4: Exciting! Pilipinas!
5: Alas 5.34, goodbye. Regapon sa atong pagpanaguban. Napay mga mensahe atong hatagap ng tagad si YouTube, mga tropa. Sa YouTube, mga tropa, nakad rin si Alfredo Hicale. Matupanya, maayong good morning. Agaw, bong! Mag Sanson Plus Coffee Mix nata sayo sa buntag para lami ang tuhog. At tuhog, tulog ay matsalam. Gikan sa kang Wilma Disoyo, mga katropa. Good morning. Matupan ni Wilma Disoyo. Good morning na, Wilma. O, kumusta man din na? Guban pa, mga katropa. Nagatanaw karun rin mga kaiksunan. Napuri si Tats Joseph Angel. Matut pa nga Tats Joseph Angel, mga katropa. Shout out kay Cindy Cinco. Mga bulanon, rabanin Cinco, no? Taga Buhol. Naakaron sa Davao del Norte. Amping niya, day! Yan. O, kaya ako ikauban sa nang Cinco, mga tropa. Technician. Si Edi Cinco. O, Edi. O, kasi tududong? Basta mga Cinco. Naatod rin, mga tropa. Makauban mo sa una rin sa XFM. XFM man niron. Sa una kay Southern Broadcasting mo ni Ma'am sa radio. Dari sa Davao. Ma'am sa radio niya. Diha sa kuan. Unya ka to sa DXIP. Ang kauban to na mo sa una sa mga Cinco ang teknisya na mo. Mga bulan nun. Kauban lang Edi. Edi Habay. Hubay Habay. Alright. Uban pa rin mga tropa to sa Lilion ha. Aron di ta mga tropa. Bro Milan Ulo. Good morning. Kay Juan Libano. Yan, good morning kang Wilma Joaquin. Good morning, usab nga nakalili rin sa atong page, mga katropa. O din sa kuan sa page sa XFM 99.1 Mati, na-address si Yongyong A. Milgar. Good morning, Pastor. Si Pastor baka nino? Ito, may muntag niya sa mga Milgar family din sa Banay-Banay, Valencia City, Bukidnon. No, may buntag niya kaninyong tanan, mga katropa. Alright, di tabag lang nga mag-iksulang. Gumikan kay oras, bulawanon, mga tropa, alas 5.36 naman di abay. Napanay rin mga tropa, sila si parin ako nga principal sa usas mga eskwelahan, mga tropa, sa Valencia City, Bukidnon. Si pare Robert Jerusalem Nahini. Pre, good morning diha, pre. Morning, pre. Kumusta ba na itong panirada diha sa eskwelahan, pre? Ika, basta-basta. Kang Agaw Loklok Algabre, good morning, gaw. Kay, oy, si pare Brad. Brad Dodong Binirando Montiros. Good morning, brother. Good morning, brother. Kumusta man niya, brother, sa Bukidnon, brother. Monique Mabulay Algabre. Good morning. Kang GR Kuya Paps Tupas. Oy, di basta-basta ni si GR, Jimar na yun. Jimar. Jimar na yun. Jimar. GR man. Jimar, Kuya Pops, Tupas. Hindi basta-basta ni. Good morning mo dias. Wonder Radio sa Nabunturan. Bita, good morning dias, Jimar. Gusto mo, Gamar? O garesab kang Christy Antonio. Good morning din ha. Kaninyong hurot, mga katrupa. Kinsa pa ba na yun din, mga katrupa? Nagliili ka ron rin sa wani katrupang Arnel Cortez nga page, mga katrupa. Si katrupang... Marlon Rebolia o Ridolia. Good morning mga katropa. Alright mga katropa, dito maglangan. Diri na ta mga katropa karon sa ato mga balita gikan sa XFM Mindanao Report. Mga katropa, kay adunay mga detalye karon mga katropa sa mga report na ato kanihatagag pagtagad mga katropa diri sa atong pagpanag-uban mga eksona sa Davao o sa Mindanao Report. Atong hatagag pagtagad bay. Di ay reports mga katropa naka-standby karon re ang una naka-standby ang oy tagapagadian. Duha kuno dakpan mga katropa samtang sobra 1 million nga kontrabando na kumpiska mga katropa sa pagadian unsang klaseng kontrabando ni sigarilyo ba ni kun saba. Di akaron sa kumpletong detalye mga katropa si katropa nga Stanley Duenas gikan sa XFM pagadian katropang Stanley
8: XFM Mindanao reports.
9: Nadagban ang duha ka lalaki samtang nagkumpiska ang 1.14 milyones ka pesos nga kandidat sa ginudahang ilegal nga sigarilyo nga nasakmit. Atol sa hinusang operasyon sa kapulisan nga gihimo sa Kabaybayunan. Sa Parangay Murigay sa Kobling Sinan sa Pagadian alas 4:45 ang dagda sa kadlaon. Ang duha ka susbig parehong lumunobyo sa Malabang Lanao del Sur na si Cob human masagpan sa mga otoridad nga nagkarga madurpagdagang kahon sa ginudahang kontrabando nga sigarilyo sa gay sa duha ka motorized pambod. Sumala sa report, naglusad madurbag Seaborne Patrol ang mga kapulisan sa Pagadian City Police Station, Sambuang Rosur Maritime Police Station, o 906 Regional Mobile Force Battalion 9, isip kabahin sa ilang gipakusog, gagampanya batok sa ilegal ng fishing smuggling, o mga paglapas balaod sa kinaiyahan. At sa operasyon, ilang madurbag namatikdan ang duha kasakayan na nagkarga o mga kahon ng sigarilyo. Sa ilang inspeksyon, na-discovering bindiri ay kakahon sa sigarilyo nga walay gikinahanglang graphic health warning o milapa sa Republic Ag number 10643 o ang graphic health warning slow. Lagip sa mga nasakbid ang duha kakahoy nga motorized pambod o ang sigarilyo nga mibalor sa 1,145,600 pesos sa pagkakaroon anaana sa kustodiya sa Sambuang Rosur Maritime Police Station ang duha ka mga suspek alang sa dugmang lakang. Katropa mo sa balita gikan sa 89.5 XFM Pagadian ako sa katropang Stanley Duhenias XFM News.
8: Exciting Pilipinas.
5: Thank you so much, katropa Stanley Duhenias sa imuhaga report, mga katropa. Awal, sigarilyo lagi. Bisag asa rin manapita, mga katropa. Dahil ang mga sigarilyo, mga eksuna, no? Pero ang pautaan na, mga katropa, kiniba, o sa baka importante kini mga eksunan para sa atong kinabagang duot sa katilingban? O ang katropa, mga katropa, ang paghatag yun o tama, mga katropa, ang panginabuhian sa ato karong mga eksunan, mga katropa? Tubag! Layas di akong di kakatubag. Itaw. Oy, gapadayon magyapon kami mga katropa, katropanihan, gapadayon magyapon sa pagdawa sa inyo mga tabang rin mga katropa sama sa tubig mga kaigsunan para kiningato sa nalinugan. No, para sa nalinugan, canned goods, mga bugas, mga used clothes, sinina mga katropa, uban pa, mga medicine, mga tambal mga katropa, din ha. Madawat gapon din mga katropa sa among sibihanan. Yan ay pundod rin unya. Salamatan itong uban mga tropang hatag. So, pagpasalamatan na muna pohon mga tropang kung makumplito na gintanan mga igsunan. Diri kang Maring Marian o kang Sir Balong o Boss Balong Tanggaro. Diri sa Marian Bulaluan. Thank you so much sa inyo hang bugas ng gipadangat o sabdinhi. Mapali akong nakita mga tropa o nakuan nga siya pagkagahapon mga tropa. Salamat sa kayo Madam Ma'am Maring Marian. Maring Marian eh. Bulaluan mga tropa dinhi sa may mankilap. Alright, mga tropa, dito maglangan, mga tropa, lain pang detalye sa mga reports, kaya sa XFM Mindanao Report, adunay duha ka drug suspect. Dakpan kini sa duha usab kam naglahing bypass operasyon sa Caracal, Surigao del Sur. Kandidad 12,000, mga tropa, pisos, kandidad kini sa siyabong nasakbit. Katropa sa balita, katropa, Vicente, Ali Vicente, mga katropa.
8: XFM Mindanao Reports.
10: Ana nagkaroon sa prisuhan ang duha ka gidudahang drug suspect human badakpan sa Caraskal Municipal Police Station og Philippine Drug Enforcement Agency CONPIDEA pinagi sa duha ka magkasunod nga by-bust operation sunod lang sa tulo ka adlaw sa Caraskal Surigao del Sur. Sumala sa pamahayag ni Police Major Elmer R. Claret ang unang operasyon gipahigayon ni atong miaging adlaw sa Barangay Saka diin malampusong nasikop ang usa ka 44 anyos nga security guard na recover gikan kaniya ang gidudahang shabu nga dunay gibanabanang timbang nga 0.4 gramos og nagkantidad 2,720 pesos lakip na ang mark money. Samtang sa ikaduhang operasyon nga gihimo baguhay lang usa ka 39 anyos nga driver ang nadakpan dito sa Barangay Baybay na sakmit gikan sa maong driver ang laing 1.4 gramos nga gidudahang shabu nga nagkantidad og 9,520 pesos og uban pang mga kagamitan sa illegal nga droga. Sa kinatibukan, mukabat sa 1.8 gramos nga gidudahang shabu nga adunay kinatibuk ang kantidad nga 12,240 pesos ang nakuha sa mga otoridad gikan sa duha ka dinakpan. Kasamtangang anaas sa kustodiya sa Caraskal Municipal Police Station ang mga sospetsado samtang giandam na ang ipasakang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok kanila. Katropa, aron malikayan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule alang sa naghahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
5: Nagkasabas katropa Ali Vicente sa detalye sa mga report samtang sa Pigas Bahin, mga katropa. Aduna mga kaigsunay bana patay, asawa angol. Sa pagpamusil dito kini sa may sinoda kitaw taubok inon mga katropa. Katropa sa balita, katropa Hanilo. Tabios mga katropa sa XFM Bukidnon.
11: XFM Mindanao Reports.
12: Gidiglarang patay na pag-abot sa tambalanan ang bana samtang angol usab ang asawa ni ini human sila gipusil sa wala pa mailhing suspetsado didto sa Puro 4 Barangay Sinuda Kitaw-Taw Bukidnon pasado alas 10 sa buntag Hunyo 15, 2026. Gila ang namatay nga biktima nga silangag katihuyan samtang ang iyang asawa nagpaalim karon sa Bukidnon Provincial Hospital kon BPH Maramaga. Sa eksklusibong pakiginabi sa XFM News Team sa hepe sa Kitaw-Taw PNP nga si Police Major Jose Rigner Civilino gibutyag ni ini nga ang bana nakaangkon og lima kasamad pinusilan sa iyang lawas hinungdan sa inanaling kamatayon ni ini samtang ang asawa naigo sa kilid og di exit sa dugan.
13: So far ang lalaki ma'am nakaangkon kani og lima ka pinusilan sa iyang lawas then katong babae naigo diri sa iyang kilid og exit kani diput sa iyang dugan nga part sa iyang lawas. Siguro wala kwan siguro ang kwan ani kay medyo ang tuyo ato murag kisiguro siguro pag sila mga biktima.
12: Base sa investigasyon sa kapulisan samtang pasakay na unta ang mga biktima sa ilang motor aron moadto sa Quezon Bukidnon di ang kalit nga niabot ang suspect sakay sa motorsiklo o gipamusil sa makadaghang higayon ang mga biktima dayong sibat. Dugang ni Civilino nga aduna na sila'y prison of Antagasta sa krimen base na usab sa description sa nakakita kalabot sa pamarog sa gunman bisan og naka-helmet kini ni atong higayon na
13: bang sa balay sa iyang bata kay dito manigatambay dito sa balay sa iyang bata dito sa Puro 4 sa Sinoda. So para ma'am sir kabuka ang nag pusil sakay sa iyong motor. Then, nandang tayong mga description. In fact, we have already naka-develop na persons of interest, no, based appeal po sa asawa. So, nangita na tayo sa witness para itong proof na itong POI para ma-file na ito ng itong kaso sa madaling.
12: Narecover usab sa crime scene ang mga basiyo sa bala sa 9mm pistol. Sa karon, gipalawman na sa Kitaw-Taw PNP ang ilang investigasyon aron sa pag-ila o pagsikop sa suspek ingon man sa pagtino sa motibo sa krimen. Mga katropa, para sa tinaw nga pananaw tumarog Vision X Plus Soft Gel Capsule kaya doon na kinilutin siacentin o beta carotene na makatabang mo patinaw sa tuang pananaw alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Hanilo Tabios, XFM News.
5: Thank you so much katropa Hanilo Tabios sa detalye sa mga report dihang napita mga katropa usay diha mga kisunan away sa yuta. Sagaran din hinapita mga katropa away sa yuta sa Kitaw-Taw. Doon na po yung mga nahimong biktima din na mga katropa sa mga gold bar ng mga piki. Unya, mauto mga nahimong mga biktima mga katropa. Saga nahimong biktima. Mauto mga katropa yung mga manimalos. Pero kani, kinahanglan pa kini mga katropa sa mga makuting investigasyon. So, doon na mga investigasyon yung gihimo ang itong kapulisan. Labi na din mga katropa kay si Police Major Rigner. Nanaday din na karoon niya, Brad, ha? Na siya na iyang kwan si Belino, mga tropa. Regner si Belino, police major. Yun, na siya na karoon ang hippie karoon din ha, mga tropa. Skitaw-taw, municipal police station, mga katropa. Maimutag ni kandato Jerry Sisbeno, Drikaron, sa may Braulio E. Duhali. Good morning na, bra, dato. Uban si Motibok, membro sa pamilya. Samtang sa laing bahin, mga tropa, ikaw ang labyog, mga tropa, sa mga balita. Gikan sa XFM Mindanao Reports, Adonay Rako 12. Nagpahimang no kini mga katropa sa publiko, bato kato sa iskamer, karoga padahon sa crisis. Katropa sa balita, katropa ga Philip Olegario.
11: XFM Mindanao Reports.
15: Nagpahimang no ang Regional Anti-Cybercrime Unit kon Rako 12 sa publiko nga sumbling mag-amping sa mga scammers karong krisis. Hilabi na sa mga buot mohatag og ayuda tungod ibalik na usab ang modo sa mga pagpangilad. Sumala ni Police Major Mark Gerald Norbe, Chief Operations sa Rako 12, nga ginapahimuslan karon sa mga scammers ang panahon sa krisis para makapang-scam, hilabi na sa mga gapasiugda sa paglikom og donasyon para sa mga nabiktima sa ninog sa Mindanao. Prone sa scam kadto mga individual nga nagapost sa ilang GCash account tungod pwede kining gamiton sa mga scammers para makapangilad og ilang isig kaingon. Dungan pa ni Police Major Mark Norbe nga angayang timanan sa katawhan nga higayon mangayo na og one-time password word kon OTP, dili na dapat nila kinitagdon tungod kinisigurado ng mga scammers. Usa-usab sa modo sa mga nasampit mao ang pagtawag sa ilang target via messenger. Dayon buhangyo og screen share, kinisigurado gihapon nga scammer. Gipahimang duan usab sa opisyal ang katawhan batok sa fake news. Sigun niini nga daghan gayon ang nagapakatag og fake news, maong dapat mag-amping gayon ang publiko sa pag-share sa mga mali nga impormasyon.
16: Magpaniwala, kailangan natin i-double check yung information. Hindi natin alam kung ano yung purpose ng fake news, but maraming some factors.
15: Sumala pa alang sa mga kanunahang news ga ilang makitan sa social media. Mamahimong iberipika sa mga lehitimong media outlet o sa government agencies ay hanila kini i-share o i-post sa ilang kaugalingong social media accounts. Mga katropa, aron kadunay makaangkon og healthy body o strong immunity, pinaagi sa natural ingredients nga mangustin, ampalaya, moringa ahos o spirulina, magsanton plus gold herbal capsule na. Alang sa Reke Usam Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, XFM News.
5: Thank you so much, katropang Philip Olegario. Salitali sa mga report, samtang sa report sa magigikan ni Michael Ricarabo, Michael Ricabo, mga tropa sa XFM Bukidnon, hiker nga na missing, human nga misaka kini sa kalatungan rins, padayon karo mga tropang gipangita sa baga otoridad. Katropang sa balita, katropang Michael, go ahead.
11: XFM Mindanao Reports.
17: Nagpadayon karon ang gipahigayon nga search and rescue operations human gikatahong tulo ka adlaw nang missing ang usa ka hiker human ni salmot sa kalihukan sa pagsaka sa Mount Kalatungan sa probinsya sa Bukidnon niadtong Hunyo 11, 2026. Ang maong hiker giilang si Alcarji Gumi Samayla, 31 anyos, residente sa Valencia City, Bukidnon. Sumala sa pamilya nga ulahi siyang nakita niadtong Biyernes Hunyo 12 dool sa sapa dapit sa First Camp o dool sa Summit Trailhead o wala na nakini nakauli. Sukad niya to gikataho nga nakita siya sa duha ka kaubang hikers din nangayo pa kini og tubig. Sa dugang impormasyon, si Samayla gingong nagsulob kini og gilo nga short nga dunay black belt, nagdala og green nga Columbia jacket, black climbing bag og naka black trekking slippers. Nitabang na sa pagpangita kang Samayla ang pangantukan rescue team, kauban ang mga volunteer tour guides, pinro og mga lokal nga residente. Naghatag usab og perimeter security ang pangatukan PNP o ang Tinoport Company sa Regional Mobile Force Battalion 10. Nanawagan usab ang igso ni Samayla nga si Shula Samayla Biasca ngadto sa bisan kinsa nga adunay thermal o infrared drone nga mamahimong magamit sa pag-scan sa kalasangan sa bukid aron dali kining mapalgan. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
5: Thank you so much, katropang Michael Ricabo, sa detalye sa mga report. Samtang katapos ang gabahin, mga katropa sa balita, usap patay samtang usa-usab samdan sa panagbangga sa motorsiklo o multicab sa Tupi, South Cotabato. Katropa sa balita, Ivan Pulonan,
11: XFM Mindanao Reports.
15: Patay sa balay tambalanan ng usa ka babae samtang naangol ang iyang bana human nga nabangga ang gisakyang motorsiklo sa kasugat nga multicab kagahapong adlaw sa National Highway Barangay Cablon, Tupi, South Cotabato. Giila sa Tupi Municipal Police Station ang namatay nga biktima nga si Anlin Sumido, 50 anyos, samtang ang naangol nga bana mao si Bonifacio Sumido, 52 anyos, pulos residente sa Puro Quezon, Barangay Rotonda, Coronadal City. Sa inisyal nga imbestigasyon, nasayran nga ang magtiayong Sumido nagsubay sa National Highway gikan sa lungsod sa Pulomolok sa diyang naitabo ang aksidente. Si Anlin nakaangkon og grabing samad sa iyang ulo og ubang parte sa lawas og daling gidala sa Tupi Municipal Hospital apan gideklarar kini sa mga doktor nga dead on arrival samtang si Bonifacio anaana sa stable nga kahimtang og padayon pang giatiman. Giila ang driver sa white multicab nga si alias Jerry, 29 anyos, og residente sa lungsod sa Lambayong Sultan Kudrat, kinsa anaana karon sa kustodiya sa Tupi Municipal Police Station alang sa tukmang disposisyon. Mga katropa, siguraduhang klaro ang imong pananaw kung mobiyahe sa kadalanan. Tumar og Vision X Plus Softgel Capsule alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
5: Kisama sa katropang Ivan Pulonan sa detalye sa mga report mga katropa.
14: Exciting Pilipinas!
5: Good morning natin mga katropa. Sab kang Bonzing Campumanes. Nari usap mga katropa kang Rot Balocan News. Good morning din mga mate. Huwag sa tanan magkaroon nagatanaw ng paminaw sa ato ka pagpanakuban mga katropa.

0: May subang mga tropa. Misubang mga kaigsunan. Ala umusubang paunyang alas 11:38 sa udto mga katropa. Yon. Mao ka na sa mga tropa tong lakad sa panahon diri sa ato mga tropa ga Davao Region mga katropa.
1: XFM Weather Update. Weather Update. Exciting Pilipinas.
0: Wala tayong oras mga tropa, sunod ang express balita sa buntag na makauban mga tropa din sa 99.1 Mati City si katropang katropang Kens Acevedo o din sa XFM 107.1 sa Tagum City na makauban si katropang Lars Anion. Pinabagan kita mga tropa sa Master Control si Greg Gabalas. Pagitibon kami sa mga station manager katropang Arnel Cortez o sa among general manager Sir Edwin Garing o siyempre mga tropa sa among CEO President Doc Reminito o sa among Vice President Sir Olivine. Ako yung bala, kung mga katropa yung alalahigalas kanina ng katropang Bong o Maki Algabre. Nagkasalamat, may buntag na itong tanan. Exciting Pilipinas!

0: pagdadugong ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apa sedihang, suka naminaw kong XFM saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Ini ka banti pite, ay ini ka atras pise, ah, may pemuligan.
3: X.
1: XFM.
3: FM.
2: Exciting.
4: Punta kentra ani ata karon dinhi sa Barangay Paitan Kisun Bukidnon ani at nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kastorya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
5: Ga gwapo. Oh. Sinaong taon tingka sang bunga.
4: Ya, unsa may imong kastorya sa uban nga wa pagkagamit?
5: Ah, kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Mo gamit ka mo Crop Gold.
4: Kay daghan nga salamat.
6: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
7: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
4: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
7: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
8: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
9: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix maunay kape nga walay caffeine, maunay kape nga

0: safe kayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous o matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma o uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The Secret of Health.
0: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
0: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kay sa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
1: The Secret of Health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog o epektibo.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o malimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
6: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
7: Santon Plus Gold!
5: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
1: The Secret of Health.
0: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Visionix, daghan ang natabangan.
8: Sugad na nga ako sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Laa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aring nagtumar o naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, slay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Pangit, pangit. Ulingi man dayon. Ipot, exciting.
10: XFM.
9: Exciting. Ting.
1: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: Oras que tropas a XFM la 6-6.
1: Express, palita sabuntat. Express, palita sabuntat.
2: Headlines, headlines, headlines, headlines.
0: Mga headlines sa balitang lokal, katropa, paglabay sa funeral convoy ni Rene Bobet Baterbonia sa Tagum City, gidugok sa libuan ka mga tao.
2: Headlines, headlines.
0: SSS E-Wheels mi arangkada sa Carmen, Davao del Norte.
2: Headlines, headlines.
0: Sa balitang regional guardia sa DPWH sa Dipu, napalgang patay sulod sa guardhouse.
2: Headlines, headlines.
0: Sa balitang international, 12 ka mga individual patay sa plane crash sa Missouri sa USA.
2: Headlines, headlines.
0: Sa balitang sports, mga katropa, unom na lamang ka buksingero ang nagkakabot og pagkahimong 5-weight division champion.
2: Headlines, headlines.
0: Sa balitang showbiz, Ariana Grande gialmahan ang paggamit sa White House sa iyang kanta.
2: Headlines, headlines.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: May buntag Luzon, Visayas ug Mindanao, may buntag Pilipinos all over the world. May buntag mga katropa. Anya na pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Martes, Hunyo 16, 2026. Mga katropa, ako si Lars Sanyolo, kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal, katropa, hatod kanato kini sa Santon Gold Copamex. Aron nga makabaton taglimpyo nga lawas gikan sa sulod paingon si Kawasa. Inamda adlaw-adlaw, katropa, og Santon Gold Copamex. Ang naasoy nga kape mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Gidugok sa libuan ka mga tao gikan sa laing-laing lungsod sa Davao del Norte o Tagumenos ang paglabay sa funeral convoy ni Panarong Pambansa 2025 MVP Rene Bobet Baterbonia sa Tagum City pasado alas 2 ang takna sa hapon Hunyo 15, 2026. Karaghanan sa nakigasimpatiya sa mga fans sa basketbolista ang uban usab nagpakita sa ilang kapagpasubo. Gubikan sa sakit nga kasinatian sa pamilyang Baterbonia tungod sa kalit nga kamatayon sa batanong atleta. Ibilang ka mga grupo usab sa mga batanon na nagikan pa sa silingang lungsod. Ang personal nga naghulat sa paglabay sa convoy, bitbit ang mga tarpaulin nga napakita sa ilang pagmahal o pag-idolo kang Rene. Wala sab nila mapugnan ang paghilak atol sa pag-agi sa sakinang isakyan sa pating lawas ni Rene. Samtang aduna usab ang mga ginikanan nga naging simpatiya sa kamatayon ni Rene. Matod nila dili lamang sila fans sa basketball, apan isip ginikanan. Nabati nila kung unsa kasakit sa ginikanan o kabanay sa maong atleta. Gitangan usab ang maong convoy sa kadalanan sa probinsya sa Davao de Oro. Gikan sa Davao City, may hapit pa sa St. Peter Chapel, Barangay G.P. Laurel, Panabo City, Davao del Norte. Ang funeral convoy ni Rene. O kapasado launan, ang taklas hapon, nanukad kini, paingon sa iyang yutang natawhan sa Talakogon, Agusan del Sur. Kahinunuman nga nahimong kontrobersyal ang kamatayo ni Rene, kuman kini matod pa nalumos sa kadagatan sa Aurora Province, taliwala sa team building niyatong Hunyo 8.
2: Headlines, headlines.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Oras katropa na size jest na antak na sa Buntag. Dugan pang detalye sa balitang lokal, nagmuntar kagahapong adlaw sa lungsod sa Carmen ang Social Security System kon SSS. Pinagi sa ilang SSS E-Wheels program. Isip kabahin sa pagpalalom sa serbisyo ngadto sa mga miyembro nini. Ipaygayon ang kalihukan sa pagkitimbayayong sa Municipal Treasurer's Office aron makahatag og one day assistance sa publiko. Pinagi nini mas sayon nga maka-avail ang mga miyembro sa naglanglaing serbisyo sa SSS. Sa malalaman sa loan inquiries, online account registration o pag-update sa ilang personal nga mga impormasyon. Giyawag usab ang mga interesadong magpa-assist nga magdala lamang og valid IDs alang sa mas paspas nga transaksyon. Ang serbisyo sa SSS E-Wheels magpadayon matod pa hangtod alas 3 ang takas hapon karong adlaw. kini usab sa mga inisiyatibo sa SSS aron mas maduol og mas mapadali ang paghatag og sa ilang serbisyo ngadto sa katawhan.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Alas 11 ng oras, mga katropa kanhing sundalo na nadakpan sa kasong physical injuries o illegal possession of firearms sa lungsod sa Kapalong. Alang sa kompleto detalye, katropang Bong Algabre.
1: XFM Report.
4: Nadakpan sa kapulisan ang usa ka 51 anyos nga retirado nga sundalo human giakusahan sa pagpangulata sa iyang anak nga babae ug pagpanag-iya ug armas nga walay husto nga dokumento sa Kapalong, Davao del Norte. Sumala sa Kapalong Municipal Police Station alas 4:30 ang takna sa hapon niadto nakalabay nga adlaw. Miadto sa istasyon sa kapulisan si Kyle Salvami Ferrer aron i-report ang insidente sa ilaga panimalay sa Puroxais, Barangay Simong, Kapalong. Sa imbestigasyon na sayran nga ang suspect nga nailang usa ka alias Roy ug ingong hubog nga nakiglali sa iyang anak nga si Fabi Salvani Ferrer, 21 anyos, ug ikulata kini pinag-usab sa pagsumbag sa naong ug likod human kini nga milaban sa iyang inahan. Human sa bang insidente, mikagyo ang suspect apan gilayon siyang nadakpan sa gipahigayong hot pursuit operasyon sa kapulisan sa ilahang umahan. Sa pagdakop na kumpiskar gikan sa suspect ang usa ka .38 caliber revolver nga walay serial number ug adunay upat ka mga buhing bala. Ang suspect karon ana-ana sa kustodiya sa Kapalong Municipal Police Station alang sa pagpasaka sa angayang mga kaso samtang ang nakuhang armas ug mga ebidensya ipaubos kini sa ballistic examination sa Davao del Norte Forensic Unit sa Tagum City. Katropa siguruha nga lagsik kanunay ang imong lawas, pagtumar og Sanson Vitamin C para immune system lagsik permi. Alang sa Nikyosang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagkasalamat katropang Bong Algabri sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Top performing personnel sa Davao Oriental Police Provincial Office gipasidunggan. Alang sa kompleto detalye, nanukagikan sa XFM Mati City, katropang Vicente Pichon IV.
1: XFM Report.
5: Ipasidunggan sa Davao Oriental Police Provincial Office o Kondopo ang labing mga nagunang revitalized police sa barangay o kon RPSB clusters sa probinsya. Lagip na ang Mati City Police Station atol sa regular Monday flag raising ceremony kagahapong adlawa. Gipangunahan mismo ni Police Colonel Joseph A. Fajardo Jr., officer in charge sa Dopo, ang maong seremonya isip pagpasidungog sa mga deserving na personahe o unit sa ilang buhatan pinaagi sa usa ka letter of commendation nga nagpakita sa talagsaong dedikasyon o epesyenteng pagpanerbisyo sa ilang tagsa-tagsa ka mga responsibilidad. Nakuha sa RPSB Cluster 14 ang top 1 nga pwesto nga gipangunahan ni Police Executive Master Sergeant Abdul Ghani A. Sagap o unong pa ka mga kaubanan ini samtang ang ilang grupo naka-record sa kinatibukang 124 ka mga accomplishments sa pagpatuman sa mga lokal nga ordinansa alang sa bulan sa Mayo. Misunod sa ikaduhang pwesto ang RPSB Cluster 2 nga gipangunahan usab ni Police Corporal Eva B. Alikaway o kunumpa ka mga kaubanan ni ini o sila nakakabot o 65 ka mga accomplishments sa pagpatuman sa mga lokal nga ordinansa nga usa ka pamatuod sa ilang aktibong partisipasyon sa pagbintinar sa kahapsay o kalinaw sa ilang nasakupang area samtang nakuha usab sa RPSB Cluster 9 ubos sa liderato ni PSSG Ricky C. Gulem o kunumpa ka mga kaubanan ni ini ang ikatulong pwesto human nakarecord sila o 61 ka mga accomplishments sa pagpatuman usab sa mga lokal nga ordinansa alang sa susamang bulan sa Mayo. Gipasidunggan usab ang Mati City Police Station o kon Mati CPS pinaagi ni Police Captain Ariel A. Ismael, Deputy Chief of Police sa Mati City Police Station o gubat pa ka mga personahe niini tungod sa ilang malampusong anti-illegal drugs operations nga gihimo kaniadtong milabayng Hunyo 4 sa Purok Doña Rosa, Madang Barangay Sentral ning siyudad sa Mati. Ang naasoy nga bypass operation misangpot sa malampusong pagkasikop sa usa ka suspect nga nalambigit sa illegal nga droga o sa pagka-recover sa pipila ka mga heat seal sachet nga dunay sulod nga gidudahang methamphetamine hydrochloride o kunsyabu. Sa iyang mensahe, gihatagan og kabugaton og pag-ila ni Police Colonel Fajardo Jr. ang mga awardees tungod sa ilang dedikasyon og maayong performance sa serbisyo publiko. Giawag usab sa amahan sa kapulisan sa probinsya sa Davao Oriental ang tanang kapulisan sa Dopo nga ipadayon ang ilang aktibong partisipasyon sa mga programa og operasyon nga nagtumong sa pagpugong sa mga krimen og pagpalikod sa seguridad sa komunidad. Gipahimang ang noan usab ni Police Colonel Fardo Jr. ang tanang mga nasakupan ni ini kabahin sa gisulong advokasya ni GPNP General Jose Melencio Sinartates Jr. nga bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman, isip mo'y sa gradong giya sa matag kapulisan sa paghatag og epesyente og matinud-anong pagpanerbisyo sa katawhan. Ang maong kalihukan nagpakita sa badayong pagpaningkamot sa kapulisan sa Dopo og ni Police Colonel Joseph A. Fajardo Jr. sa pag-ila og paghatag pasidungog sa mga personahe nga nagpakita og dalagsaong katakos og dedikasyon sa ilang katungdanan isip tigpatuman sa balaod og tigpanalipod sa katawhan. Para kanunang healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa City of Mati para sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si Katropang Vicente Pichon the Fourth, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagkasalamat Katropang Vicente Pichon the Fourth sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Ulahing detalye sa balitang lokal, Katropa DILG 11 mipasalig og suporta alang sa pormal nga pagpahiluna sa mga namatay sa Linog. Alang sa kumpleto detalye, Katropang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
6: Ipasalig karon sa Department of the Interior and Local Government kun DILG 11 nga mutabang kini aron mahatagan og pormal nga pagpahiluna ang mga namatay sa nahitabong kusog nga linog sa rehiyon. Sumala ni DILG 11 Regional Director Abdullah Matalam, isip lead agency ang buhatan sa Management of the Dead and Missing kun MDM, naglangkob sa tahas niini ang paghatag og humanitarian assistance og legal assistance agig paghatag og dignidad og respeto sa mga namatay sa kalamidad.
7: Kinanglang matamangan nato kung namatay man sila pahin sa linog, kinanglang na i-closure sa atong pamilya. Kung makitaan man nato sila, kinanglang mahatag nato sa ilang pamilya na makatarungan nun na ma-plaster yun ang ilang lawas. Kinanglang po na sila nga tamangan, facilitate the issue of death certificates and settlement of legal matters aron masiguro na ang kaning mga deceased persons nato na namatay are handled with dignity and respect. So, magna siya ang trabaho namo sa DILG sa pagkakaroon sa ongoing na linog na naitabo kung June 8.
6: Dugang ni ini at timanunsab sa MDM team ang hintungdang pamilya sa identified ng mga missing individuals hangtod sa higayon nga ma-recover kini. Samtang alang usab sa mga dili makita o dili ma-recover, ilabi na ni atong na missing sa landslides, adunay himuong temporary burial site ang LGU alang ni ini, ilabi na kung niabot na og tulo ka adlaw o kapin nga nagpabilin kining missing. Base sa baguhay nga dato sa gibutyag ni Matalam nga anaas sa napulo ang casualty sa 7.8 magnitude nga linog sa Davao Region diin siyam ni ini sa Davao Occidental ug usa sa Davao del Sur, samtang 23 sub ang nagpabiling missing nga padayong gipangita sa nagkadaiyang search rescue and retrieval teams. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag Xanthone Vitamin C. Katropa mong sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagkasalamat katropang Marvin Ibano na nukad gikan sa XFM Davao City.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang regional, balita sa regional.
0: Oras katropa lasay sa 19 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang regional. Nahatod ganato sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, nga permiti magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inom da adlaw-adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Gwardiya sa DPWHD po napalgang patay sulod sa guardhouse. Atong sayron ang detalye katropang Jonathan Lee Soriano.
1: XFM Report.
8: Napalgang patay ang usa ka on-duty security guard sulod sa guardhouse sa DPWH sa Dipo, Purok 17, Barangay Kasisang, Malaybalay City, Bukidnon. Alas 6:44 sa buntag adlaw Lunes, Hunyo 15, 2026. Aga biktima na ilanga si alias Roli, 56 anyos, ulitao og residente sa Purok 8, Barangay 9, Malaybalay City. Sumala sa report na kadawat og tawag ang Malaybalay City Police Station gikan sa kaubang gwardiya human na diskubrihan ang patayng lawas sa biktima. Daling nirespondi sa lugar ang kapulisan og dito ilang nakita ang biktima nga wala na kinaboy samtang naglingkod sa lingkuranan sulod sa nakalak nga guard post nga nakataod pa sa ihang naong ang usa ka nebulizer. Nakaplagan usab sa sulod sa guard post ang tambal alang sa asma og container nga dunay sulod nga laway sa biktima. Nasayran nga nagsugod ang duties biktima nitong Hunyo 14 alas 7 sa buntag og kitakda untang matapos alas 7 sa buntag sa adlaw ga Lunes. Nadiskubrihan nalaga kini sa iyang kauban na human wala kini nitingog bisan pa sa makadagang higayon nga iya kining gitawag na liada na lamang niini sa bintana ang sitwasyon sa biktima. Apan wala na kini makasulod pa sa guard post tungod kay nakalak ang portahan gikan sa sulod sa investigasyon sa kapulisan. Wala nakita ang timailan sa foul play sa maong hitabo. Mga katuro pa hilig ka bagkapi apan giridaan kasi mong doktor nga mga pike doon na kay diabetes sa palpitation di kakatulog pag-abot sa gibon kung ikaw makapangapi. Ayaw kahadlok mga pi sa Santon Plus Coffee Mix sa dunay mangustin, soya bean o malunggay. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat kay tropang Jonathan Lee Soriano na nakagikan sa XFM Bukidnon.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Samtang lalaki nagpa-cash-in gamit ang peke nga kwarta, si Copa. Alang sa kumpleto detalye, katropang Ivan Pulonan.
1: XFM Report.
9: Sa prisuhan ang diretso sa usa ka lalaki human nga gitabangan sa mga residente nga giingong nag-cash in sa GCash gamit ang 10,000 pesos nga peke nga kwarta sa Surala South Cotabato ning nakalabay nga adlaw. Ang suspect nga giilang si alias Bernie nga residente sa Nasambig nga probinsya gikatawang wala na makaikyas sa dihang gipugngan sa mga residente. Nakuha gikan kaniya ang pipila kabuok sa gidudahang peke nga tig 1,000 pesos nga kwarta. Makita na usab sa video nga misuway pa pag-ikyas ang suspect apan daling napugnan sa mga tawo sa tindahan na matikdan usab sa mga residente nga ang plaka sa iyang motorsiklo na butang sa iyang luyo. Giimbisigahan na ang nasabing nga bonus aron nga masuta kung diin gikan ang peke nga kwarta o kung aduna ba'y laing lambigit sa maong pagpangilad. Mga katropa, aron magpabiling abtik ang memorya, kape nga natural ang konsumuha. Inom og Santon Plus Coffee Mix. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Ivan Pulonan na nanukad gikan sa XFM Jansan.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Lalaki patay sa pagpamusil gawa sa food establishment sa Butuan. Suspect dakpan sa hot pursuit operation. Alang sa kumpleto detalye, katropang Junji Librias.
1: XFM Report.
10: Patay ang usa ka 42 anyos nga lalaki human kini gipusil sa makadaghang higayon gawa sa Oseke Food Establishment sa Barangay Tandang Sura, Butuan City niadtong nakalabay nga adlaw bulan sa Hunyo tuig 2026 alas 10:45 ang takna sa gabi. Giila sa mga otoridad ang biktima nga si Jitro Abion Tagulob Minyo og Lumulupyo sa Purok Sari-Sari B Barangay Golden Ribbon sa maong siyudad. Subay sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, nag-atang na daan ang mga sospek gawa sa mga establisimento sa dihang musakay na unta ang biktima sa iyang motorsiklo kauban ang iyang asawa kalit kining giduulan sa usa sa mga sospek o gipusil sa makadaghang higayon nga miresulta sa iyang hinanaling kamatayon. Dali nga mirespondi ang mga operatiba sa Butuan City Police Station 1 General Investigation Section o Butuan City Mobile Force Company human madawat ang maong report sa maong insidente. Giila aga baga suspitsadong nadakpan nga sila si Jason Teodoro Morales 29 anyos og residente sa Barangay Bangkasi. Lakip usab ba si Janry Vitos Lumulupyo usab sa Barangay Bading sa susamang syudad. Atul sa gilusad gahat pursuit operation sa kapulisan, malampusong nadakpan si Morales samtang padayon pa nga gipangita og gawas nun ang lain pa nga suspek sa gipahigayon sa maong crime scene og pagsusi sa baga otoridad ang motibo sa baong krimen samtang nagpadayon pa ang manhunt operasyon sa kauban niini. Sa pagkakaroon gipahigayon na sa crime scene ang processing o gisusi sa mga otoridad ang motibo sa maong krimen samtang nagpadayon ang manhunt operasyon batok sa kauban niini nga at large pa hangtod karong panahuna. Mga katropa, lig-onon ta ang atong panglawas sa mag-inom sa makanunayon sa Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagkasalamat kay tropang Junji Librias. Manukad gikan sa XFM San Francisco Agusan del Sur.
1: Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag.
1: Balitang Nasyonal.
2: Balita sa Nasyonal.
0: Oras katropa lasay sa 25 na sa Buntag. Ang karon sa detalye na sa Balitang Nasyonal. Ngahatod ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katulad pag grabe kataas ang blood sugar level, tundog ka na pinaagi sa pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Adunay isang cup nga mangustin, ampalaya, malunggay, garlic og spirulina nga sigurado mo paalim sa nagkadaiyang mga balatian. Santon Plus Gold Herbal Capsule, mapalit na sa mga parmasya butika nationwide. At sa iron, katulad pa ang mga balita na nukad gikan sa XFM Mega Manila.
1: Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal. Express Balita. Express Balita.
11: Sa detalye ng mga balita, nagpatawag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng special session ng Kongreso bukas, June 17, para mapabilis ang pagtalakay sa mga priority measures ng administrasyon. Sa ilalim ng Proclamation No. 1318, inatasan ng Pangulo ang Senado at Kamara na talakayin ang ilang panukalang batas, kaugnay ng edukasyon, social protection at iba pang programang makatutulong sa mamamayan. Kabilang dito ang Anti-Political Dynasty Law, amendments sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act at Presidential Merit Scholarship Program. Ayon sa Malacanang, layunin din ng special session na matalakay ng Commission on Appointments ang mga nakaminbing appointments sa gobyerno, militar at foreign service para matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon ng pamahalaan.
1: Express Balita. Express Balita.
11: Malugod na tinanggap ni House Speaker Faustino D. III ang pagpapatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng special session ng Kongreso bukas. Ayon kay D., handa ang Kamara na aksyonan agad ang mga priority measures na may kinalaman sa edukasyon, healthcare at social protection para sa mga Pilipino. Sinabi rin ng House Speaker na aprobado na ng House of Representatives ang mga panukalang batas na kabilang sa special session at hinihintay na lamang ang aksyon ng Senado. Samantala, sinabi naman ni House Majority Leader Sandro Marcos na ipinapakita ng hakbang ng Pangulo ang agarang pagtutok sa administrasyon sa mga programang makatutulong sa kabuhayan at kapakanan ng mamamayang Pilipino.
1: Express Balita.
11: Kinimog naman ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang kanyang mga kapwa senador na dumalo sa special session na ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Gatchalian, mahalagang may pagpatuloy ng Senado ang trabaho nito at maaksyonan ang mga panukalang batas na direktang makatutulong sa mga Pilipino. Sinabi rin ni Gatchalian na tatalakayin din sa special session ng ayuda at rehabilitasyon para sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Samantala, kabilang sa mga hindi dumalo sa huling sesyon ng Senado ang kampo ni Senador Alan Peter Cayetano matapos ang naging sigalot sa liderato ng Senado.
1: Express Balita. Express Balita.
11: Sa kaugnay na balita, nagpahayag naman ang tugon ng ilang senador sa kanilang kahandaan para sa special session na ipinatawag ni Pangulong Marcos Jr. Ayon kay Senator Juan Miguel Zubiri na inasahang matatalakay sa special session ang mga nakabinbing panukalang batas at kumpirmasyon sa promotion ng limang general ng Armed Forces of the Philippines. Sinabi rin ni Senator Kiko Pangilinan na tuloy ang sesyon kahit hindi dumalo ang grupo ni Senador Alan Peter Cayetano. Ayon kay Pangilinan, sapat na ang bilang ng new majority upang magkaroon ng quorum, lalo na kung dadalo rin si Senador Joel Villanueva na una nang nagpahayag na sasama siya sa special session.
1: Express Balita. Express
2: Balita. Sa international.
0: Oras katro pala sa 28 na sa buntag ug karon sa detalye na sa balitang international. Ngatong ginato sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katro para makita og maabot ato mga ambisyon dapat tin-aw per media ato ang vision. Inom dadlo adla og Vision X Plus of Gel Capsule.
2: Express balita sa buntag. Express balita sa buntag.
0: Dili mo bus sa 12 ka mga individual ang namatay human magsa ang usa ka eroplano sa Missouri, USA. Nato nakalabay nga adlaw. Sumalapas sa Missouri State Highway Patrol, naitabo ang insidente doon sa Butler Memorial Airport sa siyudad sa Butler. Sa inisyal ng imbisigasyon sa mga otoridad, wala nakaluwas sa maong trahedya. Nakip sa mga namatay ang 11 ka mga skydivers o piloto sa maong eroplano. Para in pang imbisigasyon, arumasuta ang hinungdan sa paghagsa sa mansangpit ng eroplano. Sa pagkakaroon, nakikoordinar ang mga may kalabutan sa mga ahensya o nga ahensya nga to sa mga pamilya sa mga biktima. Samtang napadayon pa ang imbisigasyon, kabahin sa maong insidente.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Oras, katro pala size, 29 na sa buntag.
2: Balitang Sports. Balita sa Sports.
0: Detalye sa balitang sports, mga katropa, hatod ka na ito kinis sa Turbo. Mga mister nga dinya makahimog hatag kalipay kang misis. Pagpalaban na sa kapsula nga pula, kini ang Turbo. Doon isang cup nga maka-club huwas ka nga sigurado mapagahay sa imong pagkaikaw. Turbo, mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
1: Palitan Sports, palitan sa sports.
0: Usa ka talagsaon nga kalampusan sa kalibutan sa boxing ang pagkahimong world champion sa lima ka mga naglainlaing weight division sa tibok kasaysayan sa sport. Unong pa lamang kaboksidor ang nakakabot niini nga dungog. Lagip sa elite nga grupo sila mausla ni Thomas Hearns, Sugar Ray Leonard, Oscar De La Hoya, Floyd Mayweather Jr., Manny Pacquiao, o Terence Crawford. Si Terence Crawford maoy pinakabag-ong miyembro sa maong lista. Human na kadaog sa world titles sa lima ka mga dibisyon o mahimong undisputed champion sa super middleweight. Samtang nagpadayon usab ang pagsidlak sa bituon nga si GC Rodriguez nga baguhay lamang nakadaog sa batok kang Antonio Vargas aron mahimong world champion sa ikatulong weight division sa iyang karera. Bisan pa sa mga iyang kalampusan, layo pa siya sa talagsaong record sa 5-weight world division. Sa maong kalampusan na pabiling usa sa labing lisod nga makabuot sa boxing, ana nakinahanglan dili lamang og talento apan usab sa abilidad sa usa ka manlalaban sa pagdominar sa naglainlaing weight classes sulod sa iyang karera.
1: Palitan Sports, palitan sa sports.
0: Oras 4:31 na sa buntag.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Detalye karon sa balitang showbiz sa nato kini katropa sa Clear Skin Beauty Soap. Ang Clear Skin Beauty Soap mga katropa dakong tabang kini si aron nga makabaton tay piskay. Hamings og lumoy nga pamanit og lami kayong simhuton ingon pa si Mister ha. Clear Skin mga maring suway na aron nga makabaton og limpyo nga pamanit. Mapalit na sa mga pharmacy butika sa tibuok Pilipinas. Sa headline, Ariana Grande ni agialmahan ang paggamit sa White House sa iyang kanta. Atong sayron ang detalye, katropang Inday Erica.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
12: Yes, good morning mga maring. Usa ka mainit kay balita today. Hi mga maring, mihangyo ang US pop star nga si Ariana Grande sa White House nga dili gamiton ang iyang kanta sa mga kampanyas o promosyon. Kilabi na atong may kalabutan sa immigration policies. Nahimo nga kontrobersya kini human gigamit sa White House ang iyang kanta nga Bye nga nisikat atong tuig 2024 isip soundtracks sa ilang promotional materials. Giingon nga gigamit usab kini sa kampanya ni Donald Trump. Sayahang pahayag mga maring sa social media giingon ni Ariana Grande nga dili angay gamiton ang iyang kanta sa giingon niyang mga barbaric dili makatao nga mga insidente. Bahin pa niini merespondi sa White House. Merespondi si White House spokesperson Abigail Jackson o miingon nga ang tinuod nga barbaric dili lamang makatao o mapintas mao ang mga illegal aliens nga naghimo o krimen nga nakaapekto sa mga inosenteng Amerikano. Nagpalayon pa karon ang diskusyon o kontrobersya bahin sa paggamit sa kanta o sa isyo sa immigration policy sa Estados Unidos. Og mo kata mga maring, ato ang showbiz balita today. Ako ni si Maring Inday Erica, dili gwapa, dili miss Taisa. Apan ayo kopyan sa basig mapuhon maako na kada haking salamat. Bye-bye!
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Nagasalamat Maring Inday Erica sa detalye sa report. Ayay, muraga ni Alma na si Maring Ariana. Ay, dahil yun ha. Ipit si Junald. Oras, kadra pa alas 6:34 na sa buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Daga salamat sa mga nagtan-aw sa YouTube o sa Facebook Live. Og mo kato katropa ang naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Martes, Hunyo 16, 2026. Mga balita ang hatod kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Dagkong tabang kini mga katropa mga pare aron nga mamintinar ang kahimsog sa tuang mga panglawas. Sa ngalan sa sparring partner sa technical side katropang Gabalasa, atong station manager katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager sa XFM Network Philippines katropang Edwin Garing. Ay kamaghawa mga katropa mosunod na ang Bullseye. Ato makauban si Arnel Cortez. alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Lars Hanyol. Kini ang Express Balita sa Buntag.
13: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
14: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
3: XFM.
14: Exciting.
3: XFM.
15: XFM.
16: Boss Abo, magpakilo ko sa hubay be.
17: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
16: Bato gold taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
17: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
18: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
19: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
20: Punta kayo na niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya at biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kasturiya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
21: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
20: Ya, unsa may imong kasturiya sa uban nga wa pagkagamit?
21: Kon mga silingan ko din nga gamit og foliar. Mo gamit ka mo Crop Gold.
20: Kaya dagan nga salamat.
22: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
20: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no, unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
23: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
20: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
23: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
24: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
19: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
19: The Secret of Health.
5: Ako si Don sa Kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan sa duha ka semana. Ako na jud kaayo ang kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
19: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni Ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
19: The Secret of Health.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
19: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro o tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum o kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna na'y problema o hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom o Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel aduna'y taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kundili aduna'y upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
2: The Secret of Health.
9: Zafon Plus Coffee Mix User.
10: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Zafon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
9: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zafon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: The Secret of Health.
4: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zafon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zafon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zafon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
4: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
2: The Secret of Health.
4: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
19: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
14: Uyang pagani, mura lagyuk, asawa o ginastahan. Nakakaig mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, exciting? Exciting!
3: XFM.
14: Ka-exciting, oy!
11: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug Pamilawa, ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: saat. Bullseye. Kauban sikat tropang Arnel Cortez.
1: Bullseye. Good morning, friends. Sige lang, kumusta? Mayang buntag, kaninyon tanan. Mga katropa, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome.
0: Bullseye.
1: Welcome, mga higala, sa itong pagpanagumanuban sa tulumanong Bullseye.
0: Bullseye.
1: Adlaw, karon mga igsoon nga Martes. Pizza 16, karon mga higala, daw sa waay lang, may higala nga ni Labay ang Pizza 15. Nawa na namo, mabati man. Okay, sayog yung kaayo po na nga mong swildo, mga katropa. No? Sayo na hurot, o pagkaabot Bernes, may higala na hurot. No? Waka home. Pero sige lang, no? Anak maginang kinabuhay, mga higala. No? Kining kwarta na you see, no you don't. Ila padayon lang gyapon ta mga kaigsoonan kay ining kwarta og money mga higala ay kumbaga mood starter na to daghan tang nga bugot mga higala adlaw.

0: gaya ka na itong tanan. Linglaing adla na sad, laing panid na sad mga katropa sa itong pagpagabuhi. Ibabaw ning madanlog tang kalibutan. Of course mga katropa, nukadri sa XFM Tagum Broadcast Center. Sa ngan may galas kinatibukang pwersa sa XFM Network Philippines. 107.1 XFM Tagum. Ako gyapon kininyo ba kauban, katropang Arnel Cortez.
1: Pusay kauban si katropang Arnel Cortez.
0: Pusay. Ang inyong makauban hangtod magahigala. Alas 10 ang tagdas buntag. Og kinsa man ning nanawag ayaw la sakay unsaon ako ni bagtubag nga mo pay pagsugod sa tong programa. No? It takes na siguro na og maningil manggalig utang ayaw lang usa. Ha? Kay basta di lang ka muundag paningil, mabayran ra ka. Hmm. Ang kul ba anig muundang nakagpaningil, adi na gyud mi kabayan. Alas 6:56 na bagayson ang dagna sa morning. Mayong pagbalik kay Sikay, kaninyong tanan, sa tawag ka tropa, Dris Dakbayan sa Tagum. Sa 23 ka mga barangay nga naglangkob ni ini, mga katropa, good morning!
2: Good morning!
0: Mayong buntag sa mga katropa, din yung mga higalas, Davao del Norte. Yes, may Island Garden City of Samal.
2: Good morning!
0: Diyan mga higalas, may Panabo. No, diyan mga higalas, Carmen. No, din ha, mga katropa sa... kini mga higalang Santo Tomas. O, diri sa may Braulio Duhali, sa may Sawata, sa Asuncion, New Corilia, Kapalong, Talaingod, good morning!
2: Good morning!
0: May buntag sa mga taga Davao de Oro, diri mga higalas, may Laak, may Mawab, o, diri mga higalas, Nabunturan, Montibistag, Mungkayo, o, gimarusap, mga higala, diya sa may Compostela, New Bataan, o Maragusan.
2: Good morning!
0: May good morning, usap, diya mga higalas, sa Mako, Mabini, o Pantukan, kumusta ka mo, mga kaigsunan?
2: Good morning!
0: Hingon si John Diampon nga, padulong na maupaw, attorney na po. Ay, lagi ng attorney ba kay makulba-kulbaan, taan lang. Ayaw! Inindot man daw po tawagon anak na daan. Pero kay bawo mo, nako, yun lang ko mag-tell. Maying buntag sa ito mga katropa, silingan na ito mga probinsya. Kaya bagay galas, may Davao del Norte. No, di mga higalas, at del Norte, Davao Oriental. Di mga higalas, Davao City. There is Bukidnon, Agusan del Sur. Kumusta karon mga higalas? Ang inyo kapagpani kay Sikay ning taknas buntag sayo. Naota nga, naka-arangkada na. Aginod na ito mga kaigsunan, labi na kay sayo na yung klase, may higalas mga kabataan karon unlike ni Adto. Nga, mga Adto, tagalas 7, mamunit patagdahon, manglimpisa pata, magkasugod ng klase, alas 8 na kapin. Karon mga igsoon, kinahanglan nga alas 7 pa, no, ang mga bata, kundi ilang Lunes mga igala, kay na may flag ceremony, sugod na yun sila klase, ana. Ato ang mga katropa kani Adto, magdapat ang guna kay mag-check attendance man daw niya, guna may himuon, may gala nga, pang check attendance. Di ba pwede nga, check attendance na kagmuingon kag-present. Kinahanglan man nga ipakita ni mo si Dani mo, silhig baron, no, guna baron, o kaha, sanggot mga higala. Ay, to may garden nga, perting lapara, nga, limpisaho ni mo. O, makaingon lagi kag, ditos bay, gigikanan ako, limpisaho nun, pag ari sa eskwilahan, abtan ako, limpisaho nun lang gihapon. Pinuang. O, kay, sabay, ato man magbukid, atos kamadan. No, na yung mga tinanong ditong kamuti, ito ay mga upland rice. Kunya, imo man nang limpisahan kay, pag di nimo limpisahan, may gala, mabuhong ilaga. Pag eskwila nimo, ito asay limpisahon nun kay, na may mga tinanong ditong yapong kamuti. Blanghoy. Oh, pero karon lahi na yun, mga igala. Oh. Ito, may buntag ka ninyo, tanan. Inawad nga na ka, kape na. Pag of course, mga igala, kauban na ito, karos kape. Sa tubag pangapi, ang Santon Gold Coffee Mix, mga kaigsunan. The best girl siya ka partner ni Mus Buntag. Santon Gold Coffee Mix, mga higala. Anyway, adunay un minuto, una mudangat. Ang ika-alas 7 morning, pertindali ang mga higala sa gutlo.
2: Good morning!
0: Mag-check attendance ng usako. Ato ni mga higala ning pamasaho ng inyong mga haguan sa type diri. No, atong timbayaon si Juni Sinday. No, diya sa may Siargao.
2: Good morning!
0: Gina Schaffer, diya sa may Minnesota, United States of America.
2: Good morning!
0: Jesse Luzare.

0: Sacramento.
1: Good morning!
0: Si Eufrosinia Babael. Good morning and hi to Norman at Emcor Agdao. Also, Cecil Cardosa. Congrats sa among first sa first namong apo. Oy, congratulations ninyo.
1: Good morning.
0: Pwede lang pay lahat, labay ato. Salamat kay sa mga supporters. I don't know kung asa ni sa YouTube ba mo naminaw, nagtan-aw o ka sa radyo. Pero salamat kay sa mga atong mga taga Davao nga mga supporter. Mikan kay wa ko nag-expect mga igala ang uban kaninyo mo padapa og amount no pampalit na to mga igala bugas. No, alang sa ato ang katropanihan or katropa bayanihan alang sa nalinugan mga kaigsuunan. Salamat.
1: Thank you.
0: No, salamat kaninyong tanan mga katropa, no? Para di lang nagab kay magpadayon sa kog timbaya, si Eufrosinia Babael, no? Si Okinodge. Okinodge ba ni? Iya lang itimbaya si Lula Nina. Sa may Oroquieta City, Misamis Occidental.
1: Good morning!
0: Good morning ni Lula Nina.
1: Thank you!
0: Lisa Moises, good morning sa tanang tigpaminaw, labi na sa akong nanay Erlinda Moises sa Manay, Panabo.
1: Good morning!
0: Yung buntag na sa mga taga Panabo City, magahigala. Jocelyn Tipon, mayong buntag.
1: Good morning!
0: Si Garol Jude Justin. Good morning, sir. Always naminaw with my mama every morning. Ganaan, Jud, akong mama, the way ka mo broadcast. Diretso o Jud, from Dumanhog, Cebu. Adyong buntang ninyong tanan, dias mga taga Cebu.
1: Good morning!
0: Labi na dias Dumanhog, mayong pagpanikaisikay ninyo. Shirley Liagas from Taiwan.
1: Good morning!
0: Timbaya daw niya iyang pamilya sa Agay-Ayan, Hingoog City. No? Abel Manlangit, dias sa may, asa kanini si Dipolog City. Oh, dili lagi ko kasulod sa FB ni mo, sir. Naraman ang FB, no? Katropang Arnel Cortez, no? JR Oy, morning boss. Nagsubo karon sa Palsis kay nasuspend dawat man daw niya ang kuan kining suspension nga gipahamtang sa Supreme Court sa iyaha. No, dawat daw niya magahigala. Sige. Dugangan pa niya na kay para mapariya na siya kang gadon. Si Edito Alabat may buntag. Si Romy Sal. Good morning. Giganda sa may Kulambugan, Lanao, Davao del Norte. Shoutout daw si Romeo Umayan. Si Maria Eleonor Yap. Good morning, Dol. Lahi na ron, Dol, kay online na ang guna. Uy! Pwede ba guna na? Teresita Apog, mayong buntag diha. Dario Masyon, mayong morning.
1: Good morning!
0: Aritas Facebook, gapuntaog niya itong mga timbayaonon nga rin. Josephine Sibunga Salbiron Palconete, mayong buntag.
1: Good morning!
0: O may buntag po ni Ma'am Feli Feliciano, des may mawab.
1: Good morning!
0: Jesse Lozarito, mayong buntag diha.
1: Good morning!
0: Leopoldo Safra Pardillo, des may laak, mayong morning.
1: Good morning!
0: Mayong buntag, ganimo katropang Arnel Cortez, pa-shout out sa akong... Anila Denver og buddy nga natulog linog gahapon dirimis amos laak gahapon gagi kaduha man to gabi inasad isa nga gahapon maigala before mag-alasize do na say pagtayog nga ato na sinatian.
1: Good morning.
0: Murag balaka man tani maigala kada adlaw na lang na manahitabo mga igala dito sa kuan ba Sarangani province nga nang hubas ng dagat. No? Dunay nahitabo nga coastal uplift. Kumbaga katong dating nga baybayon nga laom-laom sad. Okay ni mga kantilado magunang ilang area karon. Kita nimo mga igala mga kita tong mga ubod. Kita tong mga mulmol. No, katong mga kuan dito mga lamang dagat mga igala nga aturan nimo sa laom makita. Pa na nangauhan in taon.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Mikan mga igala sa pagka usab sa landscape. Usab man gyud gumikan sa kakusog sa linog gani. Doon na pa yung mga krasada. Makita nimo mga higala sa ubang bahin. Doon malapatan. Diya sa baito, maasin. At yung mga krasada, may higala nga ang katunga. Nahagbong nag mga 5 metros. Kataas, ana.
2: Bullseye! Bullseye!
0: O, gumika na sa kakusog sa pagtayog. Mga higala na sinatian. Doon nakalabay si Mana. Alas 7.04 na mga igsoon. Ang Dagnas morning.
2: Bullseye!
0: Geraldson Dumandan. Gika de Stalisay, Cebu. Mayong morning.
1: Good morning!
0: Fernando Inihada Keben. Dol, musta? Ayos lang.
1: Good morning!
0: Lubot nga po ilingkod.
3: Pinawa!
0: Ako saning apason mga igalang inom ni akong Santon Gold Coffee Mix kay mas ininot ng init pa ba? Ikaw, si Flores Pina, Kabalpin niya. Ako sa nagtarungan akong hinapay, be. Ingon si Flores Pina, Kabalpin niya. Gani, malubat-lubatan ta sa aning linog ba? Ay, labog ka, kuan. Ayaw labog ka, ratol. Ano lang na si Krito niya? Si Fernand, kini. John Jampon. Oo, attorney, laban lang. Abi ni mo, John, ikalintura ba ako sa unang klase?
3: Ayaw!
0: Ha? Ah? May nalang gani kay na. Nadarag in helix cell. Ha? Aw! Ayaw kay madung, ayaw kay madung ganta. Alas 7, 6 na, bagay galang, tagnas, buntag. Jeffrey Biolango. Good morning, idol. Watching from Madala, Jose Dalman, Sambuanga del Norte. Lingaw minimo paminaw kami nila Akro Ingito o Gatito Dalion o Dodo Kutad. Salamat pagbasa. Salamat po.
1: Thank you!
0: Sa atong baga katropa Pingping Tanchado, Montesilio, Rodel Opinaldo diya sa may Bisayan Village. Si Uncle Dars diya sa may kinibang sa gani? Hinatuan. Good morning, watching mami natuan. Sorry ka, Dulsor. Maalaan, Jod, og si Attorney Rupil. Layo na tato, eh. Di ba ito basta-basta? Narata din mga igalas, takbayan, stagom, gato, sibo, mata. Max Cabrera, maing buntag.
1: Good morning!
0: Si Eugene Oyangorin, si Rene Baderbunya, Raman, di ay makahiusas mga tao. Iyang kamatayon at ato ang kasubo. Ilabinas taga Mindanao, gagusan. Okay, tinuod yun na mga igala. Asa ka nag-expect ba nga ingana dahil ka daghan mga igsoon ang nagmahal? No, kang bubit. No, sayang lang yung kayong sayo, mga igala, na kuan ang kinabuhi ba? Munay panaminan karos Ateneo de Manila University. Munay tanaw nila sa iyang kalaki. Anang ilang kabuang.
1: Good morning!
0: Ha? Munay tanaw nila karon nga pertindaghana de Aigdag Abiba. Tanaw ni mo, mga igala, dito tumadag pang reels lang to ilang mga video-video. Eh. Kaya dito lang daas Trento Agusan del Sur, mga igala. Pag sa Carmen Gapon, giuwan. Pero gisugat gyapon sa mga tao. Kagabi eh, pagsod, may galad gyud sa unang lungsod sa Agusan Sur. No, kanang Trento, abugi kag mong kayo. Agi, hindi ni mo makita ang ka-municipal hall. Kumikas kadaghan mga higala sa mga tao, kadiha man highway man ni Agi. Nga uwan pag yun, mga higala.
1: Good morning!
0: Nga pag-abot San Prats, amurag gaid sa People Power Revolution. No? Unay, makaingon gani ka mga higala nga grabe gyud eh. Shout out dos, Crisanto Pipito, nga naminaw kauban ako. Crisanto, maing buntag ni Mudia Santo. Say, tirada na to, Rondol. Musta mga tong buhay-buhay. Ha? Alas 7, 8 na bagay galadag. Dali asa ding minuto, ligid eh. Kuminsahe, oy, murag ni action magkirig ni atong suga, dali. Kenji, maing buntag ni mo diya, katropa.
1: Good morning.
0: Si Raymond Dave Manuta Ramos, good morning.
1: Good morning.
0: Then Luna, mayong buntag, mahaw ta. O, niya na ko taon-taon.
1: Good morning.
0: Pabahaw na ko ani, dahag paniod to, PDP laban ni ato ang mga igala. Pabahaw, dahag paniod to, laban ng Gyapon.
1: Good morning.
0: Si Rodel Opinaldo, Javier Chato Risma, mayong buntag. O, si Galicano Tim Tim, good morning, kaninyong tanan.
2: Bullseye, bullseye.
0: Richard Arganda, mayong pagpanik kay Shikai niya. Sa ato, mga kaigsunang Bisaya, mayong buntag ninyo dol. Kumusta ka mo, mga bay? O hinawatang anamos mayong panlawas, anas ka piskay. Lingtak na as kabuntagon. Ato, mga kasimanwa, kauturan, mga kabianan, mga suking tagpalamati. Mayad nga aga sa inyo, kagmadamo nga salamat sa inyo, wayuntad nga suporta, sini aton nga pagpangalagan. Sa aton, sini nga programa, subong adlaw, katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi man aton, pagkalipatan ang pagpangamuyo sa aton na may ngayara sa langit, kababuligan makita. Sa aton nga pangabuhi, subong nga adlaw mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sa atong mga kaigsunang mga Ilocano na imbag na bigat, kada kayo amin ang mga katropa, mga kakabsat. Kung saan ninyo basahon, mga igala ninyo, kadali lang mga kaigsunan kay ni Chat pa ni atong amigo gikan sa nakapak na daan. Para diretso na hatag. Sige, dagang salamat, SM, no? Alas 7:10 na magahigala ang Dagnas Buntag. Josephine Piro, Vicente de la Rama, mayong morning. Lami jud ang Santon Coffee Mix. Salamat niya, ma'am. Thank you.
1: Thank you.
0: Sa ito, mga kaigsunan, nga mga mansaka, mandaya, kamayo. Madayaw na temprano, kamayo, ubos, lumon. Salamat ay gayon sa pampaningag, mayo. Adi ka natin program. Sa ito, mga kainspirasyon. Para dyan na masema, yung tiba, mga suon, na minagkundan sa ita programa. Mga suon, ta, di at yanyain ng mga yunson. Mga suon, ta, isab. Dinit bubungan. Good morning. Sa ito mga kaigsuunan dias area ni Rene, Baterbunya. No, madiyaw nga hinaat kaniyo mga suon, kumusta kamo? Madiyaw nga panalinghog. Kaniyo hurot. Alas 7:11. Sa ito mga kaigsuunan mga Tagawg, magandang umaga po.
1: Good morning.
0: Saan man kayong panig ng mundo ngayon? Mga katropa natin sa iba't ibang bansa. Mga Pilipino na... naninirahan na sa ibang bansa. Good morning.
1: Good morning. Good morning.
0: Yoyo cards, Danny Afa, Amfam Ala. Oh, yeah, ibus katropang Bong Algabring. Good morning daw mga katropa.
1: Good morning.
0: Alas 7:11 na, may kailan dagna sa morning. Sa makausan ng inaot ng anamo, may galas maayong panlawas o panghuna-una. O grasyag panalangin sa tulabong na makagagahong. May muda ng budagaya, kanatong tanang laing adlaw na sab. Laing panidasam sa itong pagpagabuhi. Ibabawning madanlog ng kalibutan. Of course, mga higala. Bahin sa itong programa, mag-ampo sa take para mabuligan ta mga higala na ininga tuag pag-aginod sa itong kinabuhi. O niya, taon-taon, human mga higala sa itong hamubong pag-ampo. Muarangkada na ta mga higala sa mga isgutanan. Dinis Bullseye. Alas 7:12.

0: Uban, sikat tropang Arnel Cortez. Pusay.
1: Inumdami ka nun ay mga katropang ang mga dautan. Musanay nining katilingban. Gumikan mga igala kay daghan sa mga maing tao. Og dunay mahimo nga tarong nining katilingban nang iugpos lamang.
0: Pusay. Kauban, sikat tropang Arnel Cortez. Pusay.
1: Sama ka usapay, igala kumusta og maing buntag ka ninyong tanan. Kabisayan og Mindanao. Lokop tibok Pilipinas og yung marusab tibok kalibutan via internet. Welcome sa Bullseye!
2: Bullseye!
1: Ako Giyapro Diyo Bakauban, ako inyong ubos nga lagad, Katropang Arnel Cortez. Alas maghisgot, kanyo may gala sa Laguna mga katikaran, mga balita, isyo gisgutanan, dinikaw ka kwingso na doon ay nakong kalambigitan. Ani ang mga katropang Laguna mga katikaran, itong hataga magdagad, nining buntag.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Kagahapong adlawa, mga higala, giagi na, Dres Tagom, gikan sa Davao, paigong Panabo, mga higala, Carmen, Latas Tagong paingog agusan del Sur o gagabi eh, mga kaigsunan, tunga-tunga na sa gabi eh. Nakaabot na, mga igala, si Rene, Clert or Bobet Butterbunya, mga kaigsunan.
2: Bullseye!
1: Nga, makahingang ha ang iyaha mga igala ang pag-agi. Gumikan kay nakagidugok kini mga igsoon sa daghanang mga tao. Mata, tiguang, no, mga driver, anaa mga igala nagpunsisok sa dalan. Even mga professionals mga igsoon.
2: Bullseye!
1: Hinga na deka, mainito ng suporta, sayang lang. Mga kahigalaan, gumikan kay Nindutun dato. Kung sa iyang pag-agi, it's murabag a parade of victory. May tabo mangunin taon kay nahimo namang funeral convoy.
2: Bullseye!
1: Alas 7:06 na. Samta mga igala, tungatagan sa magtagad. Ini ato ang katropanihan karon ay mo kalimot. No, ang ato paghatag og tabang karon mga igala na anay initial ang ato ang mga kaubanan sa Jensen. Yan ato na ni mga igala itay up po ni ato ang mga napalit na karon. Ato nang ipakita ninyo na taon-taon ha.
2: Bullseye!
1: Samtang sa mga isgutanan may igalang nasudnon. Si Pangulong Bongbong Marcos nagpatawag kuno mga higala og special session no diha sa Kongreso. Ang sabay kamada ani. No, mag-joining House of Representatives o Senate o ang senadora.
2: Bullseye!
1: Kaya kung mga taong Congress, mga higala, anili man lang na senado lang. Kanya, wasay ubus, anan nila, way taas, anan nila. No, kana sila mga higala, ku equal branch, yun na sila. Mga katropa, House of Representatives o senado.
2: Bullseye!
1: O kining matod pa mga higala, gipatawag ni BBM, aron kuno nga mapaspasan no ang mga priority bills no sa administrasyon.
2: Bullseye!
1: Tanaw na to ni mga higala kung siya paspasan ani. Basig ang impeachment mga higala mo gusto ninyong paspasan. Ha? Muna mga higala to subay-subay no sab dinhi mga higala sa pagbarago manuban. Samtang sa dugang pa mga higala mga katikaran diri sa Bullseye. Di asad mga kaigsuna itong hatagan o pagtagad. Oh, kadali lang. Ingon, abi ba na ako guway, constitutional crisis? Nga na magpatawag naman lagi yung siya, declare nga, oh may crisis. Lagi na ginaingon ako lagi nga, lisod man po din sila, di kabalo ni mo identify crisis. Nga, bakakon pa. Samta mga higala, kining kamatayon ito ni Rene. No, iimbestigahan na ni Karo si IDG mga higala. Nagilantaw nila ka posibleng homicide o kaha may gala hazing. No, mo ni mga higala ay sulti karon no, sa labaw may higala sa CIDG.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Samtang sa dugang pa mga higala mga katikaran na lakson kaya kung sabo ko no sa palasyo sigo ni Kaitano. Oy, mao ba di ay? Ala, ato na sa eron garo kaya kung sabo ba na? Samta mga higala, ato ni mga higala, ato ni sawan, gumikan kay, matod pa ni abogada man ni siya, no, si Gerville Beatrix Luistro. Ego siya nga, karon kay Senador 22 naman lang, dapat ko no, 14 na lang pod ang makabutar, I mean, 14 na lang pod ang gikinahanglan nga boto para maka-impeach. Ato pangutan na ron katropang Eric Siras Manait may buntag ni mo diha. Malipay gyud kog muta mo, mo makita na ko ning pangan Eric Siras Manait. Ah, sintado. Basta-basta ni. Ha. Solid yun eh. Solid impact. Ha? Aga program na ba kadi agaon? Karon mga orasa. Ako may niton nga pagtimbaya sa ambungan kong higala Dennis Tagom. Maingon man usab sa akong ambungan. Di basta-basta ang higala agaon. Diyas sa Dakbayan, Sugbo. Eric Siras Manait, good morning.
3: Good morning.
1: Ato pangutana ron bay. Kining kang attorney ug representative Luistro. Tama ba ka ng iyang interpretasyon mga igsoon? Nga may nusa na lang kunog duha kay pusla man gatago tong isa. Unya na priso sang usa. So himuon na lang kunong 22 na lang mga igala kanang all kuno. Nga giingos konstitusyon kay damay giingon ang atong batakang balaod ba nga pong mga igala nga all ba all tanan no kanang all ko do nga pong maigsoon himuon na lang ng 22 mura magpusil. Ang pangunta na ron nga na makapaspas mga igala magbag-o ang litras balaod or atong gamiton may igalang prinsipyong ginaingon unless otherwise provided by law kana siguro no kay si Jingo Estrada, senador ba sana siya? Napriso lang. Di ba? Pero sa ako magkaibaw, may gala, ang iyahang senatorial seat, wapay nakapuli. And it also applies mga higala kang senador Ronald Bato de la Rosa. Although, gatago sa siya mga higala, hinumdumi nga, wapapod ma-resolve ng ilang mga naman na sila gipangsaka di as Korte Suprema, mga kaigsunan. Unya, sa ako pagkaibaw, bisag katago siya, ang iya may galang lingkuranan isip isa sa mga senador, mga katropa, lain na masugat na ito ni atong dugaboy. Wa pa na may gala madeklarang bakante. Sa ito pa, di mo do, 24 ang atong senador. Kabalo ba ka ni mo ihap may gala sa Luistro? Unsa ba? Sa maklasya ni may gala ni. Eh, mamunta na raman ta. Kay ang ingon bagos balaod may gala di abay konstitusyon akong i da dulog da ikodal akong gidulog-dulog oh. Oh, pailar kita estudyante an.
4: Pinawa.
1: Ay bakag maka makatahas ta ni may gala oral recitation na.
4: Ay.
1: May lagunta ning oral recitation sa law school kong parihara aning komentaryo kay pwede raman.
4: Secret.
1: Pero og maka sugat ta maghigalag professor nga wa kita ani.
4: Pinawa.
1: Ilang. Wala ginaingon may gala na. Basta ra gyud sa puhunan na to.
2: Pusay.
1: No? Ang kada bang ginaingon nga all. No? Ang kanang all ba mag-adjust kung pila na rin na bilin si Nadol? Or mas mo ba sitas ginaingon may gala nga unless otherwise provided by law. So, kung butso ba yun, silang Estrada og De La Rosa, although si Estrada na priso, si De La Rosa nagtago in hiding. Pero consider man sila nga senador gyapon. So, di mo do, dili ba kay gala 22 ang atong senador, 24 gyapon. Pero ngano man may gala nga gusto man nilang himuon nga ingana na gyud sila kaatar. Or nibati gyud sila kabalaka karon kay tan-aw nila mga higala duol sa kapurautan kini ilaha mga higalang impeachment. No, kay tanaw nila sa man ninaturo nga nagtago ba to duha. Unya, siyam ra gyud kinahanglan para maabsuelto. Unya, mo ni karon pasiatab sad si kisa ni mga higala si Mr. Ben Dalo. Karon pa nako na realize mga higala nga di gyud maayo ning trabahong tulpo.
4: Pinawa.
1: Pila na income ni tulpo sa pagka media? Pila to? 400 million. Pildi ka. Katropang Eric Manait, pildi ka.
4: Pinawa.
1: Hindi nga itong amigo sa atong amigo mga higala. Dati na itong ka-atbangs programa sa una kay program director sa DXB, sini? RMN? Si Sir Jun Duterte? Ni-retire naman na ni mga higala sa iyahang pagka-media. Nakatigong baka ni 400 million.
4: Pinawa.
1: Kay si Tulpo mga higala, 400 million. Kusok siguro manigbas ni mga tawahan ba?
4: Pinawa.
1: Ha? Basinog. Kuyaw ni Mangungpo, Mangungko mga higala, kada interview ane, di ikin pwedeng, dili 1M.
4: Pinawa.
1: Nuang istorya ha. Ikaw ba, Tulpo ron nga, doon ako noy, nanapoy duha. nga plano, nag-intriga na po't ay. Nanakunoy, duha, may galang plano mabalhin. Nga, dungog-dungog sa mga tao, posible mga igala nga si Joel Villanueva, mutambling na sad. Ah, pwede ba na inyo man ang katungod, wala man tamihimuan na niya mga katropa, pero mo gini timan ininyo, timan angyod mo sa mga Pilipino ron. Tinood na mga igala. Nagtuumog ang Pilipino ron, huwag pakialam sa mga panghitabo. Nagsige na silang paminaw, nagsige na silang tanaw. Ang uban mga igala, nanagan ibana nga niingon nga, undangan na ninyo ang inyong kalaki sa Senado, kaya ang iyang asawa ko noon di na magpaana. Ano man? Labihan ako nung ka-stress mga higalas panghitabo sa Pilipinas. Kung nagangyo sila nga, nagangyo ang bana nga, uy, pag uliay na mo diha, kay di na ni maayo ni, ang akong asawa di na magpadog. Kay, og akong kuhiton, stress daw siya, ano man? Stress daw siya sa panahon sa nahitabo karon mga higalas Pilipinas. Pino ang istorya. Alas 7.25 na baga kay suunan ang tagnas buntag. Samtang pulso ng Pilipino. O niya ato sa digisgutan. Kay masuko daw ang katawan. Kamu ko nung naminaw ron. Masuko ko nung mo mga igala kung dili madayon ang impeachment. Mo ni sulti mga igala ni Luis Tromo nang kinahanglan yung kunong madayon ang impeachment. Magwild ko nung mga igala mga tao. Di ay good ha?
2: Bullseye!
1: Alas 7.26 na, bagay soon ang Tagnas Morning. Nandrita, bagay gala karon sa ito ang katropanihan, kadyot lang, baga kaigsuunan.
0: XFM, katropa!
1: As of this time, may gala, doon na natay kagahapong adlaw. Atensyon, paliog ko itong akong notebook gabi, I mean ka itong akong yellow paper, nga di nakasuwat itong mga listahan di, sa mga donors na to donors.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ako sa ning usa-usa hog pasalamat mga kaigsunan. Michael Usnan, tama jud ka boss Arnel. Ako gabi na jud grabe na jud na akong laguta sa mga hinayupak, lami na kayo i-bend ang ilang mga unsa mga ilog. Ilog liog di ay. Sorry. Ako ang nasayop og basa. Well floor masaudling. Maing buntag dias may barangay na pungas. Renato Acuña pre, maing buntag ni mo dia pre, nagisi naman ni akong papel dire. Sir John Duterte, good morning. Og tong ambungan higala dias Cebu. Dias katropang Eric. Alas 7:27 na. Salamat kayo sa mga katropa nato sa naghatag og dinan ako ni usa-usahon og usay gihatag ha. Salamat, basta salamat ninyo. Kang Nico Hao, Dras Balio, Flora May Montes Claros, Lorena Corpis, Flores Pina Cabalfin. No, maing buntag ninyo diya sa mga nagtanaw dres sa YouTube, kadali lang. Koreanong Hilason, Silinduero, Luis Manzano. Si Luis Manza di ay. Wilma Flores, og si Linda Albatiera. Sige, salamat sab, no, ni mga igalang mga naghatag.
2: Thank you.
1: Si Rehino Compuesto gikan des Daan Bantayan, Cebu. Si Van Hendrix Mundihar, Christian J. Elliot, Jennifer Pulikit gikan des Davao, Marilo Makabingkil, salamat.
2: Good morning.
1: Kian Lester Lagnason, Jimboy Salvalion, si Joe Bordios gikas Butuan.
2: Good morning.
1: Thank you.
2: Thank you.
1: Shirley Liagas from Taiwan, May Villasiran.
2: Thank you.
1: Biloy Di Somol, June Pubs.
2: Thank you.
1: Ellen Malasarte Chu, salamat.
2: Thank you.
1: Si Agapito Medrano from Mawab.
2: Thank you.
1: Lily Blanco gikan sa Bulacan.
2: Thank you.
1: NFP of Tagum City, salamat. Ria Sirito and family sa Asuncion, Bernarda and Al Bernardo Dristagom, Cirilo Cordero, si Ma'am Esther Singh, Alfredo Hicali, Australia, maayong buntag. Salamat kayo sa paghatag. O si Concepcion Rodriguez sa Mayhingoog. Salamat.
2: Thank you.
1: Excuse me po.
2: Thank you.
1: Leonardo Abiera, gikan sa Miglanilia, Cebu.
2: Thank you.
1: Joby Datilis Yurong.
2: Thank you.
1: Lambert Caballero, mga kaubanan sa GCTCM Church, diri sa may Tagum. Salamat.
2: Thank you.
1: Si Shitty Matinaw, no, from Davao ba ni?
2: Thank you.
1: No, si Shitty Matinaw day. Si Erlinda Nini Sabater, ang taga Don Julian Maa. Davao City.
2: Thank you.
1: Maing buntag nyo din taga Davao ha. Roel Ansuyon, taga Apokon o si Miriam Alaman. Salamat ninyo.
2: Thank you.
1: Doon na pa iuban mo, panako malista. Noon niya ako tong kalingawan niya. Ugma na po na ako pasalamatan.
2: Thank you.
1: Now, kagahapon, niabot na mga higala o 26,000 ang atong kwarta.
2: Thank you.
1: Salamat kayo, no? Sa atong katropanihan. Karon, agamong gihibo, gipalit na to pasiuna og bugas. Pakita tong bugas sa to pinalit niya agapalihugab. No, kay ang sunod ani, bagay soon, sunod aning bugas, padayon ta nga, kini mga higala mudawat sa inyong mga donasyon, 150, 20, no, mga kaigsuunan, no, para makapalit ta og noodles og tingali gatas na lang or kape. Ang ato ibutang din na ng ayaw na ng sardinas kay tawag nini mga higala bugat bungod. Mga gisi ng silupin ba? Di ang bugas nga mong napalit. Salamat sa diay ni Sir Rinjo Espiritu nga naghatag og tulo ka sakong bugas po diri. Og si Ma'am Lisel. Yung kandiyak kang kauban po ni Marian. sa Marian's Bulaluan, good morning!
2: Good morning!
1: Og kang boss Balong Tagaro. Maing buntag diya, salamat!
2: Thank you!
1: So, di na mga kaigsunan. Ang atong pinalit nga bugas mga kaigsunan. Please pakibasa, sir. Sani? Ibalik, mawala akong... sani? Basahon sa nato ni mga tirada diri. In God we trust. Lilian Arisa, morning katropang Arnes, shout out ko Sloning, Tirambulo, Ronda, Cebu.
2: Good morning.
1: Maling buntag niyo sa Cebu.
2: Good morning.
1: Si Dodoy Riola, mga magnanakaw sa flood control scandal ra ang ganahan sa impeachment. Nagsanib puwersa na mga politikong mga kawatan.
2: Good morning.
1: Ruby Mutya, Kinis Jewel, Villanueva, kung mo tumbling gani, utabi gani ang baba, murag yun o gibayutan. dalhon pang ngalans Ginoo, panuway man di ay. Uy, panuway na Dennis Jewel. Ayan simbahon, tuktuwak. Gusto mo makadungog ni tuktuwak?
3: I talk to my worthy.
1: Salamat Mr. President. Unya na kada sa pag-apil-apil kay madabang sa mianing na may maning abuha kay di ba ni pamulitika ka ng imo. Kuan na natural inyo ng buhaton kay trabaho man inyo na. Maibog di mo manglihok dia. Geraldson Dumandan. Sir Ronel, good morning. Pa-shout out daw si Crisanto Bipito siyang asawa nga dugay nang wami uli sa ila. Kumusta na daw to? Siya kay ang iyang anak nangita niya hinaot nga makadungog to siya. Usa may pangan. Asa ba sad ni uli? Oh, asa ba sad ni lakaw? Taga-asa man to. Taga dirito sa among area, pwede ra namo mapanawagan. Oh, si Gina Sheffer, nakakagalit talaga ang mga pangyayari diyan sa Pilipinas. Magkanya-kanya sila sa ng government, Luzon, Visayas at Mindanao. Naglulukuhan na lang sila. Ang Senado, sira na talaga. Na-divide na. No? Kawawa naman. Si Sir, inuubo ka na, Sir. Inom ka lang ng gamot. Hindi mainom yung gamot, ma'am, kasi ang gamot dito sa amin, malaki yan, eh. Pag sinabi mong gamot dito, ma'am, kahoy yan. No? Tambal hinoon, ma'am, muinom ko, ano? Bitaw, eh. Salamat sa concern mga higala. No, so, alang sa ato mga kaigsuunan, no? Kagahapon nakapalit na tagbugas unya gituyo na mo ni gianam og palit ang tanan nga inyong i-donate sa karon, no? Katong mga mo donate pa diha, ipalit na sad nato na og napamay na bilin, idugang nato na mga higala ipalit nato og kining pang-repack nato nga silupin, ingon man usab kining noodles, kape, uguban pa nga pwede na itong mapalit mga kaigsuunan. No? So, salamat kayo.
2: Thank you.
1: Diya magigala nga ito ang mga accounts. No, nga pwede ninyong masendan. Paliwag ugab.
2: Thank you.
1: No, ang ito ang GCash. 09915370 0917-597-8509. Subli una ko, 0991-537-8509. Again, 0991-537-8509. Ang atong BPI, no, 6926-287544. 6926-287544. Ang atong good time o good time eh, no, sabi tawag ana, 0161-6171-822041. Dali ra kayo ng memorization ha, 0161-7182-2041 mga katropa. So muna ito ang kuan, ibutang lang na muna diha sa ubos. Unya, sunda lang ninyo, pinakadali ana GCash gyud. No? Unya, pagkahuman makasend na mo mga katropa, i-screenshot ang inyuhang kanang proof of ano, na-send ninyo and then i-message na sa akoa. By the way, salamat sa mga naghatag nga wa na nagpahingan. No, salamat ninyo.
2: Thank you.
1: May mga mag-request gyud ba nga, sir, nagpahibaw lang ba nga, at least ma-confirm ang ilang nadawat ba. Oh, niya, mingon na sila nga, sir, mauna ni, na-send na mo, pa-confirm lang kung receive ba. Gina-confirm na ko na mga katropa for your peace of mind, of course, mga kaigsuunan. And then, katunguban, why problema mga egal mo yung kagmuni pangan, muni mong pasalamatan, no problem. Kaya pwede ba sa good ka nga, ay mong mga silingan di agdaho ni mo ba, mag-amutan ta, mag-sikwinta-sikwinta ta, total. Para man niyo sa ato mga kaigsuunang tabangunon. Pwede kayo na niya. Imo da yung iswat dito. Mo ni naghatag. At ato ng pasalamatan usa-usa mga higala.
2: Good morning!
1: So muna, mga higala, magpabili ng atong GCash number diha. No, pwede ninyo na mga higala. Diha mo send. And then, pagkahuman makasend, screenshot mga kaigsunan. Kay doon na tayo bugas dire. Doon na tayo 20 kasakong bugas. 20 na tanan. And then, dugangan tanan mga higala. Kung kaya paskwarta. Total, may ano pa man ta, may isa kasi, almost 1 week pa ta, mga katropa. At least, ang target na to karon, magaigsoon, katong wala nahatagan. Kaya mo man na kung kasagaran ang issue ba. Layo-layo, naging hinoon siguro ni, pero, aron masiguro nga tanan, mga higala makadawat. Kaya di mang yung tanan maapod. No, bisag sa kanang DSWD, mga higala nga tabang, di mang yung tanan matabang, saan iba, maapod-apod yun. Naamag yun mga higala, di maabot sa tabang. Sumuna itong punteriya karon mga kaigsunan. And ayaw ko nauna, aha nga, wala nang kahadlok sa mga kaigsunan nato dito sa Jensan. Kaya kagahapon lang daan, kagahapon sa hapon, kaisa. Pagkagabi, inaanasan mga higala tayo.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Nya, kana mga tao, ganing agigikanan na mga higala kusong ngalinog. Sus, grabe ang kalisang ano eh. Ang uban ron ba, wala itog-tog silang balay. Wala po sila balay. Kaya na nga, gusbat naman.
2: Bullseye!
1: Sige, sumauna mga katropa. Willing gapuntaan ng bata, abli ang atong istasyon sa pagdawat mga higala sa inyong mga hinabang. No, nga, kanang kinasing-kasing. Wala ni Pugsanay, ha? Wala ni Pugsanay, mga kaigsunan. Kinahanglan nga, kinahanglan mo, hatag ka, matodpas Bible, mga higala, ang Ginoo malipay atong mga cheerful giver. Kaya muhatag ka nga magkusmod, ayaw na lang. Better not. No, ayaw na lang, mga higala, kaya nga, no, makasa, patang tanan. Unya ka mo mga higala naghatag, ipasalig sad namo ninyo nga kini mga higala ang inyong gihatag down to the last centavo will be ano accounted for and it will be spent mga higala para sa ato mga kaigsuunan nga nanginahanglan mga katropa. Once again, thank you.
2: Thank you.
1: Ruby Mutya, pa-shoutout taga Agusan del Sur, mga Kirikon family. Good morning.
2: Good morning.
1: Sa taga Agusan. Katropa, basing makahatag pod ko bisag gamay lang. Manginabuhi sa pod ko. Ayaw i-pressure inyong sarili kung naalang ha. Una-una daw ng pananglitan, naatay nagtanaw diri nga sa YouTube naatay 635. Imagine nag muhatag nag tag 100. Gab. Sunana po tay another 6,000. Or dako na nang tama ba? Og tag jis, di tag jis. 6,000 og tag jis? Bugu ay ginatog mat. 636 times 10 gab. Muna 6,000. Tag Gs ra na ha? Oh. Gs ra yatag ni mo. Labi na tag 100. Ah, tama ba? 60 mil na maabot anang o tag 100 lang hatag? Oh, dali. Labi no? Hinga na mga igala ka kuan ba? nga naka kanabang nga naka kinimpag tinabangay bitaw. Pag-ingon ako nga mahatag 100 ang matag usa ang 636 na 631 na lang nanibot ang lima. Joke na to, basig mo to, usan mo. Yun ko, ang pasabot na ko, bisan pag piso-piso ra atong gihatag, mga higala, ay namalik! Bisan pag piso-piso ra atong gihatag, mga higala, no? Dako na na siyang kahimuan, dako na na siyang matigom, mga kaigsuunan, no? So, ay mo, basig mo, inyo pong presyuron yung sarili, katag 100 yun. Reklamo, magayon mo, amutan sa kortina sa eskulahan. Kasabot ko, ana. Yo si gipatimbaya ni Rodel Opinaldo, Tatay Roger Opinaldo. Minaw daron. Salamat, may budag.
2: Good morning!
1: Nan, arita may gala sa dugang pang katikaran. Kagahapon, mga kaigsuunan, no? Sa mga taga Cebu diha, no? Please bear with us. No, gumikan kay makakurat mga kaigsuunan, no? Ingos Christ na lasa. Good morning, lami sa Paminaw, makatabang. Indeed, no? Wa nag ayaw naghulat nga madato pa ka para mutabang ka. Kay basi naghulat ka mga igala nga mamilyonaryo ba para mutabang. No. Ang tinuod ya pagtabang mga igala kanang 100 na lang imong kwarta tunga ta. Ana na. Lagi. Kanang 100 na lang imong kwarta mga igala unya ipahuam nimo kanang ang imong bugas mga igala 2 na lang ka kilo pero ipahuam nimo silingan para di lang ikay mabuhi, mabuhi san sila. No, kung magdunga ug mamatay man magdunga sa tagamatay. At least kung mapas mo man, magdungan sa tagapas mo. Pero kanang muhatag ta, gumikan kay bilyonaryo na ta, kasagaran ana mga igala, pakitang tao. Ang tinuod nga paghatag, maigsoon kanang a part of yourself ba? No, parte sa imong kinabuhi, imong mga igalang tibhangan, kay paambit ni musuban. Muna'y paambit. Kanang muhatag kag sobra, mga igala, di na siya paambit. Na ay naghatag diri di magpahingan. Iyang gi istorya iyang mga anak nga gikuhaan niya ang baon, no? Gikwenta niya, gikuhaan niya, nakahatag siya may galag amount. No, ingani. Mga katropa, mo nang ampingan gyud namo nang inyong gihatag ano man. Magabaan ta ano eh. Inyo na mga hinaguan, inyo na mga gisingtan mga igala. Kiniramang gobyernong di mo ila gabas tao.
4: Pinawa.
1: I mean, kinibang politiko ng mga kawatan mga higala. Mora man hindi mo ila gaba sa tao ba? Nga sayon sayon na nila mga higala ng atong kwarta. Nga gikan mga higalas buluisan og kaw-kaw. Unya gastuhon sa ilang mga personal nga mga kapritso, ilang mga itcabs, mga maluho nga kinabuhi, mga bag mga mahalon. Ang ilang bag mga higala kaya na nga mo sustain sa atong tibuok tuig nga panginabuhi, isa kalungsuran. Ngano man, mahal kayong bag, no, mga designer's bag, katog yung mga mil-mil, mga igalang kantidad, milyon-milyones, pagani. Tuwain taon, mga igala, sa kubag rin yung madali-dali. Magkalisod, pag yun, mga igala, kanaba yung huyang ron, ikubag. Unya, di pag yun, libre ng ikubag, kayo mupalit ka, mga igalag, mga convenience store, mga unsaron, mga tindahan, ipapalit mo yan ang ikubag. Kay naama siya yung mga, kanagitawag nila, no to single-use plastic ko, no? Kadagag chichiburichi.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Alas 7.43 na, mga higala, Dagnas Morning. Kagahapon, giagi mga higala sa Diris Tagum, no, ang patayng lawas o kining funeral convoy mga igsoon ni Rene Baterbunya. Makaingon lagi ka nga, kabi, asa man gika ni mga tao? Gika sa Dabaw, ato silag panabo, and then sa Carmen, giuwan, gisugat sa tao. Kini mga igala nyo nakita sa screen karon, mauni ang sa Trento, Agusan del Sur. Mga alas 7 ang takna sa gabi. Imagina na ba, uwan. No? Ulan kaayo mga kaigsuunan, no? Pero ang mga tao, mga kabataan, mga hamtong, driver, mga officials gobyerno, police, naa, oh, kita ka na, highway man na, inya kana atbang na sa ilang munisipyo mga kaigsuunan. Tanawa daw na, no? Mura magahigalag, sobra pa celebrity, no? Ang ni nilabay. Subo lang yung taon, magahigalaw na hunaon. Bano nga, niagi siya diha, niya funeral convoy na, mga katropa. Imo na nang gimerge sa mga video, no? Tagob, Nabunturan, o Trento, o sa pa ng mga ubang lugar. Kana, kuan man na, asa man na nga lugar. Mawab na. Oh, mawab na. Gahapon. No, gikan din sa tago, mawab proceed. Mauna, mausap na sa mawab, tanawa. Oh, tanawa daw. BBM. Mauaw ka. Ha? Si BBM, mga igalak ha, muagi diha, nabakay mo sugat. Ambot lang ka ha, mga katropa, bisan pa sigurong matay. Matay, manggining tao, no? Pero, kung si BBM ka, ano? Oh, tanawa mga kaigsuunan. Oh, grabe ang suporta, magahigala kang Rene. No? Sayang, daghang nausikan, maigala siya ang kinabuhi. Gumikan kay na sawa na kaila, intawan ba ng amo maning kababayan ni Gab ni, taga-Agusan del Sur man ni mga higala? Nga, na dunay pangandoy ba? Pangandoy is kinabuhi, nag-eskwila mga higala sa Ateneo. Muna iya haganing linya kanon ay, I am just a kid with a dream. No? I am just a kid with a dream. Nga, MVP na siya sa, diri sa Dabraa. No, sa Davao mga katropa, no? MVP na sa ilado na sa kay Mayman Muduwag basketball. Unya kanang iyang ka humble bitaw, kanang iyang pagka mapaubsanon, mo jud na isa mga higala nga naka pa kuan sa mga tao, no? Tawa na tagom na oh gahapon mga higala. No? Diri man sa na nagduwa gud si kuan atong February, si Rene katong Dabraa. February 2026 mga kaigsuunan. Awa oh. Ing anak, kadaghan mga higala ang nagsugat kagahapon. No? Pero tindaghan na mga kaigsuunan. Unta kani, no? Naghamantag mga maayong atlet. Unta ba ang atong gobyerno, no? Di lang pud taman mga higala diya sa dagang istorya. Mapanalipdan sa ning ato mga higalang mga atleta o mga potential mga higala nga mga kuan. Oh, nag-effort ba yun ang tao, bay? Di yun ka makaingon nga for the content ng gihimo sa mga tao, diha. Abi nimo? Ganahan ka magpaulan for the content lang? Ganahan ka magahigala magpreparar diag mga tarpulin for, just for the show? No. Doon na yun sila magahigala. Gibati sa ginila. Kanagahap ka na lagi gabi, oh, sa Trento, Agusan del Sur na mga higala. No? Nagsyagit-syagit ang mga tao o MVP. MVP, mo na iyang funeral convoy. Mga kaigsuunan. Ulan! No, perting ulan na. Pero wa na mga igala igsapayan sa mga tao. No? Wa na igsapayan sa mga tao mga kaigsuunan. No, kinidili lang ni mga igala pahigmata ngadto sa ato ang mga private sector kundi mismo sa atong gobyerno. Ang atong gobyerno bay, no? Puera de los buenos o kaha mga igala ingani na lang. Ato na lang ni dawaton nga realidad. Dili kayo ta kabalo mo amping og talent sa mga kining talentadong Pinoy na to. Dunay mga future, dunay mga skills gani. No, kasagaran mo nang uban. Do you think mga igala kinahanglan pang muadto og Manila ang usa ka naay talent nga Pilipino kung ang government mismo maka-offer og maayo and then ang tanan na mga training mga igala is will supervise and everything mga igala is provided for. Do you think mga igala nga kinahanglan pang mugambol sa usa ka batan-on mga igala biyaan yung pamilya alang sa kining katumanan sa yung pangandoy unya. Kabalo ka unsay nakanindot aning bataan ni si Rene. Mga kaigsuunan, daghag kolehiyo ga offer niya, dagkog offer. Mga katropa. Dagkog offer, dagkog talent fee. Scholar, mga kaigsuunan. Pero kay bao ka, ang iyang gidawat katulad yung eskwelahan nga nag-offer, mga igsuon nga apilon, no, ang iyang mga manghod sa scholarship. No? Kwan ba kanabang usa ka batan-on nga manggihuna-hunaon ba no sa kini magahigalang iyang mga igsuon buutan nga bata in short nya kamo mga batan-on di agatan-aw unta mahimo sang kapanaminan no kana lang daang I am just a kid with a dream kaya niya mga higala luyos kami ngaw biyaan mga higala iyang pamilya no iyang mahal sa kinabuhi para tumanon ang pangandoy niya kana gani pangandoy mga higala nga dili selfish. Kana pangandoy ba nga it always includes imong mahalos kinabuhi. Kaya na may mga tao, may igala nga. Gituman nila ilang pangandoy, pero after that, mga igala nga, kabot na nila ilang pangandoy. Wa na ilabot, mga igala, mga tao nga nagmahal nila.
2: Bullseye!
1: Pero kani si Clert, mga igala, Rene Clert, Bubit, Batarbonya, ang iyang pangandoy bagay siyon para sa iyang pamilya. No? Unay, dako kayo na, mga igala nga, kapanaminan, labi na sa mga batanon karon nga inyo man ka nang idolo, no, fans man ka mong Rene, no, kay nagalay man ka na mga igala, naguot ang traffic, nag-traffic mga igala, oh, ang flow sa traffic mga igala sa Tagum kagahapon gikan dito mga igala sa Kanukutan paingon diri mga igala sa may magdum. Imagine na way baka patapok ingana mga igsoon bisabag bubisitas BBM. Why mo sugat og ingana kadaghan pakialam sa mga tao anang BBM. Pero kini magayaga lang si Rene, no? Bisag ulan, no? Gabi ina. Gisugat gyud siya sa mga tao. Subo lang magayaga kay di na gyud mabalik ang tanan. Pero dapat lagi sa gikaygon ko nakabahin ni ning komentaryo nato bay. Gobyerno unta atong panindoton. Oh, pag daghantag unsa pay pulos anang palarong pambansa nato. No? Oh? Nga di tamang discover og mga talentado ng mga Pilipino nga magamit nato sa natad sa sports. And kining sports ayaw ni gi-underestimate ning sports kay kabahin ni mga higala sa atua mga igsoong katungod man eh. Kini pag duwa mga higala, no? Kini pag develop sa sports. Mao gading na Sports Commission ng Pilipinas. Hinuod na mga kaigsoonan. So dapat, no? Kanang gasto na to, gasto man yun na mga igala na mga palarong pambansa, di ba? Dapat, ang gobyerno, ano saan mga igala makatanaw nga, ay kaning mga bataan ni ato ning ampingan, no? Sigurado na to ang training, ani, standard, no? Sigurado na to ang training, ani, dili lang kuan, niya, kanang iya ganyan sa gobyerno. O, di pang, karon, wa may po-offer ang gobyerno mga igala. Ultimo siguro scholarship, para karon naman lang siguro mga igala nga na ay gobyerno mag-apil-apil. Pero ang kasagaran gyud ang hilig gyud bago per-offer di agab. Kanay yung mga private, no? Kuhaon para ning team, aning team mo nang hilig mag-offer. Pero ang government na ambot lang di magani halos mga igala buhatag ng mga kuan nag solicita nimo para sa kuan kana magpadula kag basketball sa barangay. Kung buhatag man mga higala gusto nga nakabutang star pulin ilang pangan. O na mga igala, larawan sa tuang hisgutan ng sports. Pasalamat ganita, nanay mga facilities karon. Kung kaya ninyo magbuhat og mga facilities ana mga pickleball. Unta kaya sa ninyo himog mga facilities anang mga sports mga higala nga para sa mga kabataan. Pickleball kay pang tito mana. Pickleball may higala nga kadugay ang pickleball bahugrag kabit-kabit. Dakong binuang. Dagang salamat sa pagtandog sa kasing-kasing sa mga tao, Bet, no? Rene Clert Batarbonya. Atong kababayan from Agusan del Sur. So, fly high. Og sa untaman sa mga kabanay, siyang ginikanan, no? Pahasubo og pagampo. Maka-move on. Wa man gitay mahimo mga higala nang nahitabo naman gyud. Pero di sad pwede nga dungan sa iyang pagkawa mawa ra sad mga igala ang pagpangita sa hustisya. Manubag ang angay, manubag.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Alas 7:53 na magigalan dagna sa tumbag pa nagubanuban. Kinimbahin natin kaninyo maigsoon sa Santone Plus Gold, ang food supplement for healthy body and stronger immunity. No, ato mga katropa riha nga nagluya ay gyug luya-luya taon. Kay si Rene Batarbonya ni taliwan na. Wala na siya problema mga igala, no? Natandog ta, nasayangan ta, pero realidad ni mga kaigsoonan. Wala na ito mabalik. Kita nga may mga buhi pa. Uy, napatay giatiman. Napatay laing dili ni dula. No, bugno. Iyan yung tinudanay. Pagpangita na ito mga igala, panginabuhi. Mga kabataan na ito may mga pangandoy. Kana mga kabataan nga moingon, I am just a kid with a dream. Musundog kang Batarbonya, suportahin tao ninyo na. So unsaw man na pagsuporta kung kita mga ginikanan ultimo rapod. Mayok mo kren tawag wa ikesarang. Mo na mga igala nga kinanglan ang atong lawas. Lawas may puhunan gyud ka boss. Kay di ta man narbaho sa may atong lamyon. O dito mga mahigala mang lihok o sa may atong lungagon. Di ra ba ni madama mahigalag labing-labing ning kaon. Hey, mo reklamo gyud ang imong tukbi di mahigala. Impas gyud ka. O kinahanglan gyud kang mulihok. Muna kinahanglan mahigala di mabalda ang panginabuhi, ha? Kinahanglan niya ang lawas kanon ay mahigalag ligon. Og inuma mga higala ang Sanchon Plus Gold kay makahatag nimo kini og healthy ka body og stronger nga immunity. Kabog mga sayo in town dihang nagbati mga

0: lahi. Oh, ang 80 may gala, mamatay ka 80, imong madawat 10 mil ra kay octogenarian ra ka. Kung 100 imong edad, mamatay ka magahigala, ang madawat nimo 100 kay centenarian ka. Oh. Oh, asa karon moingon kag maurang pataya, lahi. So por iso, ang pingi ang imong lawas. Alas 6:56 na. Good morning, kang Dong Charles Luison. Good morning. Si RJ Dilgra Agron, mayong buntag. Watching from Mawab, Davao de Oro. Apil Judmig, atang gahapon kang Mr. MVP. Nagkat lagi mga katropa. O, oh, Jing Pigarido, mayong buntag. Johnny Abiera, mayong buntag diha ni mo sir. Basin, nag-hire mo og utility diha. O, oh, Johnny Tres, kay naakoy asawa. Diri awalay trabaho, pait kay me. Nagbalik na ang eskwela. Og ako lang siguro ay masunod katropa niya. Ako lang tag-iya, mo-hire ko eh. Yung sao man niya, Igor Ramasadmi na narbaho. Ngayon niya mag-agad Ramasadmi. Kung kasi approval sa among mga busing. Oh, so, kanalay ako matubag yun, ana. Oh, sige lang kay, mga manginaot kung nasa mo ingon rin, mangitag trabaho, kay isto ingon din ako ninyo. Bert Bastasa, may buntag. Good morning, katropa Arnel. Watching and listening from Puruk, Tres, Kimamon, Santo Tomas, Davao del Norte. Karon ba ko kabalik og chat kay BC Permi, always nakapaminaw sa radyo. Naglanog-lanog Permi ang XFM diri. Pero subo lang paminawon atong basketball player unta sa nga probinsya na mitaliwan man. Para nako murag intentional ang pagkamatay niya katropa. Apasumpay ni ini, isulti bagay gala sa CIDG gab. Ay pakita natong ingon sa CIDG nga dunay ilang ginalantaw karon nga mga angulo, mga kaigsoonan. Paminaw na to. No, si kisa ganini, si ato na tanawon sa mga kaigsuunan dito sa atong libros paniid. Libros paniid, Sikan Edition. Asa naman itong mga igala? Si Police Major Robert Morico II. No, nga, dako matod bang posibilidad sa CIDG ni siya? No, dako matod bang posibilidad nga hazing? Uy, mo ba? Sa to ba ka na murag initiation rights? Panggalan na nyo nagmauhon. Grabe sa naingana, no? Ato paminaon, mga katropa. XFM
1: Katropa! What I can say right now is this investigation is now turned into a possible homicide investigation or hazing investigation. As you can see, the hazing, Anti-Hazing Act of 2018 applies not only sa mga fraternity, sa academies, sa mga organization such as police trainings. It also applies to to any organization or a requirement for continuing membership. Among the possible the force, calisthenics, exposure to the weather, or any other brutal treatment or forced physical activity. What I can say right now is this investigation okay. Is XFM
0: Katropa. So batod ba mga higala ni Morico nung Police Major General Robert Morico II nga there's a possibility mga Ikson from kining drowning no sa pagkalumos lang into hazing or either homicide mga igala lang datan o karong angulo no dili man lang gunang hazing nagpasabot nga kanabang gibunalan bisan ang extreme weather condition no kay daga na kaingon nya kanang dagat daw lagi dias baler no pretty kuno kusugas mga bawd na. Yan da kung pangutan na nganong kana ang gipili. So dagoy angay manubag ni ni resign naman putos Baldwin. Mga kaigsuunan. Bullseye. Sige. Bullseye. Alas 8 na mga egalas buntag. Timbayaon sa nako ni mga egalang dugang pa kayo nato sa politika na po. Evangeline Bisande mayong buntag. Kung si PRRD ang presidente karon magkurog yun sila sa kahadlok. Kita bito ni mo ang kalainan. No? Kung si Digong Patog, ibalikas na ng mga egalang eskulahan. No? Particularmente nandito sa Manila. Karon si BBM? Ang putong naba kay, nabay pronouncement si BBM kalabot. Ani o, malibog na mangunta usahay, kinsay presidente aning Pilipinas, si BBM ba o si Anticlair?